0: Ining halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Extend Hood Superman Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Hood Superman for Men. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawa nga pimple free
1: DTX Beauty Soap mamakal sa mga butika Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan bao kabas ko gin nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayan Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawa nga pimple free,
1: DTX Beauty Soap, mamakal sa mga butika.
7: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy, sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend food supplement for men.
1: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500!
3: Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin na kapalatian?
0: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500!
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. T3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. T3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa T3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. T3 Bio. DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Panahon na naman ang ubo, siog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang lori kag monolaurin sa T3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: K5 News FM.
8: Nga por biro to ay siya makilala pero kadamo bilang tatlo sa lawas niya. Standby Red Salgado, may kopon yung pamilya nga ang nadula ining si Sarten Jomar Santillan kag dito na nasapan sa kampo sa siyudad sang Victorias.
9: Uy, kalayo.
8: Ano nga, pamang, tadi, boss si Romar doon, hambal na mahaw na tadi sa noon, no?
9: Gapag-garit-garit.
8: Gahambal si Alvin Gonzalez, bakit hindi ka nag-file ng kaso? Referring to Vice Mayor Black.
9: Uh-huh.
8: Kung totoo uh-huh. nagnakaw, bakit hangaw sigaw ka lang? Isa ka pa naman yung sumisigaw. Expect ka na nang mag-react sila. Parang asong takot at bihag nagbuntot. No?
9: Uh-huh.
8: Okay. Di ba reaksyon sa mga tagpalamati ta? Amon abirol ni Kagipay Berik, gusto pa namon to tali magpalawig. Pero hindi nga mon oras di pwede. Kabalda kami ni Karuno.
9: Please si, na nga mati alam di.
8: Tag na blastar man nato ni Asayda. Kagapon, nabi nag-raise kami sa isyo. You know, proper lang pasalamat kami nga may K5 News FM Santiago nga nabulig sa amon makakontakto sa. Now, This time around, mga ka-K5, i-check na si K5 Ding Taladico sa Viber. Yung guru na, may number ka mo sa Viber, ya? Ako, okay lang tawagin lang sa cellphone niya. Kung na lang, siya ready pa ready na nga daan para at least maplastar ta. Kaya nga, ka-K5, katingalan, ginsalvage guru na eh.
9: Daw, amugin?
8: Kung ginsalvage ka, pamangkot sina ano nga. Ang rason. Yes, wali magsiling ka salvage ka sunod sa utok sa tao. In fairness, we are not referring to the case of Roma, Jumar. Pero kalaban, ang ginsalvage may drug-related cases.
9: Yes. Sino,
8: may
9: si anong
8: sindikato.
9: Yes.
8: Pwedeng balos. Kaakig. So, aran na sumong sa linyata, naka-standby si K5 Ding. And standby man kay Red Salgado, Ding paro na sa panini kabangkay. Kagabi mo kay K5 Eric, ang pinaka-kampiyon naman eh. Bangod sa posting sa K5 News FM,
9: dira nakita.
8: Dira nakita kag nakilala sa pamilya because the family mismo ang nag-re-share sang aton nga posting. Kag ging confirm nila nga limata. Paano na sa pan ini nga bangkay? Nano di na mga pilas sa ni.
9: Kag diin nga lugar.
8: Kag diin nga lugar. K5 Ding Taladico, good morning.
9: Morning.
10: May nga sa K5 Eljan, may nga sa K5 Eric.
9: Morning, sir SM.
10: Kapon takna mga more or less 10:30 in the morning, no, yesterday. So may isa ka information nga nagdabot sa Ikalapangod sa nga Victoria sa Component City Police Station nga may isa ka bangkay nga nasapuan niya sa isa ka hasyenda o kung sa hasyenda Angelina Uno, no, sakop sa nga barangay 12 sa siyudad sa nga Victoria. So dali-dali nagkanto dito ang mga kapulisan kag ginantaw nila ang veracity sa nga ano yung nabitan ng information at the same time nakita nila dito kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric ang nabitan ng persona nung nagkulob kaya wala na sang kabuhi. So ila ini nga gintawagan sang suko dira sa bakulod parang i-identify it or i-process ang identity sang may nabitan iyang persona kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric. So maya na lang kay tima dasig man ang aton nga pagposting sa nahinabitan iyan nga biktima kag na-identify, no. So a matter of how many hours na identify sang ilang nga mga himata kag makabiyanan dira iyan mismo sa Purok Bulinao barangay 1 sa siyudad sang Bakulod ang nahinabitan iyan nga persona kag sang kagabi gin kadtuan diri nila apang wala kita gid nakakuha sang konkreto nga informasyon kon anano ang pagprocess nila kun wala gid ni-release ang isa diri iya ka pinara filer or ari man diri gihapon sa siyudad sa Victoria. Pero tingwaon ni kaki 5 red nga makigangot diri karon sa mga persona nga nakakuha gid sang mga informasyon na ilabel gid iya diri sa mga kapulisan sa siyudad sa Victorias nga natabuan dito iya kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric.
9: Okay.
8: Sige.
9: Very good. Thank you, Gid.
10: Okay. Salamat. So, direkta din nag-report. Direkta din nag-report sa siyudad sa Victorias. Ako naman si kaki 5 Ding Taladico para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM.
8: Salamat gid sa report. Nagi ka naman kay K5 Ding Taladico. Pasalamatan ta bag-unog sulog sponsor, no? Sa aton nga League of Champions. Ag-invite gid sa inyo sa Benitez Million Pickleball Cup kag K5 Eric. May ari ni Gali Media tita ni naging tramanta. Ang balaan na ito niya, pick. Ano nga ito na balaan niya, Kaduaman?
9: Pico lang, why goal? Why call?
8: Why ball?
9: Why call?
8: Ang pico
9: lang.
8: Pico nga, no? Nga kapayas. Doon sa aram lang.
9: Pero manami na pickle ball.
8: Kasi kang ipa, Erika, salamat gid sa Bulig Manila sa League of Champions, no? So, Benitez Million Pickleball Cup. Masugod October 16 kang ipa, Erika, matapos October 18. Padol City, Bacolod. Ang pag-intindi ko sa niya, mga participants dari, may mga katapo sa media, may ara nga begin, dari lang tayo tani, nga duwa sa beginner.
9: Oh. Ito na ikabalong may media.
8: Bag-ulang ko gani, ikabasa kayo. Now, Ario, may begin. Kung sino nag, kigang ko nang nag-migot ang nag-organize ko yun, no? Nag-imbitar sa mga kami ni Kipay Birik, misa hindi kami kabalong mag-pikol. Yan, mapikol lang kami, ha? Pikol lang galing.
9: May paldata to, oh.
8: Ha? Amo niya galing gusto mo. Pero in fairness, may mga kakategories ni beginner, novice, intermediate, open, tag 50 plus. Dari, wala sila yung 16 in below, kaya darating ang below kang ipamirik.
11: 50 plus.
9: Sa 50 plus. Hindi pwede ito na kayo.
11: Hindi, Adrian, sa 16 and below.
9: Sa 16 and below.
11: Oo, doon na tayo.
9: Pero mga... hindi niya pickleball ang panganta.
11: Ano ito niya?
9: Waterboy.
11: Wow.
9: Sa 16 and below kita.
11: Dali mo yung ato sa mga dalawa. Pero congratulations, ha? So, iyan ni 3rd District Congressman Abby Benitez. Imagine mo, ang kabilugan, gano'ng premyo, but siya gano'ng sila million. Pero hindi sila nga sa isa lang Kevin. And lima Kevin, ang price is a million pickleball cup. Mm-hmm. No? Benitez, million pickleball cup. Mm-hmm. Ngayon, doon ko sa tapos na registration, mm-hmm. i-check na karon na, basi kung may information si Wilson. I-check ko na si K5 Red Salgado, no? Naka-standby. Paano na-identify ang bangkay kay K5 Red? Kaya tiga ba kulod? Di ka dito? Kaya nga nakalaboto siya sa Victorias, man.
9: Amo na pamangkot.
11: Na
9: ato to siya.
11: Hindi, yung gi-pick up siya di. Oh. Pamangkot, gin-report bala siya nga missing.
9: Oh. That good question. Nga ato to siya. Number two question. And sino ni siya?
11: Kag nga, nga dito siya ang
9: gintapok.
11: Kag nga pat yung gin-chabi.
9: Correct.
11: Who ari is? Ang report. Naka-standby na si K5, Red Salgado. Red, good morning.
12: Yes, good morning kay K5 Aljan, kay K5 Eric, kagapon gadlaw, gintibot, narawa na pumuluyo sa siyudad sa Victoria, sa mga sa Puan, dira ka bangkay, dira sa barangay 12 o barangay 12, siyudad sa Victoria. Kining biktima kay K5 Aljan, K5 Eric, naging malawik pa rin siya ang tupikon sa social media.
11: Pakita, bita ng mga picture yun, tad yung may mga pika, balatan? Oh, okay, go ahead, kay K5 Red Mati na kami ah.
12: Yes, so diri kay Kevin Valjan, ginabulubanta na ito nga Donald Lampot, panay siya pulo ka oras sa gini siya ma-identify sa aton sinigya kapulisan Kevin Valjan, yung Kevin Verike. At pisar nga ti may ara sini sa mga tato siya sinigalawas. Kaya diri, samtang kita nag-post sa iya sinigalaragway mga tato Kevin Valjan, Kevin Verike, binigid nagsugod sa aton ang pagkakilala siring biktima. Nga ti K5 Aljan, kibir, ikilala nga si alias Bonbon. Nga ti K5 Aljan, residente sa Purok, Mulinao, riya sa may barangay 1, siyudad sa Bacolod, K5 Aljan, K5 Eric. So, dire...
11: Pamangkot, K5 Red, I'm sorry to butt in. Balanta na ko din siya, alias Bonbon. Sino si alias Bonbon?
9: Sino si Bonbon?
12: Well, actually, dire kay Pimel dyan, isa ini siya ka-membro sa LGBTQ+.
11: Okay.
12: Yan sa Barangay 1. Kaya suno sa impormasyon na nakuha natin sa utod ni mismo kay Pimel dyan, nagkikilala nga si alias Bibing Man, dungolgit ba niya actually ang ila sinigang utod eh. Sa impormasyon na nakuha natin, kaya ginabalang may makita lang sa bagay kay Pimel dyan, nga masinig naton nga matipuhan niya bala dasig ni sa kamot kag posible nga iya sininga pagkakawaton kay K5 Aljan. Amuna ang paglaragway sa iya sininga utod sa ila sa ininga alias Bonbon nga pinagaedad 37 anyos kay K5 Aljan. So diri dira pa siya actually tumandok sa barangay 1 o galing kay Manti kay K5 Aljan mismo ang mga pumuluyo dira sa lugar ginareklamo man siya kay kon ikaw bi abierto pertahan sa imo sini nga puloyan ara dira imo sini nga cellphone tag makalabay lang ini si alias Bonbon na ko gid yang chance ya ko ako dinay cellphone kay manti ginako man sa sini nga utod nga nagagamit sa illegal nga droga ining si alias Bonbon plus palahampang pag-idisa sa scatter kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, dirigit, nga nagataas ang iya sining kuwanggit pag kinanglanon ka dadlaw. Nga kinanglanon, hindi nga mag makapangawat para mabaligyan ni mga items ang good name makuwan sa sinera sa iya sining abisyo. Plus pa, madamo mo na sa mga records sa Police Station 1 at Police Station 2, bangod mo na sa pagpangawat.
11: Okay.
12: At hindi pala kipimel dyan nga ati kung mareklamo na sa madakpan sa kapulisan ang mga nabiktima yaman, hindi man makapasakas ng kaso, ti pagwaon mo na sa police. Kaya mati ba illegal detention ng kapulisan nato? Ti nga pagwaon, hindi man pasakas ng kaso. Kaya may nagpadulong man sa barangay dira, sa barangay 1 para ipasumon sa ugali kay Batuduway ginasapak ni ang sumon sa barangay di inisa wa makit andra masami sa may Bacol City Public Plaza tigina kung makit ani sa uto di gina papapaulig dira sa barangay 1 para paliguan ilisan sang bayo but wala ni sa sakuan nga permanente gid nga puloy anti

0: escuela, KFML dyan. So, yari, si Alias Bibing, exclusive. Meron lang votes kan K5 News FM, sinikid lang mga aga para ipatpat kay Manti KFML dyan na torture ang naagyan ni Alias Bonbon. Sakit lang kay Manti, halos ang tanan niya ng mga kuko sa tiil, pinangkuha.
1: Uy!
0: Nakakuan pa ni, pinanghunos ng, kuan pa, kung baga po, masinuging kimpit, malamang at
1: ako sa tingin niya. Sakit-sakit rin.
0: Magluwas kay Bebel dyan.
2: Pinanghunos?
0: Oo. Sunok sa utod, daw ginbuno, nisa sa may duganto.
2: Kinturturo kin siya yung guru, eh, ante siya ginbuno.
0: Oo. Gintiro sa guya, kagintiro.
2: Grabing kaking kagipay, berikin, gintiro, kanaginbuno kapagid.
1: Kalain.
0: Kagkakuan ka ni Belja, naging tiro sa idanom sa iya siningasag ang naglapos sa iya sininga ibabaw ng parte sa iya sininga ulo kay Kevin Eljan. Muna, ang impormasyon na nakuan ko sa utod si Rich, siguro ginapaabi ni sa kagkapila ka ng mga, muna, ang istorya ka na batihan ta, kakawatan ka, bagay ng simo, muna, sakit man, pero tingin pa,
2: grabe,
0: sa mga kupo sa iya nga tingil kay Kevin Eljan. Siguro, masig mo naging gapos ni sa, kag dito kinakamat-amat ni Kakas kag dako pagpati nga inisa ginpatay sa separado nga lugar kag posible dito sa gindagdag dara sa may asyenda ang gilina kikifin nga dyan di kay ang dugo dara nga nakitaan kag ang iya sinigalawas may distansya ng mga ginabulubanta yara sa mga 5 kametro posible nga ginhulog ang bangkay niya and then pagkahulog ginguyod dira sa lugar kung sa hindi pwede pa siya nabatago dira sa igat sa dalan ang good hindi siya makitaan gilayon si Kevin Elgin. So muna ang mga senaryo o mga pagpati sa
2: okay.
0: Mga sinigipata kay Kevin Elgin. Kaya mati ang crime scene from the crime scene going dira sa may property sa Victoria sa according sa kay SND Talanik Winabulbanta mga 12 kilometro guro ang distansya ikan sa property sa Victoria kaya dito sa lugar
1: dayo.
0: Na ginulugan sa iya sininga bangkay kay KFML dyan.
2: Okay, so, sige. So, why gin idea sinong responsable lagi mo sa increment taga dito sa Victorias? Ang pagsindi ba si hindi taga dito, ginbigit lang to ya?
0: Yes, na kung saan sa KFML dyan, ginbigit to iya sininga bangkay, ba't sumunga wala pa sa statement, taka polisya rato, mga duga pa dayon, pa ang investigasyon kama dito ng area, ang mga ginatermi, wala sa CCTV, kaglayo ang mga pamalay sa mga tao, kaya mismo yung mga tao sa palibot, wala man sila kung may nabatihan na lupok sa armas lutang Kevin Eljan or even sinigitan sa tao kung nagpangayo sa bulig daw negative Kevin Eljan eh.
1: K5 Red?
0: Yes, Kevin Eric.
1: Gusto talang mabalaan, sa San Osya katapusan nakita dira sa Barangay 1 or dito sa plaza nga ginastambayan niya? San O?
0: Yes, actually Kevin Eljan nakamuno ang iya sininga utod ni si Alias Bibing September 29, nakapauli pasaga sa may Barangay 1.
1: Okay.
0: Pag nakakutik siya sa iya sininga utod, nga mga kadrukot na silay. Di pinamangkot siya sa iya sininga utod, sinutukadoan mo sa silay. Wala man actually nakambal. Basta may kadoan sa kuno sa may silay, may tabuon. Amuni, ang iya sininga mga impormasyon.
1: September 29 na.
2: Pwede sa diyong kapuli.
0: Why not siya kapuli?
2: At ibo siya ron dito sa iyaging kantuan, why man siya gani, guro klabo to ah. No? Kagin,
1: September 29.
2: Tilawigi.
1: Nakita siya kagapon, September
2: October 6.
1: October 6. So bali 7 days nga diferensya. So he was made to suffer.
2: 22
1: torture.
2: Days.
1: Yes, 29, hindi na. Kwan lang, 7 sibong eh.
2: Minus 6 days.
1: Minus 6. Oh. Doon mo nang
2: 24 gawin. Days ah. Mag-isak bull. Ano nang pila man?
1: Hindi, pila lang. 29.
2: Anong lang gali? 29 gali. Anong lang kadlaw?
3: Pito.
2: Pito. Isak semana.
1: Isak semana nga nadula siya. Now, sang nadula na siya kay Five Red, ang imo ginahambal nga LGBTQ siya, Dawson daw, permilang standby sa plaza. Other than that, sa dira sa plaza, or dira sa ilabalay, may mga tao ba siya nga naglain ng ilabuot, or may nahimo siya, kontra sa mga tao nga organisado nga tao. Do you have a background on that? Nga ang ginwigit siya.
0: Well, actually, tinamangkot natin si ang iya sininga utod ni KFML dyan do wala isang information nga kung may grupo nagpangita. So, yaka yung tinamangkot natin may ara wala kang threat nga naman ito.
1: At
0: least, inig na nasapon nga bangkay. Kay ti si Alex Bonbon KFML dyan nang wala na siya actually nagpauli sa balay nila eh. May gani ang utod niya, miskan ang mga gamit sa utod,

0: kawat, malaki kibel. Diyan ang mga pagdugin palayas na siya. Kahit hindi siya nag, wala may buloan, isa ka tulog, dira sa may gym, siyang barangay 1. Kung kayo isa ka tulog, dira sa may plaza naton, kagdiin pa ka mga lugar o puluyan, sang iya, sini nga abyan. So, do, wala, may kabudlaya na pag-identify kung ginpahog di siya, or kung sino, huwag masamiya, sini nga kaupod, ka kibel dyan, do, negative pag ito.
1: Okay, okay. So, sige, klaro na nga daw, duway sabi ka sa pot sila balay, lagaw lang sa iya, kagdaw ka panguwa sa gamit.
2: Pananaw ko niba si may natraso ni siya. Ang lain siya niba si Gintra pa siya ba drugs? Kag duwani, number one, ba si Wake bayad niya sang stocks niya kung nag-drugs? E duwa ba si maging kawatan siya nga nakakigangid? Dumtan siya? Tatlo, ba si kung may nakakontra siya nga nagdumot sa iya?
1: Okay.
0: Yes, correct. Well done. So, yari pa batiyan nato na bahay sa pahayag ni alias Bibi, yung utod sini sa biktima, at iya sinig na pagsaysay sa iya sinig na utod. Yari.
3: Nilain, sa nang nakita sa mangod ko, kasi siyempre, limpang kagabi, obra mo, gabi na ako nakapuli. Dito ko pa sa nabalaan, nga wala na ako nung magulang ko. Nakawa, ano, na ako nung salvage. Kung nilain mo ko, sir, eh, sa nabalaan ko man.
4: In salvage.
3: In salvage, sir. Nilain sa ngayang sitwasyon, sir.
4: May nakita ko, tungkol mo kila sa salsa. Tapos may araw, pag ito si Bigbono.
3: May gimbuno sa, tapos may balang, diri sa, ano, kami ari.
1: Sakit ba?
4: Biguya pa.
3: Oo, baliguro, yung tero, di sa lapos. Why na yung, why ginimatay siya ito, kundi diri sa ulo yan.
2: Gabi, grabe.
1: Torture
4: siya. Simple, di sa tero sa buya.
3: Oo.
4: Tapos may hari, pag
3: ito sa may hari, pag ito sa ulo. Oo, sa ulo yan, oo.
4: Pag may buno, pag ito
3: sa... Ganyan, may buo, pag ito niya, diri. Sa
4: kawangadugahan.
3: Oo.
4: Okay. So, grabe, ginig ka init, guro siya nagpatay.
3: Yung kuhaan pa sa kuko, sir.
1: Ay, grabe.
4: Kuko?
3: Sa tiil ko, no, ba sa mangod ko? Na, hindi na mo hindi na mo mabatong yung ginamon mo nila, ito na mo na.
4: So, estimate mga pila kakuko na kwa siya?
3: Kanan, guro nga kuko sa tiil yan.
4: Kuko sa
1: tiil. Grabe.
3: Na,
4: puro karon, ma'am, gapadayo ng investigasyon sa kapulisan. Desidido ako mumagpasaka sa kaso, yung kaso may baluan yun yung suspect. Pag-ibo, sila sa utod niyo.
3: Oo, oh, sir, eh, mga ilang kaming, ano, ng... Ustisya para sa utod ko. Siyempre, sakit mo.
1: Aha.
3: Saan lang kalapin namun? Kasakit mo ba siyagan? Nga wala kami utod. Sumong galibog kami sa amun nga, ano? Nga ginatay sa utod namun. Pinyado man kami, papa ko gabi ay... Sa din di mama kami ay papa ko.
4: Alam mo kung pinakain.
1: Grabe, Red. Sakit pating hibi isang utod yung bayan. Balaan mo higa kasakit, no?
0: Yan. Yeah. Actually, kay Eljan, kay Derek, miskando ko lang ilang sinig ang utod. Sa dalaga pa uli. Pero galing ka tikon dugo. Puno niya kag...
1: Makita mo rin ang pagpalangga. Grabe, ha?
2: So, ano yung hibi? Hindi, kipag-bili ka mo yung puntot, ha? Bisa no pa na yung client, kutod mo na yung langga mo ganyan.
1: Oh,
2: and I really appreciate that too, man. No?
1: Oh, daga pang ibabaw.
2: Hindi tara siyang basol, kutod yun na yun.
1: Oh,
2: basi no? Kung duha mo na sila mag-utod, ay takbalo. Oh. Medyo masakit na
1: masakit
2: para sila.
1: Masakit para sa ila.
2: Bisa na, no pa na yung katuntok, kutod, masakit ganyan kipa.
1: Correct. Daw daga, ang amugin ang huruboton, bla? Maskin ano pa na siya,
2: no, kutod mo na yun.
1: Gagwa, gino?
2: Kamu na yan. Sakit kiti kabuhi na sa utod, madula.
1: Malangga nila, kutod nila.
2: Kabalo ka man nga may kakulangan siya.
1: Hindi man siya perfecto. Grabe, Red. So, why gina siya isang background? Nga amo gina kasakit. You know, first time na tabo ini si Red dyan, nga dumay amo ni ka-brutal nga klase pagpatay.
0: Yes, sir. Pag-kwan kita eh. Ining pagpatay sini si Iya, kung magapadugin paantos ini siya anay, at least ini siya nga tapos ang iyasin niya kabuhi ni Jomar de Los Santos Santillan. Ini niya sini niya kumpleto nga pangalan kag ini siya 37 or 38 anos. Sunod sila kapulo yun. Dira, masi bala nga may nangimu. Ano siya bala kita may aljan? Bala nga ti doon na ugot. Nagit bala? Hindi lang guro. Isya kabes, dua kabeses. Kundi, basi bala madabo nagit ng beses inikinibo yung bala nga sala kay Kiferel dyan kay Beric gusto man ko tani ka magpasaka sinisag kaso galing ka mati amot ko ganang para sinisang utod nga si Alex Living nga problema ni kay financial at kundi na lang ni malabutan nga para lagi mahatagan sa mustisya ko no ini nga kamatayon sa ila sini nga himata Kisvel. Jadi ibad actually dira sa barangay 1 gin patpat sa aton sa kapitan sa barangay 1 Kisvel jan nga si kapitan Cesar. Oh, si kapitan Kisvel jan nga ang mismo ang daycare gikawatan pagibya gipasubo na siya ni kapitan gipasakaan sang kaso. Pero galing kita na recover para pila ka mga bagay. Tingunod sa Daycare Center di Rocky Rivel dyan, mga TV, bala para sa kabataan, rice cooker na ating kinaluto para sa mga pagkaon dira sa kabataan, Moses Mario Sip. Ginikawat, panibya ni alias Bonbon, Rocky Rivel dyan. Ang dito, tinalocate na may mga CCTV pandira, siya kinakitaan nga nagpangawat sa mga kagamitan dira Rocky Rivel dyan, siniyas ang daycare center. So, diriti, pilaman ka mga kaso, galing kita, huwag ginisipot, walang tiklis ang mapakita na sa mga after the 2 kabulan or after the 1 month, kasi well, dyan, malibot-libot naman na sa baragiwan para mangita naman sa kasi nga makawatan. And then, amo naman na, ipasumon, tinuwala, balagya, pag ginapasakaan sa kaso, sino sa kapitan Cesar Relios sa Barangay 1, Kakay 5 Eljan, Kakay 5 Eric. So karunti, nagpadulong na inang pamilya dito sa may punerarya, sa may Victoria, sa Agudalon, ini sa may syudad, iya sa Gabakulod.
2: Kabay so, pang mabalaan kung nang madalom din nga rason sa likod, ano? Kamulok ka ang hostisya, hindi malang na sa mga tarong mo, no? Bisa sa mga tunto.

0: utod sa adres sa iya kamot. So sang nakita na nga may ngalan nga Marjorie Santillan. So dito na nakumpirma nga siya gid. So nagkadto sila sa
1: sa utod yung ngalan to to.
0: Yun padala kong ano ang service namon sa barangay. Kag in popdan ko tanod. Para mabalaan kung tuod gid ba o kung siya gid o kung hindi.
2: Putik padulong gito sa Victoria sa kapartanaw ng bangkay.
0: Oo, oh, nagkadto gito sila kay according sa police station to nga dapat ang pamilya gid ang makadto dito personal kag matanaw gid kung tuod gid kung hindi. So ti gin padala ko ang service upod ang iyang utod dito kag upod ang gipaupod ko sa ang duha ka katanod.
2: Ang mga pangalan do sa tato ya, mga pangalan do sa utod ya.
0: Ang isa lang no si Marjorie Santillan pero the rest why ko kabalo ko kung kay sino na mga pangalan kay isang pag file ko siya na kaso nga na priso na sa more than 1 year siguro ko basta wala kalabot 1 year wala ni sa gatiner kay nauya sa ako kay ginsulod niya nga mun nga daycare center
1: grabe
0: so ako tira kita tanan
1: grabe so guys get all you can
0: sang narakpan na siya amon gimpailan
1: ko sa kaso may gintrasa sa online games so, that's very dangerous
0: pag, after pagwaya why na di sa nagatiner sa amon barangay so bisan diin na lang sa nagatulog
1: buya sa siguro
2: ginagamit sa daycare to like mga TV ginagamit sa kabata
3: grabe no
1: Fred yes, ang panawag sa iya, get all you can.
4: Hmm, muna gani. Kado nagkado, ang term nila kay Miguel dyan do, kleptomania bla.
1: Correct. Kado, si Oliver naman ang nagpauso mo. Get all you can.
3: Get all you can. Siya naman.
1: Sige, Red. Thank you, Red. Do, kadami. Kikompleto yung ma-presentation, Red. Salamat, Gid.
4: Salamat, Kimiel. Diyan, Kimiel. Ika mo na ito siya ng malita ka madulong sa programa ng Foro de los Pueblos. Dulong sa ito sa Power Trio, DTX 500 Mighty Seek at D3 Bio, DTX...
1: Hindi ka maging tropical ball, Red? Minikipay, Berik, subuhin na ka-intra na kami sa Picol lang.
3: Picol pa lang.
1: Ang iyaya ko noya, ang Picol niya, kapayas, ang ako niya, ang kwan ba?
3: Kalubay?
1: Hindi, ang iyabla ka, kawayan. Tambo.
3: Tambo.
1: Oh? Bambusyo. Ano mo nang ginagawa?
3: Bambusyo.
1: Bambusyo. Pamagaling na. Ang iyan niya rin, kabalok ako na ng Picol niya.
3: Ano yan?
1: Ang Picol niya, abin mo na, no?
3: Rabanos.
1: Rabanos. Oh, namit.
3: Namit na, oh.
1: Oh, sa kagi ko na mo, balunan, tingala ko, siguro ka lang to sa salakyan, no? Hmm. Pinagbalong, galing Rabanos.
3: Nga, Red, ang baho mo, blado, hindi amo, ha? Nga, kinagkaon ko, abi Rabanos mo. Ay!
1: Naula, naula, Red, ang Rabanos, wala?
3: Naula ang Rabanos, auto. Sinyang Rabanos, gray ang kolor? Arangay.
1: Red, salamat kid Red.
3: Pauway na Red.
4: Salamat kid Red. Upo, dali sa patrol, K-5 Jack, aloy, pana ko naman sa K-5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan, Zanagros, K-5, News, FM.
1: Salamat kid, ha? Ang panawag sila ang alamat ng Rabanos.
3: Alamat ng Rabanos.
1: Okay. Wala galing.
3: Rabanos. Langgabang niya.
1: Sige, sinimong ispiransa yun. Sige nga, Pico pwede man. Pico lang ko na yung ato. Hindi this Pico.
3: Pico ball, kita pa rin sa mga meme sa Facebook. Pag sugo dyan, Pico ball, lalaki, lalaki.
1: Pagkatapos?
3: After 1 week, nagapalda.
1: Nagakapal na siya. Ayo, Picol. I-check na this time around, dali kita sa ito ng 403, puso yung may pinakadamong populasyon o pinakadamong kamilyo. Naman ang atong tutukan sa 403, upo na atong nga Lori the Explorer.
3: Hey, girl.
5: Now, ladies and gentlemen, time for 403. 403.
6: Maayong buntag, mga K-5! Ito ang 403 kung saliin atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
7: Mga ka-K-5,
1: ibulo pala
7: ka mo kung ano nga pungsod sa kalibutan ang may pinakadako nga populasyon sa mga kamelyo o kung camel? Oops! Base ang ginapaminsar ninyo, Middle East o kung Africa. Sala ka mo! Ini ang pungsod sa Australia. Ang camels diri, amo ang nagalabot 300,000 tugtog 1.2 million. Diri makita ang madamo nga camels, ilabi na sa malapad kag mala nga mga pantay.

0: isang ilang episode. Apan, kay balubala ka mo mga ka-K5 na hindi native sa Australia ang mga Tamils. Gin-introduce sila dito sa 19th century para gamiton sa transportation kag sa pagdala sa mga supplies sa mga lugar na mabudlay ma-access. Importante sa mga pumuluyo ang mga Tamils bangod nga mas makasurvive ang Tamils sa init kag malanga klima kumpara sa iba nga kasapatan. Sa ulihi, may mga Tamils na ginpabayaan kag nakapalagi sa wild. Gani, nagdamo ang ila population kag naglapta sa Australian outback. Amo ini ang rason nga ang Australia nangin kilala tungod sa iya dako nga Tamil population. O diba? Kibalo ka na!
1: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
2: Sa una, diri sa Grenada.
3: May Kamil?
2: Sa kada barangay, may arang iniyan ako nga populasyon sa Kamil. Tanang Changi.
3: Ang Kamil, you know, ang Australia is a land...
2: Siling ni Romar Duran.
3: Salamat.
2: Ngayon ang gabak. Salamat. 80 years, maliwag siling ka Kamil sa Middle East. Kina mo na? Pero daan mo galing sa Australia?
3: Kaya ang Australia, simuna, sa British colony na siya.
2: Di ba nga daw kalapad niya sa iyang land area? Kaya daw jutay lang ganit population nila?
3: May outback siya mo. Ang Australia, kaya New Zealand. Ngayon pa, kuhan man lang na. Ang Australia, wala na tao simuna. Sanging colonize siya sa mga Briton, sa Briton. Mga British.
2: Why Dura na yung istorya ni, amo na istorya ni Tarzan, dito to galing sa Africa,
3: Grupo yan. Why tao ang mga Briton, ginkuha nila ang taga-India. That's okay. Why mostly sa ala sa Australia, mga ito, mga Indiano, nag-cross sa mga Samoans. Muna mga dlagko, tidlagko muna ng Indiano. Kag ang Camel, among gidala nila, kaya amo nang ginagamit.
2: Mode of transportation.
3: Na muna siya Camel. Camel can load eh. Kabudlay kasi muna kung dalawin ng lipante, kabudlay. So Camel na lang, asta okay. Nga nagdamo.
2: Ang Camel yung bato sa lakatanay mo, no?
3: Ah, grabe. Kaya ang outback sa Australia, there are areas in Australia, especially sa lugar nga ng disyerto. Ang disyerto sa Australia, si Riljan, sobra pa siya disyerto.
2: Si Ma'am Esperanza, yung suli ka pa matigin mo.
3: Tiyara siya, namian siya kay
2: Malaga. Kaya na namian kami, sige padala mo, Ma'am Esperanza. Thank you, Gid.
3: Mas nami ito. Sobra pa siya.
2: Thank you, Gid. Grabe, si ni Mercy. Okay. Now, halindra kay K5 Lori. Standby, check na si K5 Carla Defensor Lunga. Ang The Brown Style, no? TBS. The Brown Style, isa hindi ka grupo na tisa Amerika nagsugod, pero kalabot ni sa Manila, ginamonitor sa DILG. TM, gintingwaan na ton, pamangkuton, basik miyari, man, di ka, balo ka mo nga, dapat ma-alarm ta sa TBS. Ang ila si Dimudo, simple, mga recruit mga minor di edad, 16-year-old and below, ilao nila ning ila initiation niya in gunpoint man mangoldap sa mga convenience store kay Paberic.
3: Okay.
2: Amo ning ila style.
3: Okay.
2: Di karon gid check ta kung may existing di sa Bacolod kay Silwilo may natabo na ni. Ting iba naman iya kay gin post na to ni daw pulis pa ang basulo nila kay dapat kuno ni pagtagaan na attention ni. No. Dapat tagaan na attention because why kakabalo? Di ba si ko ba nag-exist? Di ba si Wake Balo? Bata kung pagaling ma-recruit ng Bukado.
3: No? Correct.
2: Let us not take for granted this one. Kangay ba sa mga online, ng mga kulto na ang ginambal na ito ni Permi? Laglahog lang mo, protood na niya. I-check na this time around ang report. Iki 5, Carla Defensor Lunga. Carl, good morning.
4: Yes, so ka-Kipa Valjan, ka-Kipa Verik, good morning. So pa da yun, ang validation, kag-monitoring sa Bacolod City Police Office, may kaangtanan diri sa True Brown Style o kong TBS diri sa syudad sa Bacolod. At sa madumduman naton, ka-Kipa Valjan, ka-Kipa Verik, daw o kung ginmanduan ni SILG Junvic Limulya katong sini mga kapulisan nga i-monitor kag dakpon gid ang mga involved sa o kung nang involvado o kung miyembro sini sa nga TBS sa K5 o John K5 Eric susunod diri kay Bacolod City City Director Police Colonel Eugene Ribadomia negatibo ang ila sini nga pag-monitor o kung wala ini sila may na-monitor nga grupo sa TBS diri sa syudad sa nga Bacolod kay tinahibaluan nga ang grupo ang ini nga mga grupo ang membro sa mga kabataan nga ginasuspetsuhan na imbolbado sa mga nagliligad ng mga active shooter kay Kif Aljan kay Kif Erika kay ginaligar ang iban ang mayara pa sa mga pa-challenge no nga ginabuhat sa mga pamatanon so ginpayag diri ni Rebadomia na mayara sila sa nga na monitor o kung nag-exist diri sa syudad sa nga Bacolod o galing wala na ini kay Kif Aljan kay Kif Erika tekusari maklasify niya nila na gang, no? Tin-check nila ang tanan ng mga bulutuan, kung may ara ni bala sang mga TBS ng mga grupo, pero tisang may ara diri nga bulutuan niya na classify o kung nakita niya may ara sa TBS, pero ti wala na, hindi na ini sila nag-exist sa karon sa bulutuan na diri sa syudad sang Bacolod, ka K5 o dyan, na ka K5 Arica. So,
2: Carl?
4: Padarin ni Police Colonel Rimadomia na ginadumilian man ang mga kaangay sini nga grupo basta wala lamang sa malain nga ginatuyo diri sa paglapas sa Kakipab Aljan, Kakipab Arica sa layi, no? So okay man yung mga grupo-grupo nga ni Kakipab Aljan, Kakipab Arica, basta lang wala lang sa may ginahimo nga malain sa mga bulutuan o kung sa ibang pagid nga mga kabataan diri sa syudad sa Bacolod. Pero tinagapanugyan sa Gyapon na ang aton sini nga Police Colonel o kung si aton sini nga City Director sa mga ginikanan na check ronggid ang ilang sini nga mga kabataan kung sino ang mga grupo nga ginag-updan o kung sino ang mga abyan nga ginapag-updan sini sang ila sini nga mga kabataan kay Kate of Aljan, kay Kate of Eric. So, nari diri sa payag si Police Colonel Rimadomia aton nga pamatian.
5: So far, ma'am, continuous ang validation ka Intel monitoring sa BCPO, no, regarding sa principle as of today, negative na diri sa aton, ma'am.
6: Okay. CD, ano ni siya ang true brown style CD how?
5: Daw, amanadla siya mga grupo sa mga radical nga ng kabataan nga actually daw binasuspekto sila nga daw ang iba to nga na involved sa active shooter is members la dito nga grupo, ma'am. Amo na sa ang base sa ginadantaw nato niya kwan.
6: Oo. May ara man ni sa CD sa robbery, ga-engage man ini sila sa robbery.
5: So far, ma'am, daw wala kami may na-monitor. Okay. Ma'am. But ay, nisa, ma'am, daw mga grupo, isang kabataan niya, mga daw extreme bala, ma'am, nga kwan, yun, istorya sa group nga mo sila. Kung anong ida, ubrang daw may mga challenge sila nga ginakwan.
6: Oh,
5: so, amunta sa siguro. Amunta sa hindi naging kwan ni SILG, gani, na possible nga kwan. Then after sa to si Mayor, yan, nagpa-validate subong sa last 2 weeks ago pa.
6: Oo. Pero ti sa inyo, sini nga monitoring last 2 weeks kag sa karon wala ka mo yasang may na-monitor direk CD?
5: So far mo wala. Beforehand may exist diri nga pila kabataan pero wala na this last subong sa Bacolod.
6: Oh, okay. So ano tala diri man ang mga bata ang nag-exist before CD? Ano nga year?
5: Yes, ma'am, before mga previously pa, pero subong wala na sila sa monitoring nga may activity.
2: Okay, Dwight, may arag ibang gali yan sa Bacolod?
6: Alarming, ha?
5: Wala na gina sila.
6: Oo, mga ano nga years in CD nga nag-ari di sila?
5: Daw may last year, may ma-identify sa ng grupo, doon mo ng ilang affiliation, pero so far is wala na subong.
6: Okay, so CD, ano aton sini nga paghahimuon, agud to nga hindi sila makasulod diri or makabalik diri sa Negros CD or Bacolod, I mean.
5: Siyempre, ma'am, actually hindi man sila bawal nga organization, no? Hindi sila bawal nga grupo.
6: Okay.
5: Pero kung siguro naton diri sa mga parents kag sa mga guardian niya, i-check man nila ang mga affiliations ang mga kabataan la, atong kabataan. Parinti nato, kung ano mga grupo nga ilagi na sultan so that ma-monitor naton. Then kung may nahibanan ka mo nga may ga-engage or may ga-sulod sa amo sa mga grupo, just inform the actually ano man kay hindi naman sila mamadako pwede wala man siya sa validation.
2: Correct gusto na
5: ang panandari is ang engagement nila dito, ang interaction nila dito probably is kakuha siya sa mga challenges sa mga member nila.
6: Ano di bali ni CD duhampang ini
5: daw actually daw ganggit siyang classification niya, ma'am.
2: Exist kay Pamerica? Hindi na pwede ba yan? Monitoron sila lang. Hindi ba siya tood pwede dakpon kayo? Mas naging mo, tinunto mo. Tislamat eh. Okay. Carla, salamat kay Carl.
3: Grabe, Carla.
2: At least kabalutang may gigsis gali. Galing kayo wala lang sila record. Yung nag-ublas na tinunto.
3: Abita, ginabasa talang ni sa mga sa Amerika. Gakatabo, sa ibang nga lugar. Galing sa Bacolod, may ara.
2: Si SILG, John Vic Rimulya, nag-ambals ni mo.
3: Grabe,
2: nga ginatutukan nila kay K5 Eric, hindi nga bagay.
4: Ang lang man siya galing ka K5 Aljan, kay K5 Eric, kung galing kiti mo lang na doon ka-active lang din sa ila sa mga krimen-krimen nga na bala ko mabugat ng mga krimen kay K5 Aljan, kay K5 Eric.
3: Hindi, pero siguro, K5 Carla,
4: may matubo pa ng syudad, yes, kay K5 Aljan.
3: K5 Aljan, K5 Carla, siguro ang matabo sin even if wala na sila, siguro pa si pwede mitingon ini siguro mga school administration.
2: Nga mag-andam. Kasi recruit ang kabataan nila.
3: Kasi magbalik balang grupo. Kagwa, ikitakbalo, may ari galing sa Bacolod, ha? Grabe, ah.
4: Mm, that's,
2: so that's kita mo man lagi sa mga painting sa wall.
3: Graffiti. Oh.
2: Graffiti. Oh. Graffiti. Mm. No? Mm. Sige. Mm. Carl, thank you na. May gina. At least na buksan ta kay nga. Sa aton lang. Kita mo lang yung balita mga muna. Oh. Importante niya para sa aton. Oh. To alarm the public and to create awareness among parents. Mm. Ngang kabataan nyo maniturong gina yan. Sige, Carl.
4: Yes, okay, kay Kipa Joy, kay Kipa Eric, report, higigyan sa patrol.
2: By the way, Carl, Carl, possible tomorrow, mga tagaan mo kami ni Kipa Eric, sang assessment sang PNP from day one to the present.
3: Correct, correct.
2: Sang peace in order situation sa Mascara Celebration. Buwasaga naman, Carl, ha?
3: Daran, down tabla, daran, down ta siya.
2: Alin sa opening, hasta subong adlaw, Carl, ha? Para boss, may update, ha? Pwede? Ay, nako, Oliver. Kahit 2 years na mo na grupo sa mga bata, tapos kung may kontra ang isa, ginasugod na sa grupo nila.
3: Why, ita ka balo, no? Ang ginahambal ka TBS, may-ari ang bakulon.
2: Oh, TBS. You know? Pag-K5 doon lang alang nang panahon, by tomorrow na mo maging exciting na story. At least na istoryahan ng party sa Bulandana, isang dalan, mawit na mo, may criminal liability na. Sa pangalan sa atong Bugos ka team, kami ni K5 Eric, panumdumgin sa inyo. No? Crime does not pay. Right. Naman natabo ni sa taga-barangay 1, no? Bangod sa iya ginobra, nagbalik din sa iya ang iya ginobra. Subo, pero amo ng kabaturan. Another day.
3: Another FDLP.
2: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, itong Chief Tech upon Mount KK5, Ethan James Sarmiento, with our President and CEO Dr. Abil Uy, upon ang mga station managers naton sa Bacolod, Rods Palma, Sagay, Colin Cubia, and Kabangkalan, Jean Chetita. Ako, si K5, L. John Castaño.
3: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
7: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana. C4, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF units ko.

0: Gabi mo, nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapulapula akong ihig. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Sporebiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporebiotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
14: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion, kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Adlaw subong Miyerkules, alas 9, 6 ang aga. Now, welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Now, kaya kita nagapati, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, wala gid sing makabulig sa imo. Kaya magalala ang imo pamatyagan, kaya lain-lain ang imo ginakaon, dapat lifestyle. Mag-take kita sa aton suplemento para malikawan ta ining pagkasakit kag maging healthy kita, mga friends. No? Sige, upod natin sa aton nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy Solueta. No? Diri natin na pamatian ng ilang mga insights about sa mga informasyon sa ikaayong lawas. Before anything else, dapat mag-take mo sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio, tag Clinica Spore Biotics. Mga partner, mayong aga sa inyo, Brad Paul, Sir Kevin, mayong aga.
2: Ha?
1: Mayong aga.
2: Sir Kevin?
1: Oh, Sir Kevin.
2: Sir, why mo naman na inom
1: ang imo dito? Sir Brad Paul, kag si Sir Boy.
2: Oo. Oh. Kakibot mo ko, abi ko ni Sir Kevin ara. Good morning sa aton mga tigpalamati. Mira gawa matamo general. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Diri kita gyapon sa aton nga topiko nga para sa inyo nga duwa, tailored for you guys.
1: Ba, mga
2: pangtigulang gyapon.
1: Mga aged
2: mga pagkaon para sa inyo nga duwa, no? Paano sa
3: aging ya, Sir JP.
1: Aging na.
2: Sa mga 15, sa mga may edad. Sa mga may edad ta da, ha, pamati ka mo. Lolo, lola, nanay, tatay, para ni sa inyo. Ano nga mga pagkaon nga mag-delay ang aging? Inablang dugay, tamang tigulang, engineer.
1: Okay. Doon manami nga tupi ko?
2: Oo, parang magalawig ang imuyang aging process. Inablang tsakto no sa baliboy nga 51 pa lang siya, pero daw 58 na siya. No? Kung wala siya, nagkaon siya
1: suplemento?
2: Oo. Sige. Kag muna aton mga tipi ko sa DTX 500. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning.
1: Bumabanat ko siya.
3: Coming from our senior citizen president with K5. That's a compliment. Kung muna ginayang namin, hindi mo ginamakita yung age niya, Sir JP.
1: Pero na-miss
3: na, na, na, na, na,
1: ang iyang ulo, bla. Do ka mayong presentasyon.
3: Yes. Presentasyon.
1: Yes. Oh.
3: Amo na amo ginano.
1: So, when it comes to aging,
3: no, da mamati na ko kay Sir JP kay amo na ang epekto sa DTX 500, no? Pero kung gusto mo yung makabawi sa imo bisyo, makabawi ka sa imo pulaw, sa stress mo adlaw-adlaw, da gasunod ang DTX 500, no. Good morning gilis sa tanan-tanan, no. Kalanan kampiyon ang lawas ta inon parme ang ginatawag nga DTX 500. Palayo kasi ginatawag nga premature aging. Si Sir Jesse Brad Paul will dwell on that more later on, no. Kung paano ba lang ginaubras ang DTX 500 ang ginatawag nga anti-aging effects ini tungod sa iya super antioxidant. And of course, kapag palayo sa DTX 500 sa imo kontra sa diabetes kay may ampalaya extract. No, tanan-tanan ako na i-discuss na yun, Sir JP. And of course, basta yung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, pa makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders, no? Mga viruses, bacteria, hindi natin makitaan, pero gakos sa masakit ang imo dipinsada ang imo immune system. In order to boost your immune system para aray ni sa ginatawag nga kondisyon nga level, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Ang paaman, kampiyon ang skin, gaba na agga. Ha? Kay ang ginatawag nga vitamin C nga ini, nga alkaline vitamin C, gapataas sa glutathione level, kag production sa ginatawag nga protein called collagen. Para layo sa wrinkles, biskan 50 ka na, 40 ka lang tanawon. Kaya gainom ka sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Pero kung gusto mo yung optimum eye health, uy, ari na. Kung gusto mo yung kampiyon ang health sang mata mo, may suplemento nga para da. Ang tawag da is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement. Nga gapanami sang imo health sang imo mata kay may vitamin A, vitamin E, vitamin C, may bilberry extract that works together in optimizing your eye health para ma-maintain mo nang 2020 vision mo or hindi na magsaka ang grado sang imo mata or layo ka sa ginatawag ng mga eye diseases, no? Mag Eye Care Gold. And of course, parisanta na sang eye care drops para ma-relax ang aton mata after tiring days. May rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And arin na, basta trangkaso o bosip on kagilanat, problema mo bala ang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-detribayo.
1: Sir JP, may pamangkot lang ko sa imo. Anong hindi tayo duwa makita nga si Sir Buya kita ya?
2: TF.
1: Ha? No? Huh?
2: TF sa para sa mata.
3: Uy, nami ang Eye Care Gold.
2: Oo.
3: Gapasanag sa imo bus down lang
2: na. Yung kibat sa bat ko.
3: Ang Eye Care Gold namin.
2: Kita na yan namin, hindi vision. Namin. Income, ya. Income namin, kuya, kita.
3: Vision na namin, kuya, sa Eye Care Gold. Si Sir JP, ya. Uy, nanikalan.
2: Now, suriyan ta ining mga pagkaon nga gapaubin, Sir Boy. Money? Una, hindi.
3: Ano?
2: Una mo gid Sir Boy nga kanon, engineer ninyo nga duwa. Dapat taaso ninyo antioxidant gid.
3: Para 265 kinapasi mo, bata
2: hindi.
3: Mo
2: na mo. Dapat na bro na. Lista boy, antioxidant rich nga mga prutas kag utan.
1: Okay, okay.
2: Engineer damo ka makakapalibertad ka
1: ang mga ni hindi na naka
3: kasali. Ano ka hamis niyo? 60 but still sexy.
2: Kay ang free radical sa boy, ga damage biya na sa imong mga skin cells. Sa ibang mga parte sang lawas. That's why accelerated ang aging sa mga palahubog. Burti pa inumon, bla, bla, pulaw. Sabi nyo, bisan nami, pag nakaon mo, priska, rukulang ka sa tulog, Sir Boy. Kwan gapon, gahagard ang tsura.
3: Text yung mga piyesa sa muna.
2: Gahagard over Sosa. Si Sam, anami, gid sa konprutas, Sir Boy, hindi ginapabugal sa Amerika, berries.
3: Berries.
2: Blueberries, strawberries, blackberries. Kay taas ni ang iya nga, antioxidant. Minano nga research engineer, kadto ka sa Google and then mangkot ka kung ano ang para sa pag-delay aging. Recommended yun, antioxidant.
3: Oh, correct.
2: Why naman bisang iban, engineer? Ano pag-inabi? Ano pag-inabi? Magamba kayang dugay ka magtigulang, antioxidant na yun. Kay it's through oxidation nga nagkakaguba ang aton nga cell. it's through oxidation nga years and years mo nag-age ka bla.
1: Aha.
2: Tan nga bagay nga age na.
1: So kung magdoble mo biri, like biri-biri abido, okay
3: na. Na. Oh, na
2: sabi na wala nakabalos ang spelling sa berries. So muna.
3: Ang bagay ni kinuha na malimtan na balance sir JP. Ang isa ka bagay kuno kung liwaton mo galain. Like ang tuon kanami. Oh, kung liwat-liwaton mo tuntuon at ilain.
2: Tulog.
3: Tulog.
2: Nga pa tulog-tulog galain. Amo mo sa wise. Kung tubul-tubul mo ganil nga wise-wise. Anyway,
1: okay, okay.
2: Ano pa? Dark leafy greens, oh, mga spinach abi, kale. Why di sinyo? No, dito na bisa. Kundi ko na napagilonggon, sir boy. Hindi kayo dito sa amon, di kale lang ginya panawag, wag ko dikita. Ano na di buyaw?
3: Pitchay. Ang una ang iya variant ni. Same na sila family.
2: Oh, hindi nga ko doon mo. Muto sige na bakal na ako sa US. Kale. Anyway. Puwerte na nga vitamin, sir boy. Mm-hmm. Oo. Ang mga, basta mga green nga mga dahon-dahon.
1: Oo.
2: May vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K.
1: Ha, mutong do kangkong itsura niya.
2: Pitsay gani. Pitsay. Lang
1: ba? Yung kasi, yung kasi. Kangkong nami daw. Kale mo na. Ang kangkong.
3: Ang kangkong niya, ano na siya, spinach family na siya. Spinach family na siya.
2: Kaya siya naging tugyan ako, ma-explain mo.
3: Ano ba? Basta mag-ano, lecture, Sir JP, preparado.
2: Oo. Support. Cruciferous vegetables. Ano na yung mga broccoli. Oo. Broccoli. Tiyan mo na eh.
3: Cauliflower.
2: Cauliflower. Basta yung mga koli-koli. Oo. Di ako libra. Engineer na yung kinakulibra di sa'yo ko tigbayan tuition but anyway ako na kaong ka na permi broccoli cauliflower kaya ang bakod siya na boy ang iya nga indole 3 carbinol kag vitamin C di antioxidant gyapon ari pagid nga sa amon sa Amerika nga wala di di ko di familiar
3: ang immigration na nang wag may passport ka ko no
2: dual citizen ko
3: dual citizen.
2: Pomegranates.
3: Pomegranates.
2: Ano na siya?
1: Granada? I-granada?
2: Pumelo nga ka-granada?
3: Why na di yung pomegranates?
2: Amo na ang balko daw. Why na di? Pero dito sa US, amo ni. Ang in other words,
1: tadamo na di.
2: Ha?
1: Tadamo.
2: Sa example, B?
3: Sa SNR, kang sa Landers, ara. Why na di ka tubo?
1: Wala na katubo.
2: So, in engineer, amo ni ang imo nga pangitaon para dugay ka magtigulang. Puti, ayawan ka. Sa pa-identify ka ng tsura, ito budlayan na ta. DTX 500 na lang.
1: Sa barangay, blos ang Granada. May ara ginadaya.
2: No, ng Pumi.
1: Oo.
2: So, hindi.
1: Granada nga na ang itawag na da.
2: Hindi na. Hindi na mingi mo yung Pumi. Anyway, DTX 500. Simple hunta na lang. Nga sagay ka paniplo pangita, kamahal mga da. Ang sir boy, pamahal blos ang broccoli, mahal man ang cauliflower, kabudlay pa na lutuon, magaling ka pa na, ma-butter. Ari na lang tayo sa pinakasimple, DTX 500 para dugay ka magtigulang. What else, last engineer? Mga anti-inflammatory ng mga pagkaon.
1: Uh-huh.
2: Unahon muna. Atong ina-discuss ko, amo to siyang kapadelay sa aging, ang next, ang address mo is anti-inflammatory. Kaya nga, once ga-edad ka engineer, ari na mga inflammations. Inflammatory conditions, damo na, arthritis, hubag, ano-ano da, nerve irritations. Pinakanaanin mo mo is ining mga good fats or healthy fats. Drainiga sulod si D3 bio. Ining extra virgin coconut oil.
1: Aha.
2: Kay nami siya nga anti-inflammatory. Kung ang imo yung nga focus is longevity, palawig sa kabuhi, quality of life, tidiri ka sa pagpartner mo sang DTX 500 kag D3 bio. The good fat nga ginambal ni Sir Boy, dako ang epekto sini para sa pag-control sa imo nga inflammations. Kapin pa sa imo nga brain.
3: Uh-huh. Doon nag-iumanggit ang TF sa D3.
2: Doon napos lang. So ano na? Another one is fatty fish. Ti ang ilagay ni Dion, nga recommended do extra virgin olive oil pagidya. Extra virgin olive oil. Sino ko gani pabudlay ka pa nga mayara lamang ta extra virgin coconut oil.
3: Kaysa ilaya.
2: Why dito yabi coconut grusina?
3: Ang olives ya. Has been used sa lalo sa Middle East, no? At kag sa mga Mid Eastern countries sa ano, sa Europe. It's been used ya for the longest time. Amo na na iya. Why pa na sa kanin kabalo sang health benefits na ginausan. Do you know nga ang olive oil sa una ginaimo lang na sang ginatawag nga lamp sa sa temple ni Solomon.
1: Ang
3: olive oil na bala?
1: Oo.
3: Ato niya sa nga pang tang luto sa una ya.
2: Ato na kay ako sa engineer may lahi kami nga Israelin hon. Mm-hmm. O Diyo, bay ano?
3: Damo ni sa lahi. Diyo, kano.
2: Diyo!
3: Kisa kano ni siya. Sa Diyo. Sa Diyo man siya. Hindi na ko magdala.
2: Anyway, boy. Again, ano pa?
3: Anong American name? Ang Philippine, ang Pilido mo, Bo?
2: Ako, Stanley.
3: Hindi, Bo.
1: Ang mga audio ya. Ang mga audio ya. Tuli to ya.
3: Ha? Ay, yun lang naman.
2: Yun lang naman yung engineer. Ah, may data pala.
1: Tingnan
2: na yung mga extend
3: kapata ko nyo. Jews ang bali na. Biskan sa Biblia.
2: Chosen people.
3: Yeah. Yes, kaya. They have traditions of maintaining their health from through herbs and spices, including olive oil. Pero ang olive oil nga ina, even though it's very healthy, when it comes to antimicrobial properties, hindi na kadaog sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga kantuan ta na
2: so amo na ang Sir Boy ang aton nga lay guys sila. Kung gusto niyo yang mag-healthy kamuti. Sa anti-inflammatory nami fish oil kaong kada sa mga kwanbi
1: mga tuna
2: mga oil yalin niya sa
3: salmon. Correct salmon. Pronunciation
1: salmon and, o salmon at salmon ah sa salmon niya salmon ah
3: salmon sa bugas na iya
2: ano pa abukado kag tiambal ni Sir Boy ang ato na lang D3 Bio. So again kung nagainom gali ka Sir Boy ang realization ko mo ni ang take away sa kung gainom gali ka D3 Bio unknowingly, abi mo pang bira lang niya sang kagaw, gali iya ang inflammation mo yung kakakuha. Amo na nga, bali Sir Boy, kung ginaubo, hilana, sipon, kataro, trangkaso, ginatonsils, sore throat, ini D3 Bio, kung gusto mo, dali mag-ayo. Nga,
1: okay.
2: Ang D3 ta, gapaayo sa gapakusog immune system.
1: Antibacterial.
2: Pero ang extra virgin coconut oil nga cold press process, nagapadula sa inflammation. Amo na nga dasig ka mag-ayo kay wala bang ginabira yang kagaw, ginapadula ya pang inflammation sang imo nga tonsillitis. So way kakabalo kung kakaong ginom gali ka D3 Bio kag DTX 500 para na ini panguntra para nga dugay ka magtigulang. Amo na permi ginahambal ni Doc Ramil kung gusto mo nga hindi ka dasig magtigulang inom ka sang Power Trio. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kanto ta sa talk ni Doc, kay para nga ma-explain pagin further ni Sir Boy ang D3 Bio.
3: Thank you for that very deep and
1: comprehensive
3: explanation about aging.
1: Because
3: aging is a process. Hindi na na mapunggan. Kalewat-iwat na natin ginambahal na debat.
1: Nagatigulang to, Sir Buyaw.
3: Because we're carbon-based, first and foremost. We are aged. Hindi ma... kung hindi ta magtigulang, so tanawa na lang siguro, puno na ng kalibutan tao. Wala yung sanguna sa ginimo ang tao.
1: Ang wala lang kung nagatigulang, yung damo bisyo mo. Kaya timprano pa. Tigok na.
3: Sakto na, no? So, untaton ang bisyo, ha? Mag DTX 500. Kasi sa talk ni Doc Sturian, tapangin more about aging, ito na inspire ko. Inspire ko, din ko na, no? Kakanami, gili na yung topic ni Sir JP.
2: Kaka-relate ko, no?
3: Kaka-inspire ko, kamakmusunan, ka-basket pa lang ko, elementary, kita ko na Sir JP sa college, ka-basketball niya.
2: Aba?
3: Amo man gapon, no? Kita mo lang.
1: Center! Center na siya, Fermi.
2: 53
1: ni siya mo. Center ang iyang posisyon, Fermi.
3: Sa kita mo, may jutay na siyang duwangan tan DTX 500.
2: Underdosage.
3: Sa talk ni Doc Sturianta, kung paano bala makabulig ang tulog and sleep when it comes in counteracting aging. Uy. Do you know the mga ini before maglakad si Sir JP kay kakwa na sang yabi? Do you know? Nga ang mga bodybuilders nga ini sometimes they why nila paminsan nga they abi nila they build their muscles during the gym.
1: Okay.
3: But you tear your muscles kung ala ka sa gym, but you build your muscles during sleeping.
1: Okay. So, may advantage, disadvantage mo na.
3: Kanina ang namin na yung tear sa gym, you need to tear your muscles in order to magdako na siya.
1: Okay.
3: Hindi mo na siya pagod doon during sa pag-gym mo, hindi na siya magdako. It, in order for it to grow, you need to go to the gym, no, para magdako na siya, magka-tear na siya. Pero ang kapadako sa muscles mo, according to research and science, is sleep. That's why kailan may nami gid pag gym ka, nami man tulog mo. So that's why para magmakwa mo ang full growth potential sang imo muscles. But more than that, how does sleep basically help us? It's again, it's only in your sleep that you repair your body. Paano na, ano ba lang siyensya? Ano ba lang, what's the facts behind nga ga repair ang lawas mo during sleep? And how does D3 Bio help you during sleep? First and foremost, so ihanta na yung D3 Bio. D3 Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, no, lalo na ang lauric acid na 49% sang lauric acid, sang medium chain fatty acids kaya sa D3 Bio is lauric acid. Ini nga lauric acid nga ini sa pagkapintas ni when it comes in dealing with harmful gut bacteria, mga gut bacteria nga panghalit ng pisyo, ginapatay na sang lauric acid nga sa D3 Bio. But it's really really good to good bacteria or probiotics sa imo tiyan.
1: Do enhancer man sa
3: ginapanami niya ang performance sang ginatawag nga mga probiotics by protecting it from bad bacteria.
1: Correct.
3: So kunami ang performance ang probiotics mo kay gainom ka D3 Bio, what happens? Mas nami ang pagproduce sa ginatawag naton nga happy hormones, especially serotonin. Serotonin is a hormone produced in our gut ang kapalipay si imo.
1: Okay.
3: But it also is the main ingredient in making you sleep better. How? Gakadtuni siya sa imo brain through your travel sa vagus nerve mo, saka sa pineal sa inyo sa pineal brain mo, and it is converted sa imo pineal brain into the sleeping hormone that we are all familiar with. Amo ni nga tawag nga melatonin. Ini nga melatonin ini amo ni ga help si mo patulog si imo. Nga jutay magdulom da mambalang mata mo oy matulog na ta.
1: Ko mga pila ka oras ang medyo ideal abi.
3: It depends engineer. Kay may mga tawo na yan anad na magpulaw.
1: Uh-huh.
3: Pero sa mga tawo nga jutay lang yang wayan anad sa pulaw kag gusto lang yung magtulog aga pa, melatonin works really really good in promoting sleep. So isa pa lang nga bagay. So dihan pa ginaton ang kaduwa nga bagay. Ang D3 Bio, because again, it's medium chain fatty acids that really healthy against gatawag nga tungkol sa antimicrobial properties, is also an excellent source of energy during sleep. Because these medium chain fatty acids are converted into ketones in your brain. And that ketones provide you the energy for your brain. And medium chain fatty acids will provide your body that energy also during your sleep. So, ang punto de, ginpatulog ka na, ni D3 Bio, gingaan ka pa sang enerhiya during sleep. Why do you need energy when you're sleeping? That's okay. The question. Because in order for your cells or your repair system of your body to repair itself, it still needs energy. But the conflict there is, damo gambal, uy, bawal na magkaon na 3 to 4 hours before you sleep. Diba? Pati ano
1: okay,
3: na.
1: Okay,
3: Which, that is good. That is really, really correct. You need to have an empty digestive system. You need to empty your gut so your body could repair itself. But, ang conflict da, it also needs energy to repair itself. So, ano ka na, ang question da, what kind of source of energy? It should not be glucose. It should not be coming for your carbohydrates. It should be coming from good fats in a minimal level para hindi na mag-ubra ang tiyan mo. And that is cold pressed extra virgin coconut oil we're talking about nga ara sa D3 Bio. Amuna ang nami sina. So, dito ta sa sleep. Malanta na ang ginaamot ni Ditribayo sa sleep. Ginapatulog ka. Ginagaan ka enerhiya ni Ditribayo kung magtulog ka para may pang-repair ka. What happens during sleep? During sleep, your body will produce growth hormones. Uy, abin yung growth hormones sa mga bata lang ni. Growth hormones are used by your body to repair itself.
1: Ha? So, buti nga ng mga muscles mo, medyo mag-mayuman.
3: That's why okay. Growth hormones levels goes up. Ha? Goes up to I forgot the percentage, but it goes up no to that level para to accommodate or to help your body repair itself. Proteins are also used because proteins are used for repair.
1: Uh-huh.
3: You don't eat proteins for nothing. Like it is not only for muscle growth, but it's also used for by the body during repair, during sleep. And it happens during sleep. And ang nami pagit, it's during your sleep that your body will activate your cleaning system, lalo na si imo brain, which is called the glymphatic system. The glymphatic system operates as a drainage of what we call this sa mga guba mong kag mga higko kag mga latak na sa imo mga selula sa imo brain para mapagwa na dayon. In order to accommodate this, research and study shows that the brain will shrink around to 60%.
1: Mm-hmm.
3: Huh? 40 to 60% of its size during sleep to accommodate that cleaning process.
1: Ah, kung nagatulog ka, the decrease ang size ng mga brain?
3: That's not bad. Because ang gina-accommodate ka na, nga ang cerebrospinal fluid mo, malibot na sa brain mo, para matinloan ka.
1: Okay.
3: Hindi na yung bot silingon nga mapigaw ang memory mo pag mata mo. No. The brain adjusts itself para magsulod, para maobras ang lymphatic system, ang iaobra, which is cleaning the brain.
1: Uh-huh.
3: So, da mo makita, may muscle repair ka na, may brain cleaning ka pa. Ano pagiging obras ang sleep? It relaxes all your organs that are overworked. Like, that's why ginambag na nila, you don't eat. Okay? Para ang digestive system mo, wala
1: makapaway.
3: Pa, makapaway. Because that's the only thing.
1: Time.
3: When your digestive system relaxes, it gives your brain that signal, ay, okay na, maobra ko ng ibang kong obra.
1: Okay, okay.
3: So that's why it's really important nga nami ang tulog mo. It does not only refreshes your body, but gives your body the opportunity to repair itself. Ang tanan-tanan na ginaobra ni Ditribayo para sa imo during sleep. That's why abi mo, nag-inom ka Ditribayo kay gusto mo layo ka sa tawag nga masakit nga dala sa mikrobyo, sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Huwag ka kabalo nga ang Ditribayo tong ininom mo sa gabi will give you the energy to repair your body, will basically also give you the opportunity to sleep better because of the ginapataas ang production sa melatonin, kinami ang ginatawag nga serotonin production sa imo gut. So that's how Ditribayo works for you. That's why it's called the superfood supplement. It's not called a superfood supplement out of nothing because it has basically a lot of health benefits sa imo lawas.
1: Sometimes, isakto ni Sir Boy na tikon na nagkatulog ka, may ara nga gina-enhance ang iyong mga functions ng iyong mga brain para magnami. Ang lain naman da, Sir Boy, kung gakatulog ka kuno, ang imong mga muscles nagagahinay ang production or nagagamay, Sir Boy. Kay as you age, ambal sa mga eksperto, nagagamay giman muscles mo, Sir Boy.
3: Ang pag-lose mo yan sa muscle mass mo yan, that's natural. But your sleep basically maintains the repair of your muscles. You will basically lose your muscles as you age. That's normal. But kung hindi ka pa magtulog, the more ka pagin mag-as-as.
1: Correct, correct.
3: So kailangan ka diyan magtulog, no? Kaya ang tulog, ang balgani nila, it's where your body repair itself. That's why sleep is really important, no? Kung may mga bagay ka mo ginahimo nga hindi ka mo katulog, kay or may ginahimo ka mo or you're forced by life nga siyempre maubra ka sa gabi.
1: Okay.
3: Maubra ang imuya ubra nga tuga sa gabi ka maubra, kanan makabawi agad, no? The best way to do that is kung if you're a night shift worker
1: magwardya, ka. Magwardya, Sir Boy. Magwardya. No? Kinanglaan nung ginaiyang ang bugtaw gid si Sir Boy.
3: T- kinahanglan mo na makatulog ka sa aga. Hindi man hindi, it's never the same nga parehas ang tulog sa aga kan sa gabi.
1: Okay.
3: So ang kinahanglan mo imuon, kinahanglan dulom ang kwarto. Kan dark ang kortina. Kinahanglan mabugnaw, maprisko, ha? Para ma-relax ka dahil pa makatulog ka, ano? Kay ang imo circadian rhythm, ha? Your circadian clock only starts nga magpatuyo na si mo kung dulom na.
1: Correct.
3: Why yawan ka tulog kung sanag pa except if you're really really tired.
1: Kaga mga asawa, sir boy, dapat may tape na mo ang ilang mga bibig kay time na inog tulog.
3: Hindi man tanan asawa, ah.
1: Ibang nga asawa.
3: Hindi man tanan nga asawa. Ibang nga asawa, ya gani, ya ginaalagaan, ginatutuan ka pa nga
1: patulog. Correct ko. Tibay ibang nga asawa, ya aga pa sang banwa, walwala na.
3: Kalain sa experience mo.
1: Oo, tiyan mo na, matuod na kay lantaw mo sa mga squatter area, sir boy. Hindi kaya katulog, gusto mo magtulog, galing tupad balay mo, nagapasigabong sa ilang mga sounds.
3: Sila na, hindi na asawa, ya?
1: O, kaga ang asawa mismo, walwalan pa.
3: Sige na, hindi na.
1: Ha, sige, sige, okay.
3: Sige na, so, hindi maglipat, mag-D3 bayo pa namin tulog, protektado ka pa sa mikrobyo, layo ka sa tangkaso, ubusip on kagilana at mag-D3 bayo.
1: Okay nang lang taman mo sa boy, maligo ta. Para kung magligo ta, dapat priska. No? Labi na ganyan medyo dating ng mainit nga panahon. Dapat aga pa maligo ka, pero magpaligo ka, gamitan mo sing habon nga Detex Beauty Soap para swabi, anti-bacterial, nami mo, ginapatay ang mga bad bacteria nga aras sa imo skin. Isa pa, nag-beautify man, ginapataas ang imo nga mga good cells nga aras sa imo nga panit, sir boy. Dapat,
3: Ang DTX Beauty Soap may BCO, nga kaya tatlaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga skin diseases, may an-an, bunis, psoriasis, and of course, gapatay man sa mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga pagbaho sang lawas, no? Ang nami sini, ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may ginatawag nga pa-pain, nga pa-puti si mo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level, and of course, your collagen level, the protein, nga palayo si mo sa wrinkles. So, kung gusto mo kompleto all-in-one nga soap, beauty soap na antimicrobial soap pa, mag-DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa, parisan tanis ang klinika, Dio Fresh, ang deodorant nga may VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why in klinika Dio Fresh, it gives you 48 hours of longer freshness. Kay nami siniya, kay mismo ang source, ang tuga, nga gapabaho sa imo ilok, ginatapnagid sininga deodorant. Tandaan ang ngalan, Clinica Dio Fresh.
1: Okay, sa inambal ni Sir Boy, 48 hours. Buting ganun, may self-confidence nga mag-develop sa imo. Hindi ka mahuya kung uman ang imong upod, kay mumot ka na, Sir Boy. Of course, kinanglantaman mga P, Sir Boy, aga-agaya, kuya pang api, kuya DTX Coffee Mix, nag-kapi ka na, nag-detox ka pa. Namis ang aroma, Sir Boy. Ginatinloan niya ang imong sulok-sulok. May arang chia seeds nga nagatinlo sini. Kag of course, anong ingredient, Sir Boy, nga makita ta diri sa aton nga DTX Coffee Mix.
3: Well, DSE nga kayatap ang tawag nga super antioxidant ara sa kapsula, no? Nga ara gani sa kape nga pamubo sang imo oxidative stress level in the morning. That's why you feel fresh kung amo ning kape mo, and you look fresh kung amo na yung kape mo kay ga-detox. Dua ka-detox. Detox sa cells, detox sa imo colon. Mag-DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yan, double detox ang nga kape, DTX Premium Coffee. Amo niya ang pinakakusog nga kape, basta pangkontra sa imo bisyo. Lalo na kung bisyuhan ka klase man ng kape. Aso ang kape, ga-aso man ang kamot, giga pa ng grillo. Gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa imo sa grillo? Mag-DTX Premium Coffee. May ergotionin, may tawag nga herb of immortality, nga pinakadugay, nga antioxidant, magtinil sa lawas ta, may ari man nisa sang DSE.

0: acid serbuy sa lawas, kung mag-inom ka sang pre-bio coffee, sa gihapon, maayo buhi ang amo nga kape nga naga-enhance kaga pabakod sang imo mga good bacteria sa imo sulok-sulok, Sir Boy.
1: Hindi lang enhance, no? Kundi gigadugang gin sa imo good bacteria ang ginatawag nga pre-bio coffee. Kipuno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically helps lighten up your mood. Na? So, mga serotonin, dopamine, oxytocin, all of those happy hormones are packed inside this happy coffee called pre-bio coffee to improve your mood. Talking about probiotics, kung gusto mo yan, madamo kidya ang repopulate kidya ang good bacteria sa imo tiyan kay nag-antibiotic therapy ka, pala inom ka, stress ka, permi, all of these things basically lowers the population of your good bacteria in your gut. Ang balo ka mo ni ang ninga probiotics o good bacteria sa aton tiyan, damo ni sila ubra, no? Damo ni sila ubra, sila nga produce ang ginatawag nga gut derived B vitamins, mga vitamin B, B1 to B12, nga panami sang pag-usa sang imo energy, sang imo mga antioxidants kag imo vitamins, gina-boost ang imo immune system. That's why kung medyo feeling mo, galuya kadlaw-adlaw, feeling mo do budayan ka matunawan, gabutod-butod ka, ammonia kampyon nga food supplement, Clinica's Spore Biotic. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria like Bifidobacterium, Lactobacilli working together to basically optimize the health of your gut. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, nami healthy ang tiyan mo, healthy man ang imong brain and all of the other parts of your body. Mag-Clinica's Spore Biotics.
0: Speaking sa stamina, Sir Boy, gusto mo mag-nami ang imo nga mga muscles, no? Mag-extend food supplement for men. May maka ini siya kag labuwas ka. Mga herbal supplements ini, Sir Boy, natural niya nga nagapabulig para magtaas ang imo energy, ang stamina kag sexual wellness, Sir Boy, no? Ga energize ka, nami sang stamina, ang libido kag sexual desire, nami gid makita mo gid mismo sa imo performance, bisan magulo exercise ka lang, nami sang function sa imo exercise, do wala ka ginakapoy, Sir Boy, kag gapanami man sang mood kag general well-being, nami man ni sa male reproductive health, Sir Boy. So sa mga lalaki dira nga daw mahina si Manoy, ha, mag-extend food supplement for men, nami man sing daloy sang dugo. Kay kun ara ang dugo, ti ara da ang imo nga energy man, Sir Boy. Ha? So mag-extend food supplement for men adlaw-adlaw or every other day, pati kuna paimnaman si Mrs. Sir Boy para nga duwa kamo nami sang sexual effect, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
0: Ginakuhit ka daw ni Mrs. mo.
1: Ginakuhit man tan, okay. Oh. Nami ang imo blood flow, ha? Nami gid tuod ang performance ni no, ni Sir, ha? Para may nami man ang labing-labing kay Mrs., no? Pero kung gusto mo man nami man ang blood flow mo, nami, there's other way that pwede ka pagpamasahe every day, no? Or 3 times a week. Ang masahe importante, pero ang balanyos plays an essential role sa ginatapag nga experience mo sa ginamasahe ka. Kay amone ang balanyos, amone gatag sang init, amone gatag sang ginatawag nga relaxation, ha? Tiwala na iban, basta balanyos ang storyahan, mag DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon giniya nga hagod kag relaxation ginatag sa mga tired muscles mo, sa mga inangindan sa kasukasuan mo, ang mata-matakwa kung ginabanyusan ka sang DTX liniment oil. Kampyon man yung aromatherapy ang ginahatag sini that relaxes your senses, and lalo na kung may biyahihilo ka, simot-simutan mo lang na yung DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
0: Okay, Miyerkules subong edisyon, ano ang aton nga mga reminder, Sir Boy, sa aton mga tagpalamati? Of course, permis lega pamati sa atong nga programa, informasyon sa ikayong lawas.
1: Ay, hindi magdipat ha, ang tanan nga produkto sa Clinica de Alternativo available sa amon shop sa online, TikTok and Lazada. Pangitaan nyo lang amon official stores ang Clinica de Alternativo. And of course, available ang DTX 500, ang ginatawag ng Mighty C, Eye Care Gold, Eye Care Drops, and D3 Bio sa tanan nga clinics namon nationwide. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
0: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, gina-remind ko ang tagsa-tagsa, labi na kinsa barang

0: 35, may radyo ko dito para makapamati kamo sini aton informasyon sa ikayong lawas kag mga balita sa K5 News FM. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling mayong aga sa inyo tanan-tanan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Kakaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hmm? Kita mo? Hmm? Kalmado lang siya nga doon. Wala lang niya.
2: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag-anad na sa kinawatay.
1: Isa man na nga rason.
2: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok kya po ng tulog yun, no?
1: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Tima, bisan na pakahigos ang iya ginahimo para siya mahayo na iya Japon niya.
2: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, no?
1: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panik kay It's Organic.
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: Hoy, daw gadali kagid Yusuf Castre.
1: Ay, oo, ibus man yung multa. May ginsugutan sa akong si Mr. President.
0: Kagano naman ang ginsugo ya?
1: Alang tao siya sang replay nga live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ko sang palodan
0: ah. Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ng internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Hanimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa pusod sang Pilipinas. Hina pag internet.
1: Oo eh. Ang manang problema, di gani sa ton. Ay, kapangalintak kasi si Mr. President kay pigaw ang signal sang internet.
0: Daw pareho maglikapigaw sang i-trust ratings mga tao eh.
1: You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang, kid. Hindi ay han nga wala na mabayaran ang internet, ha?
1: Ah, wala. Mana di bayad, ya. Libre na di, ya.
0: Mugani nga hinaguro kay ti, hindi mas laki income di mong. O kung amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon, nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, gid, ibus money multa. Masiga plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Ah, kakuan. Hindi man kay sa tuod lang. O wala man kuya ga Facebook eh. Ma-connect lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, ti ano man gali?
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika?
1: Aw, abi ko gani kung ano na.
0: Ati sadya-sadyay, no?

0: Dere naman ta matulutang bayo ah. Iwan na to klaro sa Barangay Hall, be. Bantayan ta naman di ang mga topiko nga kampiyon ah. Mamati-bati naman ta di kung ano ang mga latest development. About development. Ayaw ba?
1: Hello, guapa.
2: Hello, man, guapo.
0: Aba, kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni mong. kung hindi ko magsala, gapangaluya gining lalaki sa babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
1: Sa tuod, baladay, kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
2: Hala, tuod ka?
0: Pupwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, ya, day.
2: Tuod ka?
1: Oo, day. Tuod na, ya, day.
0: Pasaliga, todo, Panoy, ha? Ayaw ba?
1: Oo, basta. Sabta lang ko, baladay.
2: Sabton ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
0: Abaw. Do material girl man si Inday, oh. Aba!
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, day. Totoo, gina iya.
2: Sige, ah. Sabton ta ka, basta. Baklan mo ko brand new car.
0: Ara na daw may nagi ka na, Panoy. Aba! Agoy! Tapos kagid, Panoy!
2: Ha? Tapos, hatagan mo ko dayon. House and lot. Sabton ta kaya?
0: Nan, aragid Panoy. Makaya mo na?
1: Ha? Kukuhan?
0: Ops! Tanagaduha ka na Panoy magsabataho.
2: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
1: Kwanday. Nalipat ko gali. May asawa na ko. Pagkasado na ko yung daya.
0: Aba! Hala!
1: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
0: Pwerte nga alibay ba? Pamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa Diyas at Jaino. Wahahaha!

0: tôi đã có.
1: Mà nó có ở chân là ba ma tì tế.
0: Khô à, bây đéo.
1: Ma.
0: Còn mà bà tì tế cơ hay mồ con có gịt này á.
1: À, là cái nó mà nì mùi á.
0: Mà story nhà có bà lê xe mô. Xem tăng hồ lạ bà xì mà mà bà lê.
1: Ano nao?
0: Oo. Oh, oh. Matapos pa ni Antes magbalik si Ma'am Burakday ah.
1: Te, hindi ka magdamo pambal. Dikta na pala yung istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Ka nga manaw.
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
1: Wow! Apa-apa
0: oo ah.
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod ka, amigo?
1: Do hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kay subong gani eh. Ang ginapong ko anta niya, ha? Ari na rin tiyo ko?
1: Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat niya na yung bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni Tiyoon? Kung sa kadamo kuno sang problema, pasano niya gud ng kalibutan? Amo na, ginahakwat niya gud ng kalibutan.
1: Sadya-sadya, you know?

0: News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mighty C. Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: My long-lasting relief.
21: Tugtog 8 oras.
20: Para sa nagpanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikod.
20: Salon Pass.
22: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass.
20: May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
21: Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamaliyo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
26: O pauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
29: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
30: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
31: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
0: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
32: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Hima Colon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-bros mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.
1: K5 News FM.

0: Migo, ako latoy. Ah. Dukadukay, kaya magbalik kay Mambrak dayaw.
1: Migo, bongkoy? Nga ako ba makotang miyaw?
0: Ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa man kuton ko.
1: Ate! Sabagay, Migo.
0: Ano yan si Mambrak day, Migman?
1: Basigin, LB, eh, Meg? Basaya, want to sabo na, Meg? Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuhatan, Meg?
1: Mayo pa, Meg? Tiron na to si Mambrak day sa likod, Meg?
0: Basiki, ganyan ta, Meg?
1: Kung matakpa niya ta, hambalon ta lang siya nga konsol ng ta siya, ano baging kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg, kay basit yawan siya buna, kundi buligan ta siya eh. Adali ka bala, Meg. Kay basit bala mabtante sa siyam-siyam, hindi ko magbalik si Ma'am Burakday.
0: Dali ka, Meg, ah. Si Ma'am Burakday naman ang sutabon ta.
1: Hindi ta siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kay basit dumta niya tatapos kita.
0: Sige, sige, you know.

0: Будешь год.
1: Madam, ba Angelina, nga gutom ka na.
2: Nga. Bakit nanu ba?
1: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na.
2: Hui, kaya hindi mo na iskri lang katukuti, kundi food trip man niya.
1: Hala.
2: Ay, kadugay man niya, bimabalik si Mamburak tay ah. Basi.
1: Basi may ginaasikaso lang siya ah.
2: Basi ko, no? Ano yan man?
1: Basi pa maawi?
2: Pao, kinagutom man ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
1: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo?
2: Oo ah. Kaprang ka lang ko yun naan niya. Okay lang niya sa kunyak pinaka-nabugrado di Saturn. Basta busog lang ko yan.
1: Hala. Hala? Tuod ka?
2: Pala, kamatay akong taga sinugrado yan. Wala, ulabot. Ako lang yung tuyod diya, kinananay. Di ko yung gusto yung maalam niya.
1: Hala, grabe si Angelina. Ay, sadya.

0: te. Wala gida kasang ibilin nga isa lang ka tinapakag noodles di Goy.
1: Wow! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka na i-prodo. Ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, ha, Digoy? Doho, hindi ka pagdiabalaya ka intindi, Digoy, no?
1: Hindi ka dekiti. Wala ka bang gamba sa insyakto?
0: O sa kadugay na dibala sa imo sa kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
1: Hehehe, daw daw akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kainsindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagkapurol sa imo nga pag-insindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Ano nang gusto mo, Digoy?
1: O, kung gusto mo na yun, tiin mo wala na. Eh, kung maluhod ko sa imo, ti, tagan ta kayo sa katinapa, hindi kayo sa kanodos eh. Uli, ti, sorry. Te, Lord na, kag mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino?
1: Ah!

0: Wala na gits ang init ang relasyon nga ini.
1: Sa malamig kagabi,
0: sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka-jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
9: Abaw.
8: Gatok tura. Ugid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men.
10: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
11: Ibalik kag protektahan ang memorya.
10: Mag D3 Bio ka na.
11: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
10: Nga isa ka sahi ng brain food.
11: Kag gantin luman sa aton uto.
10: Rason
11: nga gandami ang memorya.
10: Mag D3 Bio at lawaglaw.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon
11: kag balatia.
10: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampyon
10: kag antioxidant.
11: DTX 500,
6: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga

0: www.clinicadthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound. Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by MyTC, the alkaline vitamin C.

0: KK5 News FM. News FM.
1: This is the Flip Music exclusive.

0: K5 News FM.
1: Mga pinalangganamon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Extend Food Superman from Man.
5: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Man.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5. News FM.
2: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa komentar. At kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 na ay ampalaya extract ng bugara sa

0: Mga gaka 5 si Tintay Noy Diaz na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo ng
2: sa mga problema nga ginapakatubang hindi magkalipat sa panyom.
1: 11 MBPS kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso Indiang 11 MBPS.

0: Dik pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong at adlaw, pizza city na kita sa bulan sining Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Di man kumulgar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kung mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ang amon Facebook. Kag sa pangalan sa matuod niya serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga kinaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan, Gonzales boy, nga kagwapo subong si mo, sir. Nga papandaw ka dress to kill ko. Dress to kill. Sa una mo ni mga pormada ko kung masimba ko. Oh, sa mga ubin-ubin pa ko mo ni pormada ko sang masimba ko. Mga sang gamay pa ko mo ni pormada ko kung ma-birthday ko. Pag college na, amuning kun nga pormada, kun masimba. Pag tapos na eskwela, nag-ubra na, amuning pormada ko kun mabisita sa doktor. Kag ma-promote sang bulong ko, kaya nag-medrep ko, di na pa naka-long sleeve, gid. Sang nagatrabaho na, amun maning pormada ko kun mang uyab ko. Dapat amuning mga pormada kung mang uyab. Do ka galang-galang. Ti subong lain na eh. Balik na ta sa amuning pormada kung masimba. Kaya kung naman karoon ang mas speaker. Okay, midweek prayer namon karon. Oh, hindi naka-sputing, ta naka-sputing. Naka-dapoy. Naka-islaks. Kag naka-long sleeve. Richard Bilando Pasilan. Mami Lili Inting Balinas. Juniel Tipawan. Dance Boy Mendoza. Leonardo Sevilla. Jean Montesino Arroyo. Gonzales Poy. Edwin Montiro, Alma Imbang Sangsiers, Leonardo Rilos, Binks Delphine, Merlita Malvas. Ambal ni Alma Imbang yan nga yan kagid sir. Oh, tod bala. Wilma Suson Gonzales Boy. Siro pa na da. Na-notice yung si Ruda ang ilis na ito ay nagidyan, no? Nag-irihis ka na? Balidisim na balyaw. Yeah, hi, daddy, yung ugto. Dugi na rito, mugi ko kay mama mo, Marilo, di sayaw.
2: Grabe po.
0: Pag inugay ka na, ara na, managbantay mo bla sa chat, hindi ka na ka nang kachat, dugi dugay. Ay, ginabantayan ng imong chat. Daisy, laya ka, laya.
2: Grabe po.
0: Daisy, laya ka, Daisy.
2: Grabe po.
0: Pero ano ko no, Daisy, ma, ano ko no? Mga pe.
2: Grabe po.
0: Abot na ni Rocket.
2: Grabe po.
0: Daisy, abot na siya ni Rocket.
2: Grabe po.
0: Merlita Malbas, Bings Delphine, May Sausi.

0: Batman, guía que...
1: Te noto, ¿esto?
0: Ngayon nga agad kay Mami Marilo Valiao, sang ano ni, sang dumanan. Kung si Daisy pa sila niya, kung hindi na ikaw ang program, ginahaboy na blang radyo. Hala, ihaboy na Marilo kay Islan Taliwata.
2: Grabe po.
0: Hala, kung di radyo.
2: Grabe po.
0: Rosel, Marie Rosel, Akuyan, Nanilin, Dicinal, Shiflet, Habal ni Ma'am Nani, Nani, sila yung ngayon, kablalab. Oo, ah, ngayon, Kuya Yanani, ya. Wala Kuya Blaga pang hagba, si Hilamon. Jernil, Mabayag, Nami, to sa mag-alaga, Guru Rusas, mang, no? Mahilig siya sa flowers. Yambot, ano niyo tong flower? Mang, ano niyo tong flower, mang? Bunyagan? Triman and Bunyagan? Nanilin, mahilig sa glisa gardening? Mahilig sa mang trim? Mahilig sa mga rosas? Kag mga baho-baho? Kaya ano nyo tong flower? Bunyagan? Sana all jardinero? Alma Imbang, Juni Mayrutita. Oy, mga bagay nga itong istoryahan subong aga. Ang famous nga architect and landscape designer sang Iloilo, ang nagimo blasang Iloilo River Esplanade, si Paulo Alcazen, architect and landscape designer Paulo Alcazen, nagpahayag kuno ni sa isa ka posto nga pwede gid bala kuno mapagwapo ang plaza na hindi magasto 80 milyones. Di ba yung manisaya? Ang tiyesa, do ginakulang pang 80 milyones. Wala pa matapos. Tingambal niya diyaw niya, pwede kanya pagwapuhon ng mga Bacolod Public Plaza. Pwede kanya pagwapuhon bisan way ng 80 milyones. Tikita mo na. Tikita nyo. Basahon ta ni Blackaron ang naintriga gig ko nga post sa Facebook kay kwantas ang ideya, kwantas ang ideya kasi nga ba araw-araw tung ang 80 milyones nga budget para sa plaza. Ay, tunga lang okay na 40 milyones guwapo ng plaza. Di ano ning tisay ho, 80 milyones wala pa yung tapos. Kung si Paulo Alcazarin pa yung siling niya sa 40 milyones, pwede na.
2: Grabe po.
0: Tapos na, gwapo pa.
2: Grabe po.
0: Eh? Ini ang aton nga pag-aistoryahan, Gina Purano, Dugidugay. Pero yari ang mga lokal nga balita. Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa siyudad sang Victorias daw ginaaligar nga nakaagi kuno torture.
2: Grabe po.
3: Paano masabi?
0: Bacolod City, isa sa mga finalists sa Child Friendly City. Very good.
2: Grabe po.
0: Watchman na sapuan patay sa construction site sa San Carlos City, subong gid lamang nga aga.
2: Grabe po.
4: Ayun mo lang nalaman.
0: Lalaki nagapanaya sang armas kag nagapaniro kun hubog sa Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod.
5: Come on everybody.
0: Duwa ka mga lalaki na cop sa bypass operation, ang isa security guard pa na on duty sa sulod mismo sang ginagwardyahan sini.

0: Ay, trisigid ka mga SK Council sa Cadiz City na kabaton sa pagsinungog sa DILG. Dodong Alog, arestado sa Bybast operation sa droga sa operasyon sa Pontevedra. Bayan tres anyos ng lalaki, isa ka ano ni LSI. Arestado sa drug by bus operation man sa Banwasang Moises Padilla.
1: Tatay ninyo kayo.
0: Kasama mobile service program ni Congressman Terde Maranyon pagahiwaton sa Old Sagay. Ida kaibang pang mga balita atong pagistoryahan sa padayon atong nga pagpangalagad sa inyo sining atong programang 11 Mbps ginadulong sang DTX 500 na magiging inumon para mapungganta ang kadasigon nga aging. Ang pagtigulang madaari na yan, maabot ginaya ang ato ni Moon niya paano ta madelay. Madelay ang katigulangon. Inabalang ako mag-reunion ka mo, ang iba niya gulang na ikaw yung hubin pa. Yan ako hubin pa simulan taon niya. Iba mo yung classmate, ngayon ako gulang ka naging sa ako na. Ang gadipirinsyahan ay ang sikreto sa ikaayong lawas. DTX 500, kumplitong tulog, likaw sa stress. Panguyab-uyab ah.
2: Grabe po.
0: Panguyab-uyab, ala.
2: Grabe po.
0: Namin ko ka panguyab-uyab, si misis mong uyabon mo yan.
2: Grabe po.
0: Ngita, pagi ka muya iban.
2: Grabe po.
0: Hindi na mga agad, bala pang api, bala. Ang misis na lang bala, be contented bala.
2: Grabe po.
0: Nga agad, pagi pang api.
2: Grabe po.
3: Ito.
0: DTX 500 parisan kisang mighty C ang alkaline nga vitamin C. Shout out sa mga pakaisahan ni Merlita Malba sa Inubaan, mga mahilom kag mahinay family. Gapamati sila kung adlaw-adlaw. Emeline Cordova. Now, may tamyawon ko na birthday.

Happy 12th birthday kay Micaela Severino, ang gwapa nga bata ni Brother Michael Severino kag iyang wife, lipat ko nga lang ni Mrs. mo, may gaw. Do, hindi ko na maimbitahan mo. Hazel! And si Mama Hazel and si Papa Mike Severino, nagapatamyaw gin sa ilang sweet darling, ilang daughter. Sa ulog subong sang ikadusing nga kadlawan, si Micaela. Kitaita ka rin simbahan na. Subong man, sa ulog man siya nga birthday, si Paulo Lianis. Ang gwapo nga magulang ni Matt! Kay Paulo na kumataga kanta siya, Matt, kagasimba, Matt. Ikaw yung ikikita, si Muga panimbaon ka. Ano ka na subong, Matt? NPA? Matt, NPA ka na subong? Matt, NPA ka na, Matt? Not pure Adventist? Happy, happy birthday kay Paulo Lianis. Ako bahala, siya ni Pao, pasimbahon ta ni Siliwat Pao. Birthday ang manggali, subong dungan sila. Subong man si Carlo Benedict Benedict Uberas. Si Boom Granada, birthday man subong. Birthday mo man subong. Oh, si Hazel gani. Salamat gid Sister Jane. Greet ko lang akon nga amigo si Baby Teo Sadkil. Baby Teo Sadkil Salido, napamati. Subong sa Salido family sa may City Heights. Oh, City Heights. Subdivision. Mayong aga kag mayong pagpamati kay retired police colonel Salido, kay Migo ko Chipet Salido, kay Teo Sadkil Salido, ilang bata. Kag of course kay Sister Jane Tanilon Salido. Sa tanan kasulog sa inyo kadlawan subong adlaw, happy happy birthday sa inyo.

0: Magin forward sa ako na akong anak isa ka Facebook post about ini sa gadiskas gahisgot ang ining Facebook post about sa komento sa isa kasikat nga architect landscape designer at taga Iloilo si Mr. Paulo Alcazarin. Now, sino si Paulo Alcazarin? Ini siya ang isa kasikat nga manog design sang public spaces sa Visayas. Ang iya sini kumpanya PGAA Creative Design. Sila ang nag-ubra sang Iloilo River Esplanade. Kita mo nang sikat-sikat nga esplanade sa Iloilo. Ah, sila ang nagpasikat sina. Ang suba nga sa kilid sang Iloilo gin patahom nila kagibutangan daw may footwalk bla pwede ka na walking bakawan sa kilid buka nami bla sikat-sikat sang esplanade gin sunod-sunod na diho gin sunod-sunod na man di sa NGC na sa government center kita nyo na daging butangan nila na daw ulos plan as plan paka tanga kag ilaga ang galakat-lakat kay why may ma-maintain. Now, hindi man ang isyo. Ang isyo ya, ngati siya ni ang sikat, kag famous siya nga architect, kag landscape designer, na anad sa pagtrabaho sining mga public spaces. Which is public spaces, plaza, mga lugar nga kundi indira madugok ang mga katauhan. Baloka, may ginampang ko sa una nga Sims simulation, no? Simulation game. Daw Sims City. Ang Sims City isa ina ka hampang no nga sa computer nga ang imong nga ak nga himuon do ikaw ang mayor sa lugar nga ang mga trabante kag mga trabahador, mga employees, ang publiko dapat butangan mag-design ka sang syudad mo. Design ka power plant, tubig, hospital, dumay mo kabla syudad. Kung wala gani public places, wala sang plaza, galain ang buot sa mga tao, grali, sa hampang na assimilation. So, ginaputangan kay public plaza. In other words, kinanglano na ton ang public plaza. Public spaces, inabalang human as we are, muamuti sa subay, gani mo. Highly socialized. Highly socialized kita nga mga tao, Brother Wilfred Celina. Gakongregate kita ya, mahilig kita ya maglagaw-lagaw. Saan nga hubin pa kami ni Wilfred Celina, o?
1: Oh? Ah, grabe po.
0: Saan ka pa nga luyag pa sa amon ang amon nga mga uyap?
1: Ah, grabe po.
0: No, Fred, no? Gakadto ta to sa may Bacolod Public Plaza. Gatambay-tambay da. After simba, mga pamatanon, so na pantambay-tambay. Namibian Plaza, tamo. Kampiyon, amon naman lang ang bilhin nga lugar na tawabla sa drone shots, o? Oh. Drone shots blan, tawab lang, dalom na tabla. Amo na mula na sa bilog nga downtown area dang may kahoy. Isa pa sa nanamian ko man nga mga mall. Kundi iban nga mall, yung magpatindog, yung pang tapso nila tanan.
1: Ah, grabe po.
0: Ang ayala, yalain. Ang konsepto sang ang konsepto sang ayala mall, Jinjin. Pagwapuhon nila ya kung anong ga-exist na yung mga kahoy, hindi nila yung pagpangot doon, Jen. Panamiyon nila ya. Sos, dira ko ginsabat ni Sharon sa plaza mo. Dira managin sabat ni Karen si Saldi. Dira managin sabat ni Arlene si Jonathan. Dira managin sabat ni... ano pa? Ni Edsel si Ruth sang una.
1: Ah, grabe po.
0: Si Mamating daw dira man na siya ginsabat ni Lolo Nonoy.
1: Ah, grabe po.
0: Tisubong ang plaza. Fred, sino ganito yung Fred? Si Lia yung nagsabat siya.
1: Ah, grabe po.
0: Tidira magkutani sabton sa kinapanguliagan ko, Subong.
1: Ah, grabe po.
0: Dira magkutani sabton sa ginapanguliagan ko, Subong.
1: Ah, grabe po.
0: Tiway na, kay laway ng plaza.
1: Ah, grabe po.
0: Naglaway, naglaway ang plaza. Tiyari, oh, gin forward ni sang akon nga anak. ang diskusyon about sa pananawan kag kuminto ni Paulo Alcazarren. Aw, arang datan para ma, para legit blatan pagkita ta kay mambasa lang ni muhimo tani. Araw? Isa ka post from TRNDY, so trendy probably, .ph. Isa ka website, I think. Nga na-share sa Facebook. Or Facebook account. Ni Siling Andreo, ano lang tawan yung black ay basahon ta? By the way, thank you, TRNDY.ph. Ining post yung ginulam na muna. Ulam na mon. Now, Ario, namiala ko bisang content sa ni, that's why basahon ta. Ya ang Bacolod Public Plaza bala pwede ma-restore nga wala ang 80 million nga kamahalon sang presyo. Siling sang architect kag landscape designer nga si Paulo Alcazarren, siling ya hoo. Pwede. Si Alcazarren siya ni ang naghimo sang river Iloilo River Esplanade. Kag nakakadto gali siya sa Bacolod Public Plaza. Nakakadto siya. Kag nag-share sa iya nga Facebook sang ining mga eksperyensya ya nga nakit-an sa Bacolod Public Plaza nga siling ya kinanglano nagidgali repair ang public plaza sa Bacolod. Ya pero hindi 80 milyonis ang gastuhon ah. Pwede na sa 40 milyonis dako na na. Timpamangkot karon kung si Paulo Alcazarren ang pahambalon, pwede na gani ya 40 milyonis tahom magpatahom ya na yung plaza. Pruti nga ang subong yung atisa, 80 milyones, kulang pa haw. Kulang pa ang 80 milyones. Lain pa, way pa matapos. Balo ka mo hambal ni Alcazarren kung anong kulang. Kay siling niya, nakakadto sa public plaza 2 years ago. Kay may ara sang exhibit ang Philippine Plazas sa Negros Museum. Ang ambal yadryo, sila nga na-disappoint gid siya sa kondisyon sang historic space. Na-disappoint siya kung sa kondisyon. Naa. Kay sila nga may apat dira ka-fountain nga before pa chimpugira. Di before chimpugira, yung pamatanon pa sa mamating.
1: Grabe po.
0: Before chimpugira. Away ngayon, huwag magaling tao sa mamating, galing si Lononoy. Si Daddy Yanson, galing si Daddy Sikong, yung ara. Now, siling niya may ara, daapat ka mga fountain, ka mga nami, before pa na iya sang gira, chimpugira, sang chimpuapon. Ang ginatawag, galing na sa ila, Francesco Monte Fountains. Yakon lang tawon mong fountain dang apat kabilog do kalain na gadya sang tsura ya. Kapigaw na gidya. Ginambal niya man nga ang problema sang plaza hapos lang. Landscaping lang ang kulang. Kulang ang paglandscape. Tapos ang iyang duta doon nagtililigan na. Tapos kulang pag-drainage. Yakon mag-ulan, mabinaha ng plaza, ikaguba na sa mga tanom. Kag abawsul niya kulang pagidya ang inyo yung ang suga sang plaza, kag pigaw man ang maintenance. Yakon inihingimuon. Akon inihingimuon, kwan lang man. Ahaw lang man sa 40 milyonis, dako na na. Oh. Hambal pa ni Alcazarren, sila niya ang inyo na plano nga butangan sang another fountain da? Hindi na. Eh kung butangan nyo na iya ka problema na iya kayo kay nga ang fountain nga daan, budlay maintenance. Kapin pa kung sa dalom, duta nyo ibutang, pareho sa ginimo na nila nga fountain da sa square-square na blanga pintad ang flooring. Budlay. Ya budlay na. Tayo ang dason pagitbitan. Oh. Siling ya, ari sa sininga post, 80 milyones ang na-allocate para sa plaza as part of the 300 million tourism infrastructure project sang TIEZA o kon Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. TIEZA. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Eh, makon muna. Hambal ni Alcazar, yun hindi na muna ka kinanglan muna. Panamian nyo lang blessing yung landscape na, gwapo na. Tiambot, ano ba ni mga jiga-jiga, isang tiyesa nga yun, binuangan nila yung ato, di ba? Hambal ganit ni Alcazar, yun sining post. Sige, pabla. Lahag pablatan. Silinga ang kinanglanon laman sa lighting sa mga suga na para lang yang akon magabi, ha? Hindi kada masandad. Ang suga nga himuon nyo, tiza, magwapohon nyo lang da ang mga poste nga para hindi magdulom. Amo lang man na silingya nga para ang suga da hindi ka man mahadlok maglagaw kay wala sang lugar nga dulom. Hindi ka masandad. Hindi ka na mahold upan. Hindi na ka dit-dit ng iban ka magkinuutay sa kilid kay dulom. Oo. Hindi na magkinuutay sa kilid kay dulom. Amo na lang kinanglan niya, butangan lang niya sang suga. Tinga nga butangan pag niya itlog na may suga sa sulod. Ano pag niya ang gadgad, gagibutangan niyo na isang daw itlog ang mga itlog katiki, nagkasiga sa sulod. Para ano na?
1: Grabe po.
0: Anyway, inaya, hambal inaya, sang isa kasikat nga architect and landscape designer nga si Paulo Alcazarin nga nagpatahom sang Iloilo Esplanade. Eh? Anyway, ara na nahimo na tigaling kulang payagyapon ang 80 milyones. Wala pa man matapos. May nalakaging pintahan ni Bibi. Ay kung wala, anbot anong tsura sinada? Tiambot. Ay, matingin nyo, ah.
2: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Amo na lang na. Itan, okay na natan. Salamat, giditan. Tiya, tuya, ginbasa, tatua. Doon na namian mo. Kung doon may punto man siya. Doon may punto man. Mm-hmm. Anyway. May isa kalalaki, bangkay na sa puwan sa Victorias daw gin-torture ko, no? Ari si Red Salgado para sa balita. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
4: Yes, K5 JP, maayong aga. Subog live kita na rin sa may crime scene mismo ko sila sa positive bangkay sa isa kalalaki.
0: Basi may ara ka na feed pa pang sa Facebook. Yes. Waon ta? Itan, live ganit, ano? Tapos wala, tan? Wala?
4: Sa K5 News FM,
0: ara.
4: Victorias.
0: Ara, na. Sige. Alright.
4: So, Drink FM JP, sa atun sila yung background, Drink FM sa Pottering Bank Cry, sa lalaki, gikilala kasi alias Jomar, si Jomar de los Santos Santillana, alias Bonbon, kaya K5 JP, nag-iidad din sa 37 anos, suno sa iya sila yung mga imata. Drink FM JP, kagapo, nag-iingadlaw, Oktobre 6, kung sa rin kitang JP, ang nakadiscovery dire, amo iya ang tapatero sa dire sa lugar, dragit mga pasado, las jes iya siyang kagahon or asang aga. Dire, mga ginagunabanta, duro kitang JP, mga 200 meters, kung kitaya ang magandika dito sa Banose. Dire party na kitang JP sa syudad iya sa Victorias. Amo ni siya ang nga nag-connectar dito iya sa may airport kung masakat na dito sa ibabaw, and then amo mo nag-connectar dito sa aton sininga circumferential road. So dito kay FJP sa aton dito nga likuran, makita dito kay ginapatiyan ka kay FJP na ini siya agin karga sa may salakyan kaginhulog dito. Ano nakita na doon naging mafocus nyo, pero amo na siyang dugo sila sa biktima, kag-gikan din siya yagin dagdagan.
0: Oo.
4: Putok pag ito siya, mga 5 to 10 meters sa kitang JP, agod ma-galadi siya sa sunod rin yung area kay FJP.
0: Bali, ang gwa siya papang, daw anuman may mga tire tracks da, nga nang agi sang slakyan, sang ruida, wala.
4: Udo, wala sa kay FJP.
0: Wala. Pero ang gwa da daw halin sa sagwa, ginguyod pa sulod.
4: Yes, ginguyod rin sulod.
0: Grabe, grabe, believe ko siya mo, nagsuong kagid niya sa kwanya, sa mga hilamon niya papang.
4: So, diri kay FJP, diri kay area, sunod sa mga pumuluyo, diri kay sa atin sa mga kapulisan,
0: dinikitan,
4: dinin bangkay kay FJP ni alias Bunbun, 37 anos, residente sa barangay 1, sudat iya sa Bacolod. Dinin kay FJP, sa informasyon nga nakwata, may pilas ini siya, sa iya sini nga ulo kadto
0: okay.
4: Gituon bala kita JP kining armas lutang sa iya sini nga sang-ang oy dalom sa iya sini nga ulo kag lumapos sa ibabaw nga parte sa iya sini nga ulo may pilas man siya sa iya sini nga guyang ginapatihan gikan sa armas lutang may pilas man sa iya sini nga dughan and then ginbulo pagidag iya sini nga kilid sa iya sini nga sa hawak kita JP plus ang mga kukuya kuno sa PL kita JP dog pinang bugnot
0: nga hala dog hindi ayan ang iya kuko binang bugnot hindi ayan pang hindi ayan nga ang killer ya pang manicurista hindi man
4: hindi siguro ka FJP
0: kisin ko ba si blank killer blank manicurista nga natakan sa kuko binang gabot yun na lang hindi man
4: hindi man kit FJP
0: suminin dogin torture binang gabot ang kuko tinakita ang kuko nga ginggabot wala. Why gid bilin? Hoy, grabe ka sakit na yung rin yan. Sakit gani na yung kwan lang, masandad ka lang. Inapang bilog mo nga mga koko, pang waon ang pulo ka bilog sa tiil.
4: Sakit gid ya kay FJ.
0: Hala ba si ginapaamin asa kun ano nga mga sikreto papang?
4: Gani mag kay FJ.
0: Tisingan tabi karon si Itan, bigwa untang iya koko sa kamalagko kun sakit. Gapuson mo siya kagwaon sakit gid di no oy amo na da kay butsil ngon hindi tayo kabalan anyway why labot sa mga kuko nga pinangkakas ano pagid ang mga palatandaan nga kagini sa torture before napatay.
4: Ay do may agi sa ido pag hanos bala siya sila galawas.
0: Ay abo, pinatam-an gid sa gili tudo kay basi ginapaamin blang ya amin ka. Anong mga pwede mo masugid? And then after anong kinamataya pang siya ano ni shotgun wound sa ulo?
4: Well, actually, kay MJP, hindi pa karo matubod sa kapulisa natin kung naroon nga armas lutang ang ginamit sini si iya kag sa pagpamangkot natin, wala man sa may na-recover during empty shell, sa during sa gindulinan sa iya siniga bangkay, kag ginapatihan nga posible ginpatay ini sa ibang lugar kag during gindulinan kay MJP sa may asyenda ang gilina parte sa barangay 12 kay FJP. Ining biktima, ginpadulungan nato ng ina siniga puloy andra sa barangay 1 sa may Purok Bulinaw, sulat sa Bacolod kay FJP. Madabo ini sa record nga pagpangawat kag inabalang sulod kwa ini sa prisuhan. Actually, member ini kay FJP sa LGBTQ sino pa sa kay Kapitan Cap Cesar Relios sa Barangay 1 kay FJP. Nag-mix mo ba ang mga pumuluyo nila sa Barangay 1 doon natakaan mo ni Garcia eh. Kay tungod nga, inabalang mga kaingod niya, bukas nila pertahan, sudron kagkawatan. Tapos, gulpi na labang nga magagawa ba na? Kag madaho naman actually sa nagkapasubod nila sa iya nga ilitag sa Barangay 1. Kag mismo ang daycare sa Barangay 1 kay FJP, ginsunod niya kagkawatan, mga gamit nila sa daycare center. Sang barangay 1, di inisagi pa sa kaan kaso ni Kapa, di nakaservisyo naman ni isa, di nakagawa man kita FJP, di balik naman sa mga pagpangawa.

0: nainit ka bala sa mga amuni nga panghimo sa kalainan. Pero kung isabala, makambal ka man nga kung kawatan ang napatay, naging amuna o, makambal ka man lang nga mirisi. Do kalaw ay mablang balon mo nga, ah, mayo man na. Do kalaw ay man ang balon mo, mablang mo na rin. Pero kung kisabla, do ma-feel mo nga, ah, bagay na. Kiti lang tawag, blabla, older life bala, papang. Ang ilahin mo, unya pa nun, panghalit na gindi sa tao. Mga what, in, pwede mo lang kaya kaobra. Ka-unfair bala sa ila, pang, ang iban bala, ang mga buot man niya, pigado mo na, pero nag-amasa, siminto, nag-pangguna sa kampo, nag-asakada, nag-amananggiti, nag-tricycle driver, himuon ang tanan para mga buhi sang disinti. It doesn't mean kung anong work mo, ah. Importante, di agatrabaho ka parang buhi ka, hindi kayo mangawat ka. Salot sa lipunan, ay abipapang ang kawat. Di kung kaisa, bilang napuno na ta sa aton, eh, kapin ba kung kagi, kawat ang balay mo. Kung kaisa, ko kagi, ko kawat ng motor kong XR, kinawat, sang una. Ikaw, wala makambal ka, kisa nga, ah, te, mayo man na. Te, kung di ka lauay, di bla red. Kisa, imbis nga ang tao, mambal nga, tani imbestigaran para mag-ano stisya. Kisa, dumambal ka nga, ah, tiyan mo na ng ustisya sa iya, oh. Nakabalos ng pinangkawatan niya. Tingkot ikaw ay, no? Oh, galing iti, why taman ginatolerate ang amun ay red? Nga patsyon kagidya. Hindi lang pagkuhaan kuko. Patsyon lang, hindi lang pagkuhaan kuko muna. Ay, hindi gid, pagpatsyon niya. Kasuhan lang.
1: Kasuhan na kay Fabric. Yes, correct.
0: Galing sakit na sa pamilya. Sutunga ni ang mga impresyon sang tao. Ang iban nga nalingan sa kawatan, kagasuya sa kawatan, makambal na nga lang niya. Ha, timan, mirisi. Pero ang pamilya, ya, galain ang buot. Siyempre, kikinamon ang ilahi matao.
1: Dari kay PJP, ang ginatutlo, dari kay PM muna sa pagpangawat, bangod kay Mati, ini siya gagamit sa ilegal na droga, plus pagid niya ti mahilig, ini sa scatter, amo gina scatter, pag ilegal na droga, pagbibitan na, awag din na ginrason, sa iya, sili nga, asog-asog na pagpangawat kay PJP, sa pagulod, kagawa kita kamulo, kamanti, last uli, nga nagipamaloy ang utod niya, September 29, kay PJP,
0: nga
1: magpadulong sa kuno sa Maysilay, while na tumutumot to sino nga tao katuan niya, pero amun yung nahambali sa iyasin nga utod, kaso pangitahon siya sa iyasin nga amay kay PMJP, and then sumunti September 29, October 6 kagapon, sa pola diri ang iyasin nga bangkay kay PMJP. So, ari ang bayad sa pahayag ni alias Bingbing, ining utod sinisang biktima kay PMJP.
2: Dito ko pa sa sabanaan nga wala na ko nung magulang ko. Naka-ano na ko salvage. Uwilanain mo ko, sir, eh. Salambalaan ko man.
3: Salvage.
2: Isa, sir. Nanais ang iyang sitwasyon, sir.
3: May nakita mo ito nung kila sa salvage. Tapos ngara, pagkito si Bigbono.
2: May gimbono sa, tapos may balang, dari sa, ano, kamiari di.
3: Ah, biguya pagkito.
2: Oo, baliguro, gintero, di sa lapos. Why niyo, why ginimatay, sir, kundi dari sa ulo, ya. Naglapos.
3: So posible di pero sa guya.
2: Oo.
3: Tapos may hari pagid.
2: Oo, may hari pagid. Oo, sa ulo ya. Oo.
3: Kag may buno pagid sa.
2: Gin may buo pagid din niya diri. Oo. Oo.
3: Okay. So grabe gini ka init guro sa nagpatay.
2: Ning kuan pa sa kuko, sir.
3: Kuko.
2: Sa tiil ko no ba sa mangod ko. Na hindi na hindi na mababato ng ginamon naman nila to na mo na.
3: So estimate mo mga pila ka kuko na ko
2: siya. Tanan guro nga kuko sa tiil ya.
3: Kuko sa
2: tiil. Na. Simple sa tiil ba? Sa lang ka na pinamon. Kasakit ba ba siya gan? Nga wala kami utod. Sumong galibog kami sa amon nga ano, nga ginatay sa uto namon. Pigado man kami, papa ko gabiay. Tisa din di, mama kabiay, papa ko.
0: At sang bayi na rin, may kabataan na wala pa.
1: Actually, ining babae yung uto din yara sa kabataan kay Ted JP estimated do ara ban sa mga 30 plus man do mga 32 kiti 37 ining biktima ini siya actually kay Ted JP ang pwede naghatag karo sa statement sa ato nga sakit din para sa ila kasi tuod dungo lang ila pero matsagan

0: kayo amo na ni siyang lalaki kita JP.
1: Mm-hmm.
0: Nga karon ti uton nila nga ating dungol mantro pa lang ga Manila ka kita JP. Mm.
1: Ti amo na eh election makwa ta di pa pang hindi gid magsagay himo krimen. Hindi magsagay baka buhi bla tadlong fairly, no? Buhi ka yes. Nga fair para sa tanan. Why ka da may ginadaog-daog? Why ka da may gina... Why ka panguha sang gamit nga hindi imo? Oh, baka buhi sang tadlong kay hindi ka giniyama, no? Pati nga daan subong yung nalingaan na gurong iban nga sagay pangawat ka pangawat ka pangawat nga ari mo ay. Di bla? Oh, ti hopefully makakuha sila sang ustisya rin, ah. No? Madakpan. Anong motibo ang balsang pulis?
0: Well, actually, yung motibo, wala pa ang ato sila niya kapulisan niya, Tetem JP, kibantig mm-hmm. yun, halidere, kagati nagpadulong sa may silay, karon ginakuan kita yung JP, ginatrack man sa kapulisan nato, na galit yung problema, dari kipeska ng iya, sila nga utod, wala makaibalo kung sino yung katuanin sa may silay. Kaya dulawig-lawig, kaya gintawgan yun sa Tetem JP, September 29, mm-hmm. September 30, gintawgan, sa hindi na po makontak ang iya, sila nga kuan, cellphone, mm-hmm. kagatigid katuan man sa silay, pero ganit yung wala man to kunong ideya, kaya wala sa exact malang lugar, pag wala man siyang persona nga ginhambalang niya sila nga utod at sila siya ka nasapuan nga bangkay kaya kita
1: mga pila na kaadlaw sa nga patay papang siyang nasapuan?
0: Sa puan kita JP sa estimated posibly nga September October 6 kagapon posibly mati October 5 sa siyang kagabihon din patay or October 6 man siyang kagahon and then yun halid di siya sa may asyad ang gilinda kita JP.
1: Sige.
0: Kung tayo, medyo preska, pamaningan si Nigalawas, may posibilidad nyo wala siguro nag-lapout 12 hours kita JP.
1: Okay, sige ka pala nga tool ka na da sa tubo?
0: Kana.
1: Mundo yun lang to, lantaw mong panit mo to. Sal, hindi ka da magsagay, kwan gid, padugay, kibisim sa langka, da bala sa kada, kapangilamun.
0: Upod kami na ka-SM din tala dito, kaya JP, aray mo din siya, kay si
1: Kakita. Amo, nagpainit naman siya nga, ay, blood siya nagpainit na naman.
0: Sa sulod, kay JP.
1: Sa sulod man kampo?
0: Yes, yung tanaw-tanaw, naman kayo, masibol mo mga magkal, naman, no? Yan doon nag
1: wala kuno ang wala may mga maggal ka muna sa inyo kwan sige salamat gid red salamat gid and ti makambal man tanga do kaluoy man pero ang iban guro gambal man nga mayo man na ay para nga na, muning nami nga mensahe sa mga kawatan nalantawan yung dangatan yung sa ulihi yung hala sagay kamo ka pinangawat may maling an gani kag amo man madakpan makamo kag dibla. Why taga-siling autoridad ka ubra si ni Reda kay why may nag-ubra ang polis naton, no? Ang aton kapulisan niya, why man iyang mandate ka mang amuna. So, pero, may mga tao yabi nga natlingan sa krimen. Nga natakaan na blasang, may mga, ano na, vigilantes na tawag papang. May mga grupo nga amuna mo, nga natakaan sila blaya nga daw puro na lang niya tinuntong yung ubra sang iban. Amuna ginapanghimos nila, Red? Na hindi na magulat ka, mahimusan pa ka mo. Pagbag-o na.
0: Mm-hmm. Yes, correct.
1: Sige.
0: JP, so dapat magbag-o na kay parati si di man matabu ni si ila kay JP. Oh. JP
1: ikaw ya papang may bag-o ka na ya?
0: Magbag-o
1: na kay JP. Yes, nagbag-o kaya. Pero namin kuya, may bag-o ka na.
0: What? Like
1: hindi ang plano bala nga plano bala kito madayon git.
0: Oh.
1: Sige.
0: Sige.
1: Balaan lang na. Sige.
0: Yan. Sa mga KMJP, ato si Mga Balita ka madunong sa programa ng 1190 PS, dinadunong sa atin sa Power Trio. Gaton si Mga DTX 500, Mighty Sink, Clinica D3 Bayou and VCO. At yung aton man si Mga DTX BT Soap sa Bayco, na nakapanit may aras ang alap-up, muli po kong ikakli, magamit lang DTX BT Soap. Nasig na resulta, manin cookies, artista ka pa, ka DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupod, Gikandri sa Maysunat sa Victoria, sa K5, Jack Aloyapan, kaga K5 Ding Talabico, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita ang serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gid, ka K5 Red sa imong report. Ahayte mo na. Galibiyon to ang galibiyon ang utod. Diti, anong dala na ilingday kay ang utod mabisang buhi pa sagi manhimo tinunto di siguro may ara man nalingan naman agtiya muna eh ba siguro nga naka inkwintro man sa blasang capable man maghimo sina sa iya. So ang pinaka golden rule tadi, the rule of thumb is hindi maghimo tinunto ah. Parang wala kaya sang problema sa kabuhi. Anyway, check ta si Wincy Wilson. Kaya ni Guru. Away na. Sino? Si Jong Angara. Wala pa si Wilson. Sige si Jong. May nasapuan man nga watchman. No? Patay sa construction site. Jong, IK5 News mo.
2: IK5 News FM. Police report.
1: Jong.
3: JP, patay na sa nga nasa puan kay inasang aga mga alasays imedya ining isa ka 40 anyos nga ginaligar watchman sa sulod mismo sa ila sini ginaubra nga balay diri sa may Margarita Extension barangay 2 sining siyudad sa nga San Carlos. Ining napatay kay JP ginikilala ini nga si Dante Texon residente sa Sitio Plum barangay Guadalupe sining siyudad sa nga San Carlos according kay na siya nga mga upod bangod may siya ang watchman, dito siya nagtulog kagabi sa ining ilang ginaubra nga balay. Apang kay na siyang aga, sa nga nag-duty ang iyas ni mga upod, nasapwa na lang siya nga nag-tikubo kag nagpaligo sa iyas ni nga ginsuka nga dugo.
1: Ayay, nagsuka sa dugo, pang?
3: Oo, nag-suluka
1: siya. Medical dugo, guru ni Abi Mobla pang, ang mga nagsuka, dugo. Kung kaisa palahubog. Grabe mo nga inom bala pang ang imo nga kung pala inom amo ni Jong ako mga pala inom grabe pa inumon. Mga kwan niya, mga cases nga masuka ka dugo. Ari ri Jong ha. Kung pala hubog ka Jong, gaka-irritate na da ang imo nga hepatic vein. No? Gaka-irritate. Kung kaisa mapilas na Jong, ganyo rison ka mapilas, malupok, suka ka na yung suka dugo Jong. Amo na, ikapatay mo na. Bangod na sa inom. May ara man kung kaisa, Jong, nga kuan ka, imo nga lungs, bla. Ang baga mo, bla, may cancer ka bisa baga o may tuberculosis ka o ubo ka mapilas ang baga mo, highly vascularized na daan. Suka ka man na dugo, Jong.
3: Ini according sa mga upo, damo, gadya nga nagdilata ng mga dugo na inalito sa
1: projectile niya dyan mo kung makuan ka da, ma-irritate sa kag mag, imigo ko muna, play, plaubog, bla. Aga pa whiskey, gabi whiskey, ay, for 15 anyos nga whiskey, ah, suka, dugo, bang, ah. Nag-ubo lang sa Jong, pag ubo ya Jong, ah, isa gro, tunga, gros, baldi na suka yung dugo. Ubos yung dugo ya. Murti, Jong mo. Tidugo mo mga 4 liters lang man. Sukay ko mga 2 kalitro. Patay.
3: Ti amo ning sakay sining sakay Dante kay 5JP kay ang pagpati siya mga upod kay kundi halin dito siya ginigdaan may ara na sa mga kuan ginsuka yaman nga mga dugo nakalambot na dito sa may gate posible mainom siya siguro kung tani tubig kay may bitbit siya nga tumbler kagang pilas ni nga tubig ato dito lapit sa may ilang gate dito siya nagkuan dito siya naghamyangon tikubo ng kay 5JP kag dulaan sa iyas ni nga kabuhi.
1: Okay, why naman ta nadulaan naman ta time man Jong?
3: Sige. So para mo ni kay 5JP ang report no ato pa dulo sini Jong to para sa yes.
1: Mag-inom ka mo bla ni Randy kang kita jutay-jutay na lang ha. Hindi pa sakit pa damo inom.
3: Oo, tag-isa na lang.
1: Oo, oh, sige. Hindi limitahan nyo, gid. Limit, gid. Limit ka mo, tatlo lang kabutilya. After sa tatlo kabutilya, why na limit na yun? Mag-inom ka mo, Jong. Mag-inom ka mo, limitahan nyo. Limitan nyo lang tag tatlo lang kabutilya ang limit. After sa tatlo sina, why na limit? Why na with time, Jong? Bye-bye!
3: Thank you, MJP.
2: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start og inom og TTX 500?
5: Mga duha pa ka semana, kapin.
6: Pila imong nainom TTX 500?
5: Pagyud ka sab.
6: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
5: Tumultag og gabi eh.
6: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oo. Oh.
6: Nya pila na may sugar ni mo ron?
5: 126 na lang taong kaluit Ginoo.
4: TTX 500.
1: Tako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryanta ila karon, kaupunta sa diskusyon, Dr. Miloy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
7: Kada to Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghakulo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom di TX 500, wala may TC. Kaya nga wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom di TX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
1: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
7: Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-detect 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung sa panigarilyo.
8: Si Anya, Kawayan City po.
9: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 herbal capsule sa iyo po?
8: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
9: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
8: Yes po.
9: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
8: Yes po.
4: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty! ITC na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatablan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut

0: marami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
1: Hi, ako si Melody, isang housewife. Pagulang paso, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nito huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati na nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
8: K5 News Philippines.
7: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ang 82 million pesos Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diin sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. At bangkay ng lalaki na posibleng tinortura na tagpuan sa isang lugar sa Negros Occidental.
3: YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ng 82 million pesos sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
9: Naglaan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Mr. Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulong ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standard sa bansa. Bilang kinatawan ng lalawigan, tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabang ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring, enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinatunayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K-Vibe Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
6: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura, natagpuan sa isang lugar. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K-5 Sunshine Lacson.
11: Isang bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbolbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar, si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: At 73 years old na lola natagpo ang pataya sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan na kalaunay positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza na huli na. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
14: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspect bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon, Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling suspect ay kinilalang si Andy Ivaresto Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Yunel Diocampo, ang trigger man sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Gayun din nawawalang lola natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Burawen, Leyte. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malabka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblacion District 6, Cantimawa, Burawin, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente. Para sa Maytisi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: At lalaking pumatay sa kanyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
16: Nananatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktimang si Elias Japet, 32 anyos matapos itong saksakin sa leeg at mapatay ang kanyang kuya na si Elias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. Sa pakikipag-ugnay ng K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampahan ang kaso ang kanyang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pa ang suspect, ngunit tinapol siya ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg na magitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Samantala, PDEA 10 nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Nagbabala ang PDEA 10 laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, umatinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neras na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghihinalaang drug-containing vaping products.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
6: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at infrastruktura sa batibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria na inatala noong Oktobre 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Chiste Country sa Barangay Bantayan, paglilinis ng housing daycare center sa Barangay Kanawinunan, at paglilinis ng makanan sa mga barangay ng Banilad at Baumpandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa slaughterhouse sa Baumpandan. Nagpasalamat naman si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ayon sa United Nations Refugee Agency, na mula pa noong Agosto na sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno.
3: Network News.
8: Network News.
6: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Claire Risa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM.
8: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 17 minutes after 12 in the afternoon. Balik na ta sa programang 11 Mbps. Jim Paul Hineroso, ang inyong anchorman. Mayong ugtulan na kag mayong pagpamati kay Pastor Rafael Carrado. Dr. Carrado. Doctor of Divinity. Dean sang CPAC College of Theology. Central Philippine Adventist College. Drive safe, Pastora. Balik na ko sa pagpangaragad. Daisy Grace Valiao, Marilo Valiao sang Handumanan. Marilo, Merlita Malvas, Gina Purano, Leonardo Sevilla. Klinika D3 Bayo. Ang Ubo, Sipon, Hilana, Trangkaso, ang Sur Ice gani kakas. Magklinika D3 Bayo, ang sakit sang bagang mo, sakit impo, untog, hubag, gangutngot, may buho, infected. Patulo, Ibya D3 Bayo, kakas prof. Sa balay, mag-ubo mga bata ko, ang kapangayo, sila na mismo kapangayo, eh, D3 Bayo. Ginapusa nila na kaginainom. O, klinika D3 Bayo. Bagay nga ginakumpormihan, ganyan, Brother Wilfred Silina. Number one yan ang user ginsang klinika D3 Bayo si Wilfred Chilina. May lalaki nga nagapanaya sang armas. Kag nagapaniro pag iya kun hubogo sa barangay Mansilingan, naka-standby na si Berto ang mahiligon sa armas. Ari na ang reporter nga mahiligon sa armas sang Iban. Birta Gakit. K5 News FM
1: Police Report. Wait. Mayong otto.
0: Oh, palaki-laki, Birta. Palaki-laki, ah.
1: K5 News FM, mayong otto. Sa itong sininga mga K5, pinareklamo sang pila ka mga residente ang isa kalalaki nga tiginaligar kung magubog ni kuno, nagapanaya kag nagapangtiro sang armas din wow. Sa area sang Purok, Kabugwason, barangay
0: Kabugwason, Mantingan. Hindi Kabugwason, Kabugwason.
1: Kabugwason, barangay Mansingan. Kabugwason, no? Kabugwason.
0: Awa na problema na, basta ga-drugs ka, Bert?
1: Sa state ko yan, nagdako ya.
0: Ah, okay. Sige. So, Kabugwason, sagi, maging padako, tingog mo mo. Ano na, anong armas sa ginapangtaya niya na pang?
1: Oo. Actually, natabo ni, natabuin ni sa nagligat gagabi kay man, mga alas 8 sang gabi kay Kevin Paul, dira sa may gymnasium, balas ng Kabugwason, may lalaki dira nga nangihi sa likod. Karon pagpangihi ya so pinalapitan nung isa kuno sang isa ka lalaki ning suspect no nga senior manog senior citizen naman gani
0: eh hey, tigo lang nagapasaway pa
1: oo din palapitan niya ni kag tinaya anya sang armas nga 38 pagtaya ya pinitik ya uno kag Kevin Paul mayo lang kaya sa ikaduha nga pitik way na glupok kag nagdalagan ining lalaki nga 26 anyos kag sus pagdalagan mayo kami na igo naglupok ang 38 kag Kevin Jean Paul no at dito na nakulbaan ang mga tao ginsugit ni sa magulang niya kag ginpalapitan pag isang asawa sa magulang asang bana sa magulang niya man kag ginpangtiro ya man mayo kami man na igo kag tinagapanaya kag nagapang pamahog abi ang natabog rin ni Kagibab Din Paul do siya ni ang gabantay sang gymnasium da sa may Kabugwason.
0: Tapos ka pinasaway saya.
1: Di ginabala niya man yung pila ka mga residente kag mga basketball lang ang mga lalaki nga gusto ko alin ka mo da o kung amo lang ka mo ni Uras. Di ka sabat man yung makabataan nga kung pauntaton mo kami diya kaya hindi man imo gym. No, dito amo ni ang ilang pagbaisay. Dugay naman ni Kunwa. Dugay na nga problema sang pila ka mga taga barangay ka Purok Kabugwason dira ang amo ni nga sistema sang lalaki kagati na padalaan sang kapulisan na na dakpan kagati na preso kag subong kay Kevin Paul magapangatubang ni sa kasong attempted murder, no? Attempted murder kagati willing gid magpasaka kaso
0: ang nakuha ang iyang armas papang nakuha na recover
1: ang armas way nakuha eh. Wala nakuha siya sa posisyon ng 38. So bin regular filing na ni na sa nga to si Rigabaga kapulisan kagati na pailan na ni kaso. Kag again din katuan ta ni kahapon ang pamilya kag isa kadako nga trauma bala sa isa ka 26 anyos kag sa mga tao man dito nga gapanaya ambasang isa ka magulang nga okay lang kung wala naglupok o kung paltek lang ba yung klase nga pusil kung naglupok to patay gito sila no kay ti na nugidya mong na may balaya kag Ibrahim Paul ti hubog mong okay man ikon kung hindi ubog no dumayo gini siya kuno kung hindi siya makainom o galing gagawa ko ng pagkapanulay sa mga tao dito kung makainom sa makahulupog na ilim nun.
0: Mom na sa kilala ko ah. Kung makainom extend, gagawa ang armas. Amo na sa kilala ko pang kung makainom extend, gapakawal armas. Ginapakawal? Namian ka man pang kung gapakawal armas? Ha?
1: Yeah.
0: Wala ka pili right. Kung ano klase armas, Bert? Bisan ano lang man?
1: Wala ka na yung mga armas mo, ya.
0: Diway ka pa ya kayikap sa armas ko. Nikap mo, ang armas ko, aw. Huwag ka magandika kita. Huwag ka magkikita, armas ko. Pangang armas ko, Berto. Huwag ko na ginapakita, kita, ya. Huwag ko malagi napakawal.
1: Diba mo tong ginaano muli nga atak nga laba-laba? Hindi to mo.
0: Sa laba, yes. Oo. Sa laba, yeah, yes. Oo, may idea, gani kagali. Ga-research ka pang sa armas ko, ah. Gina-research mo armas ko, Berta.
1: Basta ba lang ko ang armas ni Jim Poli ni Rosso, yung laba mo. Amo na nga ko na.
0: Kay amo ginayabi pang, way na ko na, alam ko, dan. Alam ko, dun. Berto, ang armas ko, Berto, dako kalibre. Dako.
1: Ano libre armas mo, libre?
0: Ko interesado ka gidyan, no? Dako kalibre, kalibre, Berto, kaliber.
1: Abi ko ya bala libre.
0: Kung kisa ginapauyatan ko ni kay Joan, ah.
1: Ang bogey ni si Joan lang niya mauyat.
0: Diyan, pang disiplinado na sa Japan. Kabalon siya mag-uyat, armas. May lisensya na saya. Nga uyatan ng armas ko. May marriage license. Gun license.
1: Kung hindi ka magpa-uyat, armas mo, kaita na lang armas, uyatan ko eh.
0: Bahala ka! Imo na! Pamain! Pamain ko na balitan, pang!
1: Pero kagibagin, Paul, hampas sa nga itong sini nga mga kapulisan, sa ila sini nga pag-imbestigar nga masabad gitman, ano, ining lalaki, tido medyo may-mayo, ano, kung mapaila, mapasakaan, gitbala kaso, kaya sila napasakaan naman, nagmatakpan, attempted murder ini. Suno sa iya, wala...
0: Diyan mo kayong problema, ganito na kayo makita ang armas, namit tani ko may armas, gin nga ebidensya. Why man napicturan ng armas pa? Wala napicturan?
1: Why napicturan? Pero ti, suno sa mga tao dito, allegation 38 caliber ni Fermi Dalaye.
0: Gamay gali armas ya pang. Alang alang sa armas ko eh. Alang alang sa...
1: Armas,
0: ha?
1: Anong naming armas ako?
0: Dako nga laba.
1: Ay.
0: Prangkahonta na lang ka. Prangkahonta na lang ka, Bert. Anyway, nanigatago-tago ya ha. Ang nami yung armas ya, ang dako nga laba. Gasigabong kagaarak. Gusto mo para kanta ka, Bert?
1: Gusto ko tani mga 150 nung bala ako.
0: Yung barat ng armas mo. Ayan ba, Bert? Anong klase armas ng imo ginapangwakal ya?
1: mga tikpal
0: ng imo armas ya, Bert?
1: Mm-hmm. Sila pa mga residente dira sa kabugwason.
0: Mm-hmm.
1: Nga tido nag-taho-taho man ng ila ko nung ano.
0: Ati pa salamat sila eh. Ngaway na sang sabad. Miserable sa agay. Ito sa'yo sinabad.
1: kagati posible makapatay siya tao. Oh, may history ata itong mga tricycle. Ah,
0: basta kuya, para kuya sa buhay, hindi kuya sa patay.
1: Alarmat mo?
0: Buhay ko ng tao, hindi pat yun. Pro-life, yan nga, kung gun pang.
1: Di ba ang tawa ko, nabi karoon din sa armat mo na.
0: Ay, hindi na ah. Damo armas ang iban, isa iban ka lang lantaw, tuki, tuki angi, labert.
1: Pero
0: bang ang gwardyata, bang may armas ng gwardyata, tuki abala. Naton guard, pwede ka tuki lang sa armas mo. No need na hikap, tuki lang.
1: Pero ang armas mo na may hikap, mo galupok siya na yun? Or kinang-
0: dugay pa, kasahon mo gidya, kasahon.
1: Ay, bongga.
0: Ay, pang, pang, may control niya nga kung armas. Hindi niya ga pinataka lang lupok.
1: At yung wala ko yung armas nga daan niya, kabalok ka man.
0: Kabalok ko pang may armas ka, huwag mo ginagamit. Kaya armas ang iba na mong imo.
2: Tinan to, ito.
0: Huwag ka na gana. Kung huwag ka na gana, sir, baso iba, ipa-dispose na lang na.
1: Oh, may drone ako,
0: doon din pa
1: man
0: nagkaroon madangat. Tama na! Man, gapalaki, lalaki, kagit sang imo nga modulation sang ina.
1: Hindi kay amugin man niya tingog.
0: Nugay na. Amugin niya tingog. Hindi na bala pagsunda si Jerilo, bala kay si Robic, bala. Be true to yourself na.
1: Kapamati, na subong mo galagabong dati doon nga balita, subong dira sa may BM mo, sa may merkado.
0: Sa merkado da? At tidra ko nagabakal sa BM talipapa, nga Margie fruit stand eh kita mo. May mga manukan pa ko daw na ginabaklan sa kilid si Tiyay, tupad ni Margie.
1: Ako gabakal mo ko sa ano?
0: Ara man si anong gabakal man kapangayo, guro ng pangutang.
1: Hindi aga bakal ko sa Barangay 1.
0: Aha, ditong imustaf. Sige, giya Berta.
1: Ay, mo tama, ikdo na kuya.
0: Yes.
1: Ibalita
0: sa kaluwan. Ge, extra na to, ge. Extra na, ge.
1: Si Tribayo, may kisi kag GTX Coffee Mix. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
0: Sige, okay. Happy hunting sa armas. Bukay ning birtu, bala sa gipagibla pala laki-lalaki. Hindi man nga yan. Salamat, Gingging Berto, sa imong report. Sa ilog kita kay Rovic, kay pumuluyo kuno sang banwasang kanduni, nagpadulong sa opisina sang Sindro kag nagwaldati, nagrally. Gindralihan. Gindralihan nila ang tubang sang Sindro. Rovic, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Bek, ari utro mo nga pala kay lalaki. Bek!
4: Ka K5, Paul, mga yung utro, no? Sa ating mga tagpalamati.
0: Bek, do ka familiar? Ini nga office, dito na to sa Kwan? Sa lapit sa Talubangi? Nga gym? Aw?
4: Hindi ah.
0: Di na iya?
4: Kumilik na yun namin mo yan.
0: Ah, di sa kabangkalan man eh, oh?
4: Oo, kabangkalan. Diri niya yun niya ang ilang opisina, diri niya sa may Barangay 1 sa likod.
0: Hoy, ako, hoy, balbala. Hoy, hoy, hindi pagbalbala ang diin. Ara kay... Ah, Darto yung gali ako, Migo, ya, sa Darto yan. Ano kinalain siyang Darkag Sindro, pang?
4: Di kaya ang Darya sa Agraria niya.
0: Ana, oh. Ti okay lang, balbala ang diin. Ara, pang? Huwag ko na gali, Migo, gali. Huwag ko na Migo. Sa dar kuya hindi may friend niya, si Chipet kag si Jane. Oo.
4: Hindi man. Actually, kay K5 Paul, aga pa kaginasang banwa, nagpadulong ining mga residente, especially dili ni bala sa may Barangay Gatuslaw, sakop ni niya sang banwa sang Kanduni, agud ipalabot ang ilang nga panawagan na hanungod sa sining operasyon, no, sang ginatawag lang nga Happy, no, ang ining Hacienda Asia Plantation Incorporated, no. Kung sa diin ka kay Five Paul, ang mga residente dito nagahingyo pag nagapalabot at kasi pila naman sila kuno ka beses based sa mga ilang panawagan dito nga kuntani sa pakon sila sang gobyerno kaya bangod nga mga isa na ni katuig actually mga isa na katuig nga na-stop ang operation sang Sining Happy nga ginatawag nila. So, sa karon may ara sang informasyon nga nag-grant kiti una ang ilang panawagan kiti wala sang ECC. So, sa karon may ara nang ginatawag nga ECC which is been grant sang DNR so nga nagpadulong diri sila sa ano sa may opisina sa DNR agud ipabutsag ka kay Fight Paul.
0: Aw abi ko nay abi ko nay agud tutdan nila. Di man di man buot sila bek boy sila yag kwanya. Amo na nawa dala-dala lang be. DNR bulag bungol.
4: Gasagit sila sa guwa sa opisina itinuan man naton ka kay Fight Paul nga malabot bala ang
0: aray pa gino
4: ang opisyalis
0: DNR sa, DNR piste ka mo layas. Basta hindi darmiga hindi darang DNR ha o oh, sige tita yon aray pa gino DNR inutil. Happy sino na si Happy yung inabira nila pang
4: amo ni ang ano ang Hacienda Asia Plantation ay corporate. Amo may mga palm oil ba lang ang plantation sa Kanduni.
0: Why mo ko nakabalusin na do si Kuya Eric ni Agabirada. But anyway, ti ano ni sila may, paano sila maghipos bik kon magulan?
4: Actually ang naistorya man nato ng mga residente dito kay nang nagpadulong kay Five Paul. Uyag lang Manila mabatian kag ma, ma
0: kag mapakita, kag mapakita ang mga placard. Tinakwa nilang sides ang DNR.
4: Actually kag kay Five Paul tinguan man nato nga maistorya kung tani ang mga opisyales ang nasambit nga opisina apang wala dito kay bangod may ara sang seminar.
0: So, why man ayan nga nanirado lang sila?
4: Kaya nakita nila nga damo na tao sa guwa.
0: Natural, bisan ako man, budlay na yan.
4: So, amunta ka kay Fight Paul, suno sa mga residente dito, isa sa mga concern nila is ang ilagid sa ating nga palangabuyan eh. No, amunang ilagid nga first concern dito. Kaya suno dire, ang ilang mga palangabuyan dito sa lugar, ilabi ng ilang mga nga ginapananong mga tubo, nagkaapektuhan na kay Fight Paul, kasi masobra na, dire, based naman sa informasyon, dire, masobra na 3,000 hectares, no, ang ginpang buldos, no, ng mga kaumahan, kasi ginpang tapan ng mga kabukiran, agud ni Tamnan bala nasa Sining Palm Oil kay Five Paul ti ang isa sa mga panawagan nila nga nadabuot kag ti apektado git ang ilang palangabuyan dira sa lugar rason nga nagapanawagan sila sa DNR nga kung tani tagaan man sila proteksyon bala ilabi ng ilang mga palangabuyan
0: ti paano na sila gaan proteksyon kag gina bira nila oh piste ko no layas. Ikaw bing ginabira ka na mamabulig ka pa.
4: Oh, may panawagan din nga ibalik ang dutang na tawhan sa mga tumandok. Ano mga munong mga panawagan?
0: Be, malingan ko na si Labik, manggaan ko na na duta.
4: Ay, ako anay di tagay una, be. Damo ka na gali.
0: Si Ubring, yung gaan ko, yung bawi ko. Ay? Kaya hindi ko man siya mapuslan.
4: Ay, dapat may benefit si Dadao.
0: Yes! Eh. Ano ka man, Ruby? Tinatanong pa ba yan? Saan na ako nag-invest nga wala ko gain?
4: Ay, ala kalain sa'yo. Ay, tipo, hindi mo man niya nga mapatubo lang.
0: Ang ano ang tambok niya?
4: Sino nga ba siya mga tambok na siya? Pagkalagani? Ang mga nabas sa inspired?
0: Ay, sa army! Inspired sa army!
4: Sige, sige, basi mag-gusto mo mag-maninoy sa iya. Amo naman niya, bali ko niya. Ako naman, mabasi mo, tinatanong pa ba yan?
0: Ay, ambot si mo, Robic, ah! Gakadaranan ko, Blubic, tood mo, Blubic. Kabatik ato kay Berto, kay Ina, mahiligon sa armas. Ay, ikaw ya pilang may armory kaya di ba?
4: Ano armory ano mo tertang si
0: collector kaya sang armas di ba Bek? Oo, hobbyist. Hobbyist ka o collector?
4: Anong collector? ano, nugay na.
0: Armas yung story anta gani. Di ba la? Na may armas.
4: Armas ka ano na? Yambal. Isipi ko anong armas.
0: Bago tabi si Ubre, tabi anong armas tabi?
4: Ati, kabalo ka na na. Tinatanong ka ba yan?
0: Ay, sige. Ah, but anyway, hopefully, big magaan sila sa Mayo nga, kwa na, nga solusyon. Kaluoy mo na sila to. Hindi pang tapok sila yung big. Kaya aging kuha ina mga duta, big. Abi mo dapat, big may sugidan. Balik ang isugidan nila. Patay ni Bisilion Guerrero mo. Kasi si Julio, Julio Valiente.
4: Pag ina-relate mo, pag isa mga pinikula.
0: Hindi, di ba? Amo na yung mga tagpangapin sa mga nguma. Si Julio Valiente kasi si Leon Guerrero. Gulang na to sa Abisobong. Wala, ginsugida ko ni Tibos ng paborito sa kanilang tawon. Ginshare yun na sa akon. Ang akon ng mga movie, Ajit Linya, yaya si Juan Palito Lapid pa. Anyway, oo, anyway, Juan na. Sige lang, nang rally-rally lang da sila. Himuabla 3 months.
4: Araw-araw ka man imo niya.
0: Di para nga malingan ang din. Arma pati na.
4: Actually, ka kay 540, amun na nagapanawagan sila ganito sa gobyerno.
0: Sige, hon, gani. Kay consistency na dapat. Panawagan. Consistency, big. Rally ka subong, tapos buhas, waay naman. Pabungulan ka na.
4: At yan mo ito kanyang Manila, hasta nga matubangon, matubangon sila, ang ilang nga panawagan, ang gusto lang Manila kay Five Paul, may baluan ng sabat, siyang opisina, agot nga matagaan man, kasanagaan ng ilang nga panawagan kay Five Paul.
0: Okay.
4: So far muna ito nadulong update, ini nga balita, inadulong siya siyang DTX 500, Mighty Sea, kag D3 Fire, report, ikan sa patrol, ini naman si K5 Robert Nupal, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidrovic, sa mga report. Sa iluta kay Michelle. May duha ka mga lalaki. Dakop sa by bust operation. Ang isa ko nung security guard pa. Michelle, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
5: Yes, K5 JP, kagabi, no? Duha gini ka mga persona ang nagkaladakpan niya sa drug by bus operation nga ginpatigayon sa Police Station 9. Adria sa may barangay Punta Taytay. But actually, ang purok na ini K5JP nasudlan tani pag bagyo. Ginapanagiyahan niya sa isa ka persona or private person man. Kag ang gwardiya mismo sa ining lugar ang ara dito ya sa sulod sa balay sang subject nga si alias Jopet sa K5JP. Ining gwardiya ang naka-uniform pa actually pagdakos sa mga kapulisan or pagsulod. Bit-bit niya pang iya service firearm na shotgun sa K5JP. Kagati sulod niya pagpumangkot nag-ano kagari sir. Siling niya nagkagto sa puno kay mabaka, makuha sa sang kambyo niya. Siling ko nga naging kambyuhan niya ka, naging bakal mo. Siling niya sudaan. Pero wala ba sudaan sa sulod ng balay. Kasi do alas buhukin na sang gabi pasadyo ka K5JP. Mabakal pa lang siya sudaan. Kagati sa dalayo na ito niya pagpumangkot.

0: kaso ka before or na to refer. At isunod yan na agad man ko na sa iyong NBI hit. Pero ginako niya ko nung kay 5JP. Ginaas siya kailan. Pero hindi lang siya yakakuha sang lisensya. So di modo, pag-apply sa ng security guard sa agency, peke ang ginpakita
1: ay niya na, no, naman.
0: Na lisensya. So karoon nagsasalalampaw ang niya kato, kasi dumaduha, makaguha, kasi JP, kasi parolado, dakop sa baybas, may mga sampaw-sampaw, pangadugang nga kato, pati ang shotgun, naging nabitbit, naging pangitaan sa mga kapulisan natin sa lisensya, waay man may makita kay Sir JP, kasi kung itong nag-duty guard, along with your the papers man, tangi mo nga service firearm, ti wala man sa iya, wala siya uyat, kay K5JP, ti daga sa lalampaw, karoon ng kaso, sining si Jopet. Pero ti, hindi ni siya ya, ang sa bypass. Ang isa ka persona naman niya, nga subject sa bypass, amo niyang taga-dragid sa amo nga barangay, kay nagatrabaho bilang mangisda, inianay preso man, K5JP, sa kaso nga rape naman niya. Dira naman sa ilaya nga barangay. Dito no sa iya.
1: Do may kumbuyahan sila yamang?
0: Oo, correct.
1: Mga pag-inupdanay sa mga former priso?
0: Nag-reunion nila sa KFJP. Kagati ang gwardya lang, galing kasubo lang, kay imbis niya gwardyahan niya ang bilog na propedra, ang balay, ito yan ni Jupit, ang yagin gwardyahan.
1: Ay, nano. Tema, kung mabiyaan mong post mo,
0: correct.
1: 11 general orders, dapat di kayo magbiya sa post mo unless relieved.
0: Correct.
1: Di ba lang?
0: Kasi on duty siya, ba ko nung duty mo? Niya 8 to 8, ma'am. Pinkupi, alas duty pa sa
1: atin. Michelle, mabakal sa kanyang sudan. Mabakal sudan?
0: Oo, wala pa sudan. Namalang yung KKGP. Kung namalan mo ko kurutar nga mabakal ka rambutan, mapate, pa ko kami rambutan sa lamisa. Pero why sudan? Ay,
1: bligya
0: ka sa dahil. Ano naman ito, mga changi mo.
1: Gani. But anyway, so no, inayon. Kita pa yung pantalyahan niya, mang.
0: Correct.
1: Ay, no, gaya ka na yung pantalik, ya. Bot ka na yung Michelle. Michelle pa yan. Doon si Rukit niya. Sanguna ya, abot ka na ni Rukit. Subong yung lain na ya.
0: Abot
1: ka na ni Michelle. Si Michelle pa yung pantalyahan niya. Una, no.
0: Kabalo ba sa Manila?
1: Kung
0: gambay ko sa Negro Manaka sa Lubedo pati, kung may dami ko Lubim. Nagkos eh. Pero ang guwa sa na yung aswang naman yung story kung sumakas.
1: Muna da.

0: karon balita gikan sa patrol nga ginadulongman sa aton sa kaluan sang DTX 500 Mighty Sea kag Dieter Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kaluan sa Negros K5 News Event.
1: Salamat gid Michelle gidulong sang DTX Coffee Mix nami inumon nga kape kay nga kape ka naga detox ka pa. Bang si ano si Chester o si Jerilo? Wala sister? Ah, sige, check ta si Jerilo. Ah. Kay dirak panay mo ni Gapon sa Baybas. No, ah. Jerilo, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jer? Jerry? Ate? Wala siya? Hoy, Gapon? Aran siya, Papang? Jer? Ay, ambot siya mo, Jerry, lang. Jer? Ay! Si Joseph na lang, Jer?
3: K5 JP, matiyon ako.
1: Ay, ambot ko, tas ko, gina pa.
3: Ang sali ka, K5 Jin Paul, wala o Joby.
1: Ah, okay, but, sige.
3: Bago lagi kay Kibab Jean Paul, no? So, kay Kibab JP arestado ining isa ka tricycle driver matapos nga nakuhaan sang lima ka mga pakete or sachet or tatlo ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat naman sang lima ka gramo ka K5 JP dito ya sa may barangay barangay San Juan sa Banwasang Pontevedra. So kagapon ini sang hapon pasado alas 3 ka K5 Jean Paul October 6 kagati ang ining operasyon ka K5 Jean Paul ang ipatigayon sang Pontevedra Municipal Police Station nga aging kasanaman sa suspetsadong si alias Dudong Aloga 46 anyos ini ka K5 JP kag nagabiyahe or nagaubra bilang tricycle driver kag residente ini ka K5 JP sang Porok or Biante Village Barangay Miranda sa Banwasang Pontevedra. So nakuha siya ka K5 JP ang tatlo ka mga sachets ang ginasuspet siya na shabu kag nagatimbang or mayari ini sang estimated weight ka K5 Jean Paul sang 5 ka gramos kag nagabalor naman sang 34,000 pesos. So nakuha man siya ka K5 JP ang balor 500 pesos nga drug by bus money, isa ka brown sling bag kag isa ka black nga jacket kay K5 Jean Paul kag 840 pesos nga kwarta sa sining suspetsado. Sa karon kay K5 Jean Paul ining suspect ti aminado man nga ti nagagamit ini siya sa illegal nga droga kag suno sa aton sining kapulisan kay K5 Jean Paul binulan or isa naman kabulan kay K5 Jean Paul ang ila sining gin patigayon nga surveillance and test by sa sining suspetsado kay K5 Jean Paul. So karon ang suspetsado ara na sa custodial facility sa aton sining Pontevedra Municipal Police Station kag pagpasakaan ni ka K5 Jean Paul sang kaso nga violation sa Section 5 and 11 sang Republic Act 9165 bukod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So muna ka K5 JP ang aton sining report and ang ang report naton kay K5 Jean Paul ginadulong sa kaluwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampanya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News. Zip out.

0: News. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
3: Extend food supplement for men.
5: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C, the Mighty Power of C.
8: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tutob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Extend food supplement for men.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon mano. Siling sa amigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon mano. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend food supplement for men.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Contra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500. Aga, Udo, Kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kay Super Detox Mo, DTX 500.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
15: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
15: Muling buhay
2: kinain mo.
12: Extend Food Supplement for Men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny.
19: Isa ako ka beauty consultant.
18: Ina-recommend ko gin
19: ang DTX Beauty Soap
18: para sa mga bugas
19: kag may mga skin diseases.
18: Ang DTX Beauty Soap
19: hindi mo sa daon sa bayabas,
18: madre de cacao,
19: kag papaya fruit extract
18: para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon manok. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
15: Abaw.
9: Gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for Men.
20: D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na.
21: Ibalik kag protektahan ang memorya.
20: Mag D3 Bio ka na.
21: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
20: Nga isa kasahi ng brain food.
21: Gagantin luman sa aton uto.
20: Rason nga gandami ang memorya.
21: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
22: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga...

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman.
4: For men.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugan sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
3: Sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagbalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine.
7: I love you, Tita Shine.

Kakay 5 ang aton oras sa 11:11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. This afternoon makaupo ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. diri sa K5 News FM. Welcome natin, of course, dari sa aton nga program It's Your Time to Shine, ang aton nga mga suki nga nagapamati sa mga nagkalain-lain na nga barangay dari sa syudad sa Bacolod. Salamat gid sa mga taga-barangay Handumanan. Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Barangay Estefania nga nagapamati gid sa aton nga program this afternoon. Thank you so much also sa mga drivers, sa mga construction workers, sa mga amigo namon nga mga security guards, at sa mga vendors nga naka-tuned in naman sa ilang mga radio sets dari sa K5 News FM. Alauna 12 ang aton oras, mga ka-K5. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, available sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Bye.

0: 16 PM, mga don orans, mga kagaypay. Salamat sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Para lang sila, padayon nga nagapamati, padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Libre ang pagpakonsulta, ha, mga kagaypay, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex, dari sa siyudad sa Bacolod. Sunday to Friday, bukas na sila sa pagserbisyo. Pero serado sila kon Sabado. So, inform ko gid ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang mga advice naton bala kung paano sila maka-recover sa ila ginabatsa. Pwede sila makabisita sa clinical branches o sa mga clinical branches para sa libre nga pagpakonsulta. May branch kita dara sa Banwasang Hinigara, may ara man sa Kabankalan. And of course, dari sa siyudad sa Bacolod.
1: Sa sariling mundo, tayo lang ang may alam.
0: Dugay-dugay, naging ko wala kabati kay Inday Zilia Velchez Escamos. Sa aton nga mga suki dira sa Sagay City, sa mga taga Mulo, Kabuk Island. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Ang akon nga pagbisita dira sa Mulo, Kabuk Island, nagapabilin nga damgo hasta subong. Kay wala pagi kumakakanto dito sa ila. Sa mga himatani, Inday Zilia Velchez Escamos, dira sa Mulo, Kabuk Island, good afternoon sa inyo. Alauna, just i-8 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Isa pagid ka produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na mabakalman sa mga KSS resellers sa bilog nga Bacolod, kag bilog man nga Negros Occidental. I-check nyo na lang dara sa inyo nga lugar kung sino mga KSS members dara nga nagabaligya sa Clinica Spore Biotics. Namin siya tumaron para sa mga senior citizens nga masami nga gina LBM or masami nga gina constipate. Lain gid man niya kung healthy ang aton nga tiyan. Nagapanami pagina siya sang aton nga mood. Nagapanami ilang bala permis ang aton nga pamatsag. After a while, mga ka-K5, wala pa sang bagyo sa gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kaya ang siling sang pag-asa sa bulan sang Oktubre, may isa tubtubduha ka mga bagyo na posible magporma o kung magsulod sa PAR, no, sa teritoryo sang Pilipinas. Base sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, as of 4 AM kaina, may mga lugar sa Visayas area nga mangin magalumon kag may mga pagpanaguog bangod sang intertropical convergence zone, mga ka-K5, bangod sang ITCC. May mga areas man or may mga lugar man sa Visayas area nga posible mag-experience sang magalumon nga kalangitan kag mga pagbubo sang ulan. Aside from Visayas area, apektado man sang ITCC ang Mindanao area, subong man ang probinsya sang Palawan. So nagpaandam ang pag-asa nga maghalong ang mga residente sa sini nga mga lugar. Bangod posible nga magbaha kag mag-landslides kun magbubo na gid ang mabaskog nga ulan, mga ka-K5. Alauna, 21 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, nalipat gid ko, kinanglan matamyaw ko sila anay.

daw hindi niya amo nga birthday song ang akon nga ginaplay diri sa akon nga program every time nga mag-greet ko sa aton nga mga birthday celebrators. So mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is October 7, 2026.

Subong adlaw Miyerkules mga ka-K5. Tatlo gini sila ang nag-celebrate sang ilang birthday. Nala ko man nga wala si ka-K5 Boom Granada kay ina birthday niya gali Subong. Why gid siya nagmuno kahapon kay di design ba? Happy birthday ka-K5 Boom Granada. Upod paginamon sang una diri sa K5 News FM to, si Tuto Harold Ikan. Nag-celebrate man sa iya birthday gali Subong. Tuto Harold, happy birthday sa imo. Kung may tiyempo to makakita ay ginta na kag makabanding-banding sa liwan. Happy birthday Boom and Tuto Harold Ikan. And today nagasaulog man sang iya kaadlawan ang utod sang akon ihado sa kasal na si Matmat Lianes. Birthday subong sang iya nga magulang Paolo Lianes. Na met ko naman si Tuto Paolo Lianes. So happy birthday sa inyo nga tatlo once again, Boom Granada, Paolo Lianes and Tuto Harold Ikan. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ilang kadlawan today, October 7, 2026. Happy birthday sa inyo. Kabay pang hatagan, pagid ka mo sa Ginoo, sa malawig, pagid nga kabuhi. Maayo nga lawas, kaya mo lang gina iya, no? Kung maayo lawas mo, maglawig ang kabuhi mo, may chance ka, gid nga mag-champion. Kagbagin malipayon sa imong pagpangabuhi, deri sa kalibutan. 1:24 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Laksan. Sa mga nagapamati sa ato sa Santa Clara Subdivision, Sir Dadboy Mendoza, good afternoon. Sa mga tricycle driver, salamat.

0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio. Okay, avid listener man, saying it's your time to shine program. I'd like to greet also Sir Marlon Conde. Sinagapamati man right now si Sir Marlon Conde. Good afternoon sa imo, sir. Salamat, Gil. And Sir Lito Infante Pitaliar. Salamat man sa pagpamati, Ma'am Henny Onlo Abbas. Thank you man kay Jones Pellegrino Bernason. Salamat gid sa pagpamati. And sa kay Ma'am Janielle Gubat once again, good afternoon. Kay Ma'am Bings Delphine, kumusta si Ma'am Bings? Mayong hapon sa inyo. Ang mga suki ko gali sa Dela Market, dugay ko na wala matamyaw, no? Thank you very much gid sa inyo. Especially sa mga kilala ni Ma'am Bings Delphine dala sa Nonoy Store. Sa mga nagapamati sa aton, sa mga kapihan, sa mga batsoyan, sa mga karenderya, mga kalanaan, bakery, sa mga grocery stores dala sa Dela Market. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:29 PM mga aton oras, mga ka-K5. You know what? Ang glucose kinahanglan ina sang aton nga lawas para makaangkon kita sang kusog, puwersa, energy, para makahimo kita sang aton mga dapat himuon kada adlaw. Ang ginahimo na to na everyday. Siyempre, nagatrabaho kita sa uma, nagaubra kita sa opisina. Ang iban, nagaiskwela, no, ang mga kabataan. Dapat yan kung nagaubra, kakaon, kagidganon. Especially kung nagatrabaho ikaw bilang kargador, driver, construction worker. Kinahanglan kaon, kagidganon. Kanon may glucose amo ni nagahatag sa imo sang energy. Kay kun wala ikaw sang energy, of course wala sang kapasidad ang imo nga lawas, or wala sang kusog ang imo nga lawas nga maghakwat, magmaneho sang salakyan, or kun ano pagidadara ang himuon mo nga mga activities. Galing kung may problema, bala, for instance, ang imong lawas, wala na sang kapasidad sa pag-convert sang glucose into energy. Siyempre, dira na posible nga magsaka ang imong blood sugar level. Kung magsaka na ang imong blood sugar level, pwede nga mag-develop ang diabetes. Pwede na nga magka-problema. Take your DTX 500 capsule every day para hindi nga magsaka ang imong blood sugar level, para hindi ikaw magka diabetes, mga ka K5. Always with me and I always will be. Gusto ko man pasalamatan si Sir Jose Talandon Segurado. Mayong hapon gid, salamat for tuning in. 1:31 PM mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong man sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. Very safe sa aton nga mga utod nga mga diabetic. This is Sunshine Lacson. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: 101.5 K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 T3 Bio kaabyan ang Lorik kag Molnulfurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskampigaw ang imo immune system. T3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagpingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sa antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Tungod sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at
8: Ito at lahat. IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya
22: with EQ Diapers
20: e-raffle promo.
23: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi.
24: Mag-usar sang salon pass.
23: May direct editing sang ka para makapenetrate sang sakit.
24: Naka-epekto susunod sang 30 minutos.
23: My long lasting relief.
24: Tutub 8 ka oras.
23: Para sa nagkapanalakit nga baka.
24: Liyaw kalikot.
23: Salon Pass.
25: This is a mental health classic for generic salon pass. Symptoms persist until doctor.
23: Salon Pass.
24: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
23: Liyaw kalikot.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Nak! Kamusta nga?
26: O sa pinakamalayo man nga isla.
27: Nay, gagraduate na ako.
26: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
29: Papauli na ko ka!
30: Go forward together. Globe.
31: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB-260214. Series of 2026.
20: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
32: K5 News FM League of Champions 2026 brought to us by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation.

0: Bruce Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals.
1: K5 News FM.
2: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
4: Panahon na naman ang ubo, si Ons at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Extend food supplement for men.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan abaw gatok tura ukgid ang akon man, no? Kanam gisa experience ba?
2: Extend food supplement for men. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
1: K5 News FM.
7: Say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. May gusto lang ko i-share sa aton nga mga tagpalamati this afternoon diri sa It's Your Time to Shine program. Kay wala ni namon ma-report sa inyo sa El Castigador. Daw mga nagliligan pag ini actually nga adlaw naglupok nga balita. Pero hindi dari sa aton sa Pilipinas kundi sa international news na isa ini ka natabo dito sa pungsod Russia. May ginatawag na sila dito nga Anti-Plague Research Institute of Siberia dito sa pungsod Russia nga isa ini ka research laboratory. Kag reportedly may isa dito ka empleyado nga nabawian sang kabuhi. Mga ka-K5, base sa allegation ini nga empleyado nakakuha sang bacteria sa laboratory kay dira nagatuon sila sang mga balatian, mga bacteria. Doon nakakuha ni siya kuno sang bacteria sa laboratorio. Kag ini nga bacteria amo ang responsible sa ginatawag naton nga isa ka infectious disease nga plague nga ginatawag. Ang plague mga ka-K5. Gasala ko sa kabandera kag ka-K5. Ang plague mga ka-K5 isa ini sa mga infectious disease nga madugay na nga nagaapekto sa tawo kag ginakabig ini nga makamamatay. Nagdumduman ko abi sang una sang naglupok ang bali.

bala sa COVID-19, no? Radyo Bandera time pa to mo. And isa sa mga nabawian sang kabuhi bangod man sang COVID-19 nang aton nga kaupod diri nga si K5 Rushmore Ubas. Si kabanderang Rushmore si Tiggs, no, ang akon nga friend nga very very close to me. No fear, together we'll cry happy tears. So the nations turn their sorrow. Ang balita subong kay ang mga health professionals sa bilog nga kalibutan is on high alert. In fact, ang Amerika nag-offer na sang bulig sa Russia kung kinahanglan nila assistance, bulig. No, parang mapunggan ining paglaptas ang infectious disease nga ini. Kay ang report is may ara na sang pila ka mga individual nga ginpaidalom sa quarantine. So isa ang patay and may mga ginpang quarantine nga mga individual. Pero ang siling sang Russia, it's not true. Hindi man gini seryoso nga kaso, hindi man gini makabig nga seryoso nga insidente. Pero subong nagapangayo sang impormasyon sa Russia, ang World Health Organization, angot sa sining natabo nga insidente, no, sa dito sa Anti-Plague Research Institute of Siberia sa pungsod Russia. Ang siling gani sang World Health Organization, nagahulat-hulat pa sila sang report, sang information, angot sa sining insidente. And siling sang Russia, wala man sang report nga may napatay nga isa ka laboratory worker sa Russia nga nabawian sang kabuhi bangod sining bacteria. Buot silingon, ginadenay sang Russia nga may natabo or may insidente nga amo sini didto sa ila, no, nga pungsod. So nagsiling ang World Health Organization, nagsiling man ang iban nga mga health authorities nga siling nila delikado ni, kaya ang Russia nagapanginwala kag hindi maghatag sang nagakaigo nga impormasyon. Pero as I've said, may mga reports nga may napatay na nga isa and then may gina-quarantine na sa Russia bangod sang bacterial infection. Alauna 49 ang aton oras mga ka-K5.

Salamat man sa kay Mami Lili Inting Balinas nga nagapamati dira sa Southern Negros. Good afternoon sa inyo. Si Inday Rosel Akuyan Sumagaysay nagka-comment pagani sa page ko. Kumusta ka na, Inday Rosel? Sa kay Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio, once again, good afternoon. Sa kay Sir John Ray Tabara of Murcia, good afternoon.

0: importante mga ka-K5 nga masuportahan ang aton nga immune system pinaagi sa pagtumar sa mga suplemento, especially sa mga senior citizens, especially sa mga kabataan. Alauna, 55 ang aton oras. Let's pause for break. We will be right back with Pinanid Sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.
4: So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
5: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, sir boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkaalipunga ka or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sang baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa sir boy.
6: Anti-fungi.
5: Pero ang suggest naton, labihin man ninyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sang ano, sang D3 Bio sa imutil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo ano, imo sa patos. Labahan mo kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, sir boy, ginagamit nato na topically. Both ha, inumon mo kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, sir boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, daw ala ringworm, no, infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya lala agid ya. Ti weak imo immune system pero nakadetribayo ka mabakod imo immune system. Dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da nga may mga kabataan adlaw-adlaw pa inuman ang kabataan sang detribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang D3 Bio. Ibutang laas topical ointment, sir boy, ang aton nga D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio!
6: Sa panahon naman ni Sir JP, kamahal magbakal midyas. Mahal gidya. Subong niya ang midyas, may kabakal kaya limasin. So, sunay niya, magbakal ka midyas, doon kabakal ka sapatos, no? That's why.
5: Ako, lagi ko midyas, sir boy, kaya why ko yung bakal.
8: Gachinila, saan si Doki?
6: So, subong pindin siya kapat niyong pakto ni siyang midyasan. Anyway, amoni ang ano, proper foot hygiene, no? Tanawon, tagit per me, ang aton tiil, lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha, may hydrosis ka, gabi, magbalasin mo tiil, tanawon mo gid per me para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosin na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika D3 Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang medium chain triglycerides nga sa Klinika D3 Bio. Ano ang ginaubra sini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo klinika D3 Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ara sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka klinika D3 Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sa Clinica D3 Bio, taken orally or applied topically. Clinica D3 Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imopilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ni, nalipay gigo balabas ta mag-day-off ka kay ti. Gapuli ka din sa uma. Kag magpahulom na yon sa akon.
1: Pahulom, Gidya?
0: Oo ni eh. Wala ka may idlaw sa akon ni Hao?
1: Siyempre, na idlaw man doy eh.
0: Muna iya. Ay, oo gali ni. Di, kamusta man ang obra mo dito sa City Proper?
1: Okay man lang doy ah. Amo na nagaling. Dong, wala balik ay tulog ang mga tao, Hao?
0: Di, siyempre, kay syudad mo. Ay, di, mayuni nga. Mahalin ka na lang to. Kag magbalik na lang diri bala. Mapakasal ta ni. Kag mapatukod na sang Rosira.
1: Amo man yung ganing handong ko doy eh. Mapatukod na Rosira kag mga rindo talamdan.
0: Ti ara gali ni. Paano ta na malabot ang handom ta kung hindi ta pagsuguran?
1: Ay, malabot agit na doy ah. Supot ka di sa aton kay masupot man ko dito sa City Proper.

0: Nagbalik na ang nobiya mo nga sinini, Doy?
1: Oo, Nay. Ginpadalaan ko to sang tunga sa sako nga red rice, ah.
0: Ay, bau, ah. Dumag-asawa na ka mo ba?
1: Sige lang bala, Nay. Dram nagyapon pa kadoy.
0: Nga agin padalaan mo siya bugas, kay ang amo niya sina may arosera di sa aton lugar.
1: Oo man gani, Nay. Pero laing gidya ang gindala niya halin sa palangga niya, eh.
0: Ay, Diyos ko. Dumapatay ka ginda kay nini.
1: Oh.
0: Sos, kadamo sang babae di sa aton lugar, pero dira ka gidya sa iya daw na. Ay, naku. Do ikratan man ang klase babae. Ay, halin sang nagdalaga na. Ay, do wala. Agad kuya kakita sa iya nga nagpalapit sa kapilya.
1: Nanay, bala mo. Manginumagad mo naman na si nini, Nay.
0: Oh. To sige, ah. Konsin ang mapangasawa mo, Doy. Okay lang, kuya, gihapon, ah. Nagahambal man lang, kuya.
1: Oh, Nay?

0: Meg, ginaulat ka to ni Inday kagabi sa birthday, ah?
1: Oh, ano? Ayun lang, nalipat ko, Meg.
0: Lipat-lipatan mo lang ba? Naton, base ang unod sang utok mo. Sinini na lang gid.
1: Meg, siyempre, nubyanay kami ni Nini.
0: Meg, aminsaro mo yun si Inday? Wala niya kaagi nubyo. Ikaw lang ginapabot, sina? Gwapa pa. Nga-drak agad niya kinini, haw. Nakabalo ka naman. Nga damo na yan, nubyo.
1: Meg, ako nang nubyo subong ni Nini. Kag-isa pa. Wala ko yung labot siya, Meg. Importante palang gaya ko ya. Kag kung kaisa bala, Meg. Ma-video call kami nga dua. Ah, nagakuan kami ya. Nagapakitaya. Kabalo ka na na.
0: Bot sa imumig ya. Binastos na yung imumig.
1: Oh.

0: Ote, ne. Kamusta ka da?
1: Ari Doy, bago lang ko tapos luto. Ari ko sa kwarto.
0: Ati, mayo man ah. Ote, ano, wala ka pa na niyaga?
1: Wala pa, Doy ah. Ginahulat ko pa si Tuto.
0: Ay nga, aara da sa sumungaw? Wala di sa arusira?
1: Ay, oo, Doy, ari di siya. Basi karon pa da siya makadto sa aton.
0: Ayun eh. Upod la karon sa iya. Kay matabo ko to sa arusira.
1: Ay, di na siya magpasugot yun, Doy, ha? Pwede da ang taong muda ko balay?
0: Ate, wala da siyang mahimo ni.
2: Ne, dali ka dito sa kwarto. Eh, tapos na ako paligo.
1: Doy? Doy, bayan na Doy, ha? Kay may isugo sa akong si Tuto,
0: ay, ne,
1: eh.
0: Ne, ha, ne, daligid lang, ne. Hello, hello. Uy. Ginpatay na din amon nga video call nga duha ba? Uy, ano to man? Eh, nakita ko git si Tuto Pacifico nga nagbukas ang portahan. Kag nagatampi lang siya sa tuwalya. Kaginaga dyan si Nini nga magsulot sa kwarto. Oh, Diyos ko. Do hindi amuhaw.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
0: K5 News FM.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500!
9: Wala
12: nagid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
15: Muling binuhay mo!
16: Extend! Isang kapsula ka lang.
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo at Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sang Sangay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX 500. Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
1: K5 News FM.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamahan sa mga butika.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa tayo.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado.
1: K5 News.

0: Hindi ako makatulog. Nanuto ka ginaman. Indigid ko maributay sa nakita ko kag nabatian sa tawganay na muni nini. Okay. Tub-tub subong. Wala gid siya makatawag. Kag nagkantutok ka gina sa Rosira. Wala man to nagabot si Tuto Pasipiko. Akon bala. Akon bala kun. Ari na. Nagtawag na si Nene. Sabton ko. Hello, Ne?
1: Doy, bago ka lang ka online, Hal. Ina pa ko nagatawag si mo, pro.
0: Iko kwa, Ne. Wala di bimayo signal ang piso wifi, Ne.
1: Tingala ko man.
0: Oo, Ne. Pero, Ne, ano to kagina ni man?
1: Ha? Ang ano, Doy?
0: Nagsulod kay na si Tuto Pasipiko sa kwarto mo. Kag nagatampi lang sang tuwalya.
1: Ay, amugin na si Tuto, ya. Naanad naman ko kanito, ya.
0: Pero tani ba na, Ne? Likawan mo. Kabalo ka naman si Tuto Pasipiko. Balo na, ya. Basi balaw.
1: Ay, ikaw bala, Doy. Lain-lain niyang ara sa utok mo. Ay, Doy. Bahay na danay doy ha, kay inatawag kong Tuto eh.
0: Ay, sige
1: na, tawagan na yung tawagan
0: ha. Ay, dali kitang. Ay, Ne. Doon nagadugang ang duda ko. Doon may nagkakatabo, gid ni hindi amo.

0: Hai, Doy.
1: Tay.
0: Ikaw lang to pagaling sang duwa kasako nga humay be?
1: Ati, sige, ako na lang tayo. E nga tayo, din ka makadto tayo.
0: Eh, maihaw takon sang kanding ni tiaon mo.
1: Ay, birthday gali subong tay?
0: Oo. Tapos mo mapagaling. Apas ka mo to ni nanay mo ha?
1: Ati, sige tayo.

0: Duha ka sa ako ang ipagaling mo, Doy.
1: Ay, oo, Tso.
0: Ate, sige. Ako na lang ning mabakal sang upa mo.
1: Ay, hindi ko lang guro pag ibaligya, Tso.
0: Uy.
1: May baboy man kami nga daan eh.
0: Ah, ate, sige. Uy, labay man galing ako, Doy. Dibuy nasgid si Nini, no?
1: Nini? Ay, sino nga Nini? Tso man, kidudamo man din Nini sa ton nga hayo bla?
0: Ah, si Christina bala, ang bata ni Parilito.
1: Ah, eh, oo, Tso, nubya ko na, Tso.
0: Ah, nubya?
1: Oo, Tso.
0: Paano muna siya manubya kay siya na niyang managiyas ang arusira nga ini?
1: Ano, Tso?
0: Oo. Nagligad nga adlaw, ari di sila ni Boss Pacifico. Kaga ginhambalan kami ni Boss. Nga si Nini nang mapadalagan sang arusira.
1: Ano, Tso?

0: Meg, grabe ka sakit ginimo sa ako din hindi, Meg.
1: Tisiling ko gid eh. Daw-daba tiyagan ko gid, Meg. Abi mo, isugid ko patanay sa imo. Itis na nagligan niya daw, Meg. Nagpagaling ko to sa Rosira. Ara si Nini.
0: Ano, Meg?
1: Upod kay Tuto Pasipiko. Nagulagid ko magsala, Meg. Ginasawa, ginang nubya mo.
0: Meg, anong buhaton ko man?
1: Meg.
0: Ano, Meg?
1: Mano ka pa, Be? Alang-alang man ang agawon mo kay Tuto Pasipiko si Nini. Manggarano na, ya? Ikaw, ya? Perte, no? Perte, gano'n si Nini, Meg, no? Gingamit, ginang utok, ya. Amon lang ni Meg, oh. Total, hindi mo man siya makontak, tub-tub, subong. Buloban tayo ng bala sa Rosira. Basi makadto siya. Kaya iti, amon ang hambal mo. Nga siya ko nung mapadalagan sa Rosira, Meg.

0: Doy.
1: Doy?
0: Daw pila ka na kadlaw din nga balik-balik sa Arosira, how? Wala ka man may ginapagaling. Ano? Maobra ka de? Sinaga kay ang balon ko si Ma'am Nene.
1: Kwanchoy, ginahulat ko ba si Nene?
0: Uy, si Madam Nene? Uy, Doy, maaki ginaya si Toto Pasipiko kung mabatian niya na.
1: Ate, madam na kong madam, Choy. Pero Choy, labay man akon makadod siya subong?
0: Aara siya ho. Iya ina sa lakyan ang pick-up ngay na.
1: Choy, daligid lang ha. Sugataon ko lang si Nene. Ne! Salamat, Ne. Nag-abtanay gin man kita ka tuwa.
2: Uy, Doy. Nagpagaling ka?
1: Ne? Amo na ng reaksyon mo sa nakita mo ko?
2: Siyempre, kay ari kang madi sa Rosira. Nagpagaling ka? Hambalon ko na lang si Nung Lito nga libreng imo pagaling. Ako nang bahala.
1: Ne?
2: Ha?
1: Hindi amo sinangulat ko sa imo. Paano ta? Paano mga handong ta? Ne?
2: Doy, ang handom niya doy dugay pa na. Ari na oh. Ang handom ko ginauyatan ko na. Masakit man tuod doy no, pero hindi kita doy para sa isa kag isa ya doy.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Binalbagan. Good afternoon sa kay Nonoy, kag sa kay sino gani no yung imo amigo dira sa Kwan, sa may Manukan, si Piyok, no? Kapamati na si nakadahapon sa It's Your Time to Shine Pretty. Si Totopax siya, pero may ko di makita sa tapulingo, gababay-babay na, basta maagyan ko siya, matimingan. Gababay-babay na siya kay Mami Shai. Pasalamatan man nato ng aton ng mga suki dira sa tuoy himamaylan sa ilang pagpamati man sa It's Your Time to Shine program, especially ang aton ng mga KSS resellers nga suki tagid na iya, solid na solid ginaya sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa kay Ma'am Helen De Loyola, si Ma'am Helen is from Kawayan, no, dira sa Banwasang Kawayan. Salamat man sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Kawayan nga every afternoon nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Sa panahon subong, ang pagpakigrelasyon daw hampang-hampang lang ya para sa iban, no? To ina ba lang daw trip-trip lang para sa iban. Wala sang sense of responsibility. Wala sang ginatawag nga responsibilidad nga ginapaminsar ang lalaki. Amo man na sa babae, may ara man nga daw wala bala sang ginapaminsar nga responsibilidad. Tapos ang mga babae nga iban daw wala naman kahadlo sa posible nga matabo sa iya kung pananglitan magbunga ang iya ginahimo. Ang pagpakigrelasyon, hindi na sa hampang-hampang ang inyo nga ginahimo, pwede ina nga magbunga. Paano kung hindi ka handa? Paano kung magbunga? Paano kung magbusong ka? Ihaboy na lang sa basurahan ang bata. Pila nakita ka beses nga nag-report sini sa radyo nga may mga fetus, may mga lapsag nga nagakasapuan. Bisan diin lang, ang iban ginahaboy sa basurahan, ang iban ginabilin sa CR, ng masakit nga kamatuoran nga subong nga panahon, daw wala na sang value ang kabuhi sang lapsang, nga hindi na importante ang dignidad. So, kuntani, no, sa mga nagapakigrelasyon nga mga babae, kaglalaki, inang seryosohon man bala, na, ang mga babae, hindi nami nga ang inyo nga boyfriend tagduha kabilog, tagtatlo kabilog. Tapos ang lalaki, hindi manami nga ang inyo nga girlfriend tag-apat kabilog. Tapos hindi man manami nga kunupod mo ang imo nga girlfriend, ang imo nga mata may mag-agi lang nga naka-shorts, gapilit na didto dayon ang imo nga mata nga nagaliliso gid nga nagalulubag gid ang imo nga liog. Kay matanaw ka gid sa babae nga naka-shorts. Anyway, subong ang mga babae. Kadamo sa mga babae nga very practical sa ginatawag naton nga relationship. Collect and select. Sang una mabatian ko lang na nga yamuhat sa kwan mo, sa mga lalaki mo, inang mag-ulo istorya sila bala nga nag-yamuhatanay sila, masiling sila nga, pre, sige lang bala, pre, collect and select. Ah, no? May gina-date na sila, may nubiya na sila sa pihak to nga banwa. Sa pihak man to nga syudad, may ara man. Bauti, amuning masumalang mo ang babae nga praktikal. Ginadoble-doble ang relationship. Kag kung sino ang makabuhi sa iya, dira siya maupod, bayaan ang isa. Grabe, no? May mga lalaki man bala nga amusin eh. No, very practical. Tagduha, tatlo kabilog ang nobya. Kung sino makabuhi sa iya,
kung sino makaprovide sa kinanglanon niya, dito man siya maupod. Na? Tiang duhaga talangison, gahilibion, amo na bala, kaluluoy lang. Actually, babae, lalaki, amo sila. May nagahambal na gani ang iban nga. Sige lang, mamisign kay gabaan man na siya. Makakita, gina siya mamisign sang katapat, ya. Nga ginadubli-dubli niya kami, tagtatlo kami kabilog, tagduha kabilog, apat kabilog. Makakita, gina siya mamisign sang katapat, yaman. No nga sa ulihi, matalangison gina siya, kay hindi siya ang piliyon. Gani nga ko nagahigugma kita kinanglan inang matuod-tuod ko nagahigugma ikaw unahon mo man ang imo kaugalingon, iplastar mo ang imo kaugalingon antes ang iban nga bagay kaysa tuod lang sa pagpakigrelasyon ang iban daway kasiguraduhan.

hapon sa kay nang dressing ka nga nagapamati dira sa kadi sa di samtang nagapamutos uga do ka nami kadto danoy no ang uga bala paborito ko ginay. Ay hala, may sugpon gali o. May isa ka kilo ka diri nga uga kay idol. Idol ka ginila. Since you've got thank you, Gid, na sa mga vendors dira sa Cadiz City. Ay, wow.

kita sila nagapamati gali sa baligyaan Ugani, Kapa, Loreta, Beda, Escala. Nagapamati sila subong. Thank you very much. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Kagawad Manuel Escala sa Barangay Tiglawigan, no? In Cadiz City, good afternoon. They are tuning in.

I'd like to thank also everybody there sa Purok Mars, sa Barangay Singkang. At sa mga taga Purok Magayon sa Singkang Airport nga nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program.

afternoon sa mga taga Pulo Pandan kay Sir Dudes Labrador. Kasi nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program sa mga taga Barangay Zone 4A. Nagamonitor gid sila Joy Lan, Joy Lan Labrador. Maria Lee Mancesa, Luis de Dela Cruz, kay Jude Tai, kay Maybeth Labrador. Thank you so much no, sa mga suki ko dala sa Banwasang Pulo Pandan. 2:46 p.m. ang aton oras. Magtumaro sa Klinika D3 Bio para protektado kita against infection. Para mas magbakod ang aton immune system.

0: afternoon, Ma'am Julie Hinovea Lumugda, Inday May Dagay, salamat God. Please take care of your heart. Halongin nyo ginang inyong akorason, hindi man namin nga permilang nagasakit ang aton nga dughan. Ako yung may panahon, ginaya nga nagasakit ang akon nga dughan. Kinanglan mapakuway, gid kita, hindi man namin akon kaisa kulang kita sa tulog. If you are 40 years old, 50, 60, ilabi na gid kon, senior citizen ka na gid dyan, kinahanglan ang tulog mo is 8 ka oras pasaka gid. Alungan gid nga hindi magsaka ang aton nga blood sugar level kag ang aton nga blood pressure. Pwede maglupok ang ugat sa aton nga brain. Share this thought with me. Pwede kita ma-stroke, pwede kita ma-heart attack, pwede mag-matabo ang ginatawag nila nga cardiac arrest. First love, never die. Magtumaros ang DTX 500 Capsula adlaw-adlaw. Dinyo gid sa pagtumaros ang Mighty C syrup sa mga kabataan ninyo. First love, and Mighty C Capsule para naman sa aton mga active men and women. At para sa mga senior citizens, aminin nyo ang Mighty C nagapabakod pa na sa aton nga kaugatan. Alas 2:50 ang aton oras mga ka-K5. Ma'am Annabelle Alonzo, good afternoon. Uy, birthday gali subong sang anak niya. Si June Kerwin Alonso is celebrating his birthday today.
1: Aking mahal.
0: Palangga kagid ni Mama mo, Kerwin.

isang mensahe ni Ma'am Annabel Alonzo para sa anak niya nga nag-celebrate sa iya ika-26 anyos na. Anak, Kerwin, pantay ang pagpalangga ko sa inyo ni Kuya Morayen. Patnubay at gabay hanggang dasal ko lagi sa Diyos. Tanging dasal ko lagi sa Diyos. Patnubay at gabay. Tanging dasal ko lagi sa Diyos. Anak Kerwin, happy birthday. Hindi man tayo salat sa karangyaan, pero tanging pagmamahal ng isang ina at paalala lagi sa kabutihan at pag-aalaga ang bukod tanging mairigalo ko sa iyo, Kerwin. Happy birthday to you. That's from Mama.

Pasensya sa background ko, Ma'am Annabel Alonzo. Thank you, Ma'am Nelia Barsaga. Good afternoon. Si Nanay Utay, kumusta dara sa Barangay Punta Tayo?

0: alas 2:52 ang aton oras, mga ka-K5. Mo, hindi naman ko kabasa sang aton nga kapalaran. Pag-inom sang coffee, abi ninyo, nagapasaka baya na sang acid. Nagapatrigger ina sang hyperacidity. So, kinahanglan, pangita, gintayang sang brand, sang coffee. Nagamito na ito na everyday. Hindi yan makapatrigger sang hyperacidity, Diyos niyo. Kung magsaka baya ang inyong acid, hindi ka mo katulog. Kung gabi, maghigda ka, doon nagabalik ang kinaon mo sa imong ababa. Man pwede nga kung gasaka ang acid mo, di ba? Feeling mo, daw puno ang imong atsan. Siling mo, hindi lang kumagkaon, kay daw puno ang akon nga atsan. Kay gali, hyperacidity na ang nag-a-atake. Tapos daw masuka ikaw, my goodness. Inom ka coffee tapos hindi pa DTX coffee mix ang ginagamit mo, nako patay. Pero may kagidaatakihon sang hyperacidity. Kinahanglan DTX coffee mix, very safe pagidya sa mga utod naton nga diabetic. Sa mga utod naton nga positibo sa diabetes. Mas manami kung DTX Coffee Mix ang inyong gamiton nga brand sang coffee. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Available man ang mga clinical products dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Makabakal ka mo dira sang DTX 500 Capsule, DTX Coffee Mix, ara man dira ang Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Extend Food Supplement, Give Your Kids My Disease Zero, and Memory Plus. Parisan yung gabi. My DC Syrup and Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart. Bye everybody. Thank you very much. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan ta ila karon. Kaupod ta sa diskusyon Dr. Ramil Uy aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanig Garilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
5: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay halin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC. Nga wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
4: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
5: Kung delikado sa mga naga-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta nga mga toxic chemicals oras ang mahaklo mo, Sir JP, sa sigarilyo.
4: Mm.
5: No? Kung kinanglan mo mag DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
5: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
4: Grabe, arsenic po.
5: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. Lo? Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo. Halin sa migo mo.
4: Mm.
5: No? Ang question, kapila man gagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selyula mo?
4: Correct.
5: Especially ang baga.
4: Oho. Suno, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
5: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart.
4: Mm.
5: Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag Mighty C. Lantawa bla Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo utod, imo tiyo, aga pa haklo mo ng secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan, may atoma.
4: Oh.
5: No? Meaning halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nag nubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
1: News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng Lame. Kagbas

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong hapon, Earth, mayong hapon, mga earthworms. Mayong hapon, Ate Shay.
1: Good afternoon, Mama Jay.
0: How's time mong Miyerkules?
1: So far, okay man lang, Papa Jay.
0: So far, so good or so far, so good?
1: Both.
0: Good?
1: Both, pwede.
0: Ang amon Miyerkules ni Kuya Jaco, hindi good okay.
1: Naman.
0: Ka, ano, ga, iyawan yeah, kami hiyak sa amon mga tiyan. Ano kami subong super fit. Hello is mga KK5 ha. Of the 9 na naman kita. Of the 9 naman kita. Tatlo ni Ate Sheng mga KK5 sa programang
1: Afternoon Drive.
0: Siyempre, dili lang sa inyong paboritong radio station, the number 1 FM radio station sa inyong mga tagipusoon. Ang K5 News FM 89.7. Wow!
1: May puso.
0: Sabaw.
1: Wow, may puso.
0: Pinsa siya atin na mga K5 sa bulan sa Oktobre. Uy, sa mga nag-birthday, subong atin siya. Ibang tamiyawonta ni sila. Intro pa lang tamiyawonta na para may time pa sila nga magpamutos.
1: Kido-kido gayo makadto na tato sila.
0: Amo ni nga oras nga daan, amo ni siya ang oras nga tingkaon sa mga birthday parties. Amo ni nga oras. Ginahiwa-hiwa na ang lechon.
1: Gakabatian ka na, Papa Jay. Ang mahumok, ang crispy nga panits ang lechon.
0: Garagumo, kagaraga ako. Kadrive la subong amon mga lips. Gusto namon niya may pa-shiny-shiny sa amon mga lips subong hapon. May gito da. Mayan nga po na sa mga kamerkaduhan yung nagatutok man subong sa amon niya program ni Ate Sheng. Nagahulat-hulat. And of course, man, ang ato niya mga paborito ng mga
1: tricycle driver.
0: Yung ang ato mga tricycle driver na grabe papugaon sila mga gasolina doon. Ang mga jeepney driver, ang mga habal-habal driver, mga private vehicle driver nga nagamaniho subong. Hinay-hinay lang ha. Sigurado ang makalabot ka sa iyong pagkantuan, hindi kayo sa langit ka malagbot. Ang mga dapat, hinay-hinay lang, okay? Pinsara perme ang safety sa...
1: sa imong self?
0: Baka sarili mo na nga driver. Uy, apila po ang pasahiro.
1: Siyempre, paminsalo mo man ang inyo nga safety sa kalagabiyahe. Siyempre, may gahulat man bala sa inyo, sa inyo balay.
0: Yes. So, mabasa mo na sa may bangga, sa may ano, mambala nga. Ano to gani? Drive carefully.
1: Drive safely.
0: Mama's still young.
1: Ano naman na?
0: Papa, drive carefully. Mama's still young. Kung ikaw amay, mabasahan mo to, mapadasig kayo. Gusto mo si kumpare ang mamintana? Gusto mo ang mga best friend ang mamintana? Amo na bala katabo bala. Amo na kisa, hindi ka mo magkumpiyansa sa inyong mga best friend.
1: Oy.
0: Malay nyo.
1: Okay.
0: Ginahulat lang. Ginaulat lang ang magkagulo-gulo ang lahat. Dapat na blag katabuan mo na, no? Mag-best friend na subong. Boss, magkaaway na ta. Kung kagahapon, hamot-hamot sa imo perfume, pagka boss, tingala ka na lang, agapanimaho ka na. Agapanimaho na ang imo personalidad, yung igubaan ka na galing.
1: Based on experience, Papa Jay, doka based on experience?
0: Sa akon, wala pa ko ka-try nga gin-try tour ko sa akon yung best friend. And never pa ko ka-try nga gin-try tour ko man siya. Dahil ko yung mag-try tour, yung try tour ko siya, hindi pa magis, ang hiloan ko dito.
1: Grabe, brutal!
0: Ikaw yung ka-try ka na na?
1: Oo.
0: Gin-try tour ka.
1: Betrayal, ganyan. Ano na ang ano, pinakasakit nga ano maagom sa imo nga kabuhi kay why katuod gin ano gin sakit pagi sa ibanda nga mga bagay or sa imo bala nga mga like boyfriend girlfriend kundi kalaway nga mabatunan mo ang amo nang sakit sa ginakabig mo pa nga best friend.
0: Best friend is ano na siya eh, daw mas more than pa na siya sa imong utod.
1: Oh.
0: Okay, sa utod mo hindi mo ma-share mga problema mo, hindi mo ma-share ang tanan-tanan. Pero sa best friend mo, ma-share mo eh, no? Pati paano ka magutot, mamo na.
1: Sa ulado, kanakumbaga sa best friend mo.
0: Oo, tanan mo nga baho. Eh, ano mo git sa best friend mo? Di ba lang? Galing ang pinaka-ano lang da, kung mag-away ka mo.
1: Ano na?
0: Ang ginatawag ba lang, best friend today, enemy tomorrow.
1: Oh.
0: Best friend turns best enemy.
1: Friends turns to enemy. May tanik kong enemy turns to lover. Aron niya.
0: Kaya hindi ko na yung pwede nga malipatan ng turns into a turn between two love.
1: Wow.
0: Laingin man basta in love.
1: Okay.
0: Sige na, excited ba na ka-excited mga kami sa ano, kahahantungan ng inyong love star.
1: Uy.
0: Malay mo, malay natin. Mauna pa kayo ikasal kay Kuya Jaco. Pero na ano tanan na nahisgotan na naman lang gid ni Ate Sheng ang about best friend niya na himo magkaaway. What if amo na lang bi topic naton subo?
1: Pwede man kay feeling ko damo gid ni makarelate.
0: Oh, are mag best friend lang duha subong, no?
1: Oh, ang tawag ni
0: JP. May na-share na ka mga baho niya sa isa kag isa. Why pa?
1: Ah, wala pa.
0: Utot lang nga baho na share. Pero hindi kumpati. Once yung mag-best friend ka mo, aragid na iya. Part, hindi ka mo mahimo nga mag-best friend kung wala ka mo ga-open sa inyong mga sikrito sa isa kag-isa. Di ba, Ate Sheng?
1: Yes, no? Yes.
0: Ano na? Best friend lang ka mo pero parang nothing?
1: Hello.
0: Parang ganon, sis. Tama na lang i-topic na bisubong. Ano to gani? Ikaw be, anong mas maayo nga i-ano sila? I-pamangkot naton sila para at least maka-ano man sila, maka-relate man sila balaw. Ay no, nga damo subong ka pamati nga mag-best friend. Biskan hindi lang pareho sa ato niya edad. Ako 19, ikaw 18. Maka-relate man ba? Pati mga tigulang na. Pareha kay...
1: Chay Maury. Joke lang.
0: Lola Nitang. Ano? Maka-relate na gyapon kay sad to may mga best friend. Until now may mga best friend. Yes. Mas na ginakami. Mga upo nila sa madjong.
1: So, siguro pa pa Jay, ang topic na naguro is... Kung mag-away ka mo sang imo abyan o kung friend, ipagwa mo bala ang iya nga sekreto nga makaguba sa iya?
0: Ano to? Ano to?
1: Kung mag-away ka mo sang imo abyan or friend, ipagwa mo bala sa ipagwa mo bala ang iya nga sekreto nga makaguba sa iya?
0: Kung mag-away ka mo sa imo nga best friend or sa imo nga friend, yeah, ipagwa mo bala ang iya nga sekreto nga makaguba sa iya? Very interesting topic, ha? Pero kung ako yung pamangkot doon, sinasiguro Ate Sheng, kumaga muna, kung example, nag-away kami, tapos inunahan niya, biko nga ginpagwa yaman man akong baho. Ipagwa ko man baho niya. Pagwain na lang kami baho, pabahuay na lang kami, ha? Depende na din sa tawo kung sino mas baho sa amon. Pagwaon yung kanyang baho niya, ginubaan niya ko. Hindi man guro kami mag-away nga duha kung wala rason. Di ba?
1: Yeah.
0: So it means nag-away kami nga duha, there's something nga may mga sikrito ko nga ginpagwa niya. Kapin pa kung may mga other person nga mga involved. Di ba? May mga kampi-kampihan na ganun. Ipagwa ko man eh. Bala ka na yan. Hindi pwede yan nga. Ikaw lang yan. Ako lang yan mag-anto sa mga bashers. Eh, di ba? Gigubaan ka. Iya lang story ang nabatian sa mga tao. Tutanan niya mga pang bash. Imugid. Oh, pabalos, king ko yan. Hindi pwede yan. Ako lang yan. Tiluan na ka. Ikaw yan.
1: Ako yan, hindi. hindi, Kuya Papel J. Kay, first of all, it's not my story to tell.
2: Haba.
1: Yes. Wala ka da kung giguba mo ko. Importante, wala ko yaging panaog ang akon nga standard sa imo.
2: Ba?
1: Yes.
0: Pero stands mo man na, hindi kung example, ginguban da na ka, mag-best friend ta. Tapos ginguban da na ka todo. Ano ni si Shina, hindi mo na kayo yun na. Pala, ano na, pala utang na. Tapos wala na bayad-bayad. Tapos may migo na siya, ginakwartahan niya lang.
1: Pero akalain niya Papa Jay, ang ginambalan mo manugid sa akon. Oh. Tapos mabalaan niya nga hindi mo kuya pala utang. So, ano eh, nang mamba na ang ginsugidan mo nga kabutigon. Kabutigon si mo.
0: Dira na lang magsugod ang ano, ang away gid. Yes. Arab lang, arang bayluhan na inablasang mga tinaga, abala nga yes. Mga masakit. Actually, may mga ano man tayo, may mga ano man, may mga issue naman yung mga gagtabo sa muna, di ba? Just like what happened before sa kay, sinunigani, kay...
1: sa content creators, wala pa pala, Jay?
0: Before na sila may harap paginay, kanday Claudine Barito, kag Angelica Panganiban. Natabo man lang sila sang sa Dozo Way back 2010. Mm-mm. Hindi ka na ka-relate, why ka pa na guro, guys, kailangan ka pa na.
1: Elementary.
0: sa tong kinakusahan bala ni ano ni Claudine si Angelica. Nga si Angelica kuno napakalat sa chismis nga may relasyon kuno sila ni Martin Castro, ang best friend ni Derek Ramsey. Now, nga si Derek Ramsey to amigo ay manasta ni Rimar Santiago, ang asawa ni ano asawa ni Claudine Barito. So amo to nga naginaway man sila duwa. Because man sa may mga sikrito, may bala, kabalo kay guro si Angelica. Hindi yaman daw pagipagwa, guro mo kung hindi tuod mo, di bala. Mga public figure sila mo, may mga ginagalungan sila ng pangalan.
1: Yes.
0: So, mo to, naginaway man sila. Subong naman niya, may issue na naman. Sa so, itong ambal mo, si, sino to?
1: Si Forda, kag si Jen. I know, may mga Jansis out there nga kabalo sa sininga, ano, ng issue.
0: Si Forda, ano na ganiya, tuod niya pangalan ni Forda, ganiya man. Si ano basta Austria to yung apelyido mo. Austria or Australia. Basta mo to na ginaway man to sila. May mga nagadalahig na to mga pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Ang sikreto ni...
1: Nga ang sikreto ni Forda, ginbunyag or ginbulgal sa public ni Jen Oliveros. Nga dapat, hindi dapat, kiwala, sa una-una pa lang, wala siya permission nga magpagwas ang amo nga sikreto. Kagano eh, ang gipagwa, ipagito atong about sa mental health nga, which is sensitive, gina siya yung nga subject.
0: Nga dapat, sila lang dapat niya mag-best friend ang nakabalo. Kasi isang naginaway sila, dito na nagwa ang mga baho.
1: Yes.
0: And then dito nagsugod ang mga kampi-kampihan ka, nerd. So, amo na mga ka-K5, kamuda, be, sa inyo, be. Kung mag-aaway ka mo sa inyong friend or best friend or ginakabig na pinaka-close friend sa inyong life, ipagwa nyo bala ang iyang sikrito na pwede nga makaguba sa iya? Oo, kung hindi, kagnaa. Tawag lang ka mo sa amon nga number ha, or text ka mo or comment ka mo sa amon nga Facebook para kami makita sa
1: K5 Sagay Live Programs.
0: And of course, ako nga text 09-06-2064-048 and sakay Ati Sheng
1: 09-50-918-0742.
0: Oras natin, we've got
1: 3:19 in the afternoon.
0: Papa J
1: and Ati Sheng.
0: Programang
1: Afternoon Drive.

0: Amo na siya, kabisado ko na. Amo na nga, hambal gani nga, hindi pagkontraha ang iyong mga best friend. Eh, kabisado, yan na ang tanan mo nga, ano. Tanan mo nga weakness.
1: Ang tanan mo nga baho.
0: Wala sang iba nga may nakabalo sa imo nga weakness kundi ang imo lang gid nga best friend. Amo na nga kung mag-away ka mo, kabalo siya kung diin niya ka na yon tiraho niya masakitan ka man. Amo na pinaka amo na realidad. No, mga amo na nga mga bagay-bagay. Kung may best friend ka man gani, dapat hindi mo gid siya pag-awayon. Galing kayong tingin malikawan, di mo? Yes. O, damo-damo sa mag-best friend niya, gaano, ga-abot yun sa amo na nga part, no? Butanta na lang, kinday sino pa kayo silabi ni... Si ano pa kid? Si... Sino na siya gani? Man niya artista pa kayo dyan, man sa tuanay, man niya na ginaway, man. May harap pagin mo? Si ano? Si Chris Aquino kung si I.I. De La Salas. Ano? Oh. Natabo man ang sa ila. It's because man sa mga rumors, man. Na allege. That's why nga nag-inaway man si... Muna kisa nga, hindi kayo malikawan. So text ka mo, be. Tawag ka mo sa amon yung number, mga K-5, kung ano ang inyong opinion. Nga kung, what if mag-inaway ka mo bisay mo nga ginakabi nga best friend? Ano to ganyan sugpon?
1: Kung mag-inaway ka mo sang imo abyan or kon friend,
0: hiloan mo siya.
1: Ipagwa mo man balang iya nga sekreto nga makaguba sa iya.
0: Sige.
1: Kung may nag-text gali sa akon, Papa J, halin sa number nga 1272. Abaya, happy Wednesday, Papa J and Ate Shen. Always watching to your inspiring program. Shout out to my beloved husband, Alan Ponce, my son Joshua Ponce, and my grandson, Yuan Josh Ponce. And to all katropa inside the studio. God be with you always. God is good all the time.
0: Hindi man tadi katropa, kakifive.
1: Take good care of yourself. Take good care of yourself from avid listener Merlin Ponce of Hacienda, Colombia, Barangay Malubon. Thanks.
0: Ayan. Ay, nag-comment siya, no? Si Sir Boom Granada. Oy. Ang balya nga. Oh, ipagwagid na ya.
1: May birthday yung gali, Papa J.
0: Birthday yung
1: birthday. Isa kalumpang kami, Papa J.
0: Isa kalupok! Kamu na yung linya mo. Isa yes. Kalupok. Palupkan na ni Sir Boom.
1: Happy birthday.
0: Isa ka, lechon!
1: Baka naman, Sir Boom!
0: Hello, Sir Boom! Happy birthday! Ayan nga, may pangataga. Ang ka pa sa Malawi, kakabuhi. Yes. Pagpila man lang pagpa-waybill sa lechon, man. Barat, doon mo lang pa-waybill. Pasakarga mo lang sa series, di o.
1: Ano yun, Sir Boom! Lams na!
0: May nga bon man sa kay Arjun! Pa-shoutout Papa J sa akong mama nga si Annalyn. Always na siya kapamati sa inyong program. Thank you so much, ha? Kay ano pagid, sa kay Ini Unyo Apas. May nga pang Papa J shoutout sa tanang niya taga Barangay Puy.
1: Okay, from Clindy Martinez. Abayan ako, Kulin... Ay, SM Kulin Kubya. Hello, ma'am. Good afternoon. Kapamati ko subong sa programa ni Papa J.
0: Ay, mayong nga, Bon Frank.
1: Good listen, you're taking it.
0: Ikaw, Be Frank, kung gintraidor ka sa best friend mo, nabalaan mo, Be, na ginaway ka mo, Be. Nabalaan mo, gintraidor niya. Kaya pagwa mo balaya baho, Frank. Si Franklin, maano ni? Pagwa, giniya sa baho. Yan na lang, idigab lang. Ma'am Jennifer Droa, may nga, Bon Ati Sheng, and Papa Joy, happy birthday sa kay Sir Boom Granada. Ano ba natin? Si Gagang Nidar. Shout out sa kay Kuya Jaco. Kagay Ariel Apas. Papa J, oy. Hi, gang. May nga, bulan na kay Gagang Nidar. Kaya sino pag ina dati, Sheng?
1: Ma'am Janet Husayan. Nabayan ako. Hello, maayong hapon, Papa Jay. I'm watching from Barangay Pinapugasan, Escalante City. Wow.
0: Ay, sa mga taga Pinapugasan, good afternoon rin sa inyo. Shoutout sa Taranya KSS member, K5 Solid Supporters sa Phase 1 and Phase 2 sa may Barangay Paraiso. Sila daw ni Florenda Bore, kamamana Kaparon, Nestle Droa, and Kaparon Rosinda or Rosilda Suarez Reyes. Kay sino pa na di? Kay Maribit Cusing, Angela Nieva Gramales, Maria Fe Argel Mendoza, kay Pariko Ramil Bakan. Good afternoon. Ano ni? Mga pamati ko sa mga happy birthday today kay Boom Ganalada. Birthday ko nun ni Papang. Sa atin yung text line 09062064048. Ambalya di kung hindi magdulong si Sir Boom, ako na lang daang madulong. Sana all. Birthday mo man. Akong birthday mo man. Sige, thank you so much, ha.
1: Thanks.
0: Mabalon talang ka kay may vegetarian kami di. Tuo-tuo, rabla. Sige. Sa'yo mo dati siya, why dami, ano? Why dami mga naliligaw na kaluluwa?
1: Wala naman, Papa Jay.
0: Alright, sige. Tapos na kami kiyapon, ha. Kung mga gusto na magtawag sa amon, pwede ka mong katawag, ha. Anytime. Ato niya oras, 329. Papa Jay, kiyapon.
1: Kag-ati siya.
0: Sa programang
1: Afternoon Drive.

0: Patila, tas ang gatas, bakit mahal na? Kung nga, hindi ka mo ano yung palang alang na subong. Kung ka ba siya, ganyan mo dasang in love, dahil pangapin nyo lang na.
1: Ay, gali.
0: Kapi pa kung dito, ex, coffee mix, kapi ho nyo.
1: Ay, aray, yeah.
0: Malipataan nyo lang na ang in love na. Pinsaron nyo lang kada ladok nyo sang kape, pinsaron nyo mahal ang gatas. Mahal ang bugas. Mahal ang sardinas. Tapos, yun lang, mahal ko siya.
1: Ay, okay. Ano ba?
0: Pero may mahal siyang iba.
1: Ay, wala na, wala na. Hindi pwede, hindi pwede.
0: Oras na doon, alas
1: 3:25 sang hapon.
0: At syempre, ito niya oras mga langga. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: And of course, DTX 500.
1: Yes.
0: Ay, sa mga driver na doon, Dragalia, don't forget you'd always, everyday, kitikita magamit sang Clinica Dio Fresh. Para always fresh ang ato niya kilikili, hindi magpanimaho bihabas. Kasi magbalabla karon. Ano ni nong ang imo dala nong prutas nong? Ha, wala mo ko dala prutas, gang. Do may ara daw gamay kakapanimaho an ko nga nalata nga bihabas basi ara si motulbox. Kaya kilikili na. Amo na ah, dapat mag-clinic ka Dio Fresh kamo kag mahabon kamo sang Clea DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Nantawa nyo bala kami ni Kuya Jaco kay Hamis pa kami sa Porcelana. Itom lang kami pero Hamis.
1: Madanlog, madanlog.
0: Madulo danlog daw ginhaplasan sang grasa. Hindi mo nambal nga maputi ka dasun mo. Importante nga wala ka sang mga ano bala. Wala ka sang punggod. Oh, di ba? Wala ka sang acne. Ibod na ibla nga sultiro kapatapos na mudamo ka punggod at tisheng. Daw ano ka nalang lang daon sina. Kaping paguya mo daw wala na sang ano kabutangan. Sang punggod. Daw ano ka nalang daw punggod nga natubuan tiil. Alam daw si Ate Sheng, hamis-hamis tsura. Tawa niya sa Facebook Live, makambal ka mo nga, grabe ba, no? Ayan niya ginagamit. DTX Beauty Soap lang ang sekreto niya. Adlaw, pag-apag mata sa aga, gailan mo sa DTX Beauty Soap. Before matulog, DTX Beauty Soap. Amo nang resulta. Basta subong single, yan po.
1: Wala na.
0: Wala na iya nga, ano, effect.
1: Padlock naman na sila magamit, o Bachi?
0: Side effect.
1: Importante, guwapa ka, guwapo, ah. Ano man ang may ara ka, nubia, nubio, kung hindi ka...
0: Laway ka.
1: Ay, wala. Laway na yun.
0: Hala, sige. What's the topic na dun, ah? Kung naginaway ka mo sa ginagabing mga best friend.
1: Kung naginaway ka mo sa ginagabing mga best friend, ipagwa mo man bala ang sekreto niya nga makaguba sa iya.
0: Kung naginaway ka mo sa imong best friend, ipagwa mo man bala ang sekreto niya nga makaguba sa iya. Sige, kambal din ni...
1: Oh, may nagtawag sa akong papalit.
0: Sige.
1: Okay.
0: Answer the phone.
1: From 274.
0: Wala na lang ang Bluetooth, no?
1: Wala.
0: I-try, be. Sige, dira na lang. Agay! Painay, radyo mo. Sakit-sakit sa dulungan.
1: Hello? Hello, good afternoon. Sino ni ma'am?
2: Selena, ma'am.
1: Sino, ma'am?
2: Selena.
1: Ma'am, Selena from?
2: Selena po.
1: Sa Adinalin, miss? Oh.
0: Sabi ko sa home credit.
1: Sabi ko gani ka utangan ko naman. So si Ma'am Selena halin sa barangay
2: Paraiso.
1: Yes. Ma'am, batian lang ko da.
2: Yes, ma'am.
1: Okay, may pamangkot ko si mo, ma'am, ha?
2: Okay.
1: Ma'am, kung ikaw bi ang may ano, kung ginaway ka mo bisang imo nga amiga or sa imo nga best friend, kag may nabalaan kasi yung sekreto, i-bulgar mo man ibala sa kadamaan?
2: Hindi.
1: Nga man mamahaw?
2: Ano ba lang ginatawag mo, best friend? Sa nanon yung guro, kailangan nga duwan. Magit na guro mahabaw, depende na lang eh. Kukunahan ka niya.
0: Diya mo na gani, na ginaway na gani ka mo. Botsing ganun, ginunahan ka na niya.
2: Hindi, jabot eh.
0: Nga man, nga man.
1: Masama na siya.
0: Maski ginpagwa, maski ginpagwa niya na ang imo nga mga sekreto, maski gintabi-tabi yan na ka nga si si Elena bala, amo ni bala klaseng pagkababayi bala, why ni ka pang toothbrush? Ate amo na be, hindi mo gyapon pagipagwa ya sekreto.
2: Hindi gyapon Papa J.
0: Wow.
2: Okay.
0: Yeah. Yeah.
1: Kag sigurado kag ano guro Papa J ginano ya, gina gina-preserve ya ba ang ilang pagka-best friend?
0: Oo. Oh.
2: Kala nung puro po ginahambal ya sa imo. Basta best friend, gadangan mo sa'yo. Hindi ko nagmahimo, guro Papa J.
0: Aba. Ay, salamam. Bala ko da, ma'am. Swerte ka tama ang imo nga mga amiga.
2: Sa imo.
0: Pwede. Basi may isa ka na kamigya ka ma'am. Bala na karan sa imo nga. Pula matadaan na kinyintos. Ah, sige. May ano ka sa'yo, Ate Sheng? May pabagting ka sa'yo? May ano ka? May 5 seconds challenge ka?
1: Ready ka na, Nay? Sa mo nga pahampang?
2: Ready na, Ma'am
1: okay.
2: Sheng.
1: Okay. So, sa rainbow, may ara tapito ka colors. Tapos, ulihin na. So, ulihin sa colors ang rainbow. Color violet. Kung ang blue... Kung ang Tagalog ng blue is bughaw, ano naman ang Tagalog ng violet? Ubig. Do ano man na, pagkaon man.
0: Ano na, ice cream? Ubig? OB is not ano Tagalog. Sang ano, sang violet.
1: Anong OB? It's food.
0: Oh.
2: OB ano, OB nga food.
0: Ang Tagalog sa ano, sa violet is
1: lila.
0: Lila.
1: Yes.
0: Oh, lila. Now you know. Ayan. So next naman, tawag lang sa gyapon sa amo na kay base pahapos ni nga pahapos kay pa, sa Friday dapat may makadaog gid sang isa ka box.
1: Yes.
0: Okay panata ko na naman.
1: Panata.
0: Ah, basta magsweldo ko may ano gigo may pa premium gigo nga dapat ma-claim gid sa ano. Ah, sige. Bye kada may tamya won, Ma'am Elena.
2: Tamya ko kay ako ng mama.
0: Sino pa?
1: Sino pa, ma'am?
2: Kaga nga akong mga friend man.
1: Wow.
0: Amo lang na.
2: Amo lang na, Papa J.
0: Alright, sige. Bye-bye!
1: Thank you.
2: Bye-bye. Thank you, Papa J.
0: Amping, adi malumping. Oras, nato na ti Sheng.
1: 3:43 sang hapon.
0: Papa J, gapon!
1: Kag-ati Sheng.

0: Diggy, diggy, diggy, dong. Kung akong mahalin mo, di ka lang mapapaulala.
1: Papapa, ano pa?
0: Ay, lang 3:46 on the clock, mga K5. Upo nyo man sa Gapon. Papa Jay.
1: And that is Shine.
0: Ayan. Ay, hi, Landra, sa kay Master Genie Olate. The, ano, the veterans. Si Boss, ano, bossing na to, ng Migo. Si Papang Jenny. Hambal din ni Ma'am Joy Gante Aldoisa pag ako unaan, Papa Jay. Ate Sheng, fight, fight, fight for rights. Diba, talking sa'yo?
1: Diba, talking sa'yo?
0: Hindi ka niyo pa-pirding, mama niya, no?
1: Nag-satali kayo nga siya.
0: Good afternoon, Papa Jay, Ate Sheng, especially kay SM Colleen Cubia. Shout out to all my customers and users of DTX Coffee Mix Lovers. Ay, available ni sila ni Ma'am Joy ang doon yung DTX Coffee Mix. Sino pa natin?
1: Good afternoon to Ma'am Rosie Magbanwa.
0: Ay, Nanay Rosie! Mayong hapon. Mayong hapon man, Papa Jay. And Ate Sheng, shout out sa pamilya ni Dar sa may punong Jolly Washing Watsing. Watsing! Mura magkatungkuan. Happy wedding, best wishes. At sa may barangay tinampaan. Mayong hapon lang sa mga tinampaan. Kadis! So may Kadis na nada. And Nambalya di okon. Ako, Pabs, labi may kaaway sa akon mga abiyan. Mabato ko yung ano, mabato ko yan. Mangisog ko yan. Batuhon ko siya tinapay para maumpawan. Ah, maningin basa mo gina. Isog-isog si mo, pero kabalo ko bala kung ano yung mukha hinaan.
1: Uy.
0: Pakitaan mo lang ni siya sa burang uso niya, men.
1: Uy.
0: Magulpi lang ni siya ka ano. Ulala. Gaga ni Dar, once again, good afternoon sa kay Nanay Rosie, kay sino pa natin. Happy birthday, kuno. Happy birthday, Papang, kay Miss, ano na yun? Happy birthday, Papa Jay, kag Miss yun na kay Sir Boom Granada. Okay, good afternoon, Ma'am Rosie. Makakarating. Pero hindi naman, hindi kami magtamyaw. Sige, kay wala lechon. Nangigid dyan kung may lechon eh. Malay mo, ang lechon lang ni Sir Boom ang makadula sa akon, askad sa tutunlan. Good afternoon, Ma'am Suelo! Gagpapadya, grabe. Ma'am Suelo, gidya?
1: Kalaway mo.
0: Ate Sheng, Ate Sheng!
1: Ate Sheng, yeah.
0: Patamyaw, Buok family and Sculptor family. Hi, Ma'am

0: hapon. Papa Jay ang Tagalog sa Lila kay ano, Tagalog sa Violet kay Lila. Amo na gani, o galing kay tawag ka mo. Gusto gin magdaog, tawag ka mo. Ang ano, ang sabat dito sa comment section, ano siya, invalid.
1: Invalid. Alin kay Roy Pabiran, ang baya, shout out kay Boss Yuhan.
0: Ay, Boss Yuhan! Yes. Si Master, Boss Yuhan, good afternoon mo, boss, and advance happy, happy birthday. Excited na kami. Wala, ano? Wala motif?
1: Di ba makala kami subong?
0: Makala kami dahan subong sa ang amon niya, bayo. I thank you so much, good boss Yuhan. Ano palang, birthday palang to ni Ma'am Shirley Yap sa iya nga wifey. Pagkanto na mo ni Kuya Jaco, pagpaningao na mo to. Invite na kami ni boss Yuhan, layo-layo pa. So, dapat preparahan, good na ni. Happy birthday, boss Yuhan. Hambal din ni 0528. Papa J, kung ang akon sikrito, ipagawa niya, ipagawa ko man ang sikrito niya. Hindi pwedeng ako lang ang maguba. Kung maguba naman lang gina nga mo mag-best friend, gub-anay na lang.
1: Uy, kabe naman.
0: Taryota stand. Kung gub-anay, gub-anay. Oh.
1: Laway man na Papa J, nga gubanay. Basi ya may chance pa yung nga mag uli ay kamo ya.
0: Ate, depende na kung mag uli ay kami panahon na ang makapag-tell. Pero as long as nga nabalaan yung ginagubaan niya ko, mga sikrito ko nga dapat kami lang duha ang nakabalo. Ate, don't try me. Kilala mo naman ang papa mo. at the clock mga K-5. Right after sininga music mga K-5, maghatag kami ni ano, gamay nga advice regarding sininga matter. Yes. Ni Ate Shen kung ano ang mga dos and don'ts para malikawan ang mga amuna klase ng mga problems. Here's a song from Mimi Alimbong.

0: Time check, it is now 6 minutes before 4 mga KK5. And that time check was brought to you by Tarragon Coffee and Bar. Hey, lagawan mo to ha, may aras sila dahil sa pa-concert. And may aras sila dahil sa manamit niya mga pagkaon. And may bagos na subong amino ang ilang mga healthy ng mga pagkaon. May aras ang piniritong isda, may mga kinilaw ng mga veggies. Kadtong mo to ha sa Tarragon Coffee and Bar. May mga fresh lang ang mga okra. Wow. Ginlapuhan lang bala ati siya. Parting na may tagid. And of course, diraman sa may Mr. Chains Lechon Manok Agliampo. Tinawin nyo ilang manamit sa Buruso Dagko Busok ng Lechon Manok. Naranamdang sa may tubangan sa kinabutangan piriyahan yung magpiesta ang saka. Dalumsang puno sa mangga, kihigad lang gid sang bulkitan. Ah. Kung flat ka mo ilong, pabulkit. Kaya ko, kapilan ako ito nagpabulkit. Huwag yapo na. Nakabira man sa may Meat Master, sila ni Sir Dindin si. Pagkita mo sa barato, di kalidad niya karne. Sila mo sa may Meat Master. Aranam tang sa may ground floor sa Joy Theater Building. And of course, mandra sa may DDS. Poultry Supply. Aranam tang sa kilid sa AB Brother, mga kakaifan. And back to the topic, mga K5, kung nag-away ka mo sa inyong best friend, abiyan, ipagwa mo bala ang sikrito niya nga makaguba sa iya. So, why naman ta oras kay K5 siya? Matag na lang tag-oros ang medyo lipot lang advice man eh.
1: Gamay na stand na lang So, kuya, Papa J, masiling ko yung nga hindi, gid ko yung magano, i-vulgar. Hindi ko gid yung i-vulgar ang sekreto sa nga kon nga friend, ilabi na kung mag-inaway kami. Kay, amo na gani, first and foremost, it's not my story to tell. Kag wala gid ko yung permission para i-vulgar sa public sina. Kay first gani, ginsugidan ka sang sekreto sang imo abyan, kay bangod, ginhatag sa imo, bala ang trust nga hindi mo na iya pag-ibulgar sa iban. Kagdugin na ano ya, gina-take ya ka as a sacrament or arablang peace kaniya or basta arablang nang kapati siya nga hindi mo gidya kaya yung maghambal sina miski maginano pata. Kay kabalo siya ya nga ang pagka-best friend nyo duwa is something nga dapat nga need nga i-preserve. And siguro Papa Jay, ang mahamba ko lang da siguro sa mga friend bala nga mahilig mang maba hindi man sa ano kay miya mo gitan niya sa realidad. Siguro boundaries. Kundiin ka lang asta. Nga kung maginaway ka mo hindi mo ya pagdalahigon ang sekreto sang isa. Kay kalauay nga idalahig mo pa ya ang sekreto sang isa nga wala ka gani permission. Tapos nang ano eh, muna, nang wala ka gid yada iya right nga maghambal sina.
0: And then sa mag-best friend man, no, it doesn't mean yung mag-best friend ka mo, dapat mag-set yung mag-yapon sa boundaries about your secrets.
1: Yes,
0: no, kaya hindi tanan niya personal ng mga bagay, kinanglan isugid mo sa mga best friend. Nga, kabalo ka, nga sa pila ka adlaw, if ever, mangin matabo nga mag-inaway ka mo, nga makaguba sa imong imahe. And then, kung example, mag-inaway ka mo, mag-best friend, tapos gin-post yan na ka sa social media, gin-kubaan yan na ka, ang ma-advise ko da is, hindi mo siya pag-patulan.
1: Yes.
0: Na through social media man. Pwede mo siyang i-confront.
1: Yes.
0: Pwede mo siyang istoryahon personal.
1: Yes.
0: Kung nga, ginhimo yun ang sa'yo mo. Yes. Kung hindi gin sa'yo madala, kung mga maanugin sa'yo, at least gin-confronta mo siya, nagatubangay ka mo. Kung hindi gin sa'yo maguntat, guramusang gin.
1: Tagano eh, nang diragid makita kung ano ka klase nga tao. Nga may prinsipyo kaga, may prinsipyo ka kag may integridad when it comes sa friendship.
0: Correct. And pinakaano pagida ang best pagida, samtang nag-aaway ka mo, hindi ka dayon mag-desisyon ura-urada. Yes. Samtang gainit pang ulo mo. Kay damo ka na mapinsaran mo. Oh, samtang gainit pang ulo mo, tanan niya mga hate na about sa inyong duwa. Ipagwa mo gina.
1: Yes.
0: That's why nga hindi ka dayon mag ura-urada desisyon. Kay isa ka maling desisyon lang dako nga gamo ang yes. ano ang mangin na resulta ati sheng di black.
1: Yes, yes.
0: And of course ako na learn to ano, learn to tawag sini gani say sorry.
1: Yeah.
0: Apologize, forgive, if possible, kung madala pa lang sa amo na ng mga bagay. Kaya at the end of the day, dugay pa kamuya magkalapatay nga doon. magkita ay pang landas niya. Di ba lang? Kalain man nga mag-best friend ka mo sa doon, mag-inaway ka mo sa bung. Ang maguba sina, hindi man ang mga tao nga nakapalibot sa inyo. Kundi kamo lang gidiyagyapo na maguba. Kagkamo lang gyapo no, brahon sang ano, brahon sang sawsawan sa mga ano,
1: yes,
0: di ba lang?
1: Yes, yes.
0: That's why nga, kung may mo, learn to forgive and apologize kung ikaw nakasala. Pero kung hindi na gidya madala ang ano, hindi na gidya healthy ang inyong relationship bilang mag-best friend.
1: Siguro
0: ano ka na lang? Distansya na
1: yes,
0: lang.
1: Yes.
0: Cut off na lang gid.
1: Yes.
0: Cut off na lang gid ang inyong friendship.
1: Yes.
0: Over. At least ano na lang, parang ano na lang kamo strangers pero wala sang hatred.
1: Yes.
0: You know, wala sang mga gossip na maglinaptapa about sa inyong duwa. Amo lang na. Amo lang na ka simple. Amo na nga, kung may mag-try door sa akon, di ka gid pakita. Just kidding. Anyways, why na kami oras ni Ate Sheng. Time for us to say goodbye. Buwas naman.
1: Buwas naman.
0: Dere mang gyapon, same time.
1: Same station.
0: Same frequency.
1: Same DJs.
0: Ayan din biyan sa amon station manager.
1: Miss Colleen Cubia.
0: And of course, sa amon di kakabdanan sa technical side.
1: Sa amon ng mga immersionists.
0: I like and I Kuya Jacko, K5 Matt, and the rest of the team. Siyempre, sa ato niya mag-KSS akang sa ato niya pinalangga nga CEO.
1: Si Doc Ramil Uy.
0: Ayan. Hindi naman si Papa Jay.
1: Kagati siyang.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang kalingawan.
1: Sa Negros.
0: K5.
1: News FM.
0: Bye-bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Wednesday. Mwah! Amping, di mo malumping.
2: K5 News FM.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas.
2: Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayunon natong sumong sa pangsipad-sipad ang matahong makasumbon sa katong drama sa kanginan. Inyong ginbakuhan sa leksyon, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Tingkakadugin!

0: perang nahot na lang balang kuluaon mo sa akon sa swildongan eh. Tapos 19 pa lang, Mila.
1: Ay, sige lang bala, ma'am. Iwala ta sinimahimo. Basta para sa kabataan, ay, bahala na magpurdoy ako.
0: Ay, di sige eh. Pero sa dasun bulan, ha, hindi ko na yung pa-advance mo, nakabati ka? Kaya daw ako pa yung maperdi sa atong duwa?
1: Ati, oo, ma'am, ah. Kung hindi, hindi eh.
0: Anong siling mo, Mila?
1: Ba, ha? Eh, anong siling ko, ma'am, how? Daw wala man tumalain sa ginambal ko. Ang siling ko man lang, kung hindi, hindi eh.
0: Bo, anay ka, Mila, ha? Naano ka man? Nga daw ka lain na gitsubong sa imo, how? Ay, matyaga ko blasi mo daw naga-drugs ka. Daw lutang ka. Kag nagasabat-sabat ka na subong sa akon. Ay, abihaling ka na lang sa balay. Kaya daw high blood doon kaya sa imo. Ala, himusa ng mga gamit mo. Halin ka na lang gitsubong kahit may gina. Ha? Kapatid ka?
1: Ba, Ma'am Runa?
0: Ay, palihog lang ha. Palihog lang, Gidmila. Halin na lang. Nakabati ka! Halin na lang!

0: Pre, kamusta ang skater?
1: Ah.
0: Daog ka naman o ba si dinaog-daog?
1: Wala, pagid ko ka daog, liwat, pre.
0: Ang sikrito da, pre, hindi lang pagkadaod-lawa, bala. Kung may extra, mula na nga, magampang ka. Kaya wala pa yasang nagmilyonaryos panahor, pre. Pero damo na milyonaryo nga namigado, inayatuod gina.
2: Ah, kabalo ko na, pre, ah. Kalma lang, bala. Lingaw-lingaw malang niyang akon, pre.
0: Te, pila lang napirdi mo?
2: Ha? Ha? Gamay mo man lang, ah.
0: Ah, ti mayo, eh. O, ti ano, kapita?
2: Ah, sige lang, pre, ah. Nakakapin ako, ah. May balon ko kay na nga DTX coffee mix, eh.
0: Wow! Bungga, kumpare ko, ba? DTX, galing ginakapi mo?
2: Oo, pre. Nami, abi. Kaga, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Daw nabatian ko na sa radyo, kuya.
2: Ati, uwi. Eh, dira ko ba na yan nabatian mo? Ah, sige, pre, kapi na to, ah. Kay matulutan ba, ilang ko di anay sa igadalan, ho? Basi may makuha pa ko di karon nga pa sa hero.
0: Ate, sige pre, hamon ako pre.
2: Oh, sige pre.
3: Pre, kapita.
2: Daw ga kalam gid ang kamot ko nga maghampang liwat, ah. Daw naghanas ang paginawa ko. Daw mahampang naman ko sang scatter. Daw to pamatyagan ko. Tumadaogid ko subong adlaw mo. Ito ginapamatsyagan ko, gid. Eh, nanong mayo ko nga himuon man para nga makakwarta ko dako man. Dapat, abi, kapitalan ko ginisang dako-dako para makabawi ko. Eh, pila palang dingadaan ang kita ko sa pamasadaw. Abi, isipon ko, be. One, two, three.

0: Hala? Anong siling mo, Nay? Wala ka na o, bra?
1: Ah, wala na. Ginpahalin ako sang broha kung ama.
2: Ay, broha ka man ko ron, ay.
1: Ay, paghipos kay Kinkin, ha? Paghipos. Pasi, tiwim, mabiguwasan ta karon.
0: Hipos na kayo.
2: Ikanuga, pagkidang pigado, tay.
0: Ken, hipos na kayo. Uha, magigaroon ang parte mo.
1: Lintik, ho? Isa pa, ha? Mahuyapan ka gigaroon, Ken. Nagalibog na ba yung ulo ko, ha? Nagalibog ng ulo ko sa diin mangita sang sayluhan, ha? Basi karon, ikaw gigaroon ang mokpan. May imo ka gigaroon, ha?
0: Ken, lakat na. Lakat na to sa kwarto. Dali, bayaan tayo si nanay.
1: Pugas niya. Sige lang. Mamangkot-mangkot ko to ba sa tinda. Kung may nagapangita bulig. Is amin naga kakita ako na nga ginapilit sa pusti eh. Nga nagapahibalo, nga nagapangita sang bulig o kung servidura. Pero mas gusto ko na lang ah. Sulod balay ang ubra ko ah. Eh pwede ko yagyapon kahampang sang scatter. Bisa patago lang balaw ah. Ay, hindi ko yung mag-untat, ah. Asta nga hindi ko yung makabawi. Kay, may ara daan nga ginahambal ko, no. Mga hulubaton nga daan nga hambal nila. A winner never quits. Gusto gid na. Kay, paano ko yung makabawi kung mauntat ko? Pero kung sigihon ko ni, may chance agad niya nga makabawi ako. May chance agad niya.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: alas 12 na pasado. Eh, wala pa yan makagrahe si Booking, haw. Ang isa niya kaupon ka driver. Nakarimit na. Eh, siya yung wala pagyapon, no? Eh, may nagatawag sa cellphone ko. Ah, sabdon ko. Hello? Si Donnie?
1: Hello, boss? Boss?
0: Oh, hello?
1: Si Booking ni?
0: Eh, Booking, eh, diin ka. Kaya napang hulat ko sa imo. Eh, wala ka pa yung nagrahe, haw. Gintawagan ka sa cellphone mo. Wala ka man nagasabat.
1: Boss? Aari ko di sa police station, boss? Gin-hold up ko?
0: Eh, ano? Eh, sa diin ka police station, ha, Booking? Eh, kamusta ka? Wala ka pilas?
1: Wala man, Busing. May black eye lang ko, ah. Kay mabato ko tani si ila mo. Mabato ko tani sa old upper. Galing ginsumbag ya ko, boss. Kagagin kuha yung cellphone ko. Ang ako nga ginpasadaan, oh, boss, gid.
0: Ah, sige lang. Hindi lang ina pagpanumduma. Kwarta lang ina. Eh, mukhang makita lang na. Ang taksi, ah. And then?
1: Gindala nila, bossing. Kinpapanaog ko nila.
0: Nila? O ko niya? Pila ka taong nag-hold up sa imo, haw? Ha? Kaya nahambal mo niya. E, daso naman subong nila. Wala ka santong sugid mo, Booking, haw?
1: Boss, ginanerbios pa ko, boss. Isa lang ako, ang hold upper, boss. Pero ka na ko gatawo. Ano man lang yung pwersa ko sa iyaban? Ito, palito lang ko ya. Siya ya, daw si Arnold Schwarzenegger. Galingin ang pasumog ang ulo ko ya, boss. Naigo ko sa kiniumulya, galingin-lingin ginya ulo ko. Busing, mapasugat ko, tani. Walang ko di blang kwarto, gay nungpliti. Ari ako di sa police station, boss. Kinagpablatter ko.
0: Sige. Tugwaton ko ikaw, dira.
1: Salamat.

0: tarantado nga muking? Nga adriya man niya sa ugsaran kuya ginggarahing taksi nga ginabiyahi yaman. Nga ginagarahi yaman ito sa tag-iya?
1: Oh,
0: kung kisabaya, daw gusto ko na langit mag-star sa putok-putokan sang bukid para hindi na kami permine magkilita ay mo. Hindi ginayawaan ako kag ginabuisitan sa ginaubra nila sa pag-abuhi nila. Ano man ni sila yaman? Ay, daw hindi ko kaintindi sa mga drama nila sa kabuhi. Ay, ambot na lang. Ambot na lang.

0: akin? Galibog lang ulo ko.
1: Ano ba niya? Ano nga? What's your problem?
0: Tarong bla. No ga English, English bla.
1: Ano nga? Gusto ko yung mag-practice English. Kay ma-call center ko yung magtako ko.
0: Galibog ang ulo ko. Kasi nanay. Ang baliya ha. Wala na siya obra. Permis lagawa ni tatay. Permis lagi nagawa ni tatay sa may obra pa siya. Ayan, pag-insubong.
1: Eh, ano pa, Bi? Bigado, Gid?
0: Ay, takaan ko, ah. Tanid ako na kung subong ba? Para kahalin ako, di. Kag... mangita na kobra sa Manila.
1: Ah, hi. Biyaan mo, kuya?
0: Di kung dako na ko. Dako ka naman, na. Mangita ka man obra, eh. Sa layo nga lugar. Para hindi mo na mabatian ang baisay kag yaw-yawana ay dire sa balay. Sa tuod lang, tutokin. Natakaan, nagi ko sa pangabuhi, daya. Pigado, gid. Pigado, gid, ya. At tutokin? Ano to? Nagsindit sila na yaw? Nano siya? Nano sila na?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max sa Pekibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sunod ninyo sa pagbabati ang mga matawang kasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sa pagtunuan yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadogin! Ginsulat sa direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabake Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad. AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod,
1: pag-espress
0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1, 101.5
14: K5 News. Oras ang K5 News, FM 4:30 na ng hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
18: El Castigador.
19: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 7 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palabali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa tong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sud FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon na may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita mabalian kag malantaw sa amunsing mga social media accounts at YouTube channel K5 News FM Bacolod 101.5, TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa amunsing duwa ka mga Facebook pages, K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita mabalian via live audio streaming sa application sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphones, ang K5 News FM Philippines. Ginapdan ako sa ako sing mangkilan nga mas paring partner sa technical side upon si kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Ocho. Mga kaki-5 lilion ko, baby, pila ng kadlaw, baby.

0: 69 días na magkakipay Pasko na. Pasko ako ha, hindi kayo magkalipat. And of course, gusto naman ang Miaw Kakipay with Renny Plastar na pinakagwapo nga picture ni Kakipay Boom Granada. Okay, naghihiwat karon siya si Kadlawan. Happy, happy birthday sa naghiwat o kung Kakipay Ethangli.
1: Alright!
0: Nga lang ko nagwa sa nipakita siya. Ako sir, ang nagbulos kay Adrian. Ipakita ang picture ni Kakipay Boom Granada.

Do palso ko kay Five Bethana, do pigawa ko. Do ay gijapong ipakita picture ni kay Five Bumaw. Do makusian kay gini kay Five Bumbuas.

0: Amuna yan. Happy, happy birthday ka K5 Garby Complete. Boom, granada. Dala tingin butang nyo. Ka K5 Carlo Benedict Oberas. Alright! Ayo, aka Boom, granada. Mahublasan ka man sa mga birthday greetings, no? Alright! Dapat naman nga kung mag-birthday ka sa K5, hindi ka mag-absent. Oh, kay kung mag-absent ka, lang tawag, kagwagin matutuod mga pangalan na kay K5. Boom!
1: Oho.
0: Na ako nung mag-birthday ko, hindi ko mag-absent kay sigurado, lain gina nga pangalan ng magwa yun mo. Happy, happy birthday, Liwat, kay K5 Boom, Granada. Isa ko nung kalupok, kamalimam, chuli ko lado. Uy, galantaw si K5 Boom. Tapat kay Guno Ethan. Ma'am Julie Nunez Colliado, Bing Selfin, Di Magalaw na. Si Ron, say, ipadala ko lang da kay Bea Claire, magalaw na ang Pasko mo. Ay! Ma'am Di Magalaw na. Salamat, gina. Oy, thank you so much, gin. Julie Colliado, happiest birthday, Mr. Hugot. Our ICL coordinator, Sir Boom Granada. Paskohan ta ka sa Rod sa Palma from Bing Selfin. Oy! Dale Rose Domingo, nagapamati man Kuya Kenneth Uy. Nagapamati man, ano? Sa naghihiwat karon siya sa katawan, happy, happy birthday. Kasi sa naghihiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa maghihiwat buwas, advance happy birthday. Rosie Magbanuan, nagapamati man. Numat Hero Lizelle, happy birthday Sir Boom. Isa kalupok. Nena Taranilla, Papang June Ramos Lydia William Roslyn Delicanaga, May Dagay, nagapamati man. Papang Eduardo Juju Galuna. Marie-Chris Navarro, kagpapang Erning Poderoso. Si Obispo Galunada. Sa Barangay Vista Alegre, kag si Jude. Alas 4.39, check kami si Kagipad Shine Lakson sa mga dalagko ng mga balita nasyonal. Ibalawang tanong naman nga mga balita karon nga iga-presentar ni Kagipad. Ang grabe, abi, lagi, iga-antan na time. Abi, play, abi, pa-play. Ipa-play kay K5 Adrian ang emotion nga tribute kay K5 Boom. Garbigin tribute tanyang gid ko.
2: Alright!
0: Abi, bebe, ano na? Oh? Ano na sa? Ikaw manatan! Ate, huwag ginatan ah. Gin pa, sulod mo na si Boom, si K5 Boom. Kayo mapa-ara kagli, ma-intra kagli, daya. Sige, check na si K5 Shine Lakson, K5. Oh, ibalaw ito mga dalag ko. K5 Shine, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
4: Mayang hapon, Sir Rods. Kumusta nga ko na signal kay daw call center agent.
0: Oo.
4: Buong sa gihapon. Okay lang, Sir Rods. Pasensya gid. Kay ginhatagan ko niya na isang prioridad ang report nga nagsulod.
0: Uh-huh.
4: Actually, kahapon pa ni Sir Rods gina-confirm gid naton kung bala makabi gid man nga misteryoso nga balatian ining nag-igo sa isa ka laboratory technician sa Russia.
0: Uy!
4: Padumdum ka to sa COVID-19, Sir Rods.
0: Oo.
4: Hindi ko ni pag-i-report para sa publiko nga mag-panic ka. That is not may ano ah. Kinahanglan abi aware kita sini.
0: Uh-huh.
4: Kay amo maning natabo sa COVID mo. As far as I can remember, may napatay to nga kwan nga doktor sa China. Una nga nagmasakit rather ang doktor.
0: Mm-hmm.
4: And wala siya ginpahanugutan sa China nga i-report o kuno share sa publiko ang nagakatabo to sa Wuhan bala. Kay damo-damo to ang ginpangtrangkaso and then sa isa ka komunidad do kadamo-damo sa mga naglala kag may mga nagkalamatay.
0: Uh-huh.
4: So atong doktor nga nagpositibo man sa COVID amo tong nagbulgar nga may natabo nagali sa Wuhan China nga amo sina. Now sa Russia sa Rhodes may information kita nga nakuha nga may isa ka laboratory technician sa Siberia nga napatay.
0: Uy.
4: Bangod na isa ka bacteria. Bacteria niya ha, ang COVID is virus.
0: Mm-hmm.
4: This is a bacteria. dito sa Rhodes, sa Siberia, may ara sila sang laboratorio nga ang ngalan is Anti-Plague Research Institute Siberia and the Far East. Ini siya nga laboratorio, diri ginapatigayon ang research angot sa sining bakterya nga nagahatag sang balatian sa aton nga baga. Daw ini siya nga bakterya ang plague na ginatawag, actually PLAGUE. Dugay na ni siya si Rhodes mo. Makamamatay ini nga bakterya, kadugay-dugay na ni nga balatian actually. And once nga makaangkon ka sini, pwede kagidya nga maglala. Pwede nga maapektuhan ang imo nga respiratory system. Tubtob nga mabawian ka sang kabuhi. Nga may report nga daw nag-leak ang bakterya. May report nga may naapektuhan nga isa ka laboratory technician kag nabawian sang kabuhi.
0: Uy.
4: May report nga may ara sang kapin 200 pagid ka mga persona.
0: Wow.
4: Nga ginapaidalom subong sa quarantine bangod sining paggwa or pag-leak sang bakterya.
0: Way pangalan ng bakterya, no? Way pa?
4: Plague. Ang bakterya, isang ang tawag nila is plague eh.
0: Oo.
4: Though amo na ang I'm not sure if this is specifically the name of the bacteria, but when we say plague, it is a serious illness, isang kaseryoso nga balatian nga tuga sang bacteria nga ginatawag nga

0: Christian. And hindi sila mag why nila ginakuan bala ginahambal nga dapat maghalong ang publiko. And for so many years ang Russia ginatago gininila mo ang mga aligasyon nga may ara sila sang kumbaga secret weapon ang gamito nila is germs, kagaw, batok sa ilang kontra. Daan mo na bla si Rods. Ining ginatawag nila nga biological weapons. Ginakwan, ginaiyas ang Russia, ginapanginwala nga may amuna sila nga mga nagagamit or nga may gina ano ni may gina develop sila nga biological weapons.
1: Oh.
0: Sa gira damo sang pwede nga mangin armas mo. Pwede nga ano ganing tawag sini? Pwede nga kagaw ang gamiton mo. Pwede nga damo sang pwede gamiton eh.
1: Kaysa una ginagamit pa lang sa una kay Kipepchen daw inablang poison sa hangit na tawag na.
0: Oo.
1: Do ginapasuhan ka do something like nga ginabutang ka sa chamber, ginapasuhan ka, ginapoison ka.
0: Iniya si Rods kun
1: mas. Iniya living organism ni KG5 Shine. Oh, masakit balatian. Si isa buwag mo bisi isa ka lugar mo na oh, tapos ti
0: yes.
1: Manglato na ya.
0: Yes. Hindi lang kay pagpilit yan niya sa tao, ya si Rods ya. Hindi ka nakahimo sang dapat mo himuon mo. Kay ang feeling mo na ti syempre do ginatrangkaso ka na. Pila lang ka oras or pila lang ka adlaw, pwede ka na yung magmasakit, makabato ka pa na sa gera. Kung magmalasakit na ka mo da, kung ubuhon ka mo, kag hindi na ka mo makaginhawa. Kaya ang iguon niya is respiratory system. So ginadeny, ginaiyas ang Russia nga magamit sila sang biological weapons or may ara sila sang ginatawag nga biological weapons program. Hindi gid sila yung mag-ako. Subong ang Amerika, si US Secretary of State Marco Rubio sang Amerika, siling niya kinanglan niya ang Russia ya maging transparent sa matuod-tuod subong nga sitwasyon. Ang siling ni Rubio nga ginamonitor na ya sang Amerika ang Russia very very closely bangod sining insidente. Now may report a few minutes ago nga nakuha ang news center nga may isa na naman nga napatay.
1: Uy, Russia, so, Japan.
0: Oh. Yes. Oo. So duha na si Rods because ang una nga information, isa ka laboratory technician ang napatay and then may kapin 200 nga ginapaidalom sa quarantine. So ang nakuha naton nga information a few minutes ago nga may isa pagid nga nabawian naman sa kabuhi. We don't know what's the real status sang sining health status sa sining kapin 200 nga ginasiling nila nga ginapaidalom sa quarantine. And Russia is kwan gid sila ya si Rods do hindi gid sila magpagwa sang anuman nga statement kag gina news blackout nila si Rods.
1: Aha. Uh-huh. Ginatago nila balis publiko ni.
0: Yes, oo. So ini nga klase sang balita, we need to monitor this also very closely. Pero nagpagwa man ang World Health Organization nga siling nila si Rods, hindi ah. Kuan lang ni ah. Hindi niya makabig nga public health risk. Hindi delikado ang publiko dere. Bisan pa nga may report nga may isa ka laboratory technician nga nabawian sang kabuhi bangod sang plague. But you know, kinahanglan kuan gid eh, i-monitor gid eh siling sang Amerika and kinahanglan maging transparent gid ang Russia. No, ang napatay actually is a 28-year-old woman, no? 28 anyos ang ngalan niya, si Daria Slipolova. Amot insakto na
1: sa. Oh, muna si ba siguro, yes. Kay hindi mo na magbalum.
0: Oo.
1: Pero ginag-report sila sa World Health Organization, gin-report nila wala kuno isang kaso na kakipepshine mo.
0: Yes. Amo na ganing
1: sumining ginatago nila posible pero may napatay ang pamangkot. Oo. Ano

0: to ang ging kamatyan.
1: Oo. It's a do isa ka klase sang pneumonia si Rods.
0: Mm-mm.
1: Oo. Ang ginatawag nila nga pneumonic plague.
0: Mm-mm.
1: Kag ang kagaw pag ang bacteria pag sulod ya sa lawas ang 28 year old ni nga si Shipilova sang laboratory technician sang isa ka laboratorio dito sa Siberia sa Russia. Ang ginigo is ang iyagid baga.
0: Mm-hmm.
1: Kag why gid siya naka-survive si Rods? We need to confirm this
0: from grabe gin panginwala ni Javier Pizarro Serta. Amo ning head sang Yersinia Research Unit kag ipabshine. Ang ambal niya ti nakakwan sila nakasuot. Nya bisa may mabuka pasla kuno nga tube da. Indi masla kuno imalitan. Daw baga daw ginapagwa nila nga ang ging kamatyan sang technician indi tiya sa plague, indi something nga daw amo na ang bacteria nga nakapatay. So that's amuna, why gin-link lang nila sa pneumonia.
1: Amo na gani si Rods.
0: Nga grabe, dapat, no?
1: Ang Russia, kinahanglan maging transparent. Mm. Tanawan niyo
0: ba? Sa Pilipinas, ginimo. Tama na ka give up. Siya'y nadumduman mo. Bisan di COVID, gin-report COVID.
1: Tanawa ba lang si Rods na tabo to sa Wuhan?
0: Oh.
1: Gintago-tago. Kay gali, may mga infected na na naka-travel from China going to other countries.
0: Grabe, no?
1: Wala naka-preparar.
0: Why ka-preparar? Why ka-himo antidote? Timay ni Subong, at least ako ni Pagwaan sang Russia, nga akuon nila nga world, akong WHO, na giing na igo kami Subong, may isa nang kabitika fatality, himo tabi, antidote, para hindi tani mapadamo.
1: Yes, so, amuna bala si Rods, no? That's basically the demand of America, nga, inang, para bala makapreparar. And hindi kagindi ni manami nga naga-develop kamuda sang ila ning ginatawag nga biological weapons sa si Rods.
0: Kay bisan si
1: bata ni nga wala labot. Yeah.
0: Bisan si Professor Brendan Nuren gani sang London School of Hygiene and Tropical Medicine kag G5 siya ay nagkakabalaka man niya dapat i-report ni kay pabalaon para at least makatuon kami. Oh, sila ning nagatuon mo.
1: Do kwan, no? Do sa una, I don't know, Sir Rods, kung madumduman mo ning istorya, bisan sa Biblia, bala?
0: Oo, ang napulo ka plagues.
1: Oo. Isa lang ka lugar, ya, kwan mo, ubos.
0: Ubuson ka na, ya?
1: Do amuna, bala, Sir Rods, no? Amuna ganin sila nila, ang plague niya, dugay, naging niyang balatian, nga pwede mag-igo sa tao.
0: Mga kalalat-an. Amo na itawag ito nga mga kalalat-an.
1: Makamamatay.
0: Makamamatay.
1: Siya.
0: Una to sa Biblia. Ang tubig, ginhimu dugo. Ang ikadwa to, ang plague to daw, nag-ulan pa ka.
1: Makamamatay.
0: Tapos,
1: makalalaton.
0: Ang ginlantaw, ginani is imjin, nga ipakita sa akon, ginulan kuto. Dason naginulan sa mga ano langaw. Oy, grabe. May mga boils.
2: Right.
0: Hail. Okay, damo pulo ka sa una. But anyway, namin diskusyonan gid kag tun-an sang aton sing mga mangin alamon, especially nagatuon sa antidote regarding sining epidemya ang ninga kay K5 Shine.
1: Sir Rods, samta nagapanginwala ang Russia. Kag samta ginatago niya sang Russia, we need to do something also.
0: Yes.
1: Kay ang natabo sa China to sa COVID to kuan na to
0: pinabayan man to be may nagulpot naman to nga impormasyon sang una it just happen lang gin pabayan to why to gin seryoso.
1: Mm-hmm. That is why gani si Rods there is a mga program I need to break this report, this information, para nga kita ya mismo ang imong mga tagpalamati sa El Castigador may knowledge na angot sini si Rods. Sir Rods, kaina sang aga ikwang ko lang ha, 30 seconds. Kaina sang aga gin-interview sa Foro de los Pueblos nila ni Sir Eljan kag ni Sir Eric si Attorney Harold Respicio. Kundi ginhangkat ni siya ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga baka idalom sa kwan sa drug test. Ang resulta is nag negatibo siya sa walo kasahi sang illegal nga droga. si Attorney Respecio subong gina-pa-refund niya sa DILG Secretary Rimulyang ginbayad niya sa drug testing. Ipakita niyang resibo, 28,011 ang cash nga ginbayaran niya sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City para sa drug testing, si Rods. Wala na oras. Bye.
0: Salamat, Tom Jain.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. But anyway, naging negatibo sa resulta sa drug test si Vice Mayor Attorney Respecio na.
3: Alright!
0: Ang sikat subong. Mga KG5, buhay na panahon, mababuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga balitang lokal. Kaya may inom ko na isang DTX coffee mix. Ining kape nga may kape ka na, nakadetox ka pa. Magbalik ka palatuntunan nga El Castigador. Pagkatapos ining, pipila ka mga importante ng mga panumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man, kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
5: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
4: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Nya pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay nagapanigarilyo, anong delikado sa second hand smoke? Storyahan ta ila karon. Kaupunta sa diskusyon Doc Ramil Oy aton CEO. Istoryahan ta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyop. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
7: Kada to Exor GP siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagakapatay halin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kag laban sini wala pa ya gainom dito 500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
6: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
7: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
2: DTX 500!
8: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
8: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
7: Now, ang lain pa ang paghaklo sang second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilyo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
6: Grabe, arsenic
7: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, lo. Ang pamangkot kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sang pagkabata mo, halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila mangga gainom DTX 500 kag may TC or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
6: Correct.
7: Especially ang baga.
6: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, second hand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh,
7: kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag may TC. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag may TC or pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa sikanhan smoke sa imong mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cell, Sir JP, amo na ang nag-release sa mga substances nga nag-control sa ang relaxation kag contraction sang heart. Mm. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa sikanhan smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag MyTC. Lantaw bla Sir JP sa balay nyo, aga panigarilyo tatay, panigarilyo imo utod, imo tiyo, aga pa haklo mo nang sikanhan smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo gapanigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadto ka kapian, may atoman.
6: Oh.
7: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag MyTC or Pure C.
2: DTX 500.
9: Q7 lot 57 akong edad.
10: Ano ginabatsyag mo sang una?
9: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
10: Pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
9: 3 times a day ginakon ang DTX.
10: Okay.
9: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure. Nubo na.
10: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
9: 180 over 100.
10: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
9: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. D3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabag sig sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-atlang. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Saltan. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
28: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
29: T3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio. Ayaw ka na! DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pang-power kag super detox mo! DTX 500!
30: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
31: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
29: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend isang kapsula ka lang.
28: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
28: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
29: Extend food supplement for men.
34: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend food supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura gid ang ako man na namit gisa experience ba?
29: Extend food supplement for men. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX Beauty Soap.
35: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
28: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: DTX 500.
0: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 da.
0: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant.
2: Welcome back, mga KK5, sa palatuntunan nga El Castigador. Sa atong sigmasukit, igibagalipat permi bagtumar sang suplemento. Ang suplemento nga makatag kayuhan sa atong kalawasan, ang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, DTX 500, kag Clinica D3 Bio. This time check natin, mga KK5, ang balita naman, gikan sa KK5, Aubrey Suspenye, ining masubo nga balita, kay ang mag-amay ang gindalasa sa isa kasalakyan sa may syudad sa Kabankalan. Ang masubo diri man kay K5, ahay apat gig katuig nga bata o kun apat katuig nga bata patay. I-check ta ang detalye gikan naman sa kay K5 Aubrey Suspenye.
3: K5 News FM Police Report.
2: K5 Aubrey, ibalita mo.
4: K5 Rods, mayong hapon kag sa tanan nga tagpalamati isang programa nga El Castigador, isa ka aksidente ka K5 Rods ang naglunta diri sa sur nga bahin sang Negros, partikular sa syudad sang Kabankalan kun sa diin mag-amay ang gindalasa sa isa ka salakyan K5 Rods diri sa Purok Taytay, Barangay Uringaw, ginabulubanta alas 8:20 ka ina sang aga ka K5 Rods. Kun sa diin ka K5 Rods ginbawian na gid sang kabuhi ang apat ka tuig nga bata samtang sun naman ng iya sini nga amay ka K5 Rods. So ginkilala ang mga biktima nga amusanday alias Neil, apat katuig, kag ang iya sini nga amay ka K5 Rods nga si Lito, 26 anyos ka K5 Rods. Ang mga residente lang ni sila sang Purok Payong, Barangay Uringaw man, Kabankalan ka K5 Rods. Samtang ang driver naman sang Kia Sonet nga puti nga salakyan amo si Marvin na Tamondong, 39 anyos, isa ni siya ka construction manager kay K5 Rods. So, kagasakay ni ang iyang asawa kag duha ka kabataan kay K5 Rods. Mga residente ni sila kay K5 Rods sa Karangalan Village de La Paz sa Pasig City kay K5 Rods.
2: Uy.
4: So, hindi sila taga diri kay K5 Rods.
2: Hindi nila sunadong dalan.
4: So suno sa impormasyon ang mag-amay ini mag-amay kay K5 Rods nagwashing ini sang ilang nga top do ta, I don't know if it's top down
2: nga tricycle. Top down nga tricycle nga daw ginabot, pwede mo butangan baboy, pwede mo makargahan do muna nga tricycle.
4: Yes, kay K5 Rods. Mm-hmm. Nagawashing actually ang area kay K5 Rods may pudal ini siya because ang tupad sang car wash may balay siya kay K5 Rods.
2: Uh-huh.
4: Na ginaransing duwa ka tigulang nga babae. So ang amay ara sa guwa nagawashing while ang iya nga bata ara sa sulod sang kudal ka K5 Rods.
2: Uh-huh.
4: So, sa nakakita ay ka K5 Rods while nag-sigi washing ang iaamay sa ilang tricycle, ang bata sa sulod naman nagatindugon lang ka K5 Rods.
2: Uh-huh.
4: So na, hinali lang nga may nagahagunos nga salakyan kag nagdalasa sa kudal hasta nadalasa man ang bata kag amay, kag worst K5 Rods ang bata gindusdos pa ni pakadto sa palay nga gindugoan K5 Rods. So makita naton sa video ka K5 Rods kay ina nga pag-abot sang rescue team, which is una gani nagresponde ang barangay bangun medyo layo ni sa proper ka K5 Rods ang Barangay Uringaw. Ang bata ginakuha pa sa likod nga guma, likod nga bahin sang ang guma bala ka K5 Rods.
2: Uh-huh.
4: Ginkuha pa siya.
2: So posibilidad ba si kon na lasakan baniway man?
4: Lasakan yun siya kay K5 Rods.
2: Okay, tinabungguan siya mo pagbunggo sa kudal kayang bata ato sa sulod sang kudal. Una, binungguan kudal, tapos nadalasdas tong bata. Kaya nakita naton sa pictures kag video, ang bata rin niya sa buli nga bahin sang slakyan mo.
4: Yes, K5
2: nalapawan Rods sa slakyan, bali.
4: Yes, gindus-dus pa na siya.
2: Ay.
4: Sa mga tao dito, gindus-dus siya ka K5 Rods. Kay layo ni ang kudal, ginadalasa niya ang kudal, and then layo pa ni ang gimbungguan niya nga balay kay K5 Rods. So, ito na nag-stock tong bata sa likod nga bahin sang salakyan, gagin kuha pa sa aton nga rescue team, there's Kabankalan ka K5 Rods. And then, base, ganit sa mga witness dito, ang bata, pugid ang iya sining igo ka K5 Rods, suno sa ila, wasak yun yung ulo sang bata ka K5 Rods. Kaga, base naman sa nakuha naton na dito ka K5 Rods sa lugar.
2: Uh-huh.
4: Ang gikan na gikan pa ay ning pamilya kay K5 Broads gikan ni sila sa Dumaguete.
2: Uy, nag long travel sila.
4: Long travel kay K5 Broads. Papuli na kuntani ini sa Manila amo nga padulong sila sa Bacolod kay K5 Broads sa ilang araw Dumaguete City to Kabankalan proper kay mapabacolod sila kay K5 Broads. Papuli sila. So upod ang ila bilog nga pamilya asawa sang driver kag duwa niya ka kabataan niya kay Fibros. Actually ang mga kabataan niya ni gagmay pa lang estimated mga edad kag kay Fibros mga 6 to 8 years old man ang kabataan ginakugos pag ani ni kay ginasang amay kag indi may istorya kag kay Fibros ining asawa kag ang driver because do na duwala man bala ka kabalo kag kay Fibros kung ano ang ila natabo bala sa ila. So kay Fibros aminado ang driver sang salakyan nga natulugan siya. Natulugan siya bala sa nadula bala iya bungo ka K5 Broads kag napiyungan siya among aksidente ini nga nakabunggo didto sa lugar
2: kag inang lugar kag K5 Broads kay kun lantaw ko sa damage sa ang salakyan hindi ni basta hinay dalagan niya no. Yes. Medyo dasig-dasig ni kayo ang impact kag ang UP total wreck ang salakyan. Ginalantaw ko din iya sining itsura, wasak-wasak iyang uluhan nga bahin sining Kia kag K5 Ubrio. It means dasig ang pagpadalagan sining driver.
4: Yes, dasig ang pagpadalagan sang driver base sa mga witness. Wala ka K5 Broads ang control because ang baga na isang mga tao dito, amo pa lang man to nga na-accidente dito sa lugar because secure man gani.
2: Mm-hmm.
4: So along the highway, ang ilang car wash, hindi siya yaka K5 Broads, may kudal siya, and hindi siya balayalikuon kag kurba dahon kay K5 Broads. So amo pa lang nga may aksidente dito kay K5 Broads sa ilang lugar. So gindala sa ospital ang mga involbado kay K5 Broads apang ang apat ka tuig nga bata ang gindeklarar nga dead on arrival.
2: Ahay.
4: Man, K5 Broads padayon nga nagapaayo kag silinsang kapulisan balik gid ang tiil sing amay kag
2: agoy.
4: Ano man kay K5 Broads do critical man bala iya nga sitwasyon kay K5 Broads. Ang pamilya naman sang driver sang salakyan K5 Broads ang ginpa ospital man bangod may mga minor injuries to ang isa niya kabata kay K5 Broads kag siya man nagpa-assess man kay do
2: basi bala kay K5 Broads ang suspetsa ko mo niya tabo natulugan gi man say ako iya minado niya kag ang iya lang nga mga sakay natulog manaway man sang nakapamukaw siya nga samtang nagadrive siya. That's why nga sa long drive dapat may isa gid yang gabugtaw aside sa driver nga nagamonitor sa driver bla kag ipay bubring nga pwede mo mapitkan oy bugtaw hindi magtulog no.
4: Correct.
2: Basi tulog lang ba asawa kag ang mga kabataan during the time sa aksidente kag ipay bubriyaw.
4: Yes, probably kay K5 Broads because Dumaguete pa sila halin eh. Wala takabalo kung nag-ano sila sa Dumaguete kay K5 Broads basi family outing or isang pinpahayag sa aton na kapulisan. Kag given nga kapoy ang biyahe kay K5 Broads. So, amo na, kay K5 Broads, ang driver sa karon yara sa Costa Diaz ang Kabankalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Wala pa man sa initial nga inistoryahanay base kay Police Lieutenant Alunan, Deputy Chief of Police ang aton nga Kabankalan PNP sa tunga sang duha ka pamilya K5 Broads kag since 18 hours pa man ang regulatory period sini magapabilin nga detained ang driver samtang wala pa sang desisyon gid ang pamilya sang nabungguan kag sang apat ka tuig tunga bata nga napatay gid kay K5 Broads kun magapasaka bala ini sila sang kaso ukon na indi kay K5 Broads.
2: Oh, sige, ay kondolensya sa pamilya. Salamat gid kay K5 Bubre.
4: Thank you so much kay K5 Broads. Ini nga balita ginadulong sa aton sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Report gikan diri sa sur nga bahin sang Negros ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News.
3: FM. K5 News FM. Love. Report.
2: Maligani samtang nagka-travel kamo magka K5 kun abuton kamo sang katuyo, ipahigad ang salakyan kag mag power nap. Kay hindi basta-basta yung aksidente, hindi mo na mabalik, no? Ano nang ma-delayed ka 5 minuto, bisan sa kauras pa sa imo, sining kagtuan kung safe ka? Natulugan ang driver, posibilidad ba sing iya nga mga sakay na tulog man, kagway ang makapamukaw sa iya. Ahay, masubo. But anyway, sa ilo kita sa balita naman ni Kagipay Red Salgado nga nagkagtugid sa siyudad sa Victorias. Kaya ang lalaki nga nasa puan, wala niya sang kabuhi dito sa Maya Sudan sa Victorias, madamo galiyas ang kaso nga pagpangawat. Oy, check tari ang balita gikan naman sa kay K5 Red Salgado.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ibalita mo.
5: Kung sa aton sila mga tagpalamatin sa programa ng Fraudless Pueblos o sa aton sila ng El Castiganor, ipadulungan aton dirang area sa may Asyenda Angela 1, pati sa Maragiton, Sudad Iasa, Victorias, sa K5 Road sa nalambot na ito dito ang isa sa mga nakasaksi una na si Alex Mucho. Well, dirang K5 Road sa iling biktima, nakitaan gabi siya sa mga tapasero dira pasado las 10 sa aga ang una ni dinakit andera sa witness amo ang iya sining chinelas nga nagadu ang pink kag una pagkita andera ni alias Mucho ti pink ta chinelas nakibot ini siya nga may aras sag nagapunsok dira nga dugo nga makita andera ko sa ato sining background medyo ti ito mo na marikit ang bronze kumati kagapo ni siya nga lakon ba inita na dira siya may nagapunsok dira sa isa kapuno sang tubo. Paglili niya, ang abi niya unat kinibrods, no, sapat lang bala. Pero gali kasi gilili niya ang nagahapay ng mga tubo, may nakita siya nga may nagakulob ng isa na persona. Ang abi niya una babae, uh-huh. So amutong yung padulungan niya to ang iya sining na tiyo, ang pinamangkot dito kinibrods, gati kung pwede siya maupdan, kag kay may suspetsahan niya nga posible babae. So dito, ginbalikan nila dito ang area, ang estimated na itong guri kitifrods na ragikan sa may Banose. Ang muna siyang dalan, kitifrods ha, nga nag-connectar, padulong dito sa may dalan airport. Dito
2: okay.
5: Dito suho natin, ang muna siyang mag-connectar dito, iya sa may circumference road natin, dito sa may siyudad sa Bacolod.
2: Uh-huh.
5: Pero may straight muna siya, makapadulong ka dito sa may siyudad, iya sa Victorias.
2: Uh-huh.
5: Kaya siya after na siyang, or before siyang taytay, nga doon nagkurbata, wala nga taytay, Kitim Roads. Kung mag-going ka dito, malapos mo na sa main road to sa Victorias, Kitim Roads eh. Pero hindi ka na makalabot dito, antes mag-taytay, dira sa left side dumping area, gikan dira sa may dalan nga Banose, estimated, guro mga 200 meters, pasulod ka dito, direksyon na sa napadagat, Kitim Roads. So dito, 200 meters, kikan dira nakitaan, iling chinelas, kag iling dugo nga nagapunsok dira sa puno, isang lubi, Kitim Roads. Dito, pagkakita niya, nagli-li siya, dito nakitaan nila liwat sa iya sining tiyo, ining bangkay nga nagakulog, gakulog Kitim Roads. Gili-li, pagkakita ang abi nila babae, kung ang lawa, sini Doni Wangon, kag madamo.
2: Pila ang distansya kay Kitim Roads sining bangkay sang sadalan?
5: Sa dalan, guro mga estimated, guro doon mga 25 meters.
2: Halin sa dalan?
5: 205 meters.
2: Hindi, halin, so, hindi, inamin ko, halin sa banas-banas lang.
5: Okay.
2: Halin sa dalan, ining bangkay sa biktima.
5: Sa Asyenda Road, dira, sa may dalan, dira na duta, gikan sa ginatindugan na muna kanina ng SM Ding Taladico,
2: uh-huh.
5: Estimated, guro doon mga 5 to 10 meters.
2: Lapit lang gali.
5: Lapit lang.
2: Visible sa dalan?
5: Kung hindi mo siya pagliliyon, hindi mo siya makita.
2: Uh-oh.
5: Kung liliyon mo din siya, kaya ang naghatag ito sa kumagapaklo sa ila, iling dugo ang chinelas, Kitim Roads eh. Kaya ang impormasyon nga nakuha natin dire, hindi ito ang gusto pagpangunahan natin sa mga kapulisan,
2: mm-hmm.
5: Posible ka iling bangkay, ginsakay dira sa may isa kasalakyan, ginhulog, pagkahulog Kitim Roads, kinitila si ini sa ulo,
2: uh-huh.
5: Posible nga pagkanagdag, doon nag-agsik ang dugo kasi ni,
2: uh-huh.
5: And then after that, binutong ini siya, pag dito ginsulod sa may sulod-sulod Kitim Roads ini sa katubuhan, kagating mga 5 to 10 meters in distance, gikan dito sa may chinelas na nakitaan dito ni alias Mucho, nga kung sa rin ara, marami sa may dalan Kitim Roads eh. 5 to 10 meters like in distance. Kaya hindi naman sila guro ka tulod pa dito, iya siyang bangkay pasulod pa gina. Kaya mati magamon ni Kulo Kitim Roads, nagadali eh.
2: Mm-hmm.
5: Kaya kinanglano, naging tusulod siguro siyang isa kaminuto or dua kaminuto siya dapat matapos na kagpaposisyon na ding salakyan kaya makabalik dito sa may bagong dalan Kitim Roads. Amo rin, informasyon na nakuha natin. And then, dito, siyang ila na sini ma-report sa kapulisan Kevin Rods, kit ano na dito kahit iba actually ang pamilya gin confirm Kevin Rods ha na may pilas ining sa iya sini nga ulo kahit ginatanaw naton exit point eh. Posible nga ining armas luta nga gintaya sa may nanom sa iya sini nga ulo dira sa may sandaan pinalupok ang exit point dito sa babaw and then may aray man isang pilas sa iya sini nga guya. May pilas man sa iya sini nga dugan kag magluwas sina may pagbuno pagidro sa iya sini nga awat eh kag ang pinakasakit pagidre nila sigulado gin salvage torture kay man ang iya sini nga makakukus sa iya sini nga tiil do kaangay siyang unto naton sa makagiramat amat iya kakas or bunot kita brods. So dito sa rikitan ini siyang mga residente dira mga tapasero gitawag ini sa kapulisan na gipadulungan man dayon sa kapulisan kita brods kag nagpadulong man ang aton sini nga soko. Well sa sini kita brods blanco pang kapulisan naton kung naman ang motibo sini sa pagpatay kay mati magabon ng area wala CCTV kag tip madulog para daming lugar ay gintanaw naton ang sana dito dampi sa may National Road Kipa Bronze. But kung tarawin naton dira sa area katubuhan pasulod dito dulom-dulom gindiya nga area sa lahi. Kaya kung gintanaw naton ang gira na area pasulod dito Kipa Bronze ha ang balay guro po di kita magsala do mga 300 to mga 300 guro to 500 meters guro kita Rods ini nga distance dira sa bangkay nga sa puan padulong dito iya sa mga malapit dira nga puloy-an kita Rods amo mo actually ang estimated gid nga akon play on sini sa mga puloy-an dira eh. Ang nakamakwaan ng information amo dira iya ang mga tapasero. But sunod sa investigasyon sa kapulisan natin, Kitim Ronsa, wala sa minabatian nga paglupok sa armas lutang. Wala man sa minabatian nga tsabaw o konsigitan na sa isa kanalaki nga nagpangayo iya sang tabang. Sa ginpadulungan naman natin, iyang purok muli na o barangay 1, sudat iya sa makulog sunod sa kakapitan Cesar Relios sa barangay 1. Madamo na manigilis ng kaso, Kitim Ronsa. Galing kibante, inabalang na i-report sa kapulisan, mag-detainty. Hindi man niya magdugay, kibante, ipasakaan sa kaso masi ma-illegal detention na kapulisan nato na di makagwa man niya yun. Kag hindi lang niya ang nagpasubon sinisiga mga pumuluyo dira sa barangay 1 kundi iban pa ng mga barangay nga iya sini nga nabiktima kay Kim Rods even gani sa Kiki Caprelios ginasulod man sini ang daycare center dira sa barangay 1 ang sinangkuha dira ng mga gamit di ipasakaan sa kaso ni Caprelios kag ti nakagwa naman sa perisuhan ni Kim Rods galing ko
2: So, although nga ti patay naman yung biktima, medyo masabad-sabad yung barangay ni.
5: Amon actually, kay ang mga pumuluyo, dira ka na magpuli sa gakwan eh, nag-preparar ka ti ko na mayroon pertahan, mo ko na makatalikod ka lang, nakutsan sa kinemron stick, magbibadulaan, hindi ginagamit eh. Kag ini sa ginkumpirmar ni kapitan sa manak ni Landry, ti nagagamit ini sa ilegal na droga, kag nalulong ti kinemron sa scatter, ti amon yung white trabaho, kag posible nga ti amon ni pagpangawat ang iya sini nga resources agud maka gamit sa illegal nga droga mo ni kalikasyon kag iring paggamit sugal man kita Rods online. So iyari pa batiyar to na bayad sa payag di kapitan sa Serelios sang barangay 1 kay kita Rods iyari
6: isang pag file ko sa iya na kaso nga na priso na sa more than 1 year siguro ko wala sa wala kalabot 1 year wala ni sa gatiner kay nauya sa ako kay ginsulod niya nga mun nga daycare center so hakot ina kita tanan so ti isang may ara isang nadakpan na siya amon gimpailan ko sa kaso so amon na nga pag after pagwa iya why na di sa nagatiner sa amon barangay so bisan di na lang sa nagatulog
7: kuno mo gilikap ang mga gamit sa daycare to like mga TV ginagamit sa kabataan tumaris cooker be magluto-luto sila mo tong pinangkawat
6: amon tong pinangwa iya so na ng iba na recover man amon no so ang iba niya ti way gid na dispose gid
7: pero ba tiko kap mga pabuluyo di ko na sa barangay 1 so iya ni siya kay hindi gid ko nung masaligan kibot ka lang makatakilid ka lang ganit na likod why na dayon
6: ang tanibin ang iya nga mga katiyaan o mga partidusan niya malikatan lang madula, may madula din yung gamit sila. So, amo na sa nga, wala na din sa katiner, kay damo sa, ano, damo sa sumon, sa barangay nga, wala yagi na atinan. So, ti, wala mo kami kabalo, kundi in, ang yung, diin sa gakad to, so, hindi man amon mo ano ang nagpasumon sa iya.
5: Okay. So, amoy at tukit kay Brod sa Veriti, ang pamilya, pisar nga ti amon ni Kadugol, ang iya sininga utod, hindi na sininga utod na rin mata, kay Brod sa may utod na iya ti sakit para sa ila, kay Brod sa hindi patay niya ng ila sininga yung mata, kag hindi kapanawagan sila sa ustis, ng kuntani, timabuligan sila, kag ti matumot ni suspetsado nga nagpatay iya sa ila sininga utod, ni si alias Bonbon or Jomar Santillan, kay Brod.
2: Sige, salamat. Kiki Pebrad.
5: Salamat Kiki Pebrad sa patusin ng balita dulong sa ato sa Power Trio gaton sini nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayo at VCO kanya nga tunman sini nga DTX Beauty Soap sa may kong narakapanit may haras ang kalapap buni po at may magamit lang DTX Beauty Soap dahil sig na resulta mingin kutis artista ka pa kag DTX Coffee Mix nakakatiyak nakadetox ka pa kaupon si Patron K5 Martin di maisip ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita ang servisyo publiko kay Kaligabon sa Negros K5 News FM.
3: K5 News FM Police Report.
2: Maraming salamat kay Kipeb Red Salgado. Tiyo mo ang ginambal na ton. Himo ka mo kay Juan Bla. No? Kay para hindi magkitid ang dalan nyo. Although nga ti pro-life kita, hindi kita gusto nga may ginapamatay dra ng mga tao. Pero para likaw na lang mga K5, hindi na maghimo sang krimen. No? Basi may nainit to sa iya, may nagapago to sa iya, may ginutangan siya nga dako nga kantidad nga huwag niya mabayran bangod sa bisyo niya or may gindispalko sa that's why niya ginpatay siya. So akon pangamuyo, kabay po kong taning madakpan, may nang naghimo oh, sining kremen para matagba ng justisya, sining biktima. This time check na si Kagipeb Wilson Villana kay ikapito ng adlaw ang Mascara Festival sa Bakulod mo. Ang pagpatukod sa mga kiosko sa Dalan Lacson para sa Mascara Festival ang ginpaisol. Ay, nga ginpaisol man. I-check tabi si K5 Wilson Villana.
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 Wilson, ibalita mo.
8: K5 Rods, ginpaisol ang nauna no, nga natalana panik nga pag-allow ni San Buba Foundation sa pagpagtukod no sa mga kiosko sa May Lacson Street inaibangod no sa nga gintisesyonan sa nga sangguni ang panglungsod nga session sa K5 Roads no sa tinalikdan nga Lunes. So instead nga dapat sining duse sa K5 Roads no October 12 magasugod na kuntani pagpanakod ang pila ka mga kiosko no, especially ang mga brands pila ka K5 Roads nga amo kini nagarequire ya sa nga mga madaggo no kon malaba nga adlaw para sa pagtukod sa ila sininga stage. Karon siyempre kinakonsider man sa nga council kay K5 Roads ang traffic, ang perwisyo nga pagadalon sa mga residente kay mga establishmento sa Dalan Lacson. That's why nagdesisyon ini sila kay K5 Roads no nga patigayunon ang pagtukod sa mga kiosko sa maabot na Oktubre 14 alas 9 sang gabi kay K5 Roads magkasirado na partially ang Dalan Lacson agud maghatag ligwa sa mga kiosko no dira sa nasambit nga lugar kay K5 Roads ini sa Gyapon kabahi no sa pagsaulog sa nga Mascara Festival. Pero
2: may October 12 sila ma start until when sila ma end
8: October 18 kay K5 Roads. Pero ang ingress na o kon ang pagkuha usually kakatabo sila October 19 after na sa highlights sa 18 ka K5 Roads no. Tuti nagapanghakroy ini ang pila ka mga kiosko man lang especially mga brands ni nagakuha ng K5 Roads kinanglan kita sa nga dako no nga oras para sa pagtuko sa ilang stage kini sa basta nga stage ka K5 Roads. Ang gusto pagkanita ni isang council supposedly kung mahimo sa 15 or sa 16 na lang sila tani ko no magpanakod sa nga kiosko galing lang kiti.
2: Pero tipaan nos nakabawi ka K5 Wilson?
8: Actually, ang stage niya kay K5 Roads siya, ini mga brands siya, why man na sila sa selling to more hindi sila yan, more on na promotion, hindi sila sa ilatag sa tagsa ka mga products. Pero ini mga kiosko yan kay K5 Roads ng mga gabalik niya, inasal sa iban pa, amo ni sila yan nga mga gagmay lang niya kay K5 Roads ng mga tent, wala nga mahabot.
2: Pero nakasugod na ta sila sa Lacson, gawin po ko na kagto mo.
8: Wala, wala pa kay Fevron sa Hawan, pag kita ang dalang lakson. So, oh. 14, malumpat, ini siya sa 12. So, October 12, ma-expect na kita no, may partial closure. Inadira, magsugod alas 9 sa gabi. Kag ang full road closure, yaka kay Fevron sa October 17 and 18. Two days highlights, no? Dira sa may dalang lakson. So, tiyan mo na, miskin pa paano, gina-consider man no, sa konseho ang, of course, ang kaayuhan man sa mga residente. Ako hindi, babla makapag-hassle, yung sa nako ang traffic dira sa Lacson, kay Fevons. Kabalo naman kita nga tika na tuig, ang mga problema dira sa, excuse me, sa Lacson, kay Fevons, ang traffic, no, especially kung may mga fence na dira. So, tanahon ta ko na na-inform na ni sa Kugma Foundation, actually, partner tama ni kay Fevons, baka ginala na pirmahan na nakita sa memorandum agreement officially na by UFM ang official radio partner sa Mascara Festival 2026 Street Dance and Arena Dance Competition.
2: Wow.
8: So kita ang magkapatukar sa street dancing and music kay Fevron.
2: Sumati sa saton kay ang tingog sa Mascara mabatian sa K5 News FM.
8: Yes, sa K5 News FM. Kasi hindi man sila magkalipat, kay Fevron insert na naman, may activity man, ang K5 News FM, ang League of Champions Season 5 no, sa Bacolod City Government Center, maabot na nga Domingo, magasugod din na alas 8. So, kadamo kita sa mga partners, kag-sponsors, magkakita roles, kag siyempre, ang mga katitahan natin, mga tao sa Manila, this is the perfect time na magpatulong sa atong aktividad, kay this is a retro dance competition.
2: Yes.
8: Sumapaili-paili.
2: So, bati ko doon, do makwan, do si Mamang Michelle, do matangga daw? Inang tangga, bla, inang, hindi, tanggang bayo, bla. Oh, wait, ang tangga, tangga, inablang daw na kaligings niya. Tapos, ang iyang, nga andis sa sagwa, daw si Superman, bla. Pero hindi, ah, eh, bantayan nila ang, ano rin, ang, costume ni Kagi 5 Michelle Kagi 5 Red. Oh, kasi lang nga tong host mo. Oo.
8: Oh, wait. Wait, may gani ka Kagi 5 Red. So mo na batayan nato. No, but anyway, at least kay pa paano temprano paano na pabalo na ini sa nga konseho no ang sitwasyon sa Lacson kag tanahon ta ko na ano pagit ang maging response sa nga Gugma Foundation Kagi 5 Red sa desisyon sa nga council kay lapit na lang actually 9 masugod na kita sa nga highlights sa Kagi 5 Red tugtog na ina sa 18. So halin sa October 9 to 18 talagko na mga aktibidad ang ato lauman may mga concerts kita sa Lacson, may concerts kita sa Bacolod City Government Center kag sa October 9 man kay Fevros no ipatigayon noon ang opening man sa Mascara Festival for the highlights event kay Fevros no, sa Bacolod City Government Center. So kay Fevros no amo na natin ang ato sining mascara updates no kag inadto sa inyo sa kaluwan. So ang Mighty CG Trivayo kag DTX 500 po dato si K5 Vincent Coralde na mas K5 Wilson Villena para sa kampiyon niya balita sa servisyo publiko kakilingawan sa Necros K5 News sa PEN.
9: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena. Kita kits kita mag K5 this coming Sunday October 11 at Bacolod City Government Center mag K5. Ang tanggi na panawagan naton ang tanan nga K5 Solid Supporters. May mga pre-games kami dito no nga gamay nga tahampang sa inyo. Kita kits kita dito magka-K5 sa Bacolod City Government Center. This is Miguel Baggins kita nag-sponsor na to sang panghatag niya. Salamat gid pre ninyo. And of course ang iban pa naton nga mga sponsors ti nga tagaan ti gid dako nga pagpasalamat. Salamat gid Honorable Mayor Greg Gasataya sang Bacolod City and of course Gugma Foundation no for giving us the opportunity nga magka sulod kami sa event sang Mascara and at the same time nangin official radio station sang Mascara Street Dance Competition. Aha. Alas 5:40 check na naton si Kagipad Carla Defensor Longa. Kay kagabi nagalibot-libot ko sa iban nga mga lugar sa Bacolod, no libot lang ha. Why ko sa mangin sudlan? Nagtiyog lang ko to check the security measures nga ginahimo naman sa aton sing mga otoridad. Kinalantaw ko kung ano ka preparado ang Bacolod. Oh, mayarad no Vicente Sisinta, no? Ka mga kapulisan ang igaugment naman nagika naman sa Pro 6 kag Pro NIR para naman sa Mascara Festival. Check ta si KK5 Carla sa line number 1.
9: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Carla, Ibal. Away pa, Ibal pa lang eh.
10: Oho, oho, oho.
2: Ibal. Away pa. Alas 5:41 na may nagpamati si Mama Christine de la Cruz Mela e para sa sityo Matamilok, Barangay Isyo, Banwas ang Kawayan. Mamiya, magkwan ka mo ni Mamang Maskara, kamu di Ma'am. Mamila kasi Angelica Umbion niya malagaw kami di sir sa maskara. Oh, malagaw kamo di agad anyo ko. Mamila kag Ma'am Angelica lagawa niyo man ko kay way na ko galagaw lagaw. Oh, kabalo ka nga kun subong nga kwan balay opisina. Ara sino naka standby? Kag ipay Berto Groa no or sinong naka preparar da? Pero sa tutuod lang, kagabi, as observation ko lang niya, kanami isang paglatag sa ngaton ng mga otoridad. Especially ang Bacol City Police Office sa pagpunguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia kay galibot kidang ground commander ya sang pipila ka mga festival site. No? Let's say sa NGC, kada corner may pulis mo. No? May pulis nga naka-standby, buddy-buddy. May roving police kag may ara naka station nga police no sa Cusco nga nagabantay, nagalantaw sa mga nagapamasahe, nagalantaw sa nagabakal, kay nagalibot no kag sa peryahan may nagaroving man. Oy, ang 5-star carnival kag to kamutas may peryahan. Oh, lagaw ko mo da may discount kamo, ilawagan niyo lang K5 News FM. K5 Berto Gaki sa line number 1.
9: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, kumusta ng updates? May bago? Ibalita mo!
8: Tuwing ang patrol subong sa may bago, sa may barangay kung bago City, K5 Road. No? Sa atong sila nga mga
2: dali lang gid pang kay medyo nagguot-guot signal mo. Oh. Daw nagkuan ka ungad-ungad sa dlagan gro na. Why do matya gud ra fraud ginagyan mo aw? Inabi lang daw nagabutwa-butwa ka, abi tadlong anay, check anay. Ay, balikan tawag na liwat si KG5. Itaw, ginang sabi KG5 Primwell sa lain naman nga komunikasyon. Damo tada medium of communication for us nga makonect aton sa reporter. Oh, sige. Kung pagbigaw gani KG5 Primwell, hindi na daw magsulit-sulit. Sa ilo, da yung spiak ng communication. Angie Aloy, maying hapon, Nestor Dandoy, Antonio Dandoy, Nuli Dandoy, Susan Guillem, Oy, Ma'am Riza Bauer.

0: Ikaw si Rhodes Palma, bago ko lang kang kita sa live. Guap.
1: Okay.
0: Nagsala ka ma'am sa nakita mo, hindi ni si Rhodes Palma. Go ahead, Kaki Pepper to.
2: Kaki Pepper Rhodes, sa itong sininga mga Kaki Five. So, amo ni gani, nakaagom sa mga pilas, no? Kag mga bukol sa iya sininga ulo. Ining former kagawad, no? Kaki Five Rhodes, sa barangay Bakong, Bago City, no? Matapos nga sinumbag sa ginkulata, no? Sang isa ka barangay kagawad man subong gid mismo sa incumbent kagawad sa may barangay Bakong Kaki Five Rhodes, kung malangtaw mo ang picture dira nga na pasa sa aton sa with si Red Sergado, makita mo Kaki Five Rhodes ang siko, ang actually ang ginatumod ta nga former kagawad nga ini amuni ang former kagawad nga si former kagawad Rami Escote Senior, no? Rami Escote Senior, medyo tigu-tigu lang na ni si former kagawad, do medyo puti naman ni buhok ya. Katuante ni subong kay may mga pilas ini ang sa litrato, may mga dugo gali, no? Ang iya sini nga mga bayo, ang iya sini nga siko nag pagras kagang mga pilas, siya sini nga butkon. Ang iya sini nga ulo kag Kaki Five Rhodes puro bukol gid ni, no? Kag iya sini nga mga bayo puro gisi.
0: Uy.
2: Posible kag Kaki Five Rhodes suno nga tigin sa putin, hindi lang iya sinumbaga, no?
0: Sa di na tabo ning insidente kag Kaki Five Rhodes, sa di na tabo ni sa barangay hall mismo.
2: Kag Kaki Five Rhodes,
0: sa di na tabo sa may barangay hall gid.
2: Kaki Five Rhodes, amo ka na ang aton sininga o sisaon dito sa Bakong Subong, barangay Bakong. Kung diin gid ni, but allegation, initial information nato nag-ugat ining inaway bangod lang sa langaw. Bangod sa langaw. Kaki Five Rhodes, no, nga imadamo langaw dira sa isang barangay Bakong.
0: Actually, may nagpanawagan ni Sakon. Kaki Five, no? Kaki Five Berto.
2: Kaki Five Berto sa puti o kung pagkastigo sa former kagawad.
0: Kaki Five Berto, hindi ko mapatian ni Kaki Five Berto. Kaki Five Berto, no? Kuan ka na naiguro monitor para makaintindihan na itang aduwa. Kay last September 10, may nagpadala din sa aton sang reklamo sa K5 nga taga barangay Bakong, Bago City. May concern siya about sa isa ka poultry farm dira. Oh? Gay may nga langaw dira kay Kipe. Kada mo damo sa mga pictures ng pagpasa sa aton, langaw daw hindi na magwantahan. Amo ni nga barangay? Aha. Kay Kipe, pero pa darang imo monitor ba para makwanta ba batian mo ko? Alas 5:48 check na diwa si Kay Kipe Berto kay ang former kagawad, kagang kagawad ang involved diri kay ginamay na nawag mo ni Sakon nga to follow up sinang balita regarding sinang after do may something meeting to mo natapos na to, ginpatawag ning former kagawad, ginpasulod dito either sa barangay hall, and after sina magkakipay based niya sa information nga naglabot kay nasang nanawag sa akon, ano, and dito ko do na naglinalisay na kag nag sinumbaganay kag nalabot sa punto nga nabuklan gito yung former kagawad. Ibalaon ta ng dugang nga detalye mga Kaki Five, i-check ta na. Ara na si Kakwan. Kaki Five Berto. Oh, hindi sa grumatawgan kay basi layo bla. Aryo may gin-send di siya nga mga video. Mga Kaki Five, ara sa kuno sa may Bago City Police Station mo. Aryo, try ko ni mi tawgan. Hibaloon ko ni siya mga Kaki Five. Tawgan ko ning naghatag numero para at least makuaan na ton sang iya sininga side, ano? Dilanggit. Ara si Kaki Pepper to. Kaki Pepper to?
2: Oo, oh, Kaki Pepper. Pa si Richard, yun kayo medyo nagsaka kita subong sa bukid. Dili sa may barangay Bakong, no? Medyo mahina ang signal subong. Okay na, Kaki Pepper, atong signal da?
0: Okay na.
2: So, amuya, sakto na Kaki Pepper, no? Ang angin mo, no? Mukain na. Amuli ang nagreklamo, no, sa nagligad sa aton regarding ni sa poultry kag sa mga langaw dira sa area sang barangay Bakong. Pero gusto tawo si Saon karon makaabot pa dito sa area gid kay Kagawad.

0: ano gid bala ang natabo. Ano nga naglabot ni sa sakitanay kag pagbukol sang ulo ni former kagawad kaginhimo ni kagawad in convent sang barangay Bakong Subong kag Ibabrods.
1: Oh, may ginsend kita nga mga video ara sa El Castigador kag Ibabian basi pwede mo na makuha. Amon si kagawad siguro. Nga may bukol, ari may bukol sa left niya nga agta, asa may kilid sang agtang niya oh. Ara sa video ta. Pero inang ang duga nga detalye mga kagipay, mo, oh, bantayan nyo lang karon sa follow-up report ni kagipay Berto. Asya ni kagipay Berto, may ginsend ko din video, ari ipakita na ton, siya ni Guro, oh, amuni ang barangay kagawad, bukay ng buhok gali, oh. Oh, yeah, siya na, oh, ara, ang bukol niya mga kagipay. In a way, kagipay Berto, kaso wala na ko panahon, bantayan na karon nila sa imus nga special report, kagipay Berto.
0: Yes, kagiba brods, going kita para at least maisa-isa na ton kag masaysay kung anong nitabo kagpaon taman ni ang side sa enconvent sa kagawad Subong Nord sa may barangay Bakong. Nagikan din sa may area sang Bago po sa patro si Kibay Martin di Maisip. Ako si Kibay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kaligawad sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ay, oo, abi settle, ano, kalaw, ay, be. Nga may amuna nga mga physical anay eh, we don't know the real reason pero ti ang nag regarding nung kuno mo suno sa nagtawag sa aton kay na regarding ini sa reklamo sa isa ka manukan no nga grabe nagid kuno mo nya hindi na magwanta ang kadamo sang langaw sa amon no asa magkaon kami hindi kami kakaon tadlong kay ang magbukas sa kaldero una pang langaw magkuha sang kanon. Ay grabe, barangay Piro, ang hambal sa amon, ngayo lang kami bulong sa poultry. Ay, among ino. Pero ang bulong nila, hindi gidya kasarang sa amon nga kadamo nga langaw. Kabay pa nga mabuligan. No? Muni mga reklamo nga dapat natuntutukan. And of course, sa bago government, aramada si Mayor Mayet Javillana, no? To check sining manukan. No? Ibaloon kung nagkapatuman, giban sila bisang pamatay langaw da. Aha, kay basi wala ko makapikto ina kag ay kalaw ay si Pablo magdugdugay kay muya mag-aamo ka na okay may langaw nga naga ina lang why ka na ginasapak nga daan gamudlo na mata mo ginbayaan ka pa dugdugay ta mo nag gabulupad-lupad nga langaw pag sulod mo to nga mainom ka tubig pag buubo mo ka tubig sa baso una pang langaw inom nagutom ka nagbakal ka sardinas. Pagbukas mo sang lata sang sardinas, binubo mo sa pinggan. Oh? Pagkwa mo sang sudan ng sardinas, una pang langaw kaon. Di ka laway na. Ay, oo. Pertig na ka inang langaw, bipertig kahigko. Kay bisan di lang nagahulon. Gahulon na sa bisan diin lang. Di kon maglabot sa pagkaon mo. Ay, my goodness. Oh. Makadalan sa mga bakterya. So kabay pa nga tagaan sa solusyon, no? City Government of Bago, please buligan ta ang taga barangay Bakong kag ano ni barangay Piro maning nalawag gila diri sa aton. Sige lang kay tawgang kun sa in due time. Wa dagli panahon mga kagipay, bantay lang masunod na pala tuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kagipay Rimwell, kagipay Ethan. Ako naman si kagipay Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500!
3: 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Tiyang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka ang butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Kung nagamana ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
12: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy cottony napkin for heavy flow.
19: Charmy.
18: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
2: Mag-usar sang salon pass.
1: May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
2: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
1: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
1: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyaw kang likod.
1: Salon pass.
3: This is a mental couple acid camphor. It's generic salon pass. Symptoms persist. Control
2: doctor. Salon pass.
1: May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente.
2: Para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
1: Liyaw kang likod.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
6: K5 League of Champions. Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
7: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress ang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio Evening Newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
13: Evening Newscast.
9: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
10: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
9: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sang Victoria City ginapatihan nga gin-torture.
10: Sa balitang nasyonal, BC alkalde sang Rina Mercedes Isabela ang nag-viral sa social media nag-negatibo sa drug test.
9: Sa balita, international laboratory technician sa Russia patay bangod sang misteryoso nga balatian. 200 ka mga persona ginpaidalom sa quarantine.
10: Sa balitang sports, sa Gilas Pilipinas girls sa ginlotos ang New Zealand sa FIBA Under 18 Asia Cup.
9: Sa ato naman balita, entertainment, Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. Lasay's
13: size. Ulat panahon.
9: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Tayo nga maka-experience sa magalumon nga panahon kag mga pag-ulan ng madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone. Suno sa pag-asa, mangin magalumon ng panahon sa Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas, Palawan kag Southern Leyte bangod sa epekto sang ITCZ kag magadalaman ini sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilad. Mangin magalumon kag maulano naman ang panahon sa norte nga bahin sang Luzon, partikular sa mga isla sang Batanes, kag mga probinsya sang Apayao, Cagayan, Isabela, kag Aurora, bangod sa northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang maayo nga panahon sa aga, tapang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon, kami upod ng mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, bangod sa ITCZ. Temperatura ang era sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Abel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
9: Lasay's 8, kadirekta na kita sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, bangkay sang lalaki nga nasapuan sa katubuhan sa Victoria City, ginapatihan nga gin-torture. May kampiyon nga balita si ka-K5 Red Salgado.
15: Ginaligar sa pamilya nga gin-torture ang ilang himata nga lalaki nga si Jomar de los Santos Santillan alias Bonbon, ang nasapuan nga wala na sa kabuhi sa katubuhan sa Asyenda Angelina 1, sakop sa barangay 12, siyudad sa Victoria, sa Oktubre 6, pasado las 10 sang aga. Ginsilig sang utod ka biktima nga si alias Bingbing nga nakita nila ang bangkay sang ilang utod nga si Bonbon kag may mga labhag sa lawas, igo sa posila sa ulo kag dugaan kagin pangkuha ang iya mga kuko sa tiil. Nagapanawagan naman ang pamilya sa ustisya sa natabo sa ilang utod bangod kinuha ang kabuhi nga pwede malakuntanay suno sa ila nga pasakaan sang kaso.
16: Sige, sakit ba? Sa lang kalalaki na mo? Kasakit ba matagal? Nga wala kami utod. Sumong galibog kami sa amon nga ano. Nga ginatay sa utod namon. Pigado man kami, papa ko gabi ay. Isa din di mama kami ay, papa ko.
15: Three Bio Evening Newscast. And it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Samtang nga masobra 3.2 milyones ka pesos nga balor sang Shabu na kumpiskar sa Bacolod City Police Office sa sulod sing isa ka semana. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
17: Karang katapos ng Bacolod City Police Office sang 3,281,000 pesos nga balor sang Shabu sa sulod sang isa ka semana humalin sa Tiyembre 28 tubtub Oktubre 4. Bangod sini, na-aresto ang 14 ka mga individual. Dugang pa, siyam ka mga wanted persons ang naaresto sa kapulisan. Sa illegal gambling operation, pito ka mga individual ang naaresto sa kapulisan gikan sa duha ka operasyon. Lima naman ka mga armas kag duha ka explosives ang nakumpiskar sa mga otoridad. Ininga balita nga dulong sa Musang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Dupasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag talingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Lasay Jesse, ban pa nga balita lokal, 15 kasasyays ang shabu nakuha sa 30 anyos nga lalaki sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
18: Arestado sang kapulisan isa ka lalaki matapos nga makuhaan sang ilegal nga droga sa Purok 6, Barangay 1, Kabankalan City, October 6. Ginkilala ang nadakpan kay alias Bert, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa iyang 15 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatian shabu, nagabugat sang 7 grams kag may balor nga 47,600 pesos. Dugang pa nakuha man siyang cash nga 1,000 pesos kag 500 pesos nga buybust money. Ang nadakpan sa karon ang yaran na sa kastariya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Samtang duha ka mga nagkaladakpan sa maibas operasyon sa maibarangay Punta Taytay, anay preso sa kasong rape kag homicide. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patinio.
19: Estado ang duha ka persona matapos nga magpatigayon ang Police Station 9 sang drug buybust operation sa Purok Paraiso, Barangay Punta Taytay. Ang duha ka naaresto, ginkilala sa alias Jofet, 37 anyos, nagapangisda kag residente sang nasambit nga barangay. Samtang ang security guard nga naaresto ang ginkilala naman sa kay alias Ruel, 39 anyos, naka-uniforme pa sang nadakpan. Ini ang residente naman sang Purok Busay, Barangay Kabog sa siyudad sang Bacolod. Nahibaluan nga ang duha kasuspitsado among mayara na sang daan nga kaso kun sa diin si Jofet ang may kaso sa pagpanghimulos. Samtang si Ruel naman ang nakaagi na preso sa kaso nga homicide kag ini ang parolado. Nakuha sa ilang anom tanan ka mga sachets ang ginasuspetsyon shabu ngayara sa 4 ka gramos kag ginabulubanta nagabalor naman sa 27,200 pesos. Isa ka unit sang shotgun nga ginapanag ihan sang security guard kag ini ang nahibaluan nga wala sang lisensya. 5 kabilog nga shot shells, 3 ka 100 pesos o kung 300 pesos nga buybust money, 300 pesos nga dugang nga proceeds money, isa ka shot shell nga pouch kag isa ka coin purse. Sa karon, yara na ang mga naaresto sa Police Station 9 kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act number 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwana sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sa katapusan nga balita lokal, sa ukon 600 kasagayno nakabaton sang buri pinansyal gikan sa DSWD Uplift Program. May kampiyon nga balita si K5 Kulin Kubya.
20: Nakabaton sang 2,000 pesos nga bulig pinansyal ang 600 ka mga sagaynon gikan sa second tranche sa Department of Social Welfare and Development sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kon Uplift Program sa Taliambong Activity Center sa siyudad sa Sagay, Subong Adlaw, Miyerkules, October 7. Ang mga benepisyaryo ang gikan sa 5 ka mga barangay nga ginalakipan sa Barangay Andres Bonifacio, Barangay Vito, Barangay Campo Himugaan, Barangay Baviera kag Barangay Siwahun Uno. Yara man si Board Member Atoy Marañon nga nagatag sa mensahe sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo. Ang programa ang ginpatigayon agon magatag sa bulig sa mga benepisyaryo ilabi na nga nagapangatubang sang kabudlayan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang National.
22: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Lasays 14, kag para na sa detalyas ang aton mga balita national. Negatibo sa 8 kasahi isang ilegal nga droga ang BC Alcalde sa Banwa sang Reyna Mercedes sa probinsya sang Isabela nga si Attorney Harold Respicio.
10: Nagpaidalom sa drug test ang BC Alcalde sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Miyerkules ngadlaw, October 7, matapos ang insistyon ni Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla nga magapaidalom ini sa drug test si Respicio.
9: Ginpakita man ni Respesyo ang resibo o kon official receipt sa publiko nga nagbayad siya sang 28,011 pesos nga cash para sa drug testing.
10: Nag-viral ang video ni Respesyo sa social media matapos nga naglunta ng komprontasyon sa ginpatigayon nga sangguni ang bayan session sa ring nagsingkitan si Respesyo samtang nag-auyat sa mikropono.
9: Ginpaathag naman ni Respesyo sa interview sa K5 News FM Bacolod nga una siya nga ginhambalan nga bastos sang mga nagtambong sa meeting antes siya nga nagsingkitan sa ginpatigayon nga session.
10: Samtang nagapangatubang naman sa kaso ng paglapas sa Republic Service Act si Batangas 1st District Representative Leandro Liveste.
9: October 5, nag-issue na sang mandamiento di aresto para sa kongresista ang Makati Regional Court Branch 235 nga ginpermahan ni Presiding Judge Ricardo A. Moldez II.
10: Mahimo man nga makapiansa si Liveste sang 72,000 pesos para naman siya sining temporaryong kahilwayan.
9: Ginkompirmar sang NBI nga nakabayad na sang piansa si Liveste.
10: Sa karon wala pa sa Pilipinas si Congressman Liveste bango naman nagatipan pa ini siya sini nga Iloy nga Senator Loren Ligarda samtang nagapabulong ini sa pungsod sang France.
9: Diyan palagi ni NBI Director Melvin Matibang nga wala pa sang impormasyon ng Bureau kung saan magabalik si Liveste sa Pilipinas.
10: Sa dugang pangmabalitang nasyonal ginhuna-huna naman sang prosecution panel ang pagpatawag kay Vice President Sara Duterte posible sa naulihing mga inadlaw sang impeachment trial.
9: Sini nga semana target sang prosecution nga unahon ang pagpresentar sang ng mga representatives gikan sa bangko kag insurance companies sa pagpadayon sang trial.
10: Sunod sa spokesperson sang prosecution nga si Benjamin Tolosa Jr., may 13 pa ka mga representatives gikan naman sa 8 ka mga bangko ang magapresentar sang bank balance sa mag-asawa nga si Vice President Sara Duterte kag Manasseh Scarpio.
9: Himaloon sang prosecution kon bala ang mga balance sa barko nagatugma o kon balance sa bangko nagatugma o kon makita sa statement of assets, liabilities and net worth o kon SALN nga gindeklarar sang Vice Presidente.
10: Base naman sa nakasaad sa Article 2 sa impeachment complaints, ginakusahan ang Pangulo sang o kon Vice President sang unexplained wealth, false SALENs, kag continued business interest apesar sa napilian na kag nagpungko bilang ikalawa nga pinakamataas ng opisyal sang Pilipinas.
9: Sulo kay Tolosa na paslawan si VP Sara nga ideklarar sa iya SALENs ang pagpanag-iya sa mga armas, real properties, kag pila ka mga kumpanya uko negosyo.
10: Ginahanglan man nga maghatag sang ebidensya ang representative sa mga insurance companies sa diin na nagbayad ang mag-asawa nga si Vice President Sara Duterte kag Manasseh Scarpio sang 20 milyones ka pesos sa isa lang kaadlaw para sa insurance policy.
9: Sulo kay Tolosa makabig sa gihapon ini nga manggad sang Vice President nga dapat nakasaad sa iya SALN.
10: Matapos ini desisyonan na sang prosecution kung iparawag na ang Vice Presidente sa iya sinikaw galingon nga impeachment trial.
9: Sa katapusan nga balita national, ginpalayag sa Department of Agriculture o kundi nga hindi nagkakaigo nga rason ng very strong El Nino, agod nga magpasakas ang presyo sa mga produkto sa Pilipinas bango nagahimo man sang tikang ang gobyerno, agod nga may nagkakaigo nga supply sang pagkaon sa pungsod samtang nagapanghalit ang El Nino phenomenon.
10: Tunod kay DA spokesperson Arnel De Mesa, ginpasigurado sa gobyerno nga mas mapasanyog pa ang local production sa mga nagkalainlain nga mga produkto sa Pilipinas.
9: Kalakit man sa ginpasiguro sa gobyerno ang pag-angkon sang access sa mga imported items kung kinahanglan para sa produksyon sang supply.
10: Sa karon nagapagigangot na ang Department of Agriculture kung DA sa Department of Trade and Industry kung DTI subong man sa mga local government units kung LGUs agud nga mapatayan ang posibleng pag-hoard kag pagbaligya sa mga produkto nga mas mahal pa ang presyo samtang nagapanghalit ang El Nino kag ang na-experiencehan nga malawig nga pagmala sang duta sa pungsod Pilipinas.
22: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Sa balita international, laboratory technician sa Russia patay bangod sang misteryoso nga balatian. 200 ka mga persona ginpaidhalom sa quarantine. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
0: Patay ang isa ka laboratory technician matapos nga nahalitan sang makamamatay nga bacteria samtang nagapatigayon sang research sa Anti-Plague Research Institute Siberia and the Far East. Nahamtang ang laboratorio mismo sa lugar sang Siberia sa pungsod Russia. Base sa report, may 200 ka mga persona nga ginpaidalom na sa quarantine bangod sa insidente. Apang padayon nga nagapanginwala ang Russia nga mayara ang pungsod sang biological weapons program nga sekreto ginatago sa publiko. Bangod sini nag-demand na si US Secretary of State Marco Rubio nga dapat maging transparent ang Russia angot sa sitwasyon. Ginpalayag man ni Rubio nga ginamonitor na sang Amerika ang Russia kasunod sa nasambit na insidente. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang Sports, Sports, Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
10: Gila sa Pilipinas Girls, ginlotos ang New Zealand sa FIBA Under-18 Asia Cup. May kampiyon ng balita si KK5 Jimboy Ganag-ganag.
2: Marantasong nalutos ang Gilas Pilipinas ang team sa New Zealand sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Sa score nga 69-64, naangkon sang Pilipinas ang kadalagan sa pahampang ginpatigayon sa Karisma Arena sa Malaysia. Ini ang pinakaunang daog sang Pilipinas matapos nga nakasaka sa Division A. Bangod sini, kwalipikado na ang Philippine team sa semifinals sa nasambit nga Continental Meet. Sunod nga pag-aatubangon sang national team ang China sa buwas nga adlaw sang Webes antes ang Australia sa Biyernes. Ako si KK5 Jimboy Ganaganag sang Bacolod City College. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
22: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Bini nakakuha asang duha ka award sa FMA 2026. May kampiyon nga chika si kag K5 Lori Gamboa.
21: Mati nalagon nga nakuha asang Filipino girl group nga Bini ang duha ka mga awards sa ginpatigayan nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon, October 6. Naangkon sang Bini ang Tour of the Year Award para sa ilang Signals World Tour 2026 kagang Artist of the Year. Nominado man ang Bini sa People's Choice Artist Awards, People's Choice Song para sa ilang blush nga kanta kagang ilang unang kilig bilang Pop Song of the Year. Ginkalipay sang girl group ang mga pagpasidungog nga nabaton kag nagapasalamat naman sila sa tanan nga fans sa padayon nga pagsuporta. Para sa balitang entertainment, ina si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Congratulations sa Bini, grabe duha-duha gid ka award.
10: Dasik sang ila sini nga pag
9: pagsaka no, pag pagsikat nila. Hindi man bibasa-basta ang ilang ano tawag ni nga grupo kay nami man ang mga gina-produce nila nga mga kanta
10: ang kuan gid ang
9: nami man ang performance
10: just
9: nila
10: sa itsura o kagwapahon nila pero sa performance
9: natawa pa lang itsura ni Sir Rose matulog na mo gina-judge na malang binubuk na pagkata
10: no kay dala na da basta given na gwapa sila sexy sila
9: At talentado.
10: At talentado. Oh, oh. Ang kinanglan man ng bisyo babae kag G5 din sagad magkanta.
9: Na, nga man?
10: Oo. Oh.
9: Dapat alo naman. Ang
10: mga ng mga lalaki kantahan nila.
9: Oo. Oh, oh. Sir, just agree ka da. Ang mga lalaki na mian kong ginakantahan sa mga babae. Eh mamalandong ka. Pero hindi may mga lalaki man ginya na namian sila yung ginakantahan. Sila kami mga singers ng ilang mga asawa.
10: Ginakantahan ako sa tugtog lang before the magkaon. May kakanta. Dito may mga ano na, may mga event. Ginaharanahan ka. Tapos nagkakaon ka.
9: Sa mga ano no, mga ano tawag na gani?
10: Fine dining.
9: Mga fine dining na mga nagmi.
10: Fine nila sa itsura nila. Na-refine pag ginising sininga performance. My goodness.
9: Super fine. Hoy, dali lang gyud bala. Ngamo na yang imo nga mga ano man.
10: Congratulations for para sa ila kag G5 Jean Kitty. Hindi pa basta makakuha ka duha ka award sa FMA.
9: Sakto na. Pero dali lang ready ka na for Sunday?
10: Yes, of course, no. And nakabutwa na gyud man ko for si Saxman na yes. Naluway ko't nulugan. But thank you sa mga sponsors na to.
9: Lapit na lang mga ka-K5 kita na ito sa
10: champions na to sa NGC. May libre sakay sa kwan ha? Sa 5-star carnival.
9: Pwede ka mo to ka ano, date. Sakay ka mo to sa mga rides nila ah.
10: Sakay ka mo to. Kunway ka mo mga sakyan, sakot pwede mo mo sakay.
9: Ay, nako. Tama ka na yaimo. mamaya. Mga ka-K5, amuya itong dalago ng mga balita. Subong ang Miyerkules, October 7, 2020 sa
10: iyo. Banda bang boss, nga't lang pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
9: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
10: Ito naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
9: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
3: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga til. Pati akong arthritis, wala na magbalik.

buhay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: At exactly 34 minutes past 6 in the evening. Beaming live from Bacolod City, Philippines on 101.5 MHz. Kag nagapanagman sa Facebook sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Ini ang Larga Vista. Kag ako si Julius Mariveles. May mga patimaan sang torture ang lawas sang isa kalalaki nga nakitaan dito sa Dakbanwa sang Victoria sa apang ang inisyal nga report nagapalayag nga inisya mayara sang madamo nga mga kaso sang posible pagpangawat. Iba raon takarong dugo-dugo ang dugang ang detalye parte sila. But first, let's have this video nga nagapakita nga amat-amat na naghahanda ang mga dalagko nga mga nasyon possibly for the escalation of conflict gikan sa inaway dito sa Iran ang sunod nga pamangkot na nobala ang ginahandaan sang pungsod Russia bangod hindi lang kay ordinaryo nga drone na ang ginagamit karon. In fact, may ara na ginadevelop jet-powered drone ang pungsod Russia. Yari, una ini nga video, patikim pa lamang ini sa inyo para tuntunan.
1: This is Russia's new mass weapon against Ukraine. Drones with a jet engine. They fly up to 600 kilometers per hour, much faster than the older piston engine models. That makes them much harder for Ukraine to shoot down. But here they pulled it off. Ukrainian air defense shot down this jet-powered Garand 4 drone over central Kyiv.
2: This engine is really what makes this new class of drones so dangerous because they travel much, much faster than what the Ukrainians were used to in the past.
1: Garand 4 and Garand 5 are both equipped with jet engines.
0: Balikan tana karon dugo guys sa aton sini ang kalibutan karon nga gabi segment ang ginareport lang initially nga ang pungsod Russia may ara na sang panibago nga jet powered drone hindi lang nga makina sang motorsiklo ang ginagamit subong nano ang buot silingon sini nagasingke nga nagasingke ang paghanda sang dalagko nga mga pungsod sa Ilinaway. But balik kita diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Let's have Mr. Sam Sulon, ang presidente sang Bacolod Business Community, angot sa dalagan sang negosyo subong. Sir Sam, good evening.
3: Sir Julius, mayong gabi. Kag salamat sa sininga kagayunan nga maka panamyam ukta kag maka-report kita sa imong mga programa.
0: Sir Sam, salamat gid sa tiyempo. Una bes, tiyempo galing na, kamusta ang negosyo ninyo subong diri sa Dakbanwa?
3: To see everything, no? Kung ma-observe sang kadamaan sang aton subong ng mga pumuluyo, kalabanan sa mga negosyante, especially ang mga magagmay, makita nato, kung ma-observe nato, sakwan na natin sa subong maskara, medyo mariit, kag magagmay, kag
0: ito
3: ng mga negosyante, grisgo, kag sa pag akomodar sa sininga sitwasyon nga maka-join sa aton nga celebration sa maskara, kaupod man sa aton, wala nga pag sinalayo sa pagnegosyo kay subong ang atot ng mga negosyante nga mga gagmay nagakabudayan bangod sang unstable nga mga kuano unstable nga mga sitwasyon especially sa aton kuryente na gasolina ang aton nga ginapropose nga wage hike ang aton nga ang tanan halos nagasalalaka so tanan

0: naan subong nagahipos lang kag wala gani subong Mayo nga mga negosyante nga nagarisgo para gusto nga adventurar para sa isa naman ka business kay kung according pa sa ka MBCI advisor man no nga si Sir Frank Carbon, ambal niya staying afloat ang aton subong status sa mga negosyante, especially ang mga gagmay.
1: Oh, okay. Now, sir, I'll go in particular sa ginpangmuno mo. Kay kalabanan sa inyo mga membro, halin sa gagmay pagkat to medium scale nga mga negosyante. Sa gagmay, sir, are, I would suppose nga pati manugbaligya is damo kamo membro, no?
0: May mga members kami, yes.
1: Sir, paano nag-aapekto sa ila ang hindi stable nga supply subong sang kuryente? Paano, sir?
0: Bangod nga ang kwan, ang aton subong nga mga ate, siyempre kung magsiling kada karon mabakal kada sa subong sang imo nga isda, kagaron hindi man stable ang kuryente kag maglain karon dang isda.
1: Uy.
0: Hindi man ka pwede makapadamo.
1: So,
0: kung ano lang anay, pwede mo ma-store si imo dang kwan nga ref, amula na anay mabakal ni mo. So, hindi
1: So, meaning daw diriya sa consumer side ang problem, medyo conservative ang mga konsumidor magbakal damo nga isda.
0: Yes. So, dahil katama nga maglisgo. Ikadamo, especially pala sa ubong Sir Julius, ang aton mga manggagmay nga mga stores, nga mga kapihan, garik lang mo bangod nga isa na sa mga problema nga nagkakagubang ilang nga makina, ilang ng power supply sa ilang machines, nga sa pagkamahal pa abi, siyempre, pag shutdown, gubaon niya.
1: Oo.
0: Man, ipon, at muna, mga appliances nila.
1: Okay. Now, iniya sir ang parte sa, of course, we understand nga tungod sang world events, gasaka, panaog, subong ang presyo sang gasolina. Ano ang ginistorya sa inyo, sir, sang inyo magagmay nga mga negosyante, nga membro, butang tabi sa isda, mga pila nang nadula sa ilang ganansya, kuno?
0: Actually, kwansa ng relative siya eh. Relative siya. Depende kung diin kagabaligya kay kalabanan sa mga members namon nga ara dira siya sa Burgos naman nga area. Mabatsaga nila ang kwan. Mga kwan ah, 30%.
1: Wow!
0: Yes.
1: Oo. Uy. So, ay Diyos ko, 30%. Meaning kung gakita sila sang una, isa kalibo ang adlaw, mga 700 na lang subong.
0: Yes, palinagles. Bangod sa ang kwan, bangod sa unstable nga kuryente.
1: Oo.
0: Kag at the same time, ang kwan, pagid ang fuel gate.
1: Oo.
0: So, gakinot ang tao subong.
1: Correct.
0: Especially ang mga konsumidores. Kasi siyempre, paano kakabaligya kung wala yung konsumidor, di ba?
1: Okay. So, bali, ang i-clarify ko lang, sir, bali, diriya sa buyer side ang problem, ginsubong. Gadyutay nga gadyutay ang gambakal sa ila.
0: Yes. Kaya ganito, pagpasigo-sigo na lang.
1: Correct.
0: Pangunin ka na nagmahal.
1: Yes. Very, very unfortunate. Ano? Now, sir, nagsugod ng galing. I know nga wala pa man nag-isa kasi mana, pero mabulubatsyagan ta na ang velocity of money. Doon nagpuro pagsik ng tiyog sang kwarta. Wala pa?
0: Wala pa, sir.
1: Uy!
0: Wala pa. Subong wala pa. Hindi pa. Matagal pa. Mga another 3 weeks.
1: Yes.
0: Mga first week of November, madirita na di makita. Subong domidyo, puraot, pagigyapon.
1: Well, anyway. I hope later on, Sir Sam, nga makapungko kita for a longer interview. Kay damo, kung gusto, istoryahan parte sa negosyo diri naton sa Bacolod. In the meantime, Sir Sam, salamat sa tiyempo.
0: Well, di problema. Anytime, sir, and madamo liwat na salamat.
1: Good night, good luck. All right.
0: Thank you.
1: Lorga. Si Mr. Samuel Solon, kilala ini siya bilang isa sa mga sikat nga bodybuilder kag tag-iya sang Sam's Slim Gym diri sa siyudad sa Bacolod and Subong, presidente sang Bacolod Business Community o kon BBC. Tika ba tika mo to? Sulo kay Mr. Sam Solon ang pamangkot karon o ang problema diri sa buyer side, sa konsumidor mismo nga. Tungod sang problema sa kuryente, tungod sang problema sa pagsaka panaog sa presyo sang petrolyo, tikundi ang gakatabo, gakinot ang tawo. Number one, sa kuryente, kumo kay kulang ang supply, hindi ka kasigurado kung tayo yun ang imo sinirefrigerator sa balay. So meaning, jutay ang nagabakal, hindi ang consumer magrisgo bakal sang sobra sa iya kinanglanon nga isda sa isa kakaon. And so that is very, very interesting. So nagakaapektuhan karon ang magagmay nga mga negosyante tungod sang damo nga isyu, kakulang sang supply sang kuryente, ang inaway sa Iran kag iban pagid nga mga itabo sa bugos nga kalibutan. Pero tisino sa kay Mr. Sam Solon, will be having Mr. Manolet Lamata sa hindi gid lamang madugay, ang problema amo sini, apisar nga nagsugod na ang tiempo swerte, amo ini ang milling season sa industriya sang kalamay, pero hindi pa mabatsyagan subong

0: Doa mo na.
1: Wow. So very, very big congratulations, ha? Na, no, I don't know, sir, kung kabalo ka mo, nakita ko sa Michelin website, eh. Ano gid ang daw na namian nila daw nga pagkaon sa inyong resort?
0: Ate, ang kalabanan na nga ginaserve, local food, sa The Negros, mga kinilaw,
1: wow,
0: mga chicken inasal, mga boneless.
1: Wow.
0: So, damo nga mga putaheng local gidya.
1: Mm. Okay. Alright. I hope later on ma-feature ko na separately, sir, no? Ang inyo sining Manami Resort. I'll go now, Anay, sa Tiempo Suerte. Nagsugod ng galing, kamusta sa inyo nga paglantaw?
0: Well, so far, ang aton mga puresa, though ako ya, personal, hindi ko happy.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kanubo, 1.4, 1.5 LKG, nubo na. Pero te, hindi naman na mabasol ang aton mga sentrales kay ang aton tubo lipot bilang way nagtubo kay huli na ang ulan tungob sang cloud seeding sang SRA hanggang di eh amo na nga nagsigi sa ulanay so mo nga ni makita mo do ka green kayo sang aton tubo no pero di ka tubo pala na meaning lasay. Hindi siya tamis. Siguro taga-antay sa makabulan, matamis na siya.
1: Uh-huh. So, although at least nagsugod na eh, pero matyag mo, sir, damo mga planters, even in new members, nga daw wala pa yan nagpatapas ang ilang mga tubo?
0: Ah, nag-tinapas na, matamat ka tinapas. So, everybody's started na.
1: Yes, yes.
0: Mga araman nga gahulat.
1: Aha. Although I don't know kung ang dason ni nga lalisan ni ang party sa presyo eh. I'm sure basulon naman ni ang SRA tungod sa presyo. Wala pa man kita kabalo kung nano ang posibleng agwa sang millgate prices, no?
0: Hindi nga webis ma first bidding.
1: Aha.
0: First bidding after the milling season. Mabalaan sa gitna.
1: Aha.
0: Pero insakto ka gila, Julius, no? Tanan nga basol ang pobre nga SRA ang galok do. Pero sa matutuod, wala sang control ang gobyerno. Wala control ang SRA. Kaya nga, ari kita sa demokrasya. It's an open market. Meaning, supply and demand, kag trader ang nagapalakat sang bakal baligya.
1: Yes,
0: why,
1: yes.
0: Why sing makahambal nga ipako ta ang presyo sa amo ni magsugod hindi na why na kun martial law ta siguro pwede gid
1: wala
0: problema but hindi talaga magbalik.
1: Yes, yes. Now Mr. Manulet, medyo interesting subong ang sitwasyon sang industriya sang kalamay kiti magluwas sa international events may ara ta want to punch subong eh. May El Nino kag may RSSI. I hate to ask you this pero te ang matuod sini sir, wala pa natapos ang Tiempo galing. May bag-o naman tang atubangon nga problema. Ang El Nino malawig until 2027 eh.
0: Yes, that is correct. Double whammy kikita, no? Pero ginahimo sa buong sang SRA hanggang DA, mapa-download sila more funding para sa cloud seeding.
1: Okay,
0: tungob sa mga expert. Ini mga expert ta mga taga Bureau of Soils, manami nga mga tao ba inatutukan ginilang ilaobra. Naka seminar ni sila sa Thailand.
1: Mm-hmm.
0: In Thailand medyo advanced ang Thailand kaya ang gobyerno to ya gagasto
1: yes
0: sa mga cloud seeding nila.
1: No? Uh-huh.
0: So ang ila ya finding based sa experience ng Thailand, kung hindi mo kuno paguntatan, cloud seeding,
1: uh-huh,
0: ang clouds masigi siya forma.
1: Oh.
0: Bilang kung sumulod gin man ang El Nino, pero kung ginasigi biras ang cloud seeding, hindi madula ang clouds.
1: Mm.
0: So, dako nga posibilidad na magsigi tayo ulanay. Although, as usual, kung cloud seeding, ano ito, pugtak-pugtak ang ulan.
1: Mm-hmm.
0: Pero way kaso, ang importante nga maulan.
1: Aha.
0: Sang sa way nagid.
1: Yes, yes. So ang inyo appeal, sir, is for additional funding, subong?
0: Ara na, nag-appeal na yung UNIFED, no? Nag-appeal sa kay DA Secretary.

0: pare kag sa SRA kag ginaprobahan nga additional funding ang cloud seeding up to March next year.
1: And how much would that be, sir?
0: Daw kung di ko to magsalado 30 o 50 milyones.
1: Wow.
0: Pa download nila.
1: Wow. So, as in
0: mayo gid dako gid kayo bulig dako gid.
1: So meaning nagsigi subong ang cloud seeding operations and this would continue until sa Marso dasun tuig.
0: Dira ginan.
1: Very nice.
0: Ang nami gali Sir Julius kung maulanan ang RSS ay nagakulo.
1: Ooh.
0: Nagakulo kag kapatay.
1: Aha.
0: So ulan man ang isa ka venue wala abot sang chemical nga matapna nato ng RSS ay.
1: Wow. So at least double whammy manigali para sa problema sa industriya sang kalamay kay magluwas nga ma-solve mo ang kawad-on sang tubig, ang RSS ay maapektuhan pa. Very nice.
0: Yes, that mm-hmm. is very true. Tama, mm-hmm. tama.
1: Nice, nice. Sir Ari Pagid, nano sa inyo paglantaw, ang cultural practices maapektuhan for the next planting season? Kasi, imbis nga kalaanan ka para wala RSS, ay mapilitan ka gid magkabaguhan?
0: Hindi man, not necessarily.
1: Basta, okay.
0: Basta nasunod lang siya sa spray.
1: Mm,
0: kapatay man siya.
1: Okay.
0: Ang imong raton, guwapo mo ng guwa.
1: Oh, nice, nice. Very nice. At least may ara tapag-asa ng alang taon, sir. Ang fire ants daw wala pa man indication nga rin sa ato, no?
0: Ang ano na?
1: Fire ants.
0: Ah, wala pa. Man.
1: Wala pa.
0: Daway pa makamikita, oh.
1: Ay, salamat. Ang isa galing ka problema nga ginalantaw man, kung mag-El Nino, base mag-abot naman ang mga apan.
0: Hindi. Ang apan nga kadto, yes, correct. Kasi El Nino na, no? Pero kung nabla, kung masigi kita diya sa Negros ang aton niya cloud seeding, te kabay pa nga hindi kalambot ang apan di sa aton.
1: Ay, kabay pa. Basta gaan lang sila hilamon, hindi na sila mag-apan ang tibakla, eh.
0: Ah, may ganun na, guro. Pakano na mariwana para palahubog lang mga tunto na.
1: Anyway, daw radical na yung solusyon. Anyway, Sir Manolet, again, let me congratulate you kag kabay unta nga ang milling season ta. Medyo masanag-sanag man ang palabuton tanga Paskwa. Sir Manolet, thank you so much.
0: Madamog yung salamat, Sir Julius.
1: Good night. Good luck, sir. Lorga, Mr. Manolet Lamata, Presidente sa United Federation of Sugarcane Producers o kon UNIFED sa Pungsod, Pilipinas. Lorga, Vista. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista. Duro kita mga balita. Ang inyo nabatian nga pambukas ka mga balita ka komentaryo for tonight. Gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpunumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Kamusta hunta? Kung anong sitwasyon sa palibot sa tiun sang maskara, kag ining balita, tawo. Katatlo ka beses ginpitkan sang isa ka revolver. Asos, wala naglupok, grabe nga buina sang tawo, no? Amuning pinasahi nga balita nga nabatian ko during the tiempo suerte. Indeed, suerte ang ininga tawo. Balikan ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagka- Kamurigo at Malimta DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugong. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C. KK5 News FM.

0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 7:01 na sa gabi.
0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the
2: Oras kaya dulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
3: Bomba Marilu.
4: Bomba Hakubi.
3: Bomba Marilu.
4: Bomba Hakubi.
3: Bomba Marilu.
4: Bomba Hakubi.
5: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

alam nga gabi. Palam kalam nga gabi sa inyo tanan, mga suki naton nga mga kakifan. Kumusta ka mo? Okay pa? Gatusik-tusik pa? Ah, importante nga nagatusik pa ka mo ah.

Importante mga ka-K5, ano man ang aton sitwasyon karon, ano man ang aton kahimtangan, importante nagatusik. Meaning to say, kung sa tawo pa, apisar sa mga nagakatabo sa imo kabuhi, nagabato kag yapon, you're still standing and fighting para sa ginatawag nga, what was life to offer me when I grow? Ari ba? Ang importante sa tanan mga ka-K5, ano man ang aton kahimtangan, ano man ang aton sitwasyon, magpadayon kita. Keep moving forward. If you don't know how to, if you don't know how to crawl, then walk. If you don't know how to fly, then run. If you don't know how to run, then walk. If you don't know how to walk, then crawl. As long as you keep moving forward. Nga kung hindi mo kaya mag, o hindi ka kaya, o hindi ka kabalo maglupad, dalagan. Kung hindi ka kabalo magdalagan, maglakat. Kung hindi ka kabalo maglakat ka mang, basta nagagiyo ka lang padayon. Ayos? Mayad-ayad gagabi sa inyo, tanan-tanan. Sa mga suki naton nga mga ka-K5, kamusta kamo dyan? Kumusta ang aton nga mga kauturan? Nagapanyapo na kamuda, nagatimo-timo na kamuda. Abaw sa unang nga panahon mga ka-K5. Ang mga tawo, timprano pa nagapanyapon kay rason nila, nyanyapon ta timprano kay ang tughong sang aton nga kingke or ang aton nga gasera or ang aton nga mitsa, gamay na lang. Or ang aton nga tugong sa Petromax, gamay na lang. Dasiga nyo na kaon. Okay, dugay-dugay, basi maubusan tagas. Si Sumungya, bisan kagahon, kaya magkaon, kaya ti may kuryente na. Mahal ang galing ang kilowatt per hour. By the way, live kita mga ka-K5. Live na live kita sa K5 News FM, Cadiz Digital. Live man kita sa akon Facebook account sa Bomba Marilo. Paki-share sa aton bi-live mga ka-K5 bagod nga magdamo kita. Parang aton karon nga mga joiner sa aton nga kanta. No? Basta listener ka sa K5, pwede ka gid. Tawag kanta sa K5. Sige mga ka-K5, tiyo mo ni siling ta. Sang una nga panyempo, suno sa mga katigulangan ko nga ang kabuhi sang tawo nagalambot gatos kag kutob linibo. Apang subong tuman na kalimitado. Bangod sa mga nanari-sari nga mga bisyo. Inom, pambabayi kag pagpanigarilyo. Bao daw piyo-piyo ba? O, din atong nga background para sa aton nga binalaybay. Bema binalaybay tabi eh. Tila one tabing aton nga binalaybay. Pero hindi man yan mo. Sang una nga panyempo, suno sa mga katigulangan ko nga ang kabuhi sang tawo nagalambot gatos kag kutob linibo. Apang subong tuman na kalimitado. Bangod sa mga nanari-sari nga mga bisyo. Inom, pambabayi, syabo kag pagpanigarilyo. Wala. Sang una nga panahon, alas 5 pa lang, mga dalaga kag soltero nagapuli na. Agod niya magmano sa ila lolo kag lola. Pero subong tanawa bala. Alas 12 na sa tungang gabi, ara pa sa karsada.
Kaya ang pagpapiti-piti isang cellphone kag ang pinagwapa. Pero kun sa klase daw wala man kaihi nga mga tanga. Kun tuksoon sang ila mga maestro kag maestra. Sige mga kakifay, ayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Paki-share sa aton Facebook Live for those who are willing to join. Nga dapat diadaan, hagara nyo. Dapat kung mag-join ka mo kanta, damo mga friends yung nga malantaw. Kaya nga ha, para nga may mabuto sa inyo. Karon may buto-buto kita pagi sa comment. Imbis ka basi nami, kakaroon magkanta, kulang ka sa buto. May buto-buto kitang daan mo. O comment na kadaan for those who are willing to join sa aton tawag kanta sa K5. Pwede komposo, your own composition. Why lang ta music? Ano yan? Ang ako nang ta a cappella. Sa grand finals ng tama music. By the way mga ka-K5 lambot, kita sa aton yung pagpangalagad dira sa may siyudad sa San Carlos, Banua, sa Calatrava, Toboso, Don Salvador, Benedicto, Minapasok, Minautok, Bugang, Janay, Salamangka, Mukabog, Malasibog. O, damo sa nagapamati sa aton. May id-id nga gabi sa inyo, dra. O, may id-id nga gabi sa inyo, dra. Mga utod, mga abyan sa siyudad sa Escalante, Cadiz, Manapla, Sagay, and sa mga kaiping mga kabanuhanan kag kaislahanan diri sa probinsya sang Iloilo, sa isla sang Panay. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanantaran. Ako ni sa Gyapon, ang inyo alagad nga wala paglubad, wala pagpugis, nagalagom lang. Way man ta nagalubad, way man ta nagapugis, galagom lang sang sagad painit. Kaya mo ning aton nga trabaho, mangita sang balita tikon kaisa kinanglan ta magsulay. Iway na taya pagpugis, galagom lang. Ah, di ba? Ya wala galubad, wala gapugis, galagom lang.

0: Kuan lang ah. Galagom lang mga KK5. Galagom lang. Plastar ka muda. O, oh, plastar ka muda mga KK5. Plastar ka muda. Kay ma-plastar man ko di. O, oh, plastar ka muda. Banig nyo kay matulog. Tadugay-dugay. Adi rin ata sa aton nga pa-shoutout. Adi rin ata sa aton pa-shoutout mga KK5. John Eric Rosal, done like and share. A good evening, Bomba Marilo. Salamat, yes. Well, masuson may gabi, idol. Monitor lang kami sa Purok Pagidait, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Okay, Ivan Digia, Ebpart. Shout out na sa family di Binagracia. Sa Purok Suba, Barangay Luna. Well, masuson, done like and share. Good evening, Bomba Marilo. Pa-shoutout sa Balongkas family sa Barangay Inayawan, Kawayan na Gros Occidental. Oy, doa mo maning aton nga nagpapanawagan di sa aton nga may nakita nga ano ni, may nakita nga bas nga may nakita nga passport ID. Masingan na bayaw yan. At sige, karon na. Later, mga KK5. Kapag nagaupon sa ito, Josefe Villalona, Ruben Pedrano, Imelda Apawan, may gabi. Maayong pagpamati dira sa may old sagay. Kay Joe Savilio Analin, Brian Kagsali Savilio, isang old sagay nga gapamati sa Imo Program 1. Salamat! Dan like and share, pag-greet lang kay Ramel Cagroni Villaflor sa St. James Housing. Good evening, Sir Bomba from Manara, Barangay Celestino Villasin. Shout out gali sa mga Villaruel family. Salamat kay Dodge Labrador. Good evening, Sir Bomba. Gamonitor lang kami diya. Ni Pariko Jory Palmes, diri sa Dulid. San Luis, gahulat-hulat, bombahan sang amon asawa, Sir Bomba. Bombay. James Bornales Goles, James ang terador sa mga laon balo kag binayaan. Mayong gabi K5 papang Chester watching from Mayland City. Mary Grace Rebuton, yeah, good eve sir, pa shout out sa Obia family dira sa Jerusalem sir. Sabana ko nga si Masyong Obia. Salardi Mary Jane Bomba, pa shout out sa family Amarata. Salamat kin sinyo. Family Amarata. O, nag-chat naman si Franklin Di Martinez. Bomba Marilo, patamyaw kay Rene Havelona sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso, Sagay City. Gapamati, ginasa sa imo, subonga. Salamat, gid. Ang nagapanamyaw si Franklin Di Martinez, upod kay Pudol, alias Milba, nga madalagan kagawad. Mya Bomba Marilo, disidido kami maupod ni Milba, alias Pudol, maupod kami ni Bilma, madalagan kami kagawad, Bomba Marilo, kag magbulid-bulid. Yadwa na kami ni alias Pudol ang madalagan. Pwirtig ni si Franklin Di Martinez. So hindi na, ya Bomba Marilo, bahala na, wala eleksyon, basta madlagan kami. At ipaglagan ka muda. Uy, manda may gapugong sa inyo. Bisan wala eleksyon ko madlagan ka mo inyo man yan. Total simentado naman ang halin sa imugaan. Bye-bye. Pagwa di sa may kuano, bangkiruhan. May gamay-gamay lang utod pro gamay lang man. Ah. Patamyaw kay K5 Bomb Granada. Happy birthday today. Mapalupok ko sa iya. Kay pariyo kami nga duwa. Uy! Pwirti si Franklin Di Martinez. Ano kagid bala Franklin? Anong gusto mo? Babaye or lalaki? Ano gid ang imong pagkatawo? James Go Bornales Tirador gidya papa. Oo, ikaw pa tirador sa mga senior citizen. Laon balo kag binayaan. Oy, sa mga gusto mag-join karon mga KK5, via Messenger lang ang aton nga ang aton nga pagtawaga kay mas nami kun sa messenger kay mabatyagan mo gidula kalam kalam gidya Franklin De Martinez. O makasiling ka gidya ini ya Franklin De Martinez, kalam kalam. Oras alas 7:18 oras na ni mga K5 subong sa mag-asawa. May plano ka mo karon ni mister mo nga maglabing-labing in the evening. Gusto mo nga maglawig, agi mo nga performance na magtinagasakay. Lolo! O, tumarka dapat, subong bakal ka kung lapit na butika sa inyo lugar. Tapos panyapon, inom ka, tuka ka, extend food supplement. Amo man si misis mo, garon mo sa. Yagang, tuka, digang o. Tuka ka extend food supplement gang ako matuka man. Tapos yung panyapon tuka kamo tuka man si mister, tuka man si misis ang extend food supplement for men and women. Relax 30 minutes before derby. Relax ang lawas, relax ang panguna-una. Pag abot 30 minutes or 45 minutes nga na tunaw-tunawan ang inyong kinaon, hala, linagumba na. Makasiling ka ganyan nga iniya, gatag-os ang agi. Sang lumay, lumay. Amo niyang hindi mo nakinanglan nga lumay. Lumay nga way orasyon. Kaya nga, pagtuka mo yung mga K5, ginapa-increase, ginapasakang imo libido mo. Ang gana mo sa kamerl. Sa kamerl. Maginabok lang ang kamerl. Ang katrel. Masiling ka pang, isa pa. Extend food supplement for men, ang paborito ni Jake Crichton Yebes. Hi Bomba, pa shoutout sa Purok Ate, barangay magsaysay kag Family Edes, kag Family Mitoda. Hibanada, Laguna, Waliboy. Ya Bomba, Mariloga, shot kami di. Shot kami di. Bomba Marilo, pa shoutout lang kami ni Jobert Portos kag shot kami di sa balay. Kag sa wife ko Mega, salamat kita. Romel, good evening Sir Bomba Marilo. Kaisa man na gali ka pinadalaga ni BMM na magturutot sang lollipop. Ay klain. Sino ni namin mo papangkuan man? Yes sir, sa totoo lang lalaki po talaga ako pero sulod sa tigipusoon ko lalaki. Ay! Ari Frank kahanay na niya. Mayong gabi man sa aton amigo dira sa may barangay Poy, nagapamati gid sa aton subong. Nagapamati gid subong mga KK5 ang aton nga amigo dira sa may barangay Poy Sagay. No, si Migo ta Jordan Morondos Cabras. Pudta man ni sa media ang ayan magkapitan plakadlaw sa barangay Poy. Ah. Si Jordan Morondos Cabras. Pa-shoutout Meg sa Diagini Karon. Pa-shoutout Yanex Madrid. Reason to be kagawad mo ni sa Barangay Luna. Ako na dayo, no? Si Yan Leonoras Pajardo. Villaruel ang malakas. Good eve, Sir Bomba Marlo. Pa-shoutout Family Villaruel sa Barangay Poy. Mayang gabi, mga taga-barangay Poy. Plastar na nga daan sa mga gusto mag-join mga ka-K5 sa aton nga tawag kanta sa K5. Diba si Sir Yan ni Krono, mainit ni siya pa ni ma-sponsor sang madugang sponsor sang aton nga premyo. Sir Yan pa. Sir Yan nga may kampo niya ginadumala. Ha? Thank you, Sir Bomba Marilo. Ikaw, ti Franklin, makanta ka man. O, kadamo, sa nagpamati sa aton dira sa may himugaan, bye-bye. Ah. Salamat gid sa inyo. Lipay kami. Ah. Ti aton, makahatag ba lang kami kalingawan sa inyo. Kaya ano mo lang di man, akon upod nga nagawakal, duwa kagwardya nga gabit-bit, shotgun, kagako. Ti akom lang niya isas mikropono. Kinubuang ko di. Pero kung mo kay ara ka mo nagpamati, happy na ta nga mabalaan nga nagpamati ka mo. Abin yung handom ko sa una mga K5, simple lang man mo. Kung gamay pa ko sa una, batian ko ng mga drama sa radyo. Lang, ala, ang medalyon ko, nagasigasiga. Anong botsilingon sine?
1: ala, nagalinog, nagalinog.
0: Siling ko pilakad, lamabatian man ang aton nga tingog, bala nga sotap. Kumabatian lang tingog ko sa radyo sa pilakad, lawapin na ko. Ang nabatian yung sa una mga drama nga, mo, sa pagkagat sang dulom, may naga, tuwad. O, di ba may mga drama sa una nga, sa pagkagat sang dulom, may naga, tuwad. Tapos may mauwang miya, sa pagkagat sang dulom, may naga, tuwad. Ano ang mga katanhagaan subong sa may dako nga puno sang kawi? May naga, tuwad. Ano balay ni nga tinugang nagatuwad? Isa balay ni kaswang? Ugaling samtang nagatuwad, may ginaum-um. Ang nagatuwad gali, isa kaagi.
2: Laban ha, kampo nga ginasagod oh. Oh, muna ya. Paintra ko na si Galong Pang. Sige ha. Oh, message si Sakon PM kay para maplastar ta. Ang gusto mag-join mga K5, comment na kadaan ka mo ha. Kay dugay-dugay mga K5. Kay dugay-dugay masugod na ta sang aton nga tawag kanta sa K5. Aton segment diri sa Dear Bomba Marilo. Megas abilgas man namin. Good evening, Bomba Maro. Pa-shoutout sa Marangay Magsaysay. Pa-shoutout sa mga Bisanan, Buana Fe. And sa Amon Kapitan sa Marangay Magsaysay. Maintra ako na. Sige, ang kutob sa maintra, comment lang. Okay, mapamusic na ta mga ka-K5. Ang aton nga music, mga ka-K5. Always ang aton intro music. Kay ti Paskwana. Paskwana mga ka-K5. Dari kita sa... Pasko ng damdamin. Oh, kabay pang malipayon kamo subong nga Pasko ha. Kabalo kamo bala, diri lang tama kayo yum kun Pasko kun ka isa kay Paldo. Paldo. Oh. Oras ba kay 5:26 in the evening. Oras kay dulong sa inyo sang Mighty C. Mabagabalik pa ang programang Dear Bomba Marilo kag sa aton segment nga tawag kanta sa K5.

update sa aton nga mga next batch of pa shoutout. Annabel Caro, may gabi bomba maril pa shoutout ko. Akong mami Irene Harina Pardillo. Happy birthday og may pa-request music bomba maril. Happy birthday. Salamat, idol. Salamat. James Bornales, may gabi. Marilo Gosila Usayon, may gabi. Nonoy Marti Mahusay Groche, may gabi. Annabel Caro, happy birthday, Mami Irene. Harina Pardillo, kapamati kami subong bomba, Marino. Pa-request happy birthday. Sige. Your haircut, subong migo ko ba? Gwapo ah. Nagdugang pagigwapo. Bo, salamat. Migo yan yan, may gabi na. Marilo Gusilaw, may gabi na sa may purok tangke sa may poblasyon. Mayong gabi, may pwede ko kay Indra. May pwede eh. Ikaw pagang sigagang ni Darpa nga membro sang sutap. Sige ah. To karon tanay ang happy birthday mga kay K5 sa mga nag-request ng happy birthday kay may mga birthday ganaan subong tiba pa para nga ma happy man sila kag makapadalaman tadi sa ila sang bisan pudpud lang nga Balinsiana. Bisan panos na buhas nga Balinsiana.

happy, happy birthday kay Irene Harina Pardillo. Sana ay mabusog mo kami, bisan Balinsyana lang ang akon. Basta manok lang ha, kaya ko kakaon, baboy. Bisan duwa lang kakutsarita nga Balinsyana, ayos na. Bisan duwa lang kakutsarita nga Balinsyana, ayos na, happy, happy birthday. Hoy, buwas galiha sa mga taga-Cadiz. Nag-abot na sa syudad sang Cadiz, mga ka-K5. Ang pinakabarato nga inasalan sa bilog nga Cadiz. Why, pa kanina kakita nga muni kabarato? Mabukas na buwas. Buwas gid, mga ka-K5, ang Rodelens Rasto Bar. Pwede ka mo kainom-inom kung gabi. Plus, ang pinakanamit din, mga ka-K5, for only 88 pesos. May rice ka na, may drinks ka pa, pwerte ka barato, pang estudyanteng galawan. May inasal ka na nga manok, may rice ka na, may drinks ka pa, for only 88 pesos. Ang pinakabarato sa bilog nga Cadiz, inasal nga may rice, plus, mga kakifay, may rice ka na, may rice ka na, may drinks ka pa, may inasal ka pa. Pwerte, mga kakifay. Mabukas na gidbuas, hindi na gidmapunggan. Mabukas na buwas ang Rodelens Rasto Bar. Diri, mga kakifay, bo, sa may Kabahog State, Barangay Zonto, in front lang gid sang baba sang Leon. Diri sa children's playground, oh. Sa baba lang sang Leon, mga kakifay. Ay, 88 pesos na niya. Meaning to say, kung may uyab ka, be, may uyab ka, abe, may nubya ka nga ginadiskartian, may 300 pesos ka, ayos na mo. May 300 pesos ka, ayos na yung mga ka-K5, kati 2 ka 88, pila lang bla, 160 plus ang 16, 176 pesos lang. Hindi ka na yun, ayon niya. Ha? Makaulo istorya ka na. Kung may 300 ka, dako-dako ng budget. Eh, dua ka mo magtag 88. Di kun magdugang ka mo may extra rice. Kaputang tatag 100. Yung busog na ka mo. Kung may 300 ka, pwede ka na kay smearing hoy. Nga busog ka na mo sa Rodelens Rasto Bar. Muning pinakabago, pinakabarato, pinakanamit nga kalanan sa Cadiz, Rodelens Rasto Bar. Buwas na ni mabukas. Matamsak naman ni buwas ang aton niya. Ang aton niya bibig. Sa Rodelens store. A Rodelens.

0: tinggap imanda sa isa naton ka maalwan nga sponsor sa aton nga mga programa. Kung may mga programa kita dere, like for example, may mga outreach program kita. Kayo ang akon nga isa lang kami ka isa lang kami ka school nga gin graduatean mga kakaypa.
1: Lucky di ka ingon.
0: Ang fellow alumnos ko si Sir Victorino Manong. Ang iya ni nga bata nagliga din nagtrending manibla. Oh, to na graduate sa UP I think. Si Sir Victorino Manong Jr. Good evening, sir.
1: May babae mga blit sa lalak.
0: Shoutout kailay sa mga hubog sa Kampoy Bugal, ang Purok Laysa. Sa family family Kalinog kag-idi agaring nga hubog na gid. Good evening, sir. Sige, good eve, idol. Kamonitor lang kami sa Santa Rita, Pampanga. Sige.

0: while ga travel kuno ga monitor sa aton si Migota. Migota Jordan Morondos Cabras. Kagawad, salamat gida sa pagmonitora. Okay, may mga suki kita nga mga tagpalamati mga ka-K5. Sige. Duga mga pa-shoutout kay masugod na kita sa aton nga morning while ga travel going to Old Sagay. Salamat gidra. Noy Mediasis, good evening, Bamba Marilo. Pa-shoutout lang sa bana ko nga si Paknoy. Migota Ruben Pedrano, good evening, watching. Sige. Ready na ang aton nga three judges for tonight. Si Sir Ruben, si Sir John Eric Rosal, and si Sir Ruben Pedrano. Si Mimi Rap, vocalist na ni Mayo. Ito kay vocalist, bla. Pakantaon to, tani sample man. Mimi Rap, vocalist. Ara ka na Mimi Rap, vocalist. Mayo niya kay vocalist, gini si Mimi. Amo. Amo niya ang original nga vocalist. Ay tingala niya ni Mimi Rap, vocalist. Good evening, sir. Watching here in Villa Victoria. Shoutout sa Morsia Sinosa family. Good mga music po, sir. Good evening, Jerry Clarence. Sige! Sinong first na ton nga ma-join sa aton nga tawag kanta sa K5? Tawag kanta sa K5. Shoutout family Kalinog kag Eddie Palahubog. Ah, sige, ah. Tawag lang kamo or comment kamo kadaan para nga maka-join mga ka-K5. Sige, ang aton yung first singer for tonight. Ang aton yung first singer for tonight, mga ka-K5, si Johnny Pops Abilio. Johnny Pops, kastar dira Johnny Pops, ha? Johnny Pops Abilio, maintra sa aton nga tawag kanta sa K5. Johnny Pops, plus na. Comment na ka muna ang adaan mga ka-K5. Tatlo o rapat ang kwaon sa subong gabi. Ha? Tatlo o rapat kay dua ang madaog subong. Ha? Dua, tatlo o rapat, tatlo o rapat ang aton nga singer subong. Maing gabi, boss. Plus star na adaan. Sige. Johnny Pops Abilio, ready ka na da? Ready ka na da, Johnny Pops Abilio? Okay lang, lantas ang contestant karon na tatlo o rapat. Pa-shoutout kay Joe Savilio, Annalyn Bryan, kag Annalie Savilio sang Old Sagay. Hindi ko nahon, tato si... Si James Bernales, Gules James, oh. Sige, Bernales, Gules James, plastar ka na dugay-dugay, kay ikaw ang masunod, ha? Johnny Pops Abilio, sabta na. Ready ka na, da? Dapat make sure nga naming signal nyo sa messenger para nga maka napabirit-birit gig ka mo bla? Makapabirit-birit gig ka mo bla? O makapabirit-birit gig ka mo nga. Daway chance si Kwanaw. Pare na. Hello, may gabi. Daligid lang kay Kwanaw tayo. Hello, may gabi.
1: Sir, may gabi.
0: Sino ni? Sino ni?
1: General Pabilio, sir.
0: Tagadiin. Palayo-layo lang sa imo nga monitor o radyo na para hindi ka mag-feedback, ha. Tagadiin.
1: Cadiz. Cadiz, sir. Cadiz.
0: Din sa Cadiz.
1: Paglaom.
0: Paglaom. Paglaom. Barangay. Ano na nga barangay?
1: Sunto.
0: Sunto, Paglaom. Sige, anong ngalan mo kadya gani?
1: John Ralph Abilio.
0: John Ralph Abilio. Taga barangay Sunto. Dali lang kay lista kung ngalan mo. John Ralph Abilio sang barangay Zone 2. Pila ng edad?
1: Tunto.
0: Pila ng edad?
1: 37, sir.
0: 37. Anong ginamonitoran mo na ang ginapamatian mo? Kwan, Facebook Live?
1: Sir, Facebook Live.
0: Sige. Dugay ka nag-intra-intra sa mga kulukanta-kanta?
1: Hindi man gid sila. Pero ano lang mga video-video.
0: Anong mga kwan, ano ang mga ginakanta mo gid pirmi? Anong mga hilig mo sa kanta? Anong genre sang kanta mo?
1: Love song ka Greggy.
0: Love song. Sige.
1: Pero ang ano ko gid ang love song.
0: No, ang love song pwede man kantaon turagsoy, no? Love song man ang turagsoy mo. kakabalo ka na sa kanta nga bag-uso mo nga love song na blang sifi bla? Sifi, kabalo ka na? Ka batian.
1: Duway ko na guro ka na, sir.
0: Bago na trending na sifi, wala? Duway mo na batian ang sifi?
1: Duway guro.
0: Kantaon ko ang sifi para malaan mo?
1: Sige, be.
0: Sifi.
1: Sige, be, sir.
0: Sifi. Si Filimon, si Filimon. Amo lang si Fi, mag-ex, eh, labsong man ang mag-ex. Kabalo ka sa mag-ex?
1: Why, man?
0: Mag-exercise tayo tuwing umaga. O, sige. Di, may shout-out ka na una? May shout-out ka?
1: Shout-out na gali sa mga pamilya Kabag, kag Villanueva, kag sa pamili ko nga.
0: Sige. Okay.
1: Abilio.
0: Ah, sige. Ready ka na? Ready ka na?
1: Hello, okay mo nang tingog, sir. Why mo gautod-utod?
0: Okay, tingog ah. Okay, why gautod-utod ah. Okay, gid ah. Ready ka na?
1: Ah, sir, ready na.
0: Ah, sige. Ready ka na. Ang aton nga singer, Maga K5 contestant number 1 is from Barangay Zone 2, Cavite City, John Ralph Abelio. Plakpak! Yeah! Okay, John Ralph, it's your time to shine in 1, 2, 3, go!
1: Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay

kita. Tunay ito aking sinta. Hindi ko kupas kailan pa man, kahit itanong kanino man, mahal kitang talaga.

Ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, astahan.

0: kung may banda man kami.
1: Ay, may banda kagali. Pero subong sa radio, first time mo nga nagkanta sa radio station.
0: Oh, first time mo, sir.
1: Sa gasoline station. Sir, thank you, sir. Ulaton na lang karoon ang results, sir, sa aton yung mga judges. Kaya yung judges naton, judge number 1, si John Eric Rosal. Judge number 2, si Robin Pedranon. Judge number 3, si Robin
0: Eleven
1: Tumatob. Sir, sige, may dugang ka na mga shoutout.
0: Okay na, sir. Amo lang ito.
1: Sige, thank you, sir. Thank you. Bye-bye.
0: Thank you.
1: Grabe. There you have it, ladies and gentlemen. Our contestant number 1 is John Ralph Abelio o Barangay Zone 2. Grabe, matinding labanan na naman ito mga ka-K5 ngayong gabi.

Sir, pwede bata, mentra? Pwede ah. Sige, tawag lang kamo mga kakifine. Oh, need ta apat ka contestants mo ah. Bomba Marlo, shoutout na da sa Innocencio family. Sir, bata, pwede ka intra. Basta listener ka sa K5.

0: sa iyo.
1: Grabe mga ka-K-5. Ba't dumduman taman ang mga nagliligad, tanaw? Lang sa panahon nga nagatulo pa nga itong sip. Sa panahon nga mga munikalantahon mo mga ka-K-5, saka ka sa bukid. Saka ka din sa bukid mga ka-K-5. And then, ikaw lang to isa? Hindi kaya mag-join sa kwana? Saka ka lang yung bukid si Link. Saka ka sa bukid and then pangapi-kapi. Ito tapos su-su mo sa kape nga may su-su mo ang pandisal. Hindi ganit tinanok na saging sa kalamay. Masamo ang sipon mo kag luha mo sa saging. Sa kasubo. Nablang kakanta ka lang. Kahit di mo pansin, di mo ako kapili. Masamo ang luha mo kag sipon mo. Terrible ang aton niya mga singers. O Joy Buena Fe, ikaw next. O Joy Buena Fe, you are the next contestant number 2. Kinanglanta, duwa ar apat na. Kung damo karon sang singer, duwa lang aton pilion kay Webes. Ang aton niya weekly finals mga ka-K-Fan.
0: Ikaw lang ang
1: panaginip ko. O tawag na Joy Buena Fe.
0: Ikaw pa rin ang nasa isip.
1: O why ka man kasabat, tawagan. O
0: siya. Kahit hindi mo.
1: O makanta ka gani. O ara ginatawagan ta ka Joy Buena Fe. Hindi, why ka man kasabat.
0: Pari.
1: O why kasabat si Joy Buena Fe. So tapos.

0: tawag lang Joy Bonafer, what ah? Sir, bakan tatani pa rico sa kuko ng agila. Pwede ah. Sige. Message mo lang Coronel Montinola para ma kwanta. Sige. Tawag lang ka mo mga K5 ba? Duwa! Tawag. Good eve. Sakto gig ka bomba. Marilogen ka meno. So, mayong gabi bomba. Baskog imo hairdo. Tawag lang eh. Tawag lang liwat. Joy Buenafe. Ay, naka-standby pa ni Gurong Aton. Nga isa ka caller. Ay. Okay naman. Okay naman. Sige. Hindi ka giguro. O, Soy-Soy. O, si Soy-Soy aton nga next contestant. May darita kay Migota Yan-Yan. Hello, Sir Yan-Yan. May gabi.
1: May gabi.
0: O, may gabi. Palayo-layo lang ng Migo sa kwan, ha? Palayo-layo lang sa imo nga monitor, da? Sa Facebook or sa radio, imo cellphone. O, sige.
1: Oo.
0: Sino okay. Ganing, ano ganing complete name tagayad, Migo?
1: Reynan Yunoras Fardo.
0: Reynan Yunoras. Reynan Yunoras. Taga-barangay Luna.
1: Katis. Luna.
0: Kagabi, puro to taga-sagay ang nag-compete. Subong puro taga-barangay, taga-Cadiz. Pila ng edad?

0: Salamat ko dah. Yeah!
1: Puwerte, may ginatago ka man galing abilidad, migo yan yan. Puwerte, galing imo ang mga
0: kanta. Lighta, sir.
1: Oo. When I know that way, cause it's you. Thank you so much. That was our contestant number 2. May dugang. May dugang ka pala ka shout out.
0: Okay na sir, sa Team Daday ah. Maraming nga salamat sa suporta. Kung ano naman ang kantungan, padayo na sa serbisyo.
1: Sige.
0: Action, kag wala sa pangduwa-duwa.
1: Sige. Thank you, Miguel Yan. Salamat.
0: Thank you.

0: Alright, tri kita sa aton nga next contestant, mga K5, maybe 4 to 5 aton contestant. Subo nga, ha? Sige, hello, may gabi!
1: Hello, may gabi!
0: May gabi, palayo-layo lang sa monitor. Oo, palayo-layo lang sa monitor. Palayo-layo lang sa monitor, ha?
1: May gabi!
0: Oh, may gabi, sino ni?
1: Si Regeline Sang Old Sagay.
0: Regeline Sang Old Sagay. Ano malagad ta, Regeline?
1: Ma-intra ko.
0: Oh, ma-intra ka sa aton singing contest. Sige, pila ng edad mo?
1: 46.
0: Oo. Si 40, pila?
1: 46.
0: Oh, may banana, may kabataan?
1: Oo.
0: Ah, sige, dugay ka na ma'am naga-intra-intra sa mga singing contest?
1: Wala pa.
0: Ah, first time mo ni mag-intra?
1: Oo.
0: Agapati ka nga kung first time mo, masakit gidman. Masakit kung, kung mapirdi ka sa singing contest, masakit gidman. Sige, ti anong kantaon mo? May shoutout kina Subong?
1: Yung shoutout yung mga akong family. Family Panganiban.
0: Ti bata mo to nagligad to si Kwan, si Angelica Panganiban.
1: Oo.
0: Oo, nami, tigagin pa rin mo sa artista, no? Angelica Panganiban. Puwerte, no? sige. Di, ready ka na. Taga din ka gani. Ikailista ko di luwat. Ano ito ka iluwat nga lanta?
1: Sige, I'm so bad.
0: Ano ganito luwat ang alanta? Contestant number 3. Sino gani?
1: Regeline.
0: Regeline?
1: Regeline.
0: Anong spelling? Spelling bilang alawa ka?
1: R-O-G-E-L-Y-N.
0: Ah, sige. Regeline Panganiban. Sang barangay Old Sagay. Oh, sadya ni kay Battle of Cadiz and Sagay. Sige, ready ka na, Rogeline Panganiban, are you ready?
1: Ready na.
0: Okay, ladies and gentlemen, our contestant number 3 from Old Sagay, Rogeline Panganiban. Yeah! Oh, nag-upod man sa ato.

First to know, there's just no getting over you.

0: All right! Yeah! Hopelessly devoted to you. Kay sino mo to gina-dedicate ang imo kanta?
1: Sa akong banda.
0: Oh, anong bot silingon sina sa Ilonggo kanang isang hopelessly devoted to you?
1: Basta mo na. Basta mo na. Hopelessly devoted to you naman eh.
0: Basta mo na. Sige, may shout out kita. You are the contestant number 3, Rogeline Panganiban. Okay, thank you so much, Rogeline. Mo dapat shout out.
1: Aga shout out ko directly sa ano sa Zone 1 sa Talaba, ano, mga family ko manda.
0: Oh, ano ang apelyido?
1: Olivella family, kag Mukaram.
0: Oh, sige. Salamat gid, Rogeline Panganiban. Dapat tagaron mo ang dapat tagaron mong imong mga friends sa Facebook. Ibuto ka karon pag buto-buto pag siling ko nga butuhay na ha. Oh, grabe, hopeless
1: wala
0: devoted.
1: Man sa Facebook.
0: Ati ari ang gintawgan mong messenger mo eh. Ang ginatawgan mo ni bala karon pabutuhon mo kay para nga makasiling kagid nga tampad nga paghigugma. Oh, sige, hopelessly devoted to you. Thank you. Salamat.
1: Thank you.
0: That was our contestant number 3A, mga KK5. Grabe. Matindi ang labanan naton, mga KK5. Matindi ang labanan. Subong agabi ba? Malawig-lawig pa niyang aton nga. Malawig-lawig pa niyang aton nga. Contest, mga KK5.

Kamalawig-lawig pa ni kami ara kita monthly finals and grand finals mga kakifan. O sige, next. O, pwede na ka-message sa akon. O, pwede na ka-message. O, soy-soy. Plastar na soy-soy. Kay ikaw, soy-soy, ang contestant number 4. Pwerte, terrible ang aton nga mga singer karon. Hopelessly devoted to you. And dating ikaw ay wala na ngayon. Oh, baby! Pwerte nga aton nga mga contestant. May taga-Eskalante kita nga contestant.

0: sige. Sinong next na ton? O, Soy-Soy. O, Soy, ready ka na, Soy? Last na rin na, Soy-Soy Buenafe. Kay ikaw nang masunod, Soy-Soy Buenafe. Oras man kay K5, mabuhi lang tanay, lipot niya commercials, mabalik kita sa pagplastar sa next na ton nga singer. Plastar na ka muna nga daan. Pwede man ka muna ipariyo ni kay Mama Rogelin, bala? Akapela lang ding dating niya sa aton sa radyo. Pero kung may ara ka muna extra phone, like for example, isa ka cellphone nyo mga ka K5. Ginatawag nyo ang isa para sa inyo na isulundan. Nga daw video kit type pala. Kung duwa man lang niya kamilog nyo cellphone, pwede ka muna kakanta nga may sulundan sa lyrics. And then ang isa itawag nyo. Huh? Gets nyo? Ang isa nyo ka cellphone, munang itawag nyo ang isa munang serving karaoke nyo lang. Magabalik pang programang Dear Bomba Marlo sa segment naton nga Tawag Kanta sa K5. Alright.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Subong nga panahon, ang sobrang atambok kang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka ba?
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.

0: balita mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Mga butika.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: You're my D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
6: You're my Physio.
7: Ang Physio.
6: You're my D3.
7: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Subong nga panahon, ang sobrang atambok ang tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Ang palaya plus D-Sugar Cane. DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes kag fatty liver. Nagapatinlo sang dugo. Nagabato man sa mga skin diseases kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Noel.
12: Oras magka K5 alas 8, just na sang gabi. Balik na kita diri sa aton segment sa Dear Bomba Marilo. Nga tawag kanta sa K5. May naka-standby na sa linya. Taylo, may gabi.
13: Good
12: morning. Hello, Soy Soy.
13: Good gabi.
12: Soy, may gabi. Yeah, Soy. Soy, anong malagad na Soy?
13: Mga kanta na mo.
12: Sige, kanta-kanta ka ba sa kanta, Soy?
13: Kamu ka belum jokes mas mo?
12: Wow, ti may sulundan kada?
13: Ada, may background, with background.
12: Ti may kwan ka, may ni may shout out kada?
13: Shout out lah sa Rosalyn Bell kay Kapitan Unay, shout out lah kita.
12: Sige. Soy Soy Buena Fe sang Jerusalem Cadiz. Okay, Soy Soy, ready ka na?
13: Pwede na, boss, ha?
12: Ah, sige.
13: May ano lang kundi, boss, eh.
12: Ayos, sabi sulundan ka na, pwede, ha? Ladies and gentlemen, our contestant number 4 from Jerusalem, Cadiz, Soy Soy Buena Fe! Okay, Soy Soy, in 1, 2, 3, go!
13: I can tell by your eyes, don't you promise?

0: Fuerte soy. Tagay pa. Soy, thank you kin fuerte tribling tingog mo. Soy, pamatay pa yung first kun mga kwan. Pamatay pa yung first sa puso. Wala mga bahig mo mga trippers lang, perdigit. Kabaloka ko na nung perdihan mo, soy. Bisan trayo lang bahig sa kontra pirdi kita kay Pipers.
1: May signal mo.
0: Sige ah. So I think yun mo mga shout out na.
1: Shout out lang sa grupo mo sa.
0: Sige ah.
2: Salamat.
0: Thank you. Alright. That was our contestant number 4 mga KK5. Fuerte. Daas ta pa ni sa kabulan pa ni nga kay Makwan pata. Ma grand finals pata. Plastar ka muna ha. Oh, last 5 nga ton pa in round subong kay duha madaog. Kay para 5 man ang para sa weekly finals, para daw damo. Kay do ka jutay lang kung tatlong weekly finals. That was Soy San Jerusalem. Okay. Malast kita may KK5 ha. Last contestant. 5 lang ang contestant. Subong ha. Oh, sige, pwede pa. 1 contestant. Last 1 contestant may KK5 ha. Oh, sino pa na ang gusto mag-join? Tawag na nga daan ha. Oh, tawag na for our last contestant. 5 nga ton pakantaon subong. 5 nga ton pakantaon subong may KK5. Kay duwang kwaunta. Kay sa Webes. Sa Webes amo na ang aton nga weekly finals. Sino pa di? Are Dali Brodet, sige may gatawag sa aton si Dali Brodet. Last singer naton. Hello main gabi.
3: Gabi.
0: Oh, ma'am palayo-layo lang sa radyo, ma'am.
3: Palayo
0: lang sa radyo. Oh. Nadakpan tagid ka dol sa kagabihon. Shout out na eh. Nadakpan tagid ka dol sa kagabihon ba? O sige. Palayo-layo lang anay ah. O sige.
3: Ara nagpalayo na ko.
0: Sige. Dinaya man to kay Soy-Soy sir. Lip sync man to. O sige. Taga diin si Dali.
4: Nang taga Cadiz sir. Cadiz
0: Heights ba? O tibaw ay kakaingagaw sa Rina Plarion. Dason ka na lang. O sige. Adugay ka nagakanta, ma'am?
4: Nang sa balay lang.
0: O sige. Ate sige, anong kantaon mo subong?
4: No more rhymes, sir.
0: No more rhymes, sige. Ready ka na para sa no more rhymes?
4: Sir?
0: Ready ka na para sa no more rhymes?
4: Oo, sir.
0: Sige. Dali. Okay, ma'am. Ikaw ang contestant number 3, Dali Brodet. Okay, contestant number 3, number 5. From Tinampaan, ma'am, no? Barangay Tinampaan? Tinampaan na lang inyo, ma'am, no? Nung barangay ka muna? Hello, ma'am?
5: Hello?
0: Oo, siling ko Tinampaan ka muna, da? At sige, ma'am, ikaw ang contestant number 5. 5 ka mo ka contestant, but only 2 will proceed to our weekly finals. Duwa lang gid karon ang madaog. Sige, ma'am, ready ka na? Our contestant, last contestant number 5 from Barangay Tinampaan, Cadiz City, Dali Brodet. Okay, ready. 1, 2, 3, go. Ah, sige na, ma'am. Hello? Makanta ka, ma'am?
6: Makanta na ko, sir.
0: Ate, sige, ready na. Go ahead na.
6: Hindi ba, sir?
0: Hindi eh. Kakalayo man sa imo. Eh, acapella na lang ah. Wala na lang sang music ah. Para nami ah. Acapella na lang ah. So, a cappella na lang. Okay. Kalaw ay pamatian, ma'am. A cappella na lang ah. Ma'am, kalaw ay gid pamatian. Sorry, sorry gid. Ma'am?
6: Ay kuno.
0: O a cappella na lang ah. A cappella na lang, ma'am. Apa, para nami ta pamatian ah. Hello? Hello? Oh, sige, cancelon na lang si ma'am kay alang-alang. Oh, sa Rina Plarion, pwede ka na makapasok na rin sa Rina Plarion. Ah. Dason ka na, dason na lang si ma'am. Ah. Dason na lang si ma'am Dali Brodetta. Sarina Plarion, a cappella lang ah, para nami ah. Mas nami sa ulo yung lyrics. Hello, may gabi.
2: Hello, sir. May gabi. Oh,
0: may gabi, Sarina Plarion. Sige, ma'am. Taga din ka ganit, ma'am.
2: Sige, barangay nagsaysay. Nagsaysay, sir.
0: Ah, sige, dugay ka naman nagkakanta-kanta, ma'am.
2: Wala pa gid, sir.
0: Ah,
2: sabalay lang.
0: Subong pa lang ni maka-join ka. Taga barangay,
2: magsaysay.
0: Sige. Ma'am, ikaw ang ibulos ko di sa contestant number 5 kay Lawa. Ito yung signal. Ma'am Sarina, ikaw ang contestant number 5. Ready ka na, ma'am?
2: Okay, sir.
0: Anong kantahon mo, ma'am?
2: Itatago na lang, sir.
0: Ay, itatago na lang. But before that, gina-shoutout na lang si Fernando Higante and si Romero Baha. Sige, ma'am. Our contestant number 5 sa aton mga judges once again. Our contestant number 5, Sarina Plarion o Barangay Magsaysay. Yeah! Okay, in 1, 2, 3, go!
2: Ay, sorry na. Ito, Dizan. Ito, Dizan.

0: All right, there you have it, ma'am. Sarinap taryon, ma'am. Thank you, Gid.
1: Thank you, sir.
0: Pati ido mo nga taghol man man ba?
1: Damo gabi ido, sir.
0: Sige, next
1: time. Answer, first time.
0: Next time, ma'am, mag-join ka ang may kwan ng guro, ang may ang karaoke lang pwede na. Next week hindi na gid kami mag-accept sang kwan. Ma'am, thank you, Gid. Thank you. Imo shout out na, mama.
1: Shout out lang ko, sir, sa mga family Labrador and sa taga Zone 12, mga Plarion family.
0: Sige.
1: Lamat, sir.
0: Thank you. Sige, next week, mga ka-K5 or sa aton nga weekly finals, kung sino madala, hindi na kita magamit sang music, sang accompaniment. Pure a cappella lang para mas nami pamatian. So, sa mga gusto or sa mga madala, mga ka-K5, para sa aton nga weekly finals, pure a cappella na lang. Kaya sa grand finals, lang tayo mabutang sa accompaniment nga may karaoke good, or may music. Good, para mas nami pamatian sa radyo, mga ka-K5. Ha? Mas nami nga wala kita kwan, wala kita sa accompaniment kwan gida nang wala kita sa music, mga ka-K5, a cappella alone, a cappella only, mga ka-K5, para mas nami pamatian, no? Para mas nami pamatian ang aton nga contest. So there you have it, mga ka-K5. Our contestant number 1 is John Ralph Abelio from Barangay Zone 2. And contestant number 2 from Barangay Luna, si Raynan. And contestant number 3, Rogelin Panganiban from Old Sagay. Number 4, Barangay Jerusalem Cadiz. And Sarina Plarion from Barangay Magsaysay. Next time, sa aton niya mga audition niya, kay tibag ko pa malaning aton niya program, 3 nights malaning aton niya program, may mga some adjustment pa kita. No? May mga some adjustment pa kita, mga ka-K5. But ma-perfect na ni sa next week. Ma-perfect na ni sa next week. So, ginapanilagan talaga. Mas naami, gidyakan taon, gali, mga ka-K5. Kun, wala sang accompaniment. Sige. Sa aton nga voting, para sa aton nga voting, mga ka-K5, pwede ka mo maka-comment dira. 1 Facebook account, 1 point only. Isa ka Facebook account, 1 vote only. Ang nagasulit-sulit na makita ko managyapon kay may application ko di ka ginasuma ya rekta, mga ka-K5. Kung nakabuto ka na, katatlo bi isa lang yapon ang imong accounted ra. So 1 Facebook account is equivalent to 1 point only. Kung gusto nyo padag-on subong si John Ralph Abelio sa Barangay Zone 2, comment number 1. Kung si Raynan, comment number 2. Kung si Rogelin Panganiban, number 3. Kung si Soy Soy, comment number 4. Kung si Sarina, comment number 5. So 50% from our 3 judges and 50% from our commentators. So comment na kamo, mga ka-K5. Comment na kamo, mga ka-K5. Agod niya mabalaan ta na. Isa ka Facebook account, isa lang ka comment, ha. Duwa ang aton padag-on subong gabi. Duwa ang aton padag-on subong gabi, mga ka-K5. Mapa-play lang ko music while nga naga suma ang aton nga mga judges, mga ka-K5. So plastar ka muna, mga ka-K5, while nga naga suma ang aton nga mga judges.

O, sige, plastar ka muna mga K5 kay para nga maka suma na tadi sa aton niya contest subong nga gabi. Sige, kay ginapasa na sa aton niya mga judges. Sumahon ta ng inyo nga mga after two songs ha. Ang mga pagbuto mga ka K5. Sa mga gusto magbuto mga ka K5, comment na ka muna sa number. Number 1, 2, 3, or 5, no?

Ano yung pagrupa kantaon ta si Kuanay? Kantaon ta si pakantaon ta si Mimi Rap vocalist. Be, Mimi Rap vocalist dapat ikaw ang hindi ba kanta, akapela lang dapat Mimi Rap vocalist. Mayon ni si Mimi Rap ya kay Malisaya, original ni siya nga vocalista. What is life to offer me when I Mimi Rap vocalist, oh. I-accept ang ako nga message Mimi Rap vocalist. To look forward to beyond the fighting. Mayon ni kay vocalist, di nga daan mo.

Migorilo Ben. Number ang score sa number 5 Pilaya. Number 5 Migorilo Ben. Tubag ulang bala si Mama Sarina Prarion. Duwaning madala ta subong nga gabi. Lasa inyo mga voting da. Sige, boto na kamo mga K5 kay ginaisip ko na din nga daan. Sige, last two songs ha, kay malawag talaga yung sang winner.

Primera kita sang five singers for tonight. Duang aton nga madaoga subong nga gabi. Well, kuno nga nagahulata si Mimi Rap vocalist pakan taon ta guro no. Mimi Rap vocalist.

0: Amigo ta Riloben, kulang ang contestant number 5 ah. Why kwan wala sang
1: nagahinulsol na
0: wala sang score.
1: Sang sala ko sa
0: sige na, ginaisip ko na di mga ka K5 ang mga scoring.

right, and then last song para sa aton nga awarding mga ka-K5. Sige, ilawagon ta na. Stop na aton voting. Okay, nakita ba ito nun nga voting mga ka-K5 from comment?

Alright, mga K5, ari na ang result sa aton subo kagabi. Grabe ka, close fight. Out of 5 contestant, mga K5, only 2 contestant will proceed, or only 2 contestants will proceed to our weekly finals. Oh, hindi ko na lang ang lawagon, ko na lang ang ilang at total score, mga ka-K5. Ha? Ang total score na lang, out of 4 judges, tatlo ka human judge natin, and then ang isa, out sa comment, mga ka-K5, from the comment section. Oh, lawagon ta, mga ka-K5. So, may ara sa lawagon ko lang aton yung mga scoring, ha. Ang nagdaog, 164. Ang point sa 164. Next is 148. Next is 145. Next is 127. And next is 110. Highest score will proceed to our finals, mga ka-K5. For our weekly final. Alright, our first mga ka-K5, ari na. For our first contestant, or ang una nga magasulod para sa aton nga weekly finals, mga ka-K5, for our weekly finals, ang mga

0: Congratulations, contestant number one.
1: Yeah!
0: Contestant number one, John Ralph Abilio, pasok ka na sa aton weekly finals para buwas. Preparar kamo sang acapella, ha? Wala na tamag, hindi na tamag butang sang accompaniment, no? Wala sang accompany, acapella only. Tomorrow is our weekly finals. Next, nga makasulod, mga K5, for pasok ka na sa aton nga weekly finals. Ikaw ang magakompleto sa aton nga weekly finals. By the way, salamat gid kay Real Loben Pandro Tomatob. Ito yung mga judges, John Eric Rosal and Ruben Pedrano. Mga champion ni sila, mga kaki-five. Pero pagka-champion nila, ako giniya nag-training sa ila. Man, bisan magkantanay, kami ng apat, isla bato sa akon. Pero sa saot, maperdi ni sila sa... Maperdi ko nila. Sa kantanay, hindi gini. Ang magakompleto para sa aton weekly finals buwas... Garnering a total average score of 148 points. Congratulations to contestant number two!
1: Yeah!
0: Reynan pa Leonoras Pajardo, Barangay Luna, ito nagkanta sang iyo. Congratulations sa aton yung mga winners. Pasok na kamo, ha? Bao ang mga inkwentruhan ay mga KK5, si Angelica sa aton isang Monday edition, si Angelica, and then may duwa kagapon or kagabi mga KK5 nga mga lalaki nga makasulod man sa aton nga weekly finals, no? Lawagon talang karon mga KK5, no? Lawagon talang. And now ang magakompete, lima sila kabilog para buwas mga KK5 ang magakompete. Amo kan sanday Carly, si taligidang si Carlito, or area kwan ko lang, i-review ko lang liwat mga KK5. Sige. So congratulations kay John Rob Abilio o Barangay Zonto and Reynan o Barangay Luna.
2: Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala.
0: So ang aton nga weekly finalist tomorrow, si Angelica Panganiban o Barangay Old Sagay, si Eliezer o Barangay Tabaaw, and si Renato o Barangay Vito Sagay. Kaya nakasulod subong mga KK5 puro taga Cadiz. Si John Ralph Abilio o Barangay Zonto Cadiz, and si Reynan o Barangay Luna. Battle of Sagay noon and Cadiz noon, eh. No, tatlo ka taga Sagay nakasulod sa weekly finals. Duwa ka taga Cadiz. Balos man ang taga Escalante. Mga taga Toboso, dason join man kamo Kalatraba. Atong migo tanga si sa minapasok Tublao, ikaw representative daw sa Kalatraba. Sige, congratulations mga KK5. See you tomorrow, ha? See you tomorrow.
2: Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Oh, see you tomorrow mga KK5. Congratulations. Once again, ang aton nga magasambuwa buwas sa aton weekly finals, si Angelica Panganiban, si Eliezer of Barangay Tabaaw, si Renato Barangay Vito, and tonight, nagdugang mga KK5, si John Ralph Abilio and si Reynan Leonoras Pardo, Barangay Luna. See you tomorrow for our weekly finals.

0: K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw.
2: Kagaw nga, among rason nga naghubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, laing gidya kung adlaw-adlaw kagaya.

0: inom dito bayo sa boy. Especially before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So sa una sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
1: Oh, so ginamoisturize gila sang D3 bayo,
0: no? Subong yang iba niya nabuhaw ana kwan.
1: Oh, lana ka lubi. Ten D3 bayo ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
1: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 bayo, Sir GP, ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir GP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 bayo kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag D3 bayo kasi mo facer boy.
3: Kampiyon. Kalaw, I agree. So, natawagon ka, cast no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, cast pa ako. Cast, kumusta nga ng cast? Anyway.
2: Ito, BI ka cast.
3: Ang D3 bayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 bayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3 bayo.
3: D3 bayo.
0: Eh,
3: champion.
0: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inom mga
2: vitamin ko.
0: Wala ko gagapo, wala ko nami skin ko. Kulang ka D3 bayo.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Informasyon sa ikaayong yung lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Muternamax. Muternamax. Max Effect Ibo.
8: Ako galit si John Ray. Dato sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Luterna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeona Radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: 95 News FM, oras natin, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ating nga Globe number 0927-4489-40. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton nga Globe number 0927-4489-40. October 7, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Kayo, mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta ang mga adlaw-lo?
1: Well, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa itong tanahan ako naman si J. Lolo. Kamustas, natastas, patatas. Nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati Goda. Mayo, mayo. Maayo kagid. Mga ka-K5, aton gid sa liwat o launtat sa pag-remind sa aton tanan. Nga aton gid pasulabihon ang aton nga igayong lawas. Likaw kita sa mga sakit kag balatian, gani maghalong kita, piliyon tagin ang mga masustansya nga pagkaon, kag mga ilimnon. Likawan tanay ang mga mamantikaon. Kalinda kamudle, baka doon sa Christmas. Ang litsyon sa mong gangangana. Ginapadako na sa mong ang baboy. Ang mga litsyonon sa mong niya ginadamo na kay para pag-abot sa December niya, bauti ho. October pa lang daan pangumpra na todo ang mga mga litsyon. Kay pag-abot sa bulan sa December niya, wala unta taning usapay sa baboy. Sang loto nga baboy litsyon. Mga K5 di huo ha. Likawan gina. Di na ba tama? Subong man aton gilimpyuhan ang aton palibot. Kay ang dengue subong isa ka dako nga balita mga K5. Madamo ang biktima sa dengue ni. Din kagat sang lamo kamay dengue virus. Masobra 200 ka mga estudyante. 235 ka mga estudyante nagka-dengue o nagka-dengue sa aklan. Sa aklan mula. Atiatihan. Hala, mira. Biskang gutok, sige, dasok. Hala, mira. Dinagyang niya sa ilo-ilo mo. Sakla niya at yatihan. Nagdangat sa 235 ka mga kaso sang dengue sa mga bulotuan sa probinsya sang Aklan. Sa diin 36 diri ang na-confined sa ospital. Nag-ingkabig naman ni Dr. Feliciano Buenafe Jr.,
0: CSO 6, the school division superintendent, nga makaalarma ang mga nasambit nga datos, mga ka-K5. Sunod naman kay Dr. Mar Bien Gregory Paril, Division Information Officer sa DepEd Kabanggalan Ocon Aklan, bilang intervention sa ginapatuman sa DepEd nga 5S strategy nga kag nagapanugyan sa

Mas pa ang kaso sa dengue sa masunod nga mga bulan na son nga dapat na ini nga pagtutukan mga K5. Okay, dengue mga K5 na ulaon tabi ang mga lata ng mga nagatiner na may tubig. Mga gumada yung na arala siya kilid na huwag panghimu siya na biyanay. Kamulog kang mga lamok siya mong iya, mga alam na mo. Ang ambal ko nila, yung lamok ko na immune na siya nga katol. Doon duman yung katol nga ginasindihan ta sa una. Panamba sa amigo ko, iya pag-usirba, nagkwa sa microscope. Pinapanilagan niyang lamok mga kakipab. Nagasubol sa asosang katol mo. Daw na immune na kunong lamok mga kakipab. Wala iya bala ginhimo, no? Ang katol, ginpudpud niya nga daw powder. Ginpudpud niya siya butilya. Nga daw naghimo siya nga daw pulbos. Ang ginhimo iya, kay ko muna pulbos na, nagkuha siya kuno siya nga isa ka litro nga tubig. Kinatunan niya nga epektibo lang kung paano gidapat yun ang lamok mula. So, hindi kali mapatay ang lamok na mga kakipipe sa paggamit sa katol nga sindihan mo. Kundi bakal ka katol, kagdugmukon mo siya. Nga daw powder gin siya mula, daw pulbo sa kada pino. Kagtapos, kung mga pino mo na siya, kada pulbo na siya, makakakunos sa isang kalitro ng tubig. Kaga sa mungon mo kuno aga ginbok-bok-bok nga katol, nga daw powder sa isang kalitro ng tubig, lugayon mo gida, lugayon mo gitudo. Kag tapos kuno ibutang mo siya rep, pagkabas kuno magkakakipipe, no, amo na, no, ipainom mo sa lamok, tingalon mo sa kutsarita. Kay sigurado, patagi kuno, no, tingalon. Hambal ko siya, Bishet! Ikaw na. Dedikadong lamok magkakakipip, halong kita. Kay siyempre nga blood platelets natin, maganubo, maganubo. Nakakita na ko na sa pasyente nga may dengue, kaluoy ka palang luya. Nga daw, helpless bala. Wala bala sa ikasarang ang lawas, yan nga daw ay persa. Kaya naganubo ang persa niya, ang platelets niya, blood platelets. Daw nag-bleeding ang iyang baba, mga kakipay. Di asta na lang mapatay ang pasyente. Hindi man madalas sa dextrose, kaya dextrose, kinaglabot ganit sa punta sa unang istorya. Nga mga pasyente sa dengue, sa mga ospital, mga kakipay, ginaluad na. Ginapagwa na sa ospital, ginapapuli, kay huwag isang bulong. Halong ka mo, ha? Meto mo to sa unang, grabe ang rampant sa dengue, mga kakipay. Ang ila suggestion niya yung iya sa gobyerno to. Government initiative, no? Plano nila kag proposal. Nga mahimo budget ang gobyerno. Di nila basta-basta nga budget, no? Aray naman, budget naman. Mahimo budget ang gobyerno sininga proyekto, parte sa dengue. Kinagalibog ang ulo sa atong gobyerno kung paano ini-address o paano ini-solusyonan ang problema sa dengue. Kaya ang dengue, ang nagapangagat, ang lamok nga babayi. Kagalabanan nga gabusong ni sila. No? Kundi kinala nila sa dugo kag parang isupply sa ilang sistema kay nagabusong ang lamok. Huwag na kabulong sinong amay. I'm sure, girl, lamok man. Now, karoon, amos ito, grabing crisis sa dengue, mga ka-K5. I don't know kung nabatian yun eh. Nga may nag-propose somewhere kung somebody from our government nga mahimo sa budget kung proposal kag-budgetan ini nga proyekto. Ano ni nga proyekto? Matso Guapito. Ang ngalan sa
proyekto nga ipatyon ako na solusyonan ang dengue.

0: macho gapito. Ano ni nga macho gapito? Na kuno amunin. Komo babayi nga lamok ka pangagat ka may dengue, mabreeding sila mga kakibay sang lalaki nga lamok. Mabreeding sila yung lalaki nga lamok nga namlang daw maskulado ko sa tao pa. Maskulado ko sa tao pa, flawless ang guya. Daw sa tao pa, bino mga artistahon ang tsura. Wapo nga lamok mga kakipay. Daw mo na yung plano sa proyekto ni Tani mga kakipay. Nga madakop sila sa lalaki nga mga lamok. I don't know kung paano nila pili ni. Kilalang guro nila mag-teleskopyo. O kung mag-microscope, no? Daw tiyan mo na, Ben. Nya madakop kita sa lamok ka lalaki parang kagahimuon ta nga ibridingot sila nga gwapo nga matso kay nga para ma-attract ang mga babaying lamok poverty. Nya pero ini nga lalaki nga lamok once mag mag-meeting sila bi o kung mag-contact sila kag mag-huliray abil ang lamok abi sining babaying lamok ka may dengue mapatay ang lamok na babae, maberte. Grabe nga tsuriya, no? Grabe nga plano, grabe nga konsepto. Di kilala niya, simpre malmahal na yan. Paano mo dekaroon niya nga, ha? Bas, eh, patiningon mo yung malamok. Yan pagdaga, paano mo, ipabarbilon mo sila? Mano sila, maset up, ma-jumping jack ang lamok na naman. Nga para magmatso ka mga gwapo, gatso kapito, gani. Ngay para nga ma-attract ang babae nga lamok, no? Kilala ko nung breeding siya sa lalaki nga lamok nga mga gwapo. Kay para ma-attract ang babae nga lamok, baperte ba? Ang naminsa ko ni Guruni, ang utok ni lamok. Nga balaan niyang utok sa lamok, ako. Guru, may utok lamok, Guruni. Di amo na kuno ang proposal do isa pa to ka ensa sa gobyerno nga nagatuon sa pagpuksa sang dengue sa mga amuto nga panahon. Di nakakadla matas ito. Liko do kinarto na. Nagatan out at Tom and Jerry or Mickey Mouse and Donald Duck o kunigani si Winnie the Pooh nga wala dargo. Gagwa ang iya nga, ano? Hoy! Buyon! Si Winnie the Pooh, wagin man nag-assure kagwa nang mag-largo. That's why gagwa ang iya nga, ano, gani? Ang iba na lang ng pinsar, buyon gilang. Tiwag gito matigayon, ito yung mga plano, mga kakifibes. Nga mabreeding sa lalaki ng lamok eh triningon kagapagapuhon to attract sa mga babae ng lamok na may dengue kaya para mag minimize kung madula ang dengue, grabe no so kumbudas ito in kaso to binaprobahan sa amutuming panahon na proposal no? Ang nag-approve to guro may mga utok lamok man. Wala gito yung mga ba dayon niya kumbudas ito bawa. Kabudla ito yung i-justify sa tao ito yung kaya kinanglan mo tayo guru yung minsarab lamang nakop ka lalaki nga lamok mo lang. Paano mo na itakpon? May kurutingon mo. Kuruting, manok! Amanok, lamok! Kurutingon mo nga ano ni? Ang mga lamok? Kabahil mo naman. Tama yung matugani nga may matingayon mga K-5 no? In kaso kaya kabudlat yung mag-kontrobersa ito. Kag may mga anomalya matabos ito. Kaya ma-interview kay Lamok. Ma-interview kay Gide Lamok. Lamok nga ang anoning project ni Tia Sabdong mas ang Lamok yan nga. No busy sa bla. Yung may kagito yung hangpo niya kung nakatigayon. Sabi kag nabajitan. Sabi pala ka milyon. Kag na naman be na karati naman ang budget. Di alam lang magkuta tong lamok. Interview ha tong lamok. Di ba? Nya wala hindi lamok na kalabwe. Hindi mo napangitaon man. Di wala na lupa ng imo budget. Ay tapos gano'n. Mayo lang kayo madayon ba? tanan nga lamok tani suspitsado gid. Sang magiging anomalya mga kagipay no. Perti no mga alam sila no. O, oh, sige, amo ina karon mga kakifem, mo kilang lalipyuhan ng palibot naton kay isa manin naghahatag rason nga nagmasakit kay nagabalatian ang mga pamilya naton o kon membro sang aton panimalay mga kakifem. So kilanlan aton gid praktison nga limpyo og saran, limpyo man ang aton nga sulod panimalay, no? Especially kung gabino sa liwat gina-remind naton nga kung katulog kita, especially sa kagahon, may ara nga nagahari sa aton nga panimalay mga kakipay. Ano ni sila ang nagahari? No, kakatulog kita, ang nagalagaw sila yan. Ang unagida sa aton nga listahan, ang tanga. Ang tanga, abla. Tapos ikadua, ang ilaga. Ikatatlo, ang tiki. Ikapat, ang tuko. Ikalima, ang damang nga nagakamang. During sang kamuok sang tulog na to, naguluwa ni sila. Kaya nga, managpangita sila sang ilang pagkaon. Instinct niya sa mga insikto, sang nga mangita sila pagkaon to survive. Kagkalabanan nila nga mga ginakadua na mo ang kusina, ang lababo, ang party sang aton balay, nga kusunodiin nga may mga posible nga mga basura, may mga momho na namuna. So karon ang problema kay sa bilog nga adlaw nagasuhot-suhot sila sa mga lugar nga hindi yan naton makita ang kagini naton malimpyuhan mga kakipay. Ang mga kagaw kag mga bakterya nagatapik sa ilang dapa-dapa. Nagatapik sa ilang mga tiil. Now karon sa pagpangita nila sa mga na mga pagkaon during sa kagabihon. Katulog kaya, hindi sila ma-disturbo kay tulog kaya, kaya kung bugtaw ka lang, at tapos gini, lasakon mo gini. Hindi gani, at siyempre, isprihan mo siya. Hindi nag-aalaman sila mo mga ilaga, mga tanga. Nga gagawa sila sa kontulogan niya, tulog na si boss, kuha na ta. Di karon sa pagwa ni mo, no, sa tulog ka na abe, pagwa ni mo, pagkatulog mo na, pagwa na nila, no, kanto na sila sa may kusina, bawang ang duwa katanga, nag-backdive sa tunga sang pinggan. Nagpalakpak ang duwa katikik nga nagkakabit sa baso, blaga tungtong. Ang isa nahulog pa sa sulod sang baso. Ang ilaga naman yan nag-prepare, kaya naglalisay ang duwa katuko. Nga dako! Nag-repere ang ilaga sa sulod sa tasa, mga kakipay. Di pagkabasaga, yati siyempre gamiton mo ginang mga cooking utensils and eating utensils mo. Puro nakamanga na sa mga kasapatan o kung mga insikto ni nga nagkakamang-kamang during na nga nagkakatulog kita. Tingilat-til pati kay ko. May mga kagaw, may mga bakterya. Tingala ka na lang gasakit ang imot siyan. Ang imong yung membro sa panimalay mo, palang luya. Tungod kontaminado na sang bakterya. So gani subong nga gabi, kung posible palang ibutang mo sa mas safety kag matabunan mo mga pinggan mo da. Tabuni na ang imong toothbrush pagigaling. Ang toothbrush ni mo mga K5, no? Bausus Mariusip ang tanga, nagabanutbrush mga li. Nakita ginaton ang tanga nga naga ang duwaya kasungob la. Ang duwaya kantena nga naga nagagiho-giho samtang ginadumog yung mga bristles o kung ang mga brush mo bla sa imo toothbrush bla. Na nahasip tihon naman kay basagay, gulo mo na sa baba mo ang ginkamanga sa tanga. Taguang imo toothbrush isulod sa brief. Di lang iba si matuslok. Matuslok pusod mo bla. Mga kakay 5, siyempre naman, atong gid nga gawion nga maglimpyo kita permi sa aton panimalaya. Just like atong nga abyan Mary Ann Severino, kagayang pari boy Ray Boy. Ang tanan niya nga ilagay gin na pangpusa sana nila. Ang tanan nga mga tanga yan naka blindfold na para magdalang. Mayong gabida an. Pari Ray, mayong gabida sinyo ah. Paglungas nga halungan aton, kaglimpyohan aton, aton palibot, kinanglan man aton mag-exercise o kung mag-pabalhas. Ang toxins amugin ang mayor nga ginatudlo mga ka-K5 nga nagadulot sa kahalitan sa aton nga sistema kag nagaresulta sa pag-uba kag nagahatag ini sa sakit o kung balatian sa tao. Ang mga toxins nga nagadala o kung nagaupod sa aton nga ginainom nga tubig, ginahaklo nga hangin kag subungban ang mga pagkaon nga ginakaon naton everyday. May mga toxins, no? Ini mga toxins, mga paagi sa mga tawag naton nga mga artificial flavoring nga mga pangpanamit sa pagkaon kon limnon. May mga mataas nga sugar kag asin o kon mantikaon nga mga klase sa pagkaon mga K5. Preservative isaman ina, no? The form of toxins nga nagasulod sa aton nga lawas. Kay siyempre preservative, no? May isa gani ka bangkay, patay nga tawo. Para hindi mamanimaho, kang hindi para magdunot, ano gani nabutang? Ang chemical nga formalin. Kaya para daw preska lang gyapon, kag daw bago lang siya napatay. Preska na haya na sa isa ka simana daw kagapon lang siya naka... ako napatay tungkol sa formalin, no? Amoy na ang preservative nga para nga mapreserba ang lawas ng tao nga hindi madunod kag hindi magbaho. Di amo man na ang mga dilata, especially in example na ton ang sardinas. Sardines. Ha? Sardinas. Sino ka kaon sardinas? Namigin man sardinas ni Bla. Ako gani ka kaon man. Since na i-realize mga ka-K5 nga ang sardinas gali isa ka manamig nga pagkaon, pero kinanglan mo gali, no? Realize mo lang, no? Nga inagurong isa kalatang sardinas na antes mo siya baklon. Nagtinan na sa grocery pila kasimana. Kang nagtinan naman sa stanging nga nagbakal, kaging baligya, pila makasimana, binula na guro. Pero tingala, kapag bakal mo, pag abrim mo sila, sang latabi, no? Priska yung isda, daw kagapon lang ginsulod. Daw kagapon lang ginsulod sa latak tungod nga priska gapon tanawon, kitungod nga may formalin India. May preservative, no? Gamay-gamay mo lang ng amal, kag tolerable sa aton lawas, pero ina siya, sa gradual kung namatama, nagdalayo na ton nga kaon sa may mga preservative ng pagkaon. Nagahimo ini siya sa toxin sa aton nga lawas. Kabangdanan nga, amo ini ang nagahalit sa aton sistema kaya nagpaguba sa aton mayong sistema kaya nagresulta sa masakit kaga balatian. So kinanglan tagin mag-exercise o magpabalhas. Kaysa kada ilig sa aton balhas, amo gali ni ang natural detoxification process of our body. Ang pagpabalhas, wala yung gasto mo, pisanan mo lang. Nagatulo ang balhas mo, nagaupol sa pag-ilig ang masang balhas mo ang mga toxins. Nagalimpyo ang imong sistema. Talawan nyo bala sa mga babae, sino gagamit deodorant? Para hindi magbalhas ang ilok mo na kang magbaho. Kinanlan mo magamit sa deodorant, no? Kag ato na balaagili mga K5, no? Isa sa mga... isa sa mga ingredients ang ining tawag natin niya deodorant, para hindi ka magbalhas, no? Ginatabunan niya mga pores o kung mga buho sa panit natin sa ilok, bla? Sa kilikili, no? Kinagagi ang balhas. Ginatabunan niya, no? ang ining isa ka formula ko ni isa ka panakot o ingredients ang anti-deodorant na tawag nilang aluminum salt. Talawan nyo ang inyong deodorant kung may aluminum salt. Kaya man sa nanayon, especially sa mga babae, hindi kagawa ang inyong mga sweat, abi, o kung mga balhas. Kag ma-absorb ini ang mga aluminum salt, magsulod sa inyong mammary glands, sa inyong mga dughen. Kabangdanan man ini sang pagtubo sang breast cancer, mga kakipay. Grabe ni. Breast cancer, no? Si Sanpol, di nga yung breast cancer, si Liog. Asdugan. Sa mga babae, breast cancer, no? Makakos ang breast cancer sa ina, according sa pagtuon. Ang ining aluminum salt, isa ka ingredients makita sa deodorant, mga kakipay. Nagkaroon ano ni ang aluminum salt. Di amoy na siya nag-absorb ina sa skin pores na nagkakanto sa mga babae, sa ilang mammary glands, sa ilang mga, ano pa na kung silunggo naman, boobs. Nag-question karoon ko na muna gali ang dangers ng aluminum salt nga ingredients sa mga kanadiodorant. Delikado, gali na. Nagkaroon ang aluminum salt sa ilunggo. Kamulo ka mo kung ano ina sa ilunggo ang aluminum salt. Tawas. Iba ba na kabakalya na pa o dengat tawas kagin na bubo sa ilog ko. Iba niya bato bilog ang katwa sakit ganit. I-type nyo bala na aluminum salt, bala, i-google nyo bala kung ano bala, i-translate nyo bala, ano sa Tagalog ang aluminum salt, kaya tawas. Ang tawas, gali mga kipap, delikado gali ni. Nagkaroon na, ma, di yung fresh ang amon yung deodorant, kaya wala yas ang aluminum salt, ha? Pero press ka kag gabamuti sa ilok. Di yung fresh ang amon yung deodorant yan sa clinical alternative, ha? Di amo ina mga K5, ha? Kinanlan magbabalhas kita. Researcho na ang aluminum salt. Ano sa Tagalog ang aluminum salt kay ang sabat sina tawas. Ano ang danger nga mapwede ihatag sa aluminum salt kaysa sa mga ingredients ng deodorant? Tanawan nyo na malag. I-google nyo, ha? Alam nyo, ang muna galisa sa ibang kalamanan, may mga breast cancer, gali mga babae. Tungod sa aluminum salt o kung tawas, ha? Bawa, grabe. Now, anyway, magkaka-K5, halungan man ng ma-stress tungod sa mga sitwasyon, ka mga bagay, ka mga sitwasyon na nagkaka-stress kita. May arasang pagtuon na nag-resulta ini sa masakit o balatian. Isa na dira ang stroke kung sa ang ining heart attack o kung pwede man magtubo ang cancer. Kag iban pagiging mga lalang klase sa sakit, kag makamamatay, delikado ang mga sakit, ang pwede mag-trigger o kung mag-tubo kung ikaw permi stress, mga kakipay. Gani halong igig, kagbantayin igig, ang ikita makalikaw sa kunano mga stressors sa atong kabuhi, mga kakipay ba? Kag hindi gig magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500. Ang aton bulig ang masaligan sa paghatag sa dugang pag-atipan. Sa aton nga lawas pagpaninlo sa aton sistema, DTX 500 ginatultol gin ang nagapanago ng mga toxins kag ginaeliminar sa aton nga lawas, mga kakipay. Kung adlaw-adlaw ka nagapasulod sa mga toxins pagi sa mga nasambit naton nga mga alagyan ang pagkaon, tubig kag hangin. Adlaw-adlaw ka mainom niya sa pamaaging kag mabuligan ang lawas mo kag maglimpyo. Inom ka man adlaw-adlaw sang DTX 500. Isa ka natural nga suplemento himo ini sa Ampalaya Extra kag super antioxidant gahalin sa tubo. Nga nagahatag man sa proteksyon batok sa mga free radicals. Ang free radicals mga kaki-5 tulad sa toxins, nagahatag minisang kahalitan sa atong sistema, kaya nagatuga man sa masakit kag balatian. Hindi kita gusto magmasakit kag magbalatian, kaya nabalanan naton, kadelikado magmasakit kag balatian, kaya nga man, saliwat no, kag saliwat kina sulit talang abi kag saliwat. Nga ang pagtuon sa mga eksperto, kag pahayag sa mga eksperto, sa bilog nga kalibutan, mas dako nga porsyento nga kapatay nga tawo tungod sa masakit o konbalatian. Magamay lang nga porsyento nga kapatay nga tawo tungod sa katigulangon. So amo ina ang rason nga hindi kita gusto makangkon sa masakit kag balatian, kay dako ang chance nga risgo na naton na pwede ka matay sa isang tao kung hindi siya makalampuas o kung makasalbar sa kunano may nga sakit kang balatian. So that's why gina-identify naton, natunan naton kung ano ang kamagnanan kung nagamasakit ang tao. Di ang toxins kidya ang ginatudlo kag ang mga free radicals. Kamu ina ang kamagnanan kung nagatugas sa sakit kang balatian sa tao. Kamu naman ina ang pamato naton, DTX 500, nagalimpyo sa toxins, nagasagang sa tanan nga free radicals nga nagasulod sa lawas. Para hilway kita sa sakit kag balatian mga ka-K5, inom kita every day sa ang DTX 500. Nainom ng Mighty Shin. Ati good, very good, mayo-mayo ha. Bawal magtulo ang sipon. Maghabog pagigaling sipon mo, damal mo lang. Kasaba, dugay-dugay, pangat siya. Dugbermila yan nagalangaang yaman. Kulang gurong resistensya, kalipin siya, nubo guro. Imli mo lang, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mo lang. Para ulikaw kasi lang na trangkaso sumong pangakalain sa chimpo, ulan-ulan. Dugi-dugay mainit naman. Doka bugnaw sa kagahon. Wala patod ang aton nga chimpo sa mga K5 notes. Siyempre, ara kita sa transition nga may ara na kita sumong sang amihan. Kag plus pagiging nga gina-hype sumong nga gina-emphasize ang Super El Nino. No, may mga low pressure kita nga ma-experiencehan mag-sumong ang atong nga weather condition sa mga cave according sa PAGASA. May ara kita sa intertropical convergence zone. Convergent eh. Tiwat iba bikon hindi na. In intertropical convergence zone mga ka-K5 ang pag-bungguanay o kung pag-mix klahanay sa duwa kahangin. Ang hangin sa norte kag hangin naman sa norte. Nag-mix klah sila sa equator. Nag-tabuay sila sa tunga-tunga sa kalibutan o kung tawag natin equator. Didirigin sa aton kay ara kita somewhere in equator mo. Kaya nag-hormaman sila sa dako nga bahin sa tubig dagat. Diri sa Pacific Ocean. Kagahampak niya dirigin sa ato, no? Kagaini ang intertropical convergence zone ang pagtabuhay sa init kagbugnaw ng hangin. Magkaresulta ini sa moisture o kung paggalong. Lapta-lapta nga pagulan. Subong man ang mga matalom ng mga kilat. Kag mga matunog ang pagsigabong sa mga dagoob mga kakipay. So far, wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga gina-advise sa PAGASA. Ang mula galing, no, may intertropical convergence zone, amihan, kag localized thunderstorm sa mga lugar, mga kakipay. Tikilan lang kita mag-angkon sa mabakod, kag mataas nga depensa, kag resistensya. Ang atong kinanglan is Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata naman kinanglan nga panayon ang ilang pagtuon nga hindi sila maka-absent. Kailan magka-absent ang bata mo, di siyempre ya, pagkabuas niya, talang-talang na yung utok ya. Kung lawig pa, bidwa ka daw, tatlo ka daw, lawig na yung mga discussion sa pagtuon. Sa eskwelahan, ma-miss out sa mga kabataan, budlay sila mag-cope up. So parang mabakot ang kabataan naton everyday, ginalang pa inumunta sila sa Mighty C Syrup for Kids. Now, karon, sa ilang pagkanto sa mga tagsak ang mga eskwelahan, hindi lang niya gatos, kundi linibo ka mga estudyante nga nagapadulong sa eskwelahan. Karon, lain-lain ang mga lugar ang ginhalinan nila. May mga estudyante diya karon nga nagabatsyag sa Hilana, Trangkaso, nagaubo, no? Nagapangatsi. Kaya siyempre nagaupod sa hangin, kang basi mula masurtihan, basi matambuan mula, nga nakahaklo ang bata mo sa mga germs, nga tugas ang ining ibang kabataan. Nga may ginabatsyang sakit, abi. Titingala ka na lang pagpuli mo sa inyo balay. Ang bata mo yan ay lain matsyag ko. Tingala ka sang agad daw pagsik maman to. Pero pagkahapon nga daw lain ang sitwasyon sa mata mo, kapaluyan na, mapaluyan na sa pag-ikap mo yan sa iyang ano ganit panawag na liog, ay daw lang nga ang sindaya. Oh. Pag-ikap mo siya agdang, ay daw lang nga ang sitoto. Oh. E siyempre kung ikaw ang ginikana, ano naman, ano yung muon ko man? Nga amoy na, tungod na, ha? Nalatnan siya. Kay tungod nga, nubo ang iya resistensya, nubo man iya nga depensa. Painumang mata mo ah, Mighty C Syrup for Kids. Para iwas ang laton-laton, ikaso yun may mga atsi magubuyak ang maglapta ang bakterya kang kagaw. Kung nagainom ang bata mo sa Mighty C Syrup for Kids, daw na putos siya sa proteksyon nga daw hindi siya madutlan malayhaw. Kay nga naman, mataas ang resistensya kag ang depensa sang taga-kabata na nagainom sang Mighty C Zero for Kids. Alas 10:21 na mga K-5. Do hindi niya po mapatay-patay ang issue sang mga itlog sa plaza. Lapad naging nagabanog ang pilas, ang pilas, ang isyo. Ang plaza gali kag NGC gali, ang total budget gali 300 million gali, grabe no. Daw mo ito kabatsyag ba? Sino ay nakabatsyag sini? Iniya wild imagination malang sa mga utod nato nga aras sa kapihan. Nya siyempre gagata man utog sa mga ganalize man sa kapihan. Nya guru ang Chesa, guru kang mga... Kamal ang Chesa ini, Chesa. Muni ang nagapangita sa proyekto. Dali lang gina, may caller kita. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Dilolo.
0: Oo, may gabi si Doni.
1: Si Raymond, hindi ka nganti kay Dilolo.
0: Oo, yes, Mon, may gabi, nainom mo na.
1: Dilolo, ang ditribayo kag may kisilo.
0: Okay, okay, sige, thank you. Ano tanim lagad ko si mo, ha?
1: May ano, may pamangkot ng kodag Dilolo.
0: Pamangkot, no? Kung ka pamangkot ka, kung ano kalaba, perte kalaba, lapos tuhod. Taglapa pa sa pusod. Ano pamangkot mo na?
1: Parte dyan sa nasyon lo, nga na. Parte dyan sa live-in partner ko lo.
0: Sa live-in partner mo? Babayi? Black Bilog, live-in partner mo?
1: Sa lang, di lolo.
0: Ay, sa lang, oh. Pila edad mo ni mo ya?
1: Ano, ma-incoming na ko for dito.
0: Putito, no? Sino kaning alam mo liwat, Migo?
1: Si Raymond.
0: Ah, Raymond, no. Berting nga nga alam, no? Raymond, at his tahon, man. Okay. Ang imo yung kalibin partner, pala edad?
1: medyo magulong sa akong duha ka tuig.
0: Ah, nubo lang doon ka tuig. Anong obra mo, Raymond, amigo?
1: Diyan lang sa Balay Dilulog, tipad ng baboy.
0: Nag-huli sa... Ano, ang imong obra is, ano, baboy?
1: Atipad sang baboy.
0: Pila ka bilog ang baboy ginaatipan mo?
1: Isa lang dilulo, pero ano, isa lang ang inang, pero siya mga bata.
0: Ah, okay. Di ko ako ng problema mo. Gurong problema mo. Basi ang party sa imo partner ni, no? Nagaduda sa nga ikaw ang amay sa mga bata sa baboy. Okay. Ano problema, Mon?
1: Parte dyan lang sa nagatawag sa iyalo, kay silingan ko nga, ang tatanatawag sa iya, pero ano, why is lagon pa? Tapos ang kapilaman sa Libig Park na ko, i-block ang number nila, tapos ang Facebook. Pero sige, create account sila sa bago, tapos magtawag ko sa iya daw, ano, gawin mo sila sa fake account, lo.
0: Ah, tiinig ka dyan na kadali lang. May kabataan ka mo sa live-in partner mo?
1: Isa lang, lo.
0: Ah, pero dugay na ka mo nag-lugayay? Ah, nag-lugayay? Nag-lugayay of the night?
1: Ano, 15 years na, lo?
0: 15 years. So, mo't mo silingon kali na ginag-hambal ka din ang imong live-in partner nga may arasang gina... Istorya, ano ning ginastorya niya sa Facebook ni kag sa telepono, karelasyon niya?
1: Hindi, ilo, gano, ang tanan-tanan ng ginasabi ng sakon, nga gatawag sila sa ila, sa iya, tapos ano, gina-blackmail siya, alo.
0: Ang gina-blackmail ang asawa mo sa nagatawag sa iya. Sino ang gatawag sa asawa mo?
1: Taga-diri lang sa amon, lo, kaso lang, ano, ang problema ko lang kung nambalan ko sila.
0: Kilala nyo man ang nagatawag siya?
1: Gilolo, ginano ko ni sa barangay, pero ano, todo din na yun, Gilolo.
0: Ah, okay, oo.
1: Pero ang itsura, ilalo kay gin butang ko din sa cellphone.
0: Ano ko nung dyan na kamon? Ano ko nung mensahe kag ano ang blackmail? Nga gina-blackmail ang misis mo. Ano ko nung anong inform of blackmail, abe? Nga ano ko nung, abe?
1: Ano ba, abe, lolo? Kung ano, kung nandiyo, kung hindi ka nung kasabot si, ano ang living part niya ko, ano, sa ginapagbuhat si iya, ano, kung i-post nila, kung ang nakuha nila nga video sa iya.
0: Ano nga video ko nung na nagpanilhig sa? Kaya ang online six man niya kalo. Tinga ano ang namin yung i-post niya nga mga video na ano na bigin mo mag-god mo live-in partner mo? Ano kuno wala ka matuoran?
1: Why ka matuoran ang kanalo?
0: Ah, okay oh. Di karon.
1: Nablak pa lang ano, nablak man nang nila siya para no para mapasagot siya sa ginapay mo nila sa iya.
0: Ano ginaayo siya ng imo niya mag sex la mo na?
1: Oh, sa ano sa online. Pero hindi mo pasagot
0: siya. Hindi mo pasagot ang living partner mo?
1: Gilolo.
0: At hindi na lang sana mag-Facebook ah. Hindi na lang sana mag-telepono para wala sa communication, kaga wala sa chance na maka-trigger ining mga klase ng tao sa inyong mga pangabuhi. Na? Hindi kawa niya na yung mag-Facebook kag mag-gamit telepono?
1: Amo kanilo, siling ko sa iya, ano, ma-change siyang number ako, mag-iya sa mga number. Tapos iya, ang iya FB, direman sa konti. Kung kaso nga ano, may mga chat sa iya, ano, gago ang itsura kang friend, gago ang ila itsura ko, mag-chat sila sa iya. Tapos ako magtawag sila sa messenger, ila mag-yapot picture makita, hindi ang ngalan.
0: At hindi na anay si Mrs. mo pag managani, no? Ikaw nagkakapot sa mong sa Facebook yung kag-cellphone ni Mrs. mo, ni living partner?
1: Ano, mabaka na nagkukuros ang bagong number, tapos si, ano,
0: Oo, abi, testingin. Testingin, abi, no? Bagong numero, abi, no? Bagong numero, kag, para hindi na, pag lino na ngalan, no? Imbutan na yung sample, bi Maria, ngalan niya, imbutan mo Jose.
1: Nga para sa pangalan nilo sa number tapos sa share mo gamit.
0: Ah, pwede. Kaya mo lang na, atong ngayon mo, guro, existing yan ay nakasolusyon, basi mo lang maging epektibo na kag magsulhay inyong pangabuhi kag wala na sang gabusit-bisit.
1: Gilolo, kagayon, isa pa gilolo, kung kaso mga pa, no, mga pamatadaan gilolo, nga mo na nang imo. Amo na nang imo nila sa dialog. Ano,
0: pwede yung mapasa kaso sa ilalo. Kaso? Basitrang kaso? Hindi ah, makonsulta ka na sa mga abogado, no? Kay parang ang aton yung giho, kag aton yung maging tikang, suno kag santo sa aton yung mga layi. Kaya ang abogado, yaya, nakahibalo sila sa isakto ng paghimuon kung mga muna ng mga bagay ang paghambalan, okay?
1: Ano, kaisa talo ang ano lo, ang hindi ano, hindi lang isa na ang hindi lang isang babae, ano, hindi lang isa kabahay na imo ano na lo na damo na kabahay na amo nila lo, kasi ano, eh simple ano, nag-create account sila, ano, daw Facebook user na lo, tapos iba-iba ang ano, iba-iba.
0: Di ba, pwede na yung i-report mo sa NBI, kay NBI, I think mayroon sila sa capacity nga i-track down o kung isumayon ang nagagamit sila ng mga accounts, no? So, amoy na. But importante sa mga anay, so baron mo anay ang imo yung asawa, kung imo nga live-in partner. Atong hambal mo nga mabakal sa bagong numero o SIM card, mayo itong inisiyatibo kag testingan mo kung maging efektibo di para hilubay ka na kag tawhan ang imo yung pangabuhi. Ah. Testingan mo anay, kung magsigi pagin, mga yuta sa advice sa ano eh, sa pulis o kung sa abogado kung anong dapat na itong himuon, amon ng ang aton nga plano anay, ha? Okay, mod?
1: Okay, lo, ano, mabaylo anay na kami isang cellphone ko lo. Parang alaw para clear.
0: Ah, sige. Tisingin anay kung ano ang epektibo kag doable, workable, kag attainable sa pagsulbar sa ina nga mga problema. Tisingin, himo ah, no? Kag magpangmuyo gina para nga mag dugang kag matagang kasang giya sang Ginoo. Okay, thank you gina.
1: Okay lang, ma'am. Ito request lo.
0: Ano na saot?
1: Music lang lo.
0: Music lang. Hindi saot. Habi ko na yung ma-request ka saot. Okay, masaot. Ano na yung ano music mo? Ha?
1: Ano,
0: pasumpa-sumpa. Sige. Sige, thank you again mo na. Sumpa-sumpa. Ano na pasumpa-sumpa naman. Magkuhan na yung request niya, ma-request sa sao. Gano'y music. Hindi nga bahay na dolo na sa aton sa niya, D3 Bayo. Ano man nga simptomas ang virus, mga K-5. Ilan at ang kaso, sipon, kagubo, D3 Bayo mo na. Protection nga para nga mamligan ang atong nga sistema nga hindi kita makaangkon sang infeksyon tugas sang virus. Mag-inom sang D3 Bio every day. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Ha. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Sarang gibabaka sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, the generics pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato ang presyo sa mga produkto ni Dr. Amiloy, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na yun sa atin nga medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:34 na mga kakaipay, mga oras na ito. Hindi nga bahay na duluman sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ano man nga oras, ano man nga panahon, basta kape, i-DTX Coffee Mix muna. Nagkakapi ka na, nag-detox ka ba? Mga kakaipay, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
2: 105 News.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

mga posibleng mga alatinan nato na kung aton nga tambungan ng mga pagtipon-tipon. Isa na dira ang mga alumni homecoming reunion o kung Christmas party. Kung ibang pagiging mga okasyon, baka doon na kita sa highlight sang peak season, abi, sang aton tuig. Last quarter of the year, especially pag-abot sang December, madamugin sang aton nga mga appointments. Mga kalatuan, may birthday, may kasal, may bunyag, may lubong. Di kinanglan tagid nga mag makipaghalubilog lang. Makipag-istorya sa aton nga mga kakilala, kang mga miyembro sang aton pamilya. Especially sa tiyon sa mga pagkinitanay sa mga old friends, mga barkada sa unang dugay na kamong wala kita na. Namigid ko na nakapresenta ko, nakapipara ka sa imo kagalingon lang. Sa pagkitanay ninyo ya, hipid imo guya. Kay mati siyempre, alang lang kang magdodumangay ka mo, mapiyong ka mo. Meg din ka, Meg. Ay ko din, Meg. Kapiyong ka, Meg, hindi na ka gusto makita. Ano ba yung purpose nga mag-tipo-tipo ka mo magpiliyong malang ka mo? Siyempre yung muklat gin mata nyo kag maghimotaray sa inyong guya. Kamusta na yung guya sa amigo kung ni mga 20 anyos na kami way kita na iman? Kamusta na yan ang guya sa ako nga mga crush sa una kag mga girlfriend ko sa high school man? Damo na yung pikas ila guya ko na nag-corinot na gini. Di kilang lang niya amoy na ang ato niyang obserbaran nga ang tagsa-tagsa nagkapanilag sa imoyang o ko sa mga guyabi. Di kilang lang niya yung presentasyon ato kag ang ato ng guyaya hipid. Wala punggod, wala nagamantika. Wala nagabuho-buho, abi na ang nagya sa punggon. Wala sang alap, kag wala pikas-pikas. Anong sikreto ta? Ah, mala nyo na na. Adlaw-adlaw, wala pang habon ng DTX Beauty Soap lang. Pating baho sang lawas mo, kakas mo. Hamot-hamot, lawas mo yan. Kag ako lang naturano, pag gamit ko sang DTX Beauty Soap, nandiyo na tingala ko bala. Kaya ba na sa ikatatlong adlaw, dumdamo ko bala bulingaw. Kung ano naman, dumdamo ko kalakala. Damo ko bulingaw. Na galing hindi bala kapaputin eh. So, ginpamangkot ko ang research and development department sa amoy nga kumpanya. Nanunin pa rin ang habunta nga DTX Beauty Shop naman. Nagditisingan ko, gusto ko nga pamatunan. Nga kung epektibo, gid. Nga paputi, gid. Ang natabo pa rin, nga daw nga nagdamo buling ko ako. Nga grabe ang buling. Nga hindi na buling pa rin. Kung ano maligalibi. Nga mga dead skin ina. Dead skin mga kakivive. Hindi ko nga ano naman, yung dead skin ina sa akin nga aman, ginakakal siya ang mga patay mo nga mga panit. Ang aton galing nga mga panit, mga kakipay. May layers na sa galing. Mas nipis pa sa papel bla. Mga sobra 20 ka mga layers sa skin. Nga hindi na nato mamatsagan galing nga nagpasaka ni siya. Nagakambyo ni siya. Nga daw nagahinulota bla. Nga daw manog bla nga nagakambyong panit ha. Pero hindi na ito mabatsagang kay mga manipis kang mga magagmay. Nakadala kung magmaligo ka. Galing kong gamitan mo sa sanga DTX Beauty Soap. Ang tanay nga mga daan kang mga gulang na kang mga dead skin sa imong panel. Kaksonya. Kay para matagaan ligwa ang ka second layer. Ang nagasunod nga layer, mas puti nga layer mo. Tagaan nga ligwa nga magpangibabaw na. That's why mga K-5, kung DTX Beauty Soap ang gamit mo, dasig ka lagi niya puputi niya mo. Ang kanami pa magputi mo, blaya, ganoon nagpula-pula, kaga nagahugot yung panit mo, yaya. Kung ikaw, abi, medyo may edad na kagaya ng mga panit mo, nito may imo din nga bansa lang ang guya mo. Doon nagasag na blaya, nagalunod.

0: Doon nag-inat na siya. Now, i-uhabunin mo lang everyday, mo everyday, sa hindi TX Beauty Soap lang. Mabatsagan mo yung ginagahugot. Nagahugot ang panit. Kag ang mga wrinkles mo yan, kung medyo may edad-edad ka na, kag may mga linyada ka na sagtang sa imuguya, hindi nahil mo noon, babahi ka man lalaki, yung chance na niya. Chance na niya may amuni ng klaseng habon, tisdingan na niya. No, karon hindi man ni naton pang i-endorse o kung mag-introduce sa inyo, kung hindi epektibo, ang iya ingrediente ini puro sa prutas. Mga prutas, sa prutas arad na ang antioxidant, mga kakipay, nga nagapahubin, nag-revive sa mga panit. Kinala sa panit naton sang antioxidant nga halin sa prutas. So ara na sa aton nga DTX Beauty Soap, ha, mayor nga mga panakot, mga prutas ang gitingob nga matag-as nga klase sang antioxidant ang iyang nga panakot sina. Mabukal sa masang habon, mabukal sa abing, kag apos na sa bunlawan bla. Kag siyempre, ang mga kagaw, bakterya nga nagatira sa panit dala ng oil kag mga yapok, kakas mga kakipay. Plus, pagin ang iyang epekto yan, di siyempre, sa kamilugan, magwapo ka kang magwapa. Mahubing katuloko, hindi kaya yan. Total, nagagamit ka mag-inhabon, abe. Abe, sa isa mo ka once in your lifetime. Abe. Testingan mo ni ang DTX Beauty Soap. Kitudloan na ka mo sang sikrito kung paano gamiton, kung sa isakto ang DTX Beauty Soap nga makuangigit ang isakto nga resulta. Amo niyo, ang imuhimuon, siyempre, baso mo na yung lawas ni mo, no? Especially kung ang imuguya. Example to sa guya. Sa guya, baso mo na isang tubig. Kaghabunan mo sa DTX Beauty Soap. Kagpumukalon mo, kagkag daw masahiyon mo lang. Nabukal na sa, no? Karon, bunawan mo. Ang purpose ng panghabon mo to, no, kay kaduwa tamang habon mo, ang unang panghabon, ang purpose nila is para ma-eliminar ang mga yabok nga nagasuok sa imong buho sa balahibo o kung sa puno sa balahibo sa panit na lang. Kunin mo na yung microscope na do panit na siya kung na balahibo na naton. Ang puno sina din doon nagalubluhob na da. Then nagasok-sok ang mga yabok. Kuwaunin na siya kay para magligwag kang makasulod ang mga importanteng panakos ang atong habon nga antioxidant. Kay kung barado ang puno sa balahibo na ito sa mga panit na ito sa guya, hindi makasulod ang mga antioxidant nga makasulod ito sa next or lower level sang aton yung skin. Nagkaroon tapos yun na nga nagbukal na siya mabunlawan. Pagbunlaw mo, habunan mo liwan. No? Ang unang panghabon para ligwahan kag limpyuhan anay dulaon ng mga oil kag mga yabok anay ginagatinir sa aton nga panit. Ikaduwa naman, this is for penetration kag parang pag nourish o kung paghatag sang sustansya kay masulod na to ang nilimpyo na to, wala na to yabok, wala na to oil, masulod na this time sa mga skin pores naton ang mga antioxidant nga ara sa aton nga DTX Beauty Soap. Kagtapos no, ishambo na maliwal, masahiol mo siya for about guro mga 30 segundos o kung 1 minute, 60 segundos.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory.
2: K5 News FM. News FM. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligro, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta, basta.
3: Ano ba yung interman?
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Storyhan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
4: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 kag Mighty C. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
4: Palainom
7: no?
4: Ako.
7: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
4: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
4: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
4: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado do Camille. Mm. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sang liver
7: avocado
4: cells.
7: Subong.
4: Mm. Tatlo ka bilog avocado sa isang semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
4: Ay,
7: na,
4: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500, gagmay Tisero Purecy, tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
4: Mm.
7: Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang bilang mapapahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kao na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
4: Oho.
7: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
4: 500. Imo pangalan na partner.
0: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
0: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at it.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
4: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Purecy Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Purecy agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
4: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
7: Agoy.
4: Untat inom alcohol.
7: Agoy.
4: Magkaon sang healthy nga diet which
7: Rustan
4: is more on mo? Fruits.
7: Rustan. Lahubog.
4: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
7: Mm-hmm.
4: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: ha? Kabalos?
4: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, manginhealthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
2: Mighty C mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man ni blang permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gig kadadlaw.
7: Dapat lang.
4: Oo, mm-hmm. Hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya.
4: Gusto. Mm-hmm. Ano namin ngayon, Bonser Boy?
1: Siyempre, ang habon, usalon mo natural, pero epektibo. Santum Plus Herbal Soap hamis ka na, mumot ka pa nga may VCO nga gatap na gapatay sa microbio that causes skin infection. Fungi mana or bacteria mana kayang-kaya sang Santom Plus herbal soap. May pamangostin extract, may guava extract rich in vitamin C and antioxidants, and of course, pa-pain kung nagpaputi sa imo. Kung gusto mo hamis ka, puti ka, wala na iban nga bon, mag Santom Plus herbal soap.
7: Hindi lang kayo isa gamiton, sir boy. Dapat 2 to 3 times ka maghabon. Di, habon ka, tapos banlaw, habon, banlaw. 3 times ah. Para pan, kung ka, kung may time pa gid, nami mahulom-hulom mga 3 to 5 minutes.
1: Correct. Oh. Mahulom.
7: Sa samtang-samtang agahabon lang, gina, ano na ni mo, oh, gina-scrub mo.
1: Makakas ang imo dead skin. No?
8: Islang sang bago.
1: Every day, ang ang skin tag release dead cells. Abi nyo, sarado ang bintana nyo sa balay nyo, may yabok yapon. Hindi na yabok, dead skin cells na. No? That's why ka na naman
7: maligo. Dumudabot yung yabok sa balay, puro dead skin galito. Kag hindi paglipatan, after ka maligo, para habot ang ilok, di siyempre, klinika dio fresh.
8: Klinika dio fresh.
7: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo klinika dio fresh.
1: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia ang makapipik to sinyo nga aki kay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
4: Anyway, boy nakapangapi ka na.
1: Ibo si malatnan ka. Sabang taas ka.
4: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
1: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatin lo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir boy, pwede sa mga diabetison.
1: Para sa diabetison.
8: Kompletuhon na lang, sir boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
1: May protection
8: may
1: ka pa.
8: May antioxidant ka pa.
1: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine. May ara ka pa monolaurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog tanan.
7: Kaya kay General, kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
1: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin imo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kay ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, sir boy.
1: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
1: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang aloblocks ni lipids.
7: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
1: pamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amon is yung part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
1: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
7: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato silula,
1: may ga-repairman.
7: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditrik, kulang na.
14: Kulang na.
7: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
8: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
1: correct.
8: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: May pero may natumbatian sa unano, kaon money.
8: Kaon money.
7: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
1: Layo lang.
7: Layo gid ya. 100 times.
4: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
8: ditribayo. Tiyari, tunlon mo lang. No, so ditribayo kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang ditribayo ang MCT sina responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
1: Nerve cells,
8: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
1: Kaya muna ginatag sa dito.
8: Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Ahuma na ang aton nga.
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
8: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
8: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton na Sir Boy. So, damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sa ditribayo halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
1: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attraktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga itong cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
7: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si Ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya mo silula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang Ditribayo nga ara sa kada silula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka Ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo silula, dapat every 8 hours sir boy. Cool. Isa lang.
1: Mm-hmm. Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
7: Tana natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka Ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
14: cancer.
7: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
15: Ditribayo with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is a galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
15: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C. Mapalit sa mga buti ka.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
1: virus,
7: no? Kinahanglan, inom Ditribayo.
4: Abisan dinggi, ganyan inom ko
7: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang wan.
4: Pataan ko.
7: Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So, isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
7: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo Ditribayo.
4: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. Extend Food Superman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.

0: campeonato.
1: Oras sa Pilipinas, alas 4:35 na.

0: Good morning mga ka-K5, welcome na sa ato siring palatuntunan
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard mga ka-K5 sa atod. Sini karon nga pala tuntunan, Balitang K5 sa umaga. Sining Webes ka edisyon, Oktubre 8 na kita. Adlaw nga Webes, mga ka-K5, sa gihapon. Ang inyo sinikubos nga alagad, mga amigo sa mikropono, abiyan sa kahanginan. Ini si KK5 Ruel Carbajo sa Pineda. Hirapdan magkita sa aton siring sparring partner sa technical side. Sa aton siring VMix kag Master Control. Sa aton siring live streaming si KK5 ang Philapoy Celestial. Kami ang inyo siring manging kaupod as usual, siring nga kagahon sa sulod sa isa ka oras kag tunga. Sa pagdulong sa mga balita, impormasyon, talakayan, kag subuman mga pagpamukaw dira. Ngamon siring presentasyon. Of course, later on, inyo siring masaksiyan ng mga balita ang rakalapa. Nadiriya sa atod siring palibot, ilabi na sa Northern Negros Occidental. Good morning sa ato niya nga mga kauturan karon nga nakabukas na dira sila tagsa ka mga radyo at tagsa ka mga FM radio mga KK5. Amay nga agalan dira. Kamusta hangin nyo sining bugtaw bangon? Sining matulutog daw na nga kaagahon. Matulutog daw ka K5 Bampil kay man ng habagat tinalikdan nga daw hamba sa pag-asa. Opisyal na nga nagtakop ang habagat. Abot sing garo na mainit kag mapaang hangin dapya huyop. Dito nagikan sa south o konsur, padulong diri sa norte ang nagtapos na. Magasaylo na dugay-dugay ang hangin, amihan. Amo na ang mabugnaw naman ng huyop, nagikan sa norte, dito sa mga pungsod, Taiwan, Japan, Korea, Siberia. Kung sa rin na mabugnaw, matugnaw ng huyop sa hangin na matamat na madulhog. Pero ti sa subong, hindi pa na naton mabatsagan mga kakipay. Kahit ti pasulod pa ang Super El Nino. Although nga may mayara sa nga lapta-lapta nga pagulan sa pipilag ka mga lugar. Pero ti mo nang hambal sa pag-asa ang aton nga Weather Bureau. At ti mo nang bulubantayan na sa kadamaan mga kakipay. But for now, of course, updanay anay kita. Nadiriya sa atod sining pagpanganagad. Sa 25 tanan ka mga barangay dira. Good morning, diriya sa syudad sang Sagay. Amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan sa Dakbanwa sang Cadiz. Amo man niya sa Dakbayan kang Iskalante, may buntag ninyo diha. Daghan di ang mga tigpaminaw nato diha no sa Iskalante pareng ga Amphil. Diha sa Yutang Bulahan no. May buntag. Good morning. Alagay na out mga namus kapiskay ha, kalagsik sa inyong panglawas. While nga nagpaminaw, adinhi sa inyong paboritong sibianan. Ang buntag ha, inabi na giyod ganyan mga taga-tubuso, Kalatraba, amaman sa may DSB, Banwa sa Manapla, Victoria, CB Magalona, pilaman ka parte sa San Carlos. Mga kaiping manaton dira ang mga kabanwahanan or kaprobinsyahanan. Oh, good morning landa. As always, welcome aboard sa aton sining pagpangalagad. Good morning man dira sa aton giyang mga KSS leaders, KSS members, mga K5 Solid Supporters Group, mga lideres kag miyembro sa KSS Sagay Chapter, KSS Cadiz kag Iskalante Chapter, maing aga. Mahalan dira nga pagpamati, pagpaminaw, maligayang pakikinig. Sa aton dira nga mga KSS, kaya nakatutok na, nakatune ina sa aton sinikaroon nga pagpangalagat. Live gali kita ang gababatian kag makitaan ang aton sinika live streaming as usual. Sa K5 Sagay live programs aradera no mga K5 ang aton sinikaron nga pagpangalagad no ang aton nga live broadcast through social media sa K5 Sagay live programs so dira paki like and share na lang like and share ang aton sinikaron nga programa agud nga magdamo kita Paki-like and share. Kay dugay-dugay ato na nga basahon ninyo nga mga greetings, mga pagpabukaw, pagparamyaw ninyo sa inyo dira nga mga family members, mga abyan, kasilingan, kagbisan pa inyo nga mga kaaway. Ibutang nyo lang da, kaya ato na nga tamyaw muna. Dira, sa ato niya nga mga maukod gatag palabati. Good morning da ha. Sa mga naglantaw karon sa aton sini live through our social media page now sa K5 Sagay live programs mga kauturan. Now diri kita sa aton iyang mga headlines. Ano ba ang mga balita nga natipon nakalap sa aton iyang news center kag subuman mga balita nga nasagap sa aton tagsa ka mga field unit reporters sa palibot sang Sagay. Amuman Cadiz, Escalante, all throughout Northern Negros, amuning aton nga lokalidad, mga balita kaganapan diri, mga happenings, mga events, mga untoward incidents, mga insidente, kung ano man dira, nakabalhag opisyal, aton sini nga kapulisan. Muna nga aton igadulong sinyo dugay-dugay, sa aton sini karon nga pagpangalagad, diri lamang sa balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero antes pa man, ang tanan-tanan mga kauturan, mga listeners naton da, gabay pa, nga nakahigop na kamusang inyo dira paborito nga kape. Ano bala ina mga ka-K5? Of course, wala na sang iban pa kundi ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Wala labot nga buhay na buhay ng imo sini nga dugo, gising na gising mga ka-K5. Kati mo maginang paborito naton sa kape mo, ina ba ng maga pa? Timprano pa, pagbango naton na isa ina sa nagapabuhi sa aton sini nga dugo. No, ang DTX Coffee Mix. Tiyan mo na, may sangkap dira nga kape. Tiyan mo na, pinakaginapangita, ginatontanan. No? Labi na sa mga timprano, aga pa, nagabugtaw. Katulad na Monica K5, ang Phil Celestial, aga pa, nagabangon. Agod nga magtrabaho na. Tikinanglan na muna, makainom, higop siyang kape. Pero ti mas mayugid kung hindi lamang kape. Mga ka-K5, ang inyo sini nga masagap kundi pati na kape nga may alibyo nga dala. Ambot si ganon, ga detoxify, ga cleansing sa aton sini nga karawasan. Amo na may mga sangkap ka mga antioxidant. No, katulad sang ampalaya extract, di sugar, sugar cane extract, chia seeds, tiara na dataran mga ka-K5 ba. No, sa aton nga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kabay pa, ginahigop nyo na while nga nagpamati ka mo karon, no, sa aton sining pagpangalagad mga kauturan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.

0: Now, dire na kita mga KK5 sa atod sini ng mga headlines for today. Ano ba lang aton ng mga balita? Aga dapat ninyo karon bulubantayan sa aton iyang pagpangalagad siring Webes nga adlaw. Umpisa kita sa aton iyang balitang lokal. Dire sa aton nga diriya sa aton nga mga lugar sa Northern Negros. Umpisa kita sa may siyudad sang Sagay. Duwa ka mga mangingisda na naman oh. Ay ahay nga aton dira nga mga utod nga mananagat baw. Hindi magkita maghali ka pa sa way. Inugay magkita hali ka pa ugta sa aton nga mga otoridad. Kag of course aton man mismo nga mga pamilya kay ti ko madakpan ka muda sino man abing maugtas ang inyong nga mga immediate families. Okay ti ara na naman another na naman nga obligasyon para naman mabawi inyo dira nga mga kagamitan nga na kumpiskar sa ato niyang mga otoridad bangod kay nagpatigayon kita sa illegal nga pagpanagat. Siguro mabalaan nyo man na da guro no? Balaan nyo naman guro kung diin kuto bang inyo dira nga mga boundaries or whatsoever, kung diin lang kamo da pwede makapanagat, makapangisda. Balaan nyo naman na guro. Galing kay kung kaysa labi na ining mahilang kong mga taga-Sagay. Okay, ti suwito na nila yung area. Diri sa aton, area sang Sagay mismo. Ugaling lang kay kung kaysa may mga pangayaw, like for example, mga taga-Escalante, Cadiz, nga mananagat, I don't know kung intentional or aksidente lamang, makasaboy diri sa aton nga teritoryo, labi na kadagatan nga sakop ya sang Sagay, malapaw sila da, ati muna, na madakpan sang aton nga mga bantay dagat, ati pihogin. Okay, tika baluma kita mga ka-K5, no? Inig mga mananagat na to, na wahaw mo lang ng ilang palang buyan mo. Pipila man lang na, pero ang ilab lang nga ginagamit, kamahal bla ay. Di ba lang, paringampil, magpaubra ka baruto, bangka, mahal man oy, bisan gamay lang. Tapos wala labot ang makina sinang nga ginausar mo, kamahal man sina, pukot, kamahal man. Amuna ang kapital. Di karon kung madakpan ka da, of course, di ka nakapanagat liwat, kumpiskado pa ang imo nga mga gamit, kinanglan mo man ang bayran liwat, okay, ti bilang penalidad. Pero ti managabugat sa bulsa, palibog na naman na, no, sa ato niyang mga utod, nga mangingisda. Muna, dapat halunggig kita, ha? Sige, balong tara karoon ng detalye kung di na na porsyon, taga diining na dakpan, taga Sagay bala, Cadiz, o taga Escalante. Now, sa iban pa naton, nga mga balita, sa siyudad naman sa Cadiz, mga ka-K5, uy, ang mga utod naton ng mga senior citizen, elderly Filipino week, gin sa ulog, gin silibrar sa may siyudad sa Cadiz. At ikan nami, at least mabatsagan gapon sa mga utod ng mga senior citizen, ang nag-aulikid sige hapon ng aton sining gobyerno sa ila. Abisan sa mga mulang nga selebrasyon, gamay nga mga aktibidad para sa ila mga ka-K5. Samtang dugang panaton nga balita lokal. Uy, posible kinsi ka mga estudyante pa rin ang pilo. Manami ni kay ti posible kay ginalauma naman nga makabaton sang educational assistance. Oy, balontan ni kung ano ni nga grupo, organisasyon ang maghahatag sang bulig pinansyal para sa ilang pag-eskwela, edukasyon, kagawa ng mga sistema sini. May mga requirements bala, voluntary karon. Ako sa aton sini karon, gapagpangalaga. Samtang dugang pa nga balita, Red Cross naghatag sang rainwater tank sa mga eskwelahan sa siyudad sang Sagay. Okay, tikadamo bala sa mga eskwelahan paringampil. Na mga ka-K5 nga wala sang linya bala ka tubig. Sabi na itong mga nabukid ng areas, although eskulahan, may ara. Kung kaysa wala man sang insider power, pero hindi naman guro tanan, do may mga linya naman guro tanan, no, sang kuryente. Pero ti ang mabudlay ang access sa potable waters. No, hindi bilang tubig nga. Bisan panghugas na lang, pamunyag. No, kinanglan nun sa ila dira nga tagsa ka CR. At yan mo nang importante, manami man ah, no? Kaya tinagdunar, naghatag ang Red Cross sang rain water tanks para sa mga eskwelahan sa siyudad sang Sagay.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Sa iban pa natin ng mga balita, police reports sa balitang probinsyal. 44 anyos nga mangunguma sa Banwa naman sang Kanduneh na lumos patay. Amo man dito ya sa may Kabangkalano, uy masubo man ni paring ampil kay ti magamay gini. Ah, magamay nga naga washing lamang sa higad sang dalan sa ila siring tricycle.

0: Te, uy, do si Solar Boy man eh. Amo man si Solar Boy. Ang tagyasang pwerte kalapad gagkadamo ng mga solar power farms. Bata ni Senador Loren Ligarda Liveste. Amo ni si Leandro Liveste mga kakipaib. Si Solar Boy ginpapanaugan sang Warrant o Baresca Makati RTC. Ay, malang tayo karon ha. Samtang amlak ginatutukan naman ang Kalye 88 sa posible naman ga money laundering scheme. Sa iban pa naton ng mga balita, balitang live sa ato niya ng mga K5 field reporters, si K5 Jom Surido, kada mo sa mga fans gali niyo, nag-abang siya sa Escalante, nagpamati, paring ampil. Sa diha sa Escalante, nagpaminaw, nag-abang sa balita ni K5 Jom Surido, pumuluyo. Sa naigo naman ng demolisyon, or ginpatigayon bala ng demolisyon kahapon. Dira sa may sityo Busay, sa may barangay Old Poblasyon, Escalante, emosyonal. Very emotional. Ikaw pa naman abing wasago ng balay mo, paring ampil. Gubon, idimulis balay mo. Siyempre, alangan man nga malipay kasi na. Siyempre, mga kigkigid, lain buot mo. Pila man ka tuig ka da. Ang iban, paring ampil, pila na kadikada. Nga nagapuyo. Tapos, makita mo lang, ang balay-balay nga kung din ka nag-umpisa, pamilya mo din nagsugod. Ang iban na gani, guro, dira na natawo, dira na nagtiniglang, nagkaedad. Tapos, sa isang iglap, idimulis lang kay kuao na, bawio ng duta. Pwerte man na kasubo, sakit man na sa buot. At ibalon tara karon kay K5 Jom Sunido. Interview niya gito. Nagahipos-hipos lang mga residente dito ko, no? Sang wala pa magabot ang K5 News FM sa pagpanguna ni Jom Sunido. Pag-abot, ato na, nag-ibwal ng mga emotions nila. Naging emosyonal na ang mga residente sa pagkakita sa K5 News FM. At itong iban ng mga radyo, wala nila sa pak. Abot sa nila mo. Abot, nakamuna mo niya. Pag-abot sa K5, dito na. Nag-ibwal ng dog na. Bangal lang si Jom Sunido. Kasi siya ning leader na parikoy. Ay, balanta na karon ha. Kung anong plastada. Si may video sa Gilio. Interview karon ha. Basi play tayo karon. Sa dugang paraton balita lokal, uy kahapon maglimit tagtaganay sa ikaduwang hugna or second tranche sining uplift program na upod ka sa uplift parikoy. Wala ka ma. Ang augangan. Si ang ginikan na ni partner mo. Ate very good. No, ining uplift program. May meaning ni nalipat na tagaling. Ang uplift program no, sa aton sinig ka gobyerno ti subragid sa isintos. Ato sa Gapon. Gapon. Ba schedule na mo per barangay do mo nang pagkabalota. 600 taran ka mga benepisyaryo halin sa 5 ka barangay. Baron tari karon ha. Kung inisila ano ning mga barangay no ang na pasulod no sining uplift programs. Taran ka baton sang tig 2,000 pesos. No amerika ron ang balita na Marika K5 Ariel Apas. Sa ito naman karon nga balitang sports ni Jaco Djokovic gin koronan nga kampiyon sa China Open. Samtang sa ito naman balitang entertainment ni Ate Sheng Bini gin kilala bilang Artist of the Year sa FMA 2026. Ayun. Filipino Music Awards. Tama, dumduman ko na. Sige, tiyan mo na nga ton ka mga headlines. Kaya dapat ninyo bantayan kagabangan mga kaki-5 oras, alas 4.58 na. Now, diri na kita sa ato niyang Mikos Portion. Sa ato niyang mga viewers na karon. Sa aton nga live
1: balitang K5 sa umaga.
0: Malantaw na kita di kung kaday sinong mga nag-view karon sa aton nga live. Ara na si Ma'am Sally Almension may ngaga. Ara naman si Ma'am Wilma Suson. Nagalantaw naman karon sa aton sininga live. Good morning landa. Sino pa? Nining Plaza Taganile. Ara naman present na si Roland Vistar. Kagang migo namon nga wapo-wapo.

0: Romel Anorico. Mga ganda, Boss Romel. Si Jack Panganiman, good morning. Ama man si Rose Siocomoro, may nga ganda. Ara naman si Ma'am Nonoy Bailoses Ferrer. Ay, Bailoses Palma Ferrer Family, may nga ganda. Ara naman present na si Franklin Martinez. Good morning man sa tanan ng mga listeners naton karon, okay, SS members. Leaders, dira iya sa may housing bala? O, oh, Yolanda Housing, Barangay Paraiso. Phase 1 kag phase 2. May nga gada sa inyo. May nga gaman, nasa kay Ma'am Norma Binigay. Kag si Ma'am Luna Alduhesa. Kag sa tanan daw nga kay 5 Family, may nga aga. Sige, ginatamyaw belated happy birthday ni Franklin Martinez, oh. Ang idol niya nga si Boom Granada. Idol mo ha, si Boom Granada, Franklin Martinez, ha. Alright, sige. Bundak niyo lang dang inyong mga greetings. Ang inyo din ang mga pagparamyaw sa aton nga pagpangalagad. Okay, ti, karon salot-salot lang na. No, iba ninyo nga mga greetings, mga kakipan. For now, dili kita nay sa mga importante nga pahibalo. And then pagbalik naton mga kakipay, mga kabugusan na. Ang detalye sa aton siri karon nga ginpang dulo nga mga headlines. Ang aton siri pagadalon sa inyo. Stand by. Oras, alas 5:01 na sa aga.
1: Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabalik. Pagsig sa imo lawas. D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Kinarecommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugason
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: hinimo sa daon sa bayabas,
1: madre de cacao,
2: kag papaya fruit extract
1: para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
3: Mga pinalangga namon nga sa Gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Panahon na naman ang ubo, si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress at lawadlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang kabihan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan. DTX 500!
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
6: Relax ka, kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiktig.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mamakal sa mga butika.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
3: Tagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Ang pag-inom kang pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pangbawi kay Super Detox mo! DTX 500.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
15: Balik na kita sa ato niyang pagpangalaga dala 5-8 na. Sa aton nga mga kauturan dira, as usual, ginapahinumdom namon labi na sa mga empleyado nga mayara sa PhilHealth. Now, kung active member ka mo dira, ginahulugan ninyo perming inyong PhilHealth. Labi na kung matiko naman niyang ginahunusan o ginabuhinan ng inyong sweldo, kaya ginakardga sa PhilHealth. No, ina, mas mayugid. No, para at least din ako maya malipat, hindi nyo na pagdumdumon. Kaya nang every end of the month bala, ginabuhinan, ginakaltasan ng daan, pasulod sa PhilHealth pag-ibig kag SSS. Di ko nag-employo ka sa mga pribado nga kumpanya, kung ano man nga mga negosyo dira empleyado ka kati obligasyon na nila sa mga employer, no? Obligasyon ina sa mga nag-provide sa aton sang trabaho. Ilan na iyang ubra, no? Nga mag-sunod sa mga patakaran sa gobyerno, thematic na na. Now, ti kung active member ka mo, pero ti mayara man iban paring ampil mo, mga self-employed. Ina ba lang, nag-anulo negosyo, mga jab-jab lang ang ubra, or iban nga mga nag-trabaho, tuod nag-aswildo, pero sila pa bala nag-ahulog. No? As long as ginahulugan ninyo religiously, ninyong PhilHealth, ipinag-importante gid mo. Inang tatlo, ang PhilHealth para sa inyo ikang lawas. O in kaso mo ospital ka mo daw or inyo mga family members, tiyan mo na da ang kinanglanon gid, no? Bintaha kung may PhilHealth kita. Ti kung mayara ka mo sang muna ang health insurance, no? Ato nga PhilHealth, of course, kinanglan ibaluon ninyo dira ang kung ano nga mga programa na include, no? Sa PhilHealth naton. Like for example, mga ka-K5 ang Yakap program. Ti na bintaha, no? Kay ti ang Yakap program, isa ina ka programa nga gindihon naman sa aton nga gobyerno sa PhilHealth. Siguro mga almost a year na, sobra na isa ka tuig ina nga programa, ligad pa nga tuig ina ginlunsar. Ina mga ka-K5, pwede ninyo magamit, no, sa mga accredited nga mga facility. Like for example, hospital, accredited ka PhilHealth, ina matik na na. Pwede nyo na mausar. Diri sa ato ng Alfredo Marañón District Hospital, kag amuman, no, ang ato niya nga primary healthcare facility or ang ato nga city health office. Now, ang isa pagid ka pribado nga clinic, no, wala na sing iban, kundi ang Jai Saros Birthing Clinic. Now, ina-accredited man sa ato niya nga Yakap program, kadto kamuda, pwede ninyo mausar. Mayara sila sa mga espesyalista nga doktor. Like for example, sa mga kabataan, ang mga anak na tunda, kinanglan maglantaw sila pediatrician. Ati pwede gid, no, di na mayara sila. Walang taon nyo lang schedule. Amo man sa mga kababayinan, asawa na to, nanay, or mga kabataan ta, kinangla naman o bigay gynecologist, ara man da, no? May schedule man sila na kung ano ang consultation. Anong adlaw, anong oras. Mayara man sila internal medicine doctor, sulod lawas, amunang iyang expertise, specialista, ara man da, available man. And of course, inang general medicine doctor. Overall, bata tigulang, pwede gid pa-check up ka mo sa ila sining general medicine doctor. Hindi yan siling general sa army or police, ha? General medicine, kumbaga kabilugan na, tanan-tanan na. Overall, no? Iya sining expertise. Kanto ka mo na sa Jaisaros Berting Clinic. Ibaloon nyo lang ang schedule adlaw kung ano ang duties ang doktor nga kinanglano ninyo. Inquire ka mo da. And of course, dira parehistro nyo ang inyo sining PhilHealth sa ila sining yakap program. Mga ka-K5, alright?
16: Balitang K5 sa umaga. Balitang
15: K5. Oy, may ngagal ang galing dira sa may Brad's Coffee Shop. Available da, DTX Coffee Mix. Sa mga nag-walking, jogging, nag-walking-walking da karon. Ati pagkatapos nyo, sulo sa naaw na sanag ng adlaw, dira nagabukas na da ang Brad's Coffee Shop. Nami na da tambayan while nga nagpahunay-hunay ka mo da. Relax pagkatapos ang walking. Upo ang inyo ka mga darling dira sa may Brad's Coffee Shop. Pagkitaon nyo patimpla ka mo da, DTX Coffee Mix. Ang mga kamigo na itong dapilay available sa may tindahan niya, stall niya da sa may Old Sagay Public Plaza, mga ka-K5. Kaga sa inyong alagad, tubang dasan, sa aton gamay nga tindahan, available mada ang aton nga mga suplemento. And of course, kay nanay, sino to nga ni Parikoy? Loretta? Loretta sa may barangay Makiling. Siya sining nga tindahan. Ano pilido niya, Parikoy? Loretta. Basta Loretta, ano na nga area na balan mo? Ano nga purok sa barangay Makiling? Igadala na da. Basta ang siguro mga kaingod da, kakilala naman guro, no? Dira sa kay tindahan ni Nanay Loretta. Sa barangay Makiling. Kagamuman, dira sa may kilid na eskulahan, elementary school, sa tindahan naman ni Ma'am Judith Carvalho, naraman da, available man. Kaya dira sa kay Sir John G, Sir J, Sariolas Mitcha. Alright, sige! Kag sa may farmer's market, no? Sa Guy Farmer's Market, amon ang tawag na itong new public market sa to, galing kay ti, siyempre, nagdaan naman, dugay na, tigin renovate, agin isla ng pangalan din na New Public Market. Ang tawag na sinakaroon sa Guy Farmer's Market. O, kampiyon, di ba? Dira, mga kapihan da, linya da, araman, available lang aton DTX Coffee Mix. Pakitaan nyo lang da, kung di da na yon, alos tanan, guro da, kabaligya man, no? DTX Coffee Mix. Kagsakay... nang Warzinetirol, sa ila sila nga tindahan ni Boss Jom Solido, aramada available ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sige, good morning sa tanan-tanan karon. Diri na kita sa ato riyang mga balita. Proceed kita sa mga detalye na sa atong gimpangduloong kaginang mga headlines. Nauuna kita sining nadakpan. Nadakpan nga nagapatigayo niya sa iligal nga pagpangisda. Nao pagpanagat diriya sa baybayon sa siyudad niya sang Sagay. Nao kabalo naman kita. Of course, may mga ordinansa, may mga layi, balaod, o kasuguan. Ang tagsak ka mga banwa, kag siyudad, labi na gid sa pagpangalaga, no? Pag-atipan sa ilang tagsa kabaybayon, kahit hindi man sila gusto nga maabusaran, no? Ma-overfishing, maguba dirang mga bahura or mga coral reefs sa tagsa nila kabaybayon, kagin ang mga lugar nga ginasilbi, balayan, bala, ginatiniran sa mga kaisdaan naton or schools of fish. May pa nila lang mga isda kaya may mga eskulahan eh. Schools of fish. Kagkasagaran dira mga bag-ubuto, mga gagmay pa. Hindi pa na kinanglan gidyang nga madakpan or dakpon. Ibang wal na. Hindi na sila nagapuyo, nagtiner, agod nga ma, hindi man sila bala masikop. Sa mga porsyon, nga kung sa din ginaprotektahan sa nga ito niya nga bantay dagat. Protektahan sa tagsa ka mga munisipalidad, kag syudad. Now, ang aton diri, no, sa siyudad diyan sa Sagay, kaya mayara kita Sagay Marine Reserve. May mga porsyon, no, bahin niya sa aton karagatan, baybayon. Nga kung sa din na pa sulod ina, no, sa mga laying nga gindihon sa aton siling siyudad. And of course, national law. Like for example, ang aton nga Sagay Marine Reserve. Tinayagin, ano na na, may national law na, na nga dapat protektado na da. Pwerte ka budlay, kung dira ka makasaboy, pulupang isda ka da, wala ka galik kalibutan, bawal na di magpanagati, may ara ka gidsang sa gamsamon, no, nga pinalidad. O kaso, tina, of course, sa mga nagapanagat, nagapangisda, diriya sa syudad sa Sagay Suito na na nila. O galing lang kay kung kaysa may mga nagasaboy man nga pangayaw, o sa mga kaiping lugar, diri man mapamulya sa aton, di kabudlay, di man nila mabalaanda kundi nga porsyon, o wala sila nakahibalo, di amo na da kung kaysa. Pihugid nga madakpan ka mo. Amo nang mabulubudlay gid. No one is above the law. Kag inablang ignorance of the law. Excuses no one. Kung wala kaya kalibutan sang ordinansa, layi dira sa kung ano nga lugar, hindi man na iya justification. Kag hindi man na iya excuse. Di ba lang mga kakipay? Amo na dapat pulupang usisa gid. No? Nadakpan. Ining duwa ka mga lalaki persona, matapos nga ini sila naaktuhan nga naghimo naman sang illegal nga pagpangisda o kon ginatawag bala pa rin nga ampil trolling, no? Trolling dira sa may Kaarungan area, Sagay Municipal Water, sakop ya sa syudad sang Sagay. Municipal water, pero tiyan mo yung term nga ginagamit mo sa kumbaga daw ordinansa oraton sinengalayi dira mismo sa syudad, no? Ina nga pagkadakop, no, sining duwa ka mga suspect natabo ini sa tong tinalikdan lamang Oktubre 6. Magatak na las 8 sa gabi, no, abiguro nila hindi sila masiplatan sa aton nga mga bantay dagat, bisan dulom, no. Wala sila kabalugali, may mga ano na eh. Ang aton bantay dagat pa rin ampil, aton maritime police may mga dalan ang night vision goggle. Inabalang daw scope nga ginabitbit kung gabi kitaon kay gyapon niya sa nagkagidya, no, madiparahan ka tiya muna, no, may mga bitbit na yang aton nga kapulisan, no, aton nga mga maritime police. Now ining duwa ginkilala nanday alias Kamblon, alias Santa na lang, no, kiti maluoy mataning nga pangmitlang tagidila kumpleto nga pangalan. Alias Kamblon, 33 anyos pa lang edad, amuning silbi balang kapitan, no, sang nasambit sa kayan kag si alias Kukoy. No, amuning yaman nga daw assistant da or upod niya. 37 years old. No, ini sila duwa. Pareho nga residente sang barangay Zone 6, siyudad sang Cadiz, sa mga taga Cadiz gidaw, no. Kumbaga nakasaboy, nakapangayaw diri sa aton kadagatan, no? Baybayon katiya muna, no? Malas lang nila dito sila yan nabutang sa may porsyon nga ginabawalan gid sa aton nga mga awtoridad. Atiya muna dakop gid sila. Gin dakop sila sang Seaborne Patrol sa aton sini nga kapulisan, Sagay Bantay Dagat Task Force, sakay sa speedboat nga Angkla Patrol. Oh, ba, pwerte ang Angkla Patrol. Matapos nga makabato naman sang report, may bag-ubla na nga, no, speedboat ang aton bantay dagat kag Coast Guard. Oh? I don't know kung ano nang ginggamit nila, pero ito, yagur to sa Coast Guard. Lain ba ning yak bantay dagat mo daw silbi sa kaya ni siya? No? Nga, inabalang wooden speedboat, oh? Kahoy lang. Pero dasig man. Ama nang ginggamit sa aton nga pulis, at iarestado gin sila, akto gid, no? Nga nagpanagat, dira iya sa may porsyon, sang sa nasiling na, dira sa may Kaarungan area. Bago lang ko nabila kabati, parang ampil nga lugar. Ano, balaan ko lang ya, ang carbine rip, kag ang isa makahulom rip. Di ba lang carbine rip, ama nang do white sand, tawag na ton. Unhan sina ang makahulom. Dami na dang lugar. Oh. Inabalang ang makahulom naman niya, unlike sa carbine rip, makita mo yan kung mag-nabaw ang tubig, ang kabugusan sa white sand, no, puti ang balas. Now, dito naman sa makahulom, daw naano na siya eh. Mara sigurong word ganing nga makahulom, kaya doon nahulom sa tubig. Or wala na, nang aragidyas dalom. Pero kung mag-nabaw or hunas, makita mo lang yung ano sa dalo mo, ang mga corals, oh. Oh, mga dalagko nang ano na da, mga shell na ng dalagko, mga ginabawalan bla. Yan, kutakpon mo na ba, ah, dako man nga penalidad. Anyway, tining nga ilang nga kagamitan, baw ka mahal ginyo ang ilang baruto, ilabang ka, baw may makina, balor 100,000, grabe, ano gliya, dako gliya. Dua kaset naman sa fishing net, balor 30,000, 20 kilo naman nga kugita, nga nagbalor naman 4,400, 25 kilo nga naglain-lain naman nga isda, nga nagbalor naman 1,500, na naglabots kabugusan nga 135,900 pesos ang balor sang narecover nga mga gamit kag marine products. Di kaso, no, nga paglapas ang Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board ang ano ni, amuning nag ano sila ginturn over sila da then para naman sa nagkaigo nga legal nga aksyon kag disposition. Sige. Now sa ilo naman kita sa another news sa siyudad naman sang Cadiz nagaselebrar sang Elderly Filipino Week 2026 sa siyudad naman sa Cadiz nga ginapatigayon or ginpatigayon na sa Cadiz City Social Welfare Development Office, National Commission of Senior Citizen kag Office of Senior Citizens Affair. Mayaras ang nanerisari ah, na nagkalain-lain naman ng mga program sang October 1 tubtub October 7. Subong na kahapon nagtapos mga aktibidades para sa aton sining nga mga senior citizen. May araman sang ballroom contest, search for bida si Lola kag search for best attire Filipiniana kag barong. Ini ang may tema naman nga halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Oy, good morning gali sa kay 8041. No, balya, good morning Sir Well. Mati lang ko sa radyo kay wala internet ang wifi. Shout out lang ko sa tanan nga nagilantaw sa imo sining live si Parikoy Rodrigo Cervantes gali. No, sige, good morning da simo Parikoy. Kaga mo man sa nagilantaw karon sa aton nga live. Si Ma'am Norma Binigay, Vilma Rojo, still watching live si Sali Almensyon, Marlon Conde, kagamuman si Franklin Martinez. Thank you, kid. Para yun lang na sa pagtutok sa aton karon nga, ano ah, para tuntunan. Sa iban para aton nga mga balita, posible makabaton. Mga kakipahib sang kapin, 3,000 pesos kada bulan naman sa sulod sang, uy, pulo ka bulan ha? Every month, no? Sa sulod sang napulo ka bulan, makabaton, makadawat sang tig 3,000 pesos. Posible ining 15 tanan ka mga mapilian ka mga college student, no? Diriya sa syudad sang Sagay, ini sa idalom naman sa ginaproponer, no? Ginaplano nga partnership sang Open Heart Foundation Worldwide Incorporated. Di bintaha ni paring ampil, yawat pa ni sa mga estudyante na to, no? Yadi pa ni, bisan pulo lang ka bulan, no? Magkabulig-bulig man ni sila, magkamulumagaan, makapian-pian man sa mga ginikanan, dira nga, pwerte bala kamahal subong paeskwila, paring ampil, sa college, no? 3,000 pesos, amo na ang posibleng nga madawat, no? Sa resiling na sining 15 tanan ka mga college student. Now, courtesy visit ang mga representante sang foundation nga konsiling ginpangurahan ni Executive Director Rosalinda Perez kay Mayor Bibo Cueva, no, sa itong tinalikdan nga simana, October 1. Agud ini ipresentar mga kakipaib ining college education program kag iban pang mga programa para sa mga kabataan. Ang mga benepisyaryo kinanglanan lamang, no, kinahanglanon lamang iyang naka-enroll sa bisan anong college courses at ikampiyon, no, bisan anong kurso gali pa rin ampil, hindi siling espesipiko sa kung ano lamang kurso, anything, no, any course sa kolehiyo, siguro 4-year course or bachelor's degree, naka-enroll ka na kag wala ka pa iya dapat nagabaton sa kung ano pang mga scholarship. Amo na, no, ang ila sining requirements. Now dito, natalakay man ang mga programa para sa child protection, mental health. Amo ning ginaistoryahan maliban sining college scholarship program, no, nga ginaplano. Isa man dirang youth development, no? Kag dito ginpahayag ni Mayor Cueva ang iya man sining nga daw kabalaka, no, sa mental health kag character development sa aton nga mga kabataan, ilabi na ining mga kulang bala sa parental support. Now ginpahayag man niya ni Mayor Cueva ang posibilidad sa pagpatukod naman sa Youth Center Hub bilang luwas nga lugar para iya sa mga kabataan nga nagakinahanglan sang bulig kag suporta. Hamoning kampiyon na muning ginasilingta. Nagang suporta sa aton nga mga pamatanon, sa mga estudyante, dapat mo ginang tutukan sa aton nga gobyerno. No, kahit kung kaysa may mga ginikanan bala nga, hindi man tanan ha, pero pabaya, may mga ginikanan man nga gusto man, no? Nga nagapaningwa man si ilang mga kabataan, pero ti, wala gid, no? Hindi gid makaya, kahit husto man lang bala para makasurvive, no? Ang kita, tiyan mo na, no? Kinanglan man nga mahatagan sang suporta kag mga nagkaigo nga programa. Para at least mapadayon man ang ila sining handom kay timi mga kabataan bala parang ampil maalaman mo pero galing kay natuon gid bala sa kapigaduhon, no? Wala suporta ti kung maalam ang bata pero ti tungod sa kapigaduhon kisa mamantiner lang na sa mga kurso lang very common kag balo naman kita nga ako makatapos kada way kag idya sang mihura nga ko anong madangtan mga trabaho kay ti di bala gustohon man nila mangin engineer, doktor, piloto. Gustohon man nila nga mangin nurse. Kung ano dira nga mga kurso nga mayaras ang mataas kag dako nga oportunidad. Pero ti anhon nila na kay ti ginikana nila ang hindi man makasarang sa pagpaeskwela. Ti amo nang dapat suportahan ta, no? Ang mga handom sang aton nga mga kabataan. Nga para at least mapauswag Manila ila tagsa ka mga pangabuhi, no, pilakadlaw masuportahan Manila ang ilang mga family members, no, sila naman abi, no, sa paglakat man sang panahon. Sige, ti kampiyon eh. No, nga plano, ginaproponer ng mga programa sa nasambit na organisasyon kagamuman sa aton siring local government unit. Taki kampiyon na, mga kakipab kampiyon. Ang aton nga mga balita, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX 500, kag Sumuman Extend Food Supplement for Men. Standby.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
19: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tigasin.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik na kita sa aton siring pagpangalaga diri sa balita ang K5 sa umaga. Now sa ilog kita sa balita naman ni K5 Ariela Paz. Ining ginpatigayon kahapon na nga isa iya ka ikadwa na nga hugna sa uplift program pagpanghatag bala sa cash assistance sa mga utod naton na nga mga less fortunate or ining nabutang mas kapagiduhon bala no? Sa lima iya ka mga barangay te halos ara sa 600 tanan ka mga benepisyaryo kahapon ang nagpadulong sa diin ini nagkadto diin ini ginhiwato ibaloon ta niya sa kay K5 Ariel Apas.
3: K5 News FM live report.
2: K5 Ariel, good morning.
4: Yes, Sir Will, good morning. Labi na po na di si Rampil nga mga guwapo na nga duwag aga pa
2: nag kita mo ang ano? Kita mo ang ginpost niya ning picture sa iyang account? Kita mo? Sino to abi nga?
4: Oh, perte ka guwapo, do artista.
2: Oh, take kita mo lang, kid. Oh, perte no? May upod sa to. Ang idol mo bala sa una, sang bata ka pa, ginalantaw mo pirmi. Si Maui Taylor. Oh, Maui Taylor. Upod niya. Aga pa, nagpa-picture din sa studio. Oo, tawad lang. Tawa bala ka ron. Oh, ang iyangin post. In a way, K5 ba, Ariel? Kahapon, may tagtaganay. Cash assistance. Ano ni kahapon? Ginpanghatag? Ano ni nga programa?
4: Yes, Sir Owen, nagahatag sa nga 2,000 pisos nga cash assistance sa 600 ka mga benepisaryo alin 5 sa kabarangay sa siyudad sa Sagay bilang bahin sa Sikan Trans sang uplift program sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Ginpahatag ang ayuda nga gahapon Miyerkules Oktubre 7, 2026 sa Taliambong, Sagay City diin nagtipon ang mga benepisaryo para makabaton sa ila assistanta. Nagtambong man sa aktibidad si board a member Atoy Marañon nga naghatag sa mensahe sa mga benepisaryo. Suro kay board member Atoy Marañon, importante nga gamiton sa mga nakabaton ang kwarta
2: Tamugid.
4: Sa eksakto sa kinanglanon. Oo. Kay gadugang pa niya dili pwede nga kaning kwarta nga 2,000 diba nga amo lang na eh. Tapos i-scatter pa o kon pang bakbakal pa na ano pa da
2: nan dapat gid dapat yang 2,000 kaki 5 Ariel uldo nga gamay man lang gid na mahambal kita bin sa bagay kon sa iba naton nga mga utod ako nga gid ning kwarta no or balor. Pero ti kung pinsaron kag kung tuuso naton sa krisis subong kag kapigiduhon ining 2,000 tama malangit niya no. Pero ti kay kumo ginhatag sa ila wala man na nila yagin pagabudlayan gid husto man na no nga gamiton man nila like for example kung sumusunod malay kung ano nga mga kinanglanon da no balance kabataan sakto man ang punto ni board member Atoy Marañon nga hindi paggamiton sa daw wala gid kapuslanan no ang kwarta be nga ginhatag sila. Anyway, kaki 5 Ariel, ano ning mga benepisyaryo? May mga specific ning sektor sa aton sini nga komunidad ang mga nakabaton?
4: Correct. Kagahapon nga adlaw lima pa ni ka barangay ang naging una. Ang nakabaton sa ngatisan amo ang barangay Andres Bonifacio, barangay Abito, barangay Kampoy Mugaan, barangay Barbera, barangay Siwahon Uno. Ang mga benepisyaryo sa sini nga programa amo ang mga kwalipikado nga hindi sakop sang purpose. Tunog sa nga ginapatuman ng criteria sa nga programa.
2: Wala sila na butang sa mga iban nga programa. Kumbaga wala sila na lista dira sa mga walang gutom, wala sila na lista sa purpose, kag kung ano pang mga programang bulig abi sa mga ano ni katawhan or pumuluyo ngayas ang gobyerno. Ate amo ni ang uplift program gali ka kay Pai Bariel.
4: Yes, amo na sa paagi naman sini kay Pai Bruel ang programa nagahatag ang del sa ayuda sa mga kwalipikadong benepisaryo agod makabulig sa ila adlaw-adlaw nga panginahanglan kag pangabudlay sang pamilya. Kag sa piyak nga bahin na
2: dili giniwat kay Pai ba ano Ariel kagahapon dili ginhild ang binyo bang lugar dili na yon.
4: Taliambong sila sa Sagay pa poblasyon uno na
2: sa okay.
4: Tempo, no? Ang poblasyon
2: dos guro na da, ang plaza, di ba? Parang ang pil. Poblasyon dos na da, sa may Taliambong, dito na yon.
4: Mm, dragit, Taliambong.
2: Okay, sige, dito. Mugli itong damo, mugli taong gahapon. Oo.
4: Di pala ko mato sumunga adlaw, mga si Robel, kung pila naman ka barangay ang tagaan sa uplift program, sa may gym naman ipatigay yon. Ah, Sir Will, kaya ito na yung balong kumpila ng mga persona, mga blipisaryo.
2: Oo, kagawa naman nga barangay. Oo, kagawa naman nga barangay. Kay ti, as of now, as of yesterday, 5 ka barangay. Ti mo itong hambal mo, Bonifacio, Vito, Barrera, Barrera, Baviera?
4: Baviera.
2: Baviera. Kaya ang isa to, ano itong barangay?
4: Siwahon Uno.
2: Siwahon Uno. Amo na silang mga lugar kahapon nga na ano ni na kabaton sang apply program no mga residente nila. Ti karon basi miara naman, no? Miara naman karon.
4: Ara naman subong suno ni Sir Brian Orozco kay siam gini antig pamaba subong Sir Well. Ti ambal niya sa gym naman buhas niya adlaw kag subong adlaw naman niya barangay.
2: Lain na mga barangay. Another naman nga 5 barangays ni. O wala sila may namit lang kung ano nga mga barangay.
4: Ating sa
2: obviously ina nabalaan naman agurosan kung ano nga mga barangay da ati siguro kahapon pa or ligad pangadlaw nagpabalo na ng ila tagsa ka mga barangay da no ng Amunabi. Amunampit sa posible karon ti baloon ta na lang karon kung ano ini mga lugar barangay diri sa syudad sang Sagay makadawati na meet lang nila kay K5 Ariel kung tanan giding 25 barangays makadawat sang apply program
4: tanan gini sa Sir Will pero amo na ang atong
2: clarify scheduling lang scheduling
4: amo na makabaton
2: ang wala na sulod sa purpose ati kung may mga ayuda na ngadaan kamo da no nga nagadawat ta kamo purpose na lista na kamo sa walang gutom kag kung ano pa nga programa sa gobyerno hindi na kamo mag-expectar kay kung kaysa bala may mga utod kita nga daw halos amo na lang ning ginasahan mga ayuda kag bulig sa gobyerno ta amo na lang nang ginasaligan bala oo kay K5 ba Ariel. Ti patay ka ano ni pamangkot sila tagsa ka mga barangay nga kung nadala sila or wala ti obviously kung nasulod na daan kamo sa four piece hindi na kamo mag-expectar pa or any family members ninyo dira nga malista pagid kamo diri sa uplift program oh
4: correct
2: sige ti kahapon may ano pagid to kasama ano to kasama yan ni
4: yes, kasama program
2: Congressman Terdi Marañon ano tong iniwat kahapon correct, sa may Olsegay?
4: Iniwat sa may barangay Olsegay siyudad sa Sagay drama na sagi po yan sa manog padalagan tani sa barangay kapitan si Sir Ruel Pineda bla kaso may cancel mo
2: bot padagan kapitan na imo pa ko nga isalot na ha ma.
4: Say boss mo naman nga na si Ruel adra naman na nahimutang ang kasama mobile program sa may barangay Paraiso siyudad sa Sagay si Ruel.
2: Di ano nang gina ano da anong ginapatigayon sa kasama program anong mga pwede na ma-available eh, sa mga utod ta anong
4: lima ni kahinsya mo oo lima ni kahinsya
2: 5 agencies
4: mag-process ka sa pag-ibig kung wala ka pag-ibig o kung wala ka gugma
2: di kung wala ka pag-ibig di na makakita ka na sa pag-ibig mo imong love life oh, pwede na si Migo naton ano ni Migo naton Jake Nibes, pwede da? Ikaw pangita gini pag-ibig mo.
4: Pwede na. Ikaw
2: pangita gini love life. Huwag na problema ya, love life. Oh, pwede sa na. ano na? Pag-ibig, PhilHealth, SSS, ano pa?
4: SSS, oo.
2: Ano pa?
4: Kanang NBI, NBI. Kanang,
2: National ID, pwede man. PSA, tiyan mo na, PSA. Siguro, National ID, no? Pwede man da? Pwede ka pa National ID, da? Sa kasama pwede. Ano na da program pwede, pwede. Sige katulan sila no para at least mabalaan nila kung anong pwede nila dire mahikutar dalon lang nila mga kinanglanon ng mga dokumento no process kamo da update sa SSS PhilHealth no kag pag-ibig no pwede man no update ninyo mga information pwede git salot nyo for example may ara da biban ka kay Pai Ariel inabalang sang nagparehistro sultiro dalaga pa. O kinanglan update nga may asawa na or kung may nadugang man kabataan sila family member, pwede man pasulod no bilang benepisyaryo. Dira update yun ang daan. Sige?
4: Oh, amom na ang natabo kagapon nga daw sa nahinabi kagapon. Aha. Nga kini mang single siya, may SSS, tapos married na sa subong, iya lang gipa change status ng iya
2: change na, status.
4: SSS.
2: Paano na karon kung ano, komplikado ang imo love life, tapos butang mo na it's complicated, pwede man? Di ba lang, married kag single, pwede man, it's complicated. Do update sa profile sa Facebook ba? Widow. It's complicated. Sige, kagay pa rin. Oh, naistorya mo si Kap, ano? Kap Alod Sayam gahapon. So, sigay, napangamusta mo sa?
4: Wag kita nag, wag kita nagdugay kagahapon kay may arap man tangagin na follow-up nga balita.
2: Ginhingagaw.
4: Sabi
2: ko, gani ko nakita mo to sa, no? At to sa dito sa, no? Ara, way mo sa nakita, gahapon? Wala ba? Mga barangay official dito, ato dito, gahapon? May mga barangay official man. Siguro sako man sila kagipay, Mariel. Sako man sila, ikaw sako man. Ah. Importante na document mo na ang kaganapan kahapon. Ah. No, sa kasama program to, na-post naman na to, nabalita ito na, kagamuman ang sa Apply program. Sige?
4: Yes, Sir Will, so amunan na, itong natipon nga balita, subong nga aga, Sir Will, kagini nga balita, ginadulong sa gusto magpagwapo,
2: maging
4: kutis for sila na mag-DTX Beauty Soap.
2: Kampiyon, amunan ginagamit mo kadadlaw, guru ay, ang DTX Beauty Soap.
4: Amunan ginagamit ko nga, artista ko, Pirmi.
2: Amunan galing nga nagagwapa, ang imuna, huwag gagwapa. DTX Beauty Soap, ha?
4: Yes, sir, welcome. Para na lang sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Ari Lapas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Madamo giga salamat, K5 Ari Lapas, sa imo sinigay report. Now, sa ilo kita sa live report man ni K5 Jomar Sunido, bahin sining demolisyon kahapon. Nang natabo dira sa may sitio Busay, sakop ka barangay Old Poblasyon. Di kahapon dito na witness gid ni ka K5 Jom Sunido, very emotional la mga utod naton kay ti sino ba naman ang hindi ma mangin emotional kag ayhan malipayon ka kung makita mo ang imo sining nga puloy-an ginamat-amat na bungkag ginadimulish. Oh, di ba sakit man sa buot. Amo na mga ka-K5, no, inasiling naton, ilabi na ko ang duta, inatindugan man sa aton siling abalay, may tag-iya, tapos, kumbaga, dira, nagbugsok lang kita bilang daw rights lang abi, although bisan nga dugay na kung kaysa may mga circumstansya man bala nga kung, for example, magbailo naman ang tag-iya sang duta, di karon kong kinanglano niya, at ilaban-laban man nga munang matabo, no? Pero ti ang ato naman nga local government unit bilang amuning mediator o nagapatunga, no, sa pribadong land owner kag mga residente sang lugar, kinanglan nga maistoryahan kag dapat, no, before sila ma-demolish, may ara man sila sang sailuhan, no? Kaya ginabalang sailuhan nga marang-arang man si dito man sila dulong to sa mga kundiin nga putok-putokan to nga kalayo na katama sa ilagid mga pangabuyan, no, kag kabudlay namang katama nga mga hindi naman accessible katama, no, sa mga residente. Anyway, balunta ko anong plastada ni Kapon kasi may demolisyon nga naglunta dira sa may area sa barangay Old Poblasyon, Escalante City. Yaris ka K5, Jom Resunido.
3: K5 News FM Live Report.
2: Ka K5, Jom, good morning.
0: Good morning, Ipay Burel. Naging hysterical kag emotional naman ang isa ka individual sang hana na kuntani nga pagagubon ang iya nga balay sa mga demolition team.
2: Sino pa naman abing hindi maglain buot sina balay mo, di bala? Bisan sino umang guro nga tao kung dira ka na nagkaedad, nagdugay, nagpuyo, oh, tapos gubon lang, no? Kasubo man na sakit man sa buot.
0: Eh considering naman ka Kipibril nga kung hindi wala hindi nimo ginapanagiyahan ang Dota, may pala may posibilidad din man nga maabot ang chimpo nga nagakinahang magakinahanglan ang tag-iya sina kag labi na gid kun sing ganun na lang naton nga may ara siya plano kag development sa iya nga Dota. Te amo ni siya, no, ang pila naman iya ka sentimento nangita lang tato isa ka individual nga pwede naton ma-interview kay Fabrel kag bilang naman iya pagrespeto sa identity kag sa iya nga privacy. Ato niya gintago iya hitsura, kagwain na na naton imit lang ang iya pangalan.
2: Pamatian ta. Ang aton mula na dayang importanteng iya sentiment. Kag kung anong iya sinirabat siya gan, kung anong iya mapahayag regarding sa natabo kapon ng demolisyon. Ma'am, babay, sir, good morning.
0: Sir, usas sa ibong balay mo ay na-demolish?
5: Oo, oh, sir.
0: Demolish. Sir, pila mo ka-household diri ang kuan? Naka-schedule nga i-demolish ron?
5: Ang bilong, ang kuan sir, may first batch, second batch, pero wala ko ka-ano kung ang exact kung pila gyud.
0: Oo.
5: Kay wala man ako dyan na suta kung pila dyan ang exact nga kuan nami. Ang minimum ran ako nga nabalaan dyan nga balay din nga i-demolish, kulang-kulang mga 20. Abot siya mga 20 goro, anak goro, ang minimum lang dyan. Pero sa karon ani siya nga yuta diri sa coastal area ni siya belong siya diri sa coastal area 50 meters ahead gikan sa baybay diri sa mga pero kani siya nga yuta wala ni nahibaluan diri sa DEA nga ginani mi nila diri wala kabalo ang ni sa main dito sa Manila or diri sa Negros.
0: Sir, prior sa demolition, naka-notice, naka-dawat mo notice for demolition, sir?
5: Oo, oh, naka-dawat, Mr. Pemi, malagadawat. Pero kaniya mo, sir, kung ano na diri sa abogado, gilantaw diri sa city mayor, anong ilangan?
0: Amo na siya, Kipay Burrell, amo na siyang mga aligasyon nila. Nga, ang ina nga duta, part na sa coastal area. So kung magsiling nato nga part sa coastal area, iyan na nakagobyerno.
2: Correct.
0: Pero may allegation naman tani, hindi ta lang pwede pag-i-mention ang ngalan, pero ang ining ato na istorya, alin naman niya sa mga otoridad naman. No, uniform personnel, papang di na nato anay sila pag-i-mention, kaya wait naman na ang hangyo nga i-mention tayo na pangalan. Ngayon siling niya, ang ina nga area, hindi kadya makonsider nga coastal area. Kaya kung matawag mo nga coastal area, malabot kadya sa dagat ya kay Pebrel part. So kay kung malambot lang na ina nga lugar kung tama ni kadya kadako ang tubig. Pero kung mga regular lang nga mga mga inadlaw kag ang inang regular lang ang tubig as in hindi diyan malambot sila.
2: Kumbaga for short ang iladra nga lugar wala man ginalambot sang tubig matahob man mahunas as in planado kag ano lang ining kubaga ang level sang kadagata wala iya kalambot ang area nila no amo nang punto sang aton
0: sang atong source so, naman sa sa authority pero amo naman yung punto naman sang mga pumuloyo sa ginai kuan actually first batch second batch nga demolition third batch so ang first batch niya mga posible 20 ka mga pamanimalay sang natapos na ang pagguba ang isa. So nakita man naton nga voluntaryo man lang nga naghalin o nag-pull out ang mga demolition team kay Kipebrel. Pero ang punto naman din sining mga pumuluyo nga subject kung tani isang demolition, sining la wala sila gin offeran sang inang kanila inang relocation site.
2: Oh, amo na dang mapaita.
0: Masiling naton nga isa gid ya ka possibly nga mangin legal counterpart anang legal rebuttal sining mga pumuluyo nga ara sa demolition nga order
2: ila Manimalay. Amo na dang sa may sitio, ano na dang ini Busay?
0: Sa sitio Busay. Actually ang sitio Busay malapit-lapit na lang gini siya sa Old Poblacion Public Market. Masilidat ko na aton estimate niya kay Pebrel mga siguro ara lang sa may diri sa studio pakadto sa Jay Saros ang distansya which is may kon niya business capability dako giya posibilidad nga nang kinahanglanon sang tag-iya sang duta ang iya nga duta kay Pebrel tungod kay adjacent lang siya katama ang ining lote nga ginna
2: ang area malapit area. Naman sining gin patindog or gintukod dira nga market by the way siguro nakita man sang tag-iya sang duta ang potential nga kumbaga ang economic potential ang potential para sa negosyo
0: siguro naman
2: pagkakakitaan ti of course diretso inasang duta na land owner o tagiyasang duta pero ti provided nga ang lugar dira nang naka ano gid may titulado ang duta
0: at kay siyempre that time sa pag impose sa sining demolition kay Pebrel may sheriff nga nagupod eh.
2: So meaning to say ano gid no?
0: Titulado gid.
2: Legal so meaning, nga pinapanagiyahan, dokumentado kag may titulo gid ang tagiya sang duta. So meaning to say sadto pa natituluhan ini kay ti under the law anyone nga nagapanagiya sina kag titulado, of course iya gid na. No kag ti kung ikaw yang nagpuyo dira wala ka man sang kumbaga, wala man niya na baligya si mo kag supposedly kung gibaligya gid man, dapat ikaw may ara ka man sang kung lingon mo man nga kumbaga do gin subdivide bala gin titulado man, no? Ti mabulubudlay gina para sa nagtiner dira. Ugaling lang kay despite kag sa pihak nga sila abi butang nato durag squat dira or mahambal na to rabi nga nagpuyo dira nga verbally or anything basi ko anong arrangement nga na tigayon sang una pa nga mga panahon nga there is why nagdugay man sila da nga nagpuyo kun tani sa parte naman sang aton local government unit tani nagtinguha man sila nga tagaan sang relocation site kag mismo kun tani sa private land owner siya man mismo kay ti paro example ko na lang kay K5 Ampila kay K5 Jom sang una kami dira amo man ang status namon sang sa cruising kami nagpuyo dira sa may pundasyon do sang karon bili ang hila na ti ina ginaparagihan sa mga muna ko skulwela kay karon ginbakal sang mga Gonzaga man tagiya sang bili ang hila gindevelop pero prior kami nga ginpahalin kay ginsaylo gin istorya ang tagsa ka mga panimalay residente sa lugar kag mismo ang tagiasang duta no ang kubagang land owner nga mo yang mabaligya bala sa subdivision ti wala man niya wala man niya sang obligasyon yang mabakal mo ang developer ang ta may obligasyon ang land owner gid nga amo gidya ang nagpangita sang ideya which is dito gin silo sa kundin man nga lugar nga iya man mismo ang ginapargiyahan ginrelocate ang mga pumuluyo kag residente dira sa lugar amo na ginhimo sa bulig man sang gobyerno lokal nagpanghatag gito sila ya cash mo oh para lang although gamay man lang to pero ti ayadi pa na kay ti magrelocate kinanglan man nimo mga hakot something pa tukod balay ti wala kag ida choice no kay ti tagiyan sa duta mo wala gid may memo kaysa magkasuhay pa kamuda mo magyapon ng dangtan yo da no anyway tiya mo na kinanglan nga may relocation site. Tiya mo itong hambal.
6: Magastuhan. Wala relocation site. Manang panilogan nila. So, manang gini. May suggest nga kita sa K5 News FM. Nag-suggest kita nga siling ko sa pagkakaroon, klaro na gini kayo, nga pabor sa ila ang korte. Mm. Kaya man, ara sila ang dokumento. May mga papili sila nga gin-present. Mm-hmm. Probably po, nagkulang kamo sa pagsabat.
2: So, hingagaw may mga abogado man ni sila. Basi karoon ginpadagaan lang ni sila da sa demolition, tagaan lang sila sang demolition order, gintalana lang ang munang pizza, pero do wala gid sila blaging tagaan sing higayo rabing nga mag-tipon,
6: mag-organize,
2: nga may ara sila sang kaugalingon man bala nga tigpamaba, nga mo yung mag-depensa sa ila, like for example, abogado, wala gid sila dagin provide-an dabi, or
6: so, manang,
2: wala gid sila kadumduman.
6: Amo man lang niyang ato niya nga mga amo man lang ni ang aton niya nga mga kuan kay Pebrel no nga wala man pud si inosente man sila kun ano ang dapat
2: ay,
6: yang himuon
2: sa mga sunod naton da wala gid may nagsuggest sila amuna kung kaysa ang problema sa aton nga gobyerno lokal no inabalang kay kumo pribadong land owner we don't know kung ano man ang interest da sa konsino nga mga opisyales kay ti siguro kita man nilang potential kag benepisyo sang area amo na gani guro nga nagka-interest man tagiya sang duta tita ni bala inyo man hindi inyo man pag amo na lang kita mitamihon kag piguson mga tao
6: ang siling naman niya
2: wala man kita gahambal nga hindi niyo na lang gid ya pag palino na tao kay ti of course inyo man ang duta no wala gid kita daya go question pero ti ang tao bala nga dugay na da nagpuyo tani providean man aton kag pasiguro man aton nga may ma-relocate man sila tarong, hindi kaya basta-basta na dimulis na tapos bahala na ako mo daw.

0: Pugid man ha, may panindugan ka mo da, kag miyara makamusan ko ano nga mga legal nga basihan, ngita ka mo abogado, kag ipadangat yung mga korte. No? Mm. Kahit may mga proseso man kita. No? Of course, ang tagyada sa duta, intindihan niya man na kahit tagsak isa sa ton, may mga diritsu man. No? Ang importante, dabla win-win solusyon nga napagita ta. No? Madaog man ang tagyada sa duta, at the same time, di man ma-perde man kag ma-alkansi ang arada na nagpuluyo, no? Mga residente.
1: Wala may ma-argabyo. Kipa.
0: Correct on that. Okay,
1: sige. So, ay, nataoras. Sa manipilak mga balita, nga ito natipon sa itong paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa Escalante, kagang ini nga balita, dala sa aton sa kaluan sa Ditex 500 Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotex kag Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa para sa balitang K-5 sa umaga. Ako si K-5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM.
2: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Madamog yung salamat kay K-5 Jom Sunido sa imong report. Uy, buwas na lang guro ni aton nga, ano ah, balitang showbiz kag sport. Lang alang na kay K-5 ba ampil, no? Sige, buwas na lang. Thank you, Gid, sa aton mga listeners, mga viewers na aton, na ang nag-tambay sa aton sining pagpangalaga, diri sa aton nga programa, pumalin kay Gina Palas, 4:30, tub-tubsbong. Thank you, Gid, sa aton man nga mga kaopdanan, nga nag-file sa ilatag sa mga report, si K-5 Jom Sunido, ka K-5 Ariel Apas, ka K-5 Rayland Recto Nieves, ka K-5 Siana Suelo, kag sa iban man aton nga mga kaopdanan, ka K-5 JR Gilantigaan, ka K-5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, sa K-5 Ray Matthew Tinasas, ka K-5 Denmark Mahinay, ka K-5 Joel Abilay, kag sa ngalan sa aton sining nga senior tech, ka K-5 ang Philapoy Celestial. Sa aton man sining nga station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa aton niya nga big boss, Dr. Mili Tanguy. Ini ang inyo alagad, ka K-5 Ruel Carbajos sa Penada, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K-5 News FM.
2: Balitang K-5 sa umaga. Food Superman. Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman. Superman.
4: Para sa mas safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga.
5: 2 GB data kag 100 text messages valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
7: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
2: K-5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K-5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K-5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, 1990s and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season?

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5 News FM.
0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa bunga na sa Webes, Oktobre 8, 2016.
3: Makita kang mabatian kita live and anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ito yung mga pangulong, dinalan.
0: Webes
1: Shanto sa isenta ka mga polis gin-augment para sa Mascara Festival 2026.
3: BJMP personnel arestado sa kasong estafa sa Gilungan Negros Oriental.
1: DILG nagkakahangawa sa nagataas ng kadamoon sang prank calls sa 911.
3: Senator Ligarda luyang nga ipa-extend ang iyang medical leave.
0: Balita International.
3: Shabu shipment na balabagan sa mga kapulisan sa Laos.
0: Balita Sports.
1: Lady Warriors ginluto sa Lady Chiefs sa V-League.
0: Balita Entertainment.
3: Asawa ni Ninong Ray nagbata na.
0: Balitang negosyo.
1: Kag posibilidad sang mas mataas na sukot sa kuryente tugas ang El Nino, wala ginadula sang DOE. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Watchman na sapuan patay sa construction site sa San Carlos City. Patay na sang masapuan ng 40 anyos ng lalaki sa construction site sa siyudad sa San Carlos, Negros Occidental, Miyerkules ang aga Oktubre 7. Nakita nga nagamyangon kagdugo ng lalaki sa sulod sang compound sang ila ginakayo nga balay. Sudo sa inisyal nga impormasyon, masami nga nagainom sa makahulubog nga ilimno ng lalaki. Kagposible nga ginatake sang iya balatian kun sidin nagsululuka ini sang dugo. Dugang pa ginaligaram o kon ginaligar, mainom pa kontani ang lalaki sang tubig apang ginbawian ini sang kabuhi.
3: Apat katuig nga bata patay matapos na bungguan sang salakyan sa Kabankalan. Patay ang apat katuig nga bata samtang pilaso naman ang iyang amay matapos nga mabungguan sang salakyan sa Purok Taytay, Barangay Uringaw, siyudad sang Kabankalan, Negros Occidental. Ginkilala ang napatay nga si alias Neil samtang pilaso naman ang iamay nga si alias Lito, 26 anyos, residente sang Purok Payong sa nasambit nga barangay. Sa investigasyon sang kapulisan, nagapaninlo sang ilang tricycle na magamay sang hinali na lamang nga naglapaw ang salakyan nga ginamaneho ni alias Marvin, residente sang Pasig City, nga nagresulta sa aksidente. Dead on arrival sa ospital si alias Neil samtang padayo naman nga ginabulong ang iya amay.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, 960 ka mga pulis ginugment para sa Mascara Festival 2026. May balita si K5 Carla Longa.
0: DTX 500 Morning.
4: Nagdangat sa 960 ka mga pulis personnel ang ginugment sa siyudad sa Bacolod para sa Mascara Festival 2026. Gikan ang mga ini sa Bacolod City Police Office, Police Regional Office Negros Island Region, kag Police Regional Office Western Visayas ukod Pier 06 nga iga-deploy sa mga lugar nga mayara sa mga aktibidades nga pagahiwaton. Ginpatigayon ang augmentation sa BCPO sa pagpanguna ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia. Panugya naman ni Ribadomia sa mga kapulisan nga maging responsable, maging matindo, yara sa pormal ang uniforme, pagdumili nga mag-inom sa makahulubog nga ilimnon, kaginsakto nga paggamit sa issued firearms. Ginadumilian naman ang paggamit sa mga cellphone sa oras ng ilang duty, magluwas na lamang kung ginakinahanglan nga mag-report. Luyag naman ni Ribadomia nga mag-enjoy ang kapulisan samtang nagaservisyo ang mga ini sa syudad. Ini nga balitag na dulong sa inyong Swang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DDX 500 Morning Newscast.
3: Opisyales ang piyaza makigsapol kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. May balita si KK5 Wilson Villena.
2: DDX 500 Morning Newscast.
5: Nakalana ang makigsapol ang tourism infrastructure and enterprise zone authority kong Tiaza kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya subong adlaw. Iniyamay kang tanan sa proyekto sa Tiaza sa Bacolod Public Plaza kag ang fountain nga nahamtang sa Bacolod City Government Center. Pahayag ni Gasataya nakigsapol man siya sa nagkalailain ng mga grupo sa syudad kung sariin nagpresentar ang mga ining sa ila tagsa-tagsa ka mga kwestiyon kag proposal agod nga ma-preserve ang plaza. Ginpadalaman sa syudad ang among mga sesyon sa Tiaza bangod nagpangayo ang mga inisang proposal. Samtang gindaya man ni Gasataya makatapos ang City Engineer's Office, Office of Review the Official kag iban pang ginhimo sa mga ini nga monitoring sa plaza kag government center. Dugang pa magapadayon naman ang selebrasyon sa Maskara Festival apisar sa sitwasyon sa plaza apang ginsiling man ni Gasataya nga nagpromesa ang Tiaza nga ila i-restore ang plaza pagkatapos ang Maskara Festival. Balita gikan sa Government Center ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Samtang BJMP personnel arrestado sa kaso nga estafa sa gihulungan Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: DTX 500 Morning.
6: Dinakip ng mga tauhan ng Gihulungan City Police Station ang isang nga 38-anyos sa tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pamamagitan ng Warrant of Arrest sa Barangay Poblasyon Gihulungan City, Negros Oriental noong Martes, October 6, 2026. Ang akusado ay residente ng Shaton at na-assign sa Mabinay Municipal Jail. Pinaghahanap siya batay sa Warrant of Arrest na initial Regional Trial Court Branch 102 sa Gihulungan City noong September 30, 2026 para sa kasong estafa. Inirekomenda ng korte ang piyansang 20,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Gihulungan City Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: 235 ka mga estudyante sa Aklan, ginigo sa dengue. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning News.
7: Naglamot na sa 235 ang kaso sang dengue sa mga eskwelahan sa Aklan. Akon sa diin, 36 ka mga estudyante ang hospital tubtob Setyembre 18 karon nga dag-on. Ginkabigmane ni Schools Division Superintendent Dr. Feliciano Buenafide Jr. nga makaalarma na ang nasambitan nga datos. Suno kay Marbian Parel, Information Officer sang DepEd Aklan. Bilang intervensyon, ginpatuman sang DepEd ang 5S strategy kag nagapanugyan sa mga estudyante nga magsuksok sa nga light-colored kag long sleeve clothing bilang proteksyon. Ginmandoan man ang mga bulutuan nga magkooperar sa mga barangay officials para sa pagpanglimpyo kada aga kag hapon. Agod gubon ang mga breeding sites. Lakip na ang pagrequest ang fogging gikan sa local government units o kon LGUs. Angot sini ginalauman nga posible nga magataas pa ang kaso sang dengue sa masunod nga mga binulan. Rason nga dapat na ini nga pagatutukan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang Antique Provincial Health Office handa sa mga emerhensya sa epekto sang El Nino. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
8: Parado ang Antique Provincial Health Office kon APHO kaimaw ang mga district hospitals kag rural health units kon RHU sa Antique sa pagsabat sa mga emerhensya sa posible mangin epekto kang El Nino. Suno kay Dr. Leoncio Abiera Jr., ang Provincial Health Officer 1 kang APHO, nakahanda rin ang tanan ng mga tinaho kang opisina sa pag-alalay sa mga individual nga nagkinanglan kang bulig kag nagapadayon sa tulad ang andang training para sa basic life support. Padayon man ang APHO sa pagpalapnag kang impormasyon may kaangtanan sa malain nga epekto kang El Nino sa ikaayong lawas kag ang mga dapat himuon agad makalikaw sa heat-related illnesses parehas lamang kang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Sa piyak nga bahin, nakatutok man ang APHO sa pagpatuman kang mga tikang agad masig siguro nga bastante malimpyo kag safe ang supply kang tubig. Isa ra sa mga tikang kang ahensya amo ang rainwater harvesting o kung pagkolekta kang tubig uran nga mahimo gamiten para sa mga insakto nga kinanglanen. Lakip man ang pagtumod kang alternatibo nga ginabulaan kang tubig, agad may iban nga mabulaan pananglitan nga magnaba ang supply halin sa kinaandan nga mga water sources. Tinutuyo kang nasambit nga tikang nga mapabilin ang bastante kag safe nga supply kang tubig kag mabuligan ang mga komunidad nga mangin preparado sa posible kakulangan kang tubig. Balita regional halin ri sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampyon nga mga balita sa serbisyo publiko kagalingawan ang kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News.
3: Mga empleyado sa Jacloban City Government ang nagahingyo sang flag ceremony suspension bangon sa tumay nga kainit sa panahon. May balita si ka K5 Jen Pelinio.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nakiusap ang mga empleyado ng Tacloban City Government kay Mayor Alfred Romualdez na pansamantalang isuspinde ang lingguhang flag ceremony dahil sa matinding init dulot ng El Nino. Sa pamamagitan ng Government Association of Tacloban Employees o GATE, ipinahayag nila ang pangamba sa posibleng banta sa kalusugan ng mga kawani dahil sa matagal na pagkakabilad sa araw. Umasa rin sa pagsusuri at suporta ni CDRMO Head Ildebrando Bernades ang naturang motion bago opisyal na isinampas tanggapan ng alkalde. Binigyan din ni GATE President Eden Benusa Reyes na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa public service. Nagmungkahi din ang grupo ng alternatibong paraan sa pagsasagawa ng seremonya upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan ng mga kawani. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si ka-K5 Jean Pilinio para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
10: Sa dugang pa nga balita, halit sang red-striped soft-scale insect sa Iloilo nagdangat na sa masobra 1 billion pesos. May balita si ka-K5 Jenny Kaoyonan.
2: DTX 500.
11: Naglabot sa masobra 1 billion ka pesos ang halit pihintuga sang red strip soft scale insect o kun RSSI sa katubuhan sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa datos sa 1,181,878,839 ang balor sang halit nagapirdihan sa mga mungunguma, sa diin 1,122,466,000 ang totally damage kag 1,058,411 ang partially damage. Nagtaas naman sa 10,342 ka mga hektarya sang katubuhan ang naapektuhan sang RSSI, sa diin 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. 27 naman ka mga local government unit sa probinsya ang may reported niya kaso sang peste kag dato na ang nag-declare sang state of calamity.
12: Ginatuna na sa karon sa Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklarar man sang state of calamity bangol sa epekto sang RSSI sa Bugos nga probinsya. Report ni gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko. Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: Sa katapusan nga balitang regional, onse ka firearm owners sa Bulacan, voluntaryo nga ginsungka ang ilang armas. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500.
13: Kusang nagsuko sa pulisya ng kanilang mga barilang 11 firearms owners sa Santa Maria, Bulacan matapos mapaso ang kanilang mga lisensya. Ayon sa Santa Maria Municipal Police Station, voluntaryong iti-turn over ng mga may-ari ang 11 handgun nitong martes Martes, Oktubre 6, habang isinasagawa ang proseso ng renewal ng kanilang mga lisensya sa baril. Iniulat ni Lieutenant Colonel Mark Louis Sigwa, hepe ng Santa Maria Police, ang voluntaryong pagdeposito ng mga armas kay Colonel J. Baybayan, Director ng Bulacan Police Provincial Office. Bahagi ito ng kampanya ng Bulacan Police Provincial Office para isulong ang responsableng pagmamay-ari ng baril at mahigpit na pagsunod sa umiiral ng mga batas at regulasyon sa firearms. Ayon sa pulisya, maayos na isinagawa ang inventory at dokumentasyon ng lahat ng 11 baril at inilagay ang mga ito sa safekeeping ng Santa Maria Police Station. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga may-ari ng baril na pasuna ang lisensya na sumunod sa tamang proseso at makipag-ugnayan sa pulisya para sa ligtas na pag-iingat ng kanilang mga armas habang inihintay ang renewal ng kanilang mga permit. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast. National.
1: DILG nagkakangawa sa nagatas ng kadamoon sa prank call sa 911. Nagkakangawa ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa nagatas ng kadamoon sa nagabaton ng prank call sa 911 emergency hotline. Sino kay DILG Secretary John Vicremulia sa 70,000 ka mga tawag nga nagkakabaton kadlaw-adlaw 12,000 sa mga ini ang prank calls. Dugang pa ni Rimulia bangod sa prank calls, nagkakadelay ang ila pagresponde sa mga lehitimo nga emerhensya. Apisar sa problema sa prank calls, ginpahayag ni Rimulia nga yara na sabong sa 94% ang efficiency sa 911 hotline.
3: Senator Ligarda Luya nga ipa-extend ang iyang medical leave. Ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ginaduso sa kampo ni Senator Loren Ligarda nga ma-extend ang iyang medical leave. Sunod naman kay Gatchalian, ginpahibalo na siya sa kampo sa senadora nga luyag sinising extension sa medical leave. Madumduman nga una naman nga nag-file sa medical leave si Ligarda sa Agosto 3 kung sarin ulihin nga nagtambong sa plenary session sa Senado sa Hulyo 29. Madumduman nga yara si Franz Ligarda agod nga mabulong ang iyang balatian sa baga kag autoimmune nga condition. Kaupo naman sa senadora ang iyang bata nga si Batangas Congressman Leandro Liveste.
2: Balita International.
3: Shabu shipment na balabagan sa mga kapulisan sa Laos. Nabalabagan naman sa mga kapulisan sa Laos ang 521 kilogramos nga ginaaligar shabu shipment nga gintuyo naman nga ipasakay sa isa ka pribadong eroplano sa Luang Prabang Airport padulong sa Pilipinas. Una naman nga nagwa ang report matapos nagpahayag ang mga otoridad sa Malaysia nga ang private jet nga na-intercept sa Laos Police ang hindi para sa Malaysia. Naglunta naman ang insidente sa Oktobre 1 kung sariin ginpaunta sa mga kapulisan ang paglupad sa eroplano matapos nga makabaton sa impormasyon nga may dala ini nga mga droga.
2: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Lady Warriors ginluto sa Lady Chiefs sa V-League. May balita si Kakefeg Troy Lawrence Bas.
14: Ginluto sa University of the East ang Arellano University sa 2026 sa V-League Collegiate Challenge nga ginpatigayon kahapon Miyerkules, Oktubre 7. Napastawan ng Lady Chiefs nga maluto sa Lady Warriors sa scores nga 25-23, 25-22 kag 28-26 sa nasabit ni hinampang. Nangin intense ang hinampang sa duha ka grupo agud nga magkakuha sa pwesto. Apang sa ulihi, Lady Warriors ang nagpangibabawa. Bangod sini, nagtakop ang hinampang sa University of the East nga may bronze medal. Para sa balitang sports, yung edurong sa DDX 500 D3 Bayo Kagmay TC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Entertainment.
3: Asawa ni Ninong Ray nagbata na. Ginpakigbahin naman sing food vlogger kag chef nga si Ninong Ray ang pagabot sa ila ikatatlong anak sa iya kagugma nga si Bel Cruz. Sa social media post, mainit naman nga ginabi-abi ni Ninong Ray ang pagbunag kay baby Rafa. Nagpasalamat man ini sa tanan niya staff, doktor kag nurse nga nagbulig naman sa delivery sa Asian Hospital and Medical Center. Dako man ang pagpasalamat ni Ray sa Ginoo bangod healthy nga nagabot sa ila si baby Rafa.
2: Balitang negosyo.
1: Posibilidad sang mas mataas na sukot sa kuryente tugas ang El Nino wala ginadula sang DOE. Wala ginadula ni Energy Secretary Sharon Garin ang posibilidad nga magalunta ng lapnagon nga blackouts kag mas mataas nga sukot sang kuryente tugas ang epekto sang El Nino sa Pilipinas. Payag ni Garin sa sidelines ang ika-44 nga ASEAN Ministers of Energy meeting ang tuman kainit nga panahon ang posible makaapekto sa coal-fired power plants samtang magadubo naman ang water resources nga kinahanglan sang hydroelectric facilities. Sa subong hugot nga ginabantayan sa Department of Energy o kung DOE kag Energy Regulatory Commission o kung ERC ang electricity spot market agod mabalabagan ang mga potensyal nga pagpang-abuso gikan sa mga industry player. Mga ka-K5, mamuyad itong dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 77 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zero Van Hulya sa Albay.
3: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.9
15: K5 News FM. Show ka pala sa

0: Extended Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio.

0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500! Pasamig ka pala ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang kabiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Wala na. nagitsang init ang relasyon nga ini
7: sa malamig nga gabi.
6: Sa diin ka, Pipino!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa quarantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
13: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Guy. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
14: K5 News FM.
15: Sana mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
16: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
15: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
16: Sobra!
14: Objective and analytical.
15: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
17: Di pagprangka lang bala.
14: Informative.
15: Diretso na to ang kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
17: Inaiya!
14: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
17: De, ano nang resulta sa kaso?
18: Hulat-hulat lang!
17: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
15: Oh, come on! People of the Philippines!
14: With ka K5, Aljan Castanio. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, may nega morning sa ato naman mga palangga ng mga kautunan sa beautiful Mascara morning.
19: Foro! Delos.
5: Kamusta ang ato naman mga palangga ng mga ka-K5 Segan sa may bayon tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kamukiran lakip na sa Bilog at Provincia sa Negros Occidental kanak Banuol sa Bacol. Sa Bilog at Negros Island Region, good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world. Kami naman ang inyong silinga, black and white. Guwapo ba? Beads in beads in black. A combination, BW. No?
20: BW.
5: Ako si K5, Aljan Castanio.
20: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Kami ang inyong silinga, riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
19: Foro de los Pueblos.
5: K5, Eric, ari kita sa Petsa Uchong Edisyon yes. Sa bulan sa Oktobre 2026. Tatlong tulog na lang po at K5 Season 5 League of Champions na sa Mascara 2026. Live sa Bacolod City Government Center on October 11. Ha? Sa October 11, pananaw ko, K5, Eric, mapuswak ng fountain da.
20: Doga sirit na ganit.
5: Do, kagablay, damo tawo actually, paglabay ko. In fairness man sa Chiesa, kung gabi ka G5 Eric, katahongin man gali isang lugar, no?
20: Uh-oh.
5: Ang di sa Bacolod Plaza, damo galagaw na kung gabi subong. Kay katahom. Ti sulo lang gid nga wala maplastar sang tiyesa nga dapat tani after nga nahumanyo tong mga suga. Do ang maibanto nga daw nagkalapakit pa pero kayo hindi pa man to pagbaturon kay mayor.
20: No.
5: Tani ang ginobra, gilimpyuhan nyo man hindi kay do nagpangaboy kamo, wagway nagkaon kamo. Tapos sa inyo basura, binili nyo lang sa labisan nyo.
20: Daw wala ang black ka, kwan black, daw wala ka damil-damil.
5: Correct ka.
20: Gini-gini pero
5: kalipatan na mo na isubong ni Kipa Berik because the show must go on.
20: Aragina.
5: Ang amo na binig kay Kipa Berik, hindi kami gusto kagatod mga kauturan.
20: Tapos maskara
5: na. Naagawon ang highlights mula sa maskara.
20: Oo.
5: Ano pa nawag na? Limelight?
20: Limelight.
5: The limelight, limelight sang maskara. Yung pangabudlayan ni sa ato mga opisyalis. So we have to give due credit kag! Ano ba ang aktibidad sa maskara sa mga adlaw? Kamusta ang advertisement isa-isa hong talaga? Pero isa mga utod na sa abroad, ha? Di ba kamagabahin sa kalibutan?
1: updated kamo sa mga balita diri sa Bacolod at the same time mga balita man sa Negros Occidental, Negros Island Region. Pagi sa aton yung mga social media platform. Ara kita sa 101.K5 News FM Bacolod, 101.5. Ara man kita sa K5 News FM Negros Island Region. Puni nga aton duha ka mga platform para social media sa YouTube and live sa 101.5 sa Bacolod FM. Sa Northern Negros, of course, ara sa 89.7. At ito, gabaskog lang ito yung istasyon ta. Ara manta sa 102.9 sa Kabangkalan.
20: Yes.
1: Okay, ano man ang ginihimo ninyo sa abroad? Kami ni K5 Eric, nagatamyaw sa inyo sa Morite. Good morning, Kag, good night.
21: Aga mainit na isyo at usapin ng bayan.
1: Sabi ko, anay, kung mga kostyong kapikulbol, aga pa mo. No? Ngayon ko ba ako si Ibo kayo mapikul mga palda kita yan.
20: Hindi ako mag-exercise.
1: Ganipis ang tingong mo.
20: Ganipis ang tingong
1: mo. Mapikul ball kami ni Wilson. No? Kaya ma-intra kami sa Benitez Pikul Ball. Ha? Million ko nung premyo kang ipamirin.
20: Hindi ko.
1: Ay, tinintoyas ng liga kundi sa Norte ya football to mo. Dumduman mo man to. Ang mga galingan ginatawag na nga sporty si Third D. Versus pickleball ni Javi. Yes, adyan. By the way, sa ato ka mga utod, nga nagupon sa mga adlaw, kami ni Kagipay Merik nagatamyaw lang sa mga utod na sa abroad sang more night. Good morning, Kagina. Oy, sa mga utod naton, yung may mga klase, may opisina, gurong iba na pulaw-pulaw pa para sa bira-bira, ginsang Mascara Festival. Ibang gurong ang mga dancers, Black Kipay Merik, bira-bira, pressured na nisla. Kayo nangilapit na. Sa mga nagabarikutot, kayo nagkatorog pa tara dyan. Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo, kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Kami nga pa rin yung Power Do Every Morning ka K5 L. John and K5 Eric. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
20: Lord, salamat sa sining adlaw nga Huwebes. Kag salamat sa ining adlaw nga ginhatag mo sa amon nga puno sang grasya kag kahimayaan. Lord, guide us today. Atagi kami sang wisdom, strength, and a peaceful heart sa tananamon nga himuon. Buligi man kami Ginoo nga magpadayon bisan may mga challenges kami nga ginatubang kag nagasaligid kami sa imo mga plano para sa amon tanan Ginoo. Keep our families, Lord, and loved ones safe and bless our work, our plans, and our journeys today. Ikaw gid ang amon kusog kag paglaom Ginoo. May our words and actions bring kindness, love, and glory to you and your name. In Jesus' name we pray, Amen.
1: Amen and Amen.

0: Tingin talaga may tingin ko talaga adik eh. Eh kasi may honorable vice, may na nakita vice mayor na kumanigaw ganun, di ba?
1: Mukha siguro akong adik, pero hindi ako gumagamit ng drugs.
2: Amo ini ang masadya nga second part sa kinagamo sa Reyna Mercedes. Do mga bata, jutay nga naga sinun Luganay, kay man matapos ining controversial nga bruhaha dito sa session hall sa Reyna Mercedes. No? Sa Isabela or Kawayan, Isabela province.
1: Isabela Kawayan.
2: Nagagwa sa mga state, nagpagwa statement si DOJ Secretary John Vic Rimulya siya daw adik bla ni si Vice Mayor Harold Respicio. Oh. Eh guro, nga daw drug addict. Ang natabo ginsabat siya ni Respicio nga tiya gala adik ha. Automatic nagpa drug test dayon kag ipabirik. Uh-huh. Pagpa drug test negative. Bimo ano ang bali Rimulya bago na ba sumong? Tinga confirm in the addict natural nga may sayad. Doon ay may ukiko ang takong mobilis, no? Ay, oo. Sa piyak kabahin mga ka-K5, ang Bacolod LGU nagapalindugan na nag-follow up ini sa Chiesa. And ang ahensya, magapakigsapol black ka-K5, Eric Subungadlaw. Mayuni ba tayan kung anong matabo, no? Makigsapol sa alkalde Subungadlaw.
1: Iba si makakuantas na makakuha si
2: K5. Karagi na si K5 Wilson tumatambay, no? Tutukan niya gina.
1: Namin
2: eh. On the other hand, sa ato naman, maskara update, pustang assessment sa ato kapulisan sa peace and order. Considering ka kalamo, police ka K5 Eric, so far ha, do kalinong kagataway, pero ano ginang actual ng assessment? Sa aton siling Bacolod City Police Office Director nga si Police Colonel Rebadomia. On the other hand, ano mga activity kagabi sa maskara? Kag ano ang activity sa Bungadlaw? Sa ato naman, maskara update. Adlaw-adlaw na na kag ipaberik. May maskara update kita.
1: Update ng maskara, eh.
2: Ang dako nga update, amo ang kagapon,
1: amo na pinakadako
2: may update. May MOA signing.
1: Yes.
2: Sa tunga sang Gugma Foundation.
1: Na iya nga.
2: Ang official nga nagadumala sang bilog ng maskara event.
1: Okay.
2: Ang natawo diri ang pagperma ang in-charge sa street dance competition sa papauna naman sa Gugma Foundation President, Chairman, nga si Sir Rodney Ascaron. Nagpirma na isla kapon ni Station Manager Rods Palma sa MOA dali sa studio nga nagapahibalo ng K5 is the official carrier station sa street dance competition sa barangay kategory sa Sunday.
1: Kita mo lang
2: na. Kasi gabong ang signal
1: sila. Kung si kanon nga kung mag-dance parade na.
2: Nag-dance parade na.
1: Kag ang barangay kategory ang magabirada.
2: Ika ba tabo, binagasaot sila. Ang music nila nga ginabasihan, amun ang music sa K5 News FM.
1: Butsi ka noon, ma-play kita diri music sa istasyon, hook upon kita kagkwaon sa tanan nga mga sound system.
2: Sound system.
1: Kita mo gilang na.
2: Ti ang aton nga
1: salamat
2: station kita. 101.5 FM. Ti, imagine mo na, samtang ga-play music, gambal pa na na mo. K5 News FM. The official carrier music station of Maskara Festival
1: alas
2: 2026.
1: Alas 12 siya mo.
2: Tiprano pala una pala yung hindi yan nga silinga-silinga sapol nga masugod. Oh. Alay mo na yung saga yan, sinigabong na na yan.
1: Hindi ko niya alas 12 ang sugod.
2: Oh.
1: So alin sa agas, nag-hook up, laki nga fine-tuning na.
2: Oo. Oh.
1: Ginagbagay mo ng mga amplifier.
2: Correct, correct, correct.
1: Tipo siya nung bilog nga adlaw na iya, ang bilog nga Bacolod, K5 ang iya ginapamatiya.
2: Ti, ang talaga sa system nga sinigabong na, K5 News FM. Ay labot sila samtang kapanaog sila to sa Maykuni SM City ang aton nga rin ha. Bograbi si Sir Dave. Kag si Ma'am May Castro, Sir Dave na dibas. Hindi sa plaza?
1: Oo.
2: Kasi ni Gabong Gapon. Pag panaog mo, kabansada niyo nakiganti nga lidwal.
1: K5 dako-dako naman.
2: Ha? No, SM City, Bacolod na kang K5 doon si Pem na collaboration.
1: Mapapista kami ah. Nga daw po role na K5 kang mga produkto ni Dok Ramil daw.
2: Hindi ah. Nga maprotesta ka gidyaw.
1: Hindi
2: ah, wala ah. Ang sa punto na daya, ang K5, yan nagpasalamat lang.
1: Salamat, Gugma Foundation.
2: Gugma Foundation for giving us. Dala na ito ipakita nga kung part kag tagaan chance ang K5 mag official carrier station, panindigan niya ka K5, Eric mo.
1: And, of course, damo. This is very historic because K5 is 7 years old in Bacolod.
2: Manog 10 years old na ta.
1: Manog 10.
2: By next year, by next year 10 years old na ta.
1: Ang network.
2: Ang network. Pero si K5 is 7 years old.
1: 7 years old. Sa 7 years old nun ni K5, nangin carrier station siya
2: sa, mali-
1: Maskara Festival
2: 2026.
1: Kita mo gila na kadibida sa Ika City.
2: 7-7.
1: Oo.
2: Kagti, kabalo ka naman kung pizza shit eh. Birthday ta na.
1: Na, mugi na siya. Mugi na siya.
2: Ikapito nga to eh.
1: Oo.
2: Nangin official radio station sa Maskara.
1: Oo.
2: Ang ato lang dahil sa malipot ka po lang. Aray, tanawa. Aray, amunig yung mga tao. Kagapon nagmuha sa ining.
1: Kagapon, hindi ba?
2: Oo, kagapon lang na.
1: Ano nga pizza kagapon na?
2: Pizza City.
1: Kita mo na. Ikapito tanga tuig, Pizza City sa Oktubre.
2: Nagpirmahan ay.
1: Kita ang career station. Oo.
2: Kag isa sa nagpirmahan na, isa sa nagstambong sa nagpirmahan ay, Pizza City birthday.
1: Isa pa na.
2: 7-7-7.
1: Kita mo gilang na.
2: Lucky 7 gilang na.
1: Lucky 7 gilang.
2: Kag si Dr. Ramil Uy, no? Ang aton niya boss, while dito siya nagabakasyon sa Cambodia, Laos, kag Vietnam, tinakita niya ning official signing ni SM Rods Palma, kag ni Sir Rodney Mitz Escalon, tang Gugma Foundation.
1: Taho, mga kakaipay.
2: Ang punto na ito, tanan nga mga utod ta, kumamati ka mo sa mga sound system, da, ang music nga nagatukar, halina sa K5 Lucifer.
1: Tapos may ngalan pa to. Ibali, isa ka picture, bitan nga si K5 Rods.
2: May ngalan nga, no?
1: Sa likod,
2: Likod.
1: Oh. Ang atong siya lang, ang hindi, ang siya
2: lang. Sapiak pa, sapiak pa.
1: Englishon ko tan, that he is alone. Aratan, focus, ipokus na, ipokus tan. Mowa signing, ipokus malaitan.
2: Pakita tan, Zoom. Ipakita. No?
1: Importante ni tan.
2: Mowa signing, ang matabod is the official
1: radio station
2: for the street dance competition na kang ipabalik
1: mo. Official registration for Maskara
2: Street dance
1: arena
2: competition.
1: Kompito ha. Street dance mo nang ipapokus o kikiitan.
2: Kaya matabos, hindi kang ipabalik.
1: Kita mo.
2: Bali, dito yan sa arena, natural na itong music, ilan i-play niya na to.
1: Oh.
2: Pero, i-acknowledge na to as official partner nila ang K5 News FM.
1: K5 News FM, official partner.
2: Bali sa Lidwall, of course, ara ng casino, plus kay sila, ang bilog na barangay, ano nila, barangay category, sila ang nag-hold sa tanan-tanan ng mga sponsor. No?
1: Ay,
2: oh. But nonetheless, pasalamat ta kay Matabuda ang live acknowledgement, no? Amo nang hambal ni si Rodney Mitch, no. Okay naman ah. Kinga live man's official page ng K5 ang Maskara Street Dance Competition.
1: Oh, tikita mo gila na. Ano ako yan mi an ko sina.
2: Live ba? Live
1: nga makita sina.
2: Oo.
1: Si una mo nang Maskara eh. May mamba perme.
2: Tindo ka nami lang.
1: Ko na sing una galaban na si una para mag-career station ka lang.
2: Ti amo tuguro nga na stress si K5 Wilson kag gabi na nawagin sa akon di siya kagwanta.
1: Ano kuno?
2: Ah, basta lang maginambal, hindi ko na paghambal kay nga.
1: No.
2: Hindi ta naman naguro kay nang istoryan mang insecure. Hindi. Namin ko bala, siguro may mga insecure kay Wilson. Kaya ba, kung mapost mo, 110 kilogram, 255, balihan, ikot ni Sigison. Kita mo na gamay sa Rayo Gym lang na yung sekreto, ya? Rayo Fitness Gym.
1: Patit
2: hihog, yung kagilapay
1: mo.
2: Hindi, guru na
1: tulugan.
2: Tisa ako ng mga utod. Bo, grabe, ang inyo istasyon is the official partner sang Maskara Street Dance and Arena Competition. Araw ito na ablaw, 55 kilogram. From 110 kilogram, no?
1: 55 na lang siya.
2: Amo na, nakunto ka sa Rayo Fitness Gym and Blackie Fabric. Sa piyak kabahin mga ka-K5, sa iyan pa nga nagabaga kag mainit ka mga balita nga tuntutukan karong adlaw, may apat katuig nga bata o punin niya tatay nagkakarawa sa gadalan dito sa kabangkalan. Ano man, nagadala ka sa lakyan niya kapoy. Kung tuyo ka kakipaybari, kung atong suggestion is, you have to pull over. Inablambot si ganun sila, paigad ka, hazard ka da, lock mo, pertahan mo, kag magtulog-tulog ka kakipaybari. Power nap, 5 minutes, hindi pagpilita drive, nga nagapiyong-piyong ang imo mata because just, in just a split of a second, kakipaybari, isa ka na kung abutang ang pwede matabo, either mahulog ka sa bangin, makabunggo ka sugata mo, or may balay nga pagbugtaw mo pero sa kilala mo nagligad. Pagbugtaw mo, sunod na tiyanggis, lakyan niya. No? Delikado. Patay ginang bata, kaki
1: Pebel. Ang ibang na Vicky Pebel dyan, tipa sa ito, permita ka drive lang, lagyo-lagyo. Kung tuyo, muna ambal mo, pahigad. Kay pagpitik sang mata mo, pagpiyong sang mata mo, segundos lang. Ang segundos kung ganlagan kasi,
2: grabe na.
1: Layo,
2: no?
1: Layo na.
2: Tapos ni gani nga sa ato nga makautunan, nagagawpon subong adlaw, tutukan, tali masubo mong tatay ara sa ospital. Kag nagasuffer pa ni subong kagipaybirik sa mga injuries niya. Pero ang bata patay gid. Ang una nga simana sa Maskara 2026, generally peaceful. Check tali karon. On the other hand, sa iban pa nga mga balita, anong matabo kag ipaberik? Kung nag-isa ka impeachable officer, magsiling ka impeachable officer, ombudsman, Supreme Court Justices, takto, commissioner, vice president and president, pamangkot. Kung antes pa man hindi siya papanaugan sang sentensya, mag-resign abi siya. Ano ang matabo? Eh, manti ko mapapanaugan ka sentensya, hindi ka nangyaglagan kang ipaberik mo. Ang mga bagay ngini ato istoryan sa ato naman niya pagpalagay karong adlaw. Kag kung may impeachment proceedings para sa president, vice president, Supreme Court justices, commissioners, and the ombudsman, may recall man niya para sa mga local government units, pareho sa mayor kag vice mayor. Paano bala na ginihin mo? Istoryan ta na. Kaya nga, bakit sila natabo dito sa area sa Rina Mercedes, doon gatulog, balita to sila ba si recall nila si Respicio?
1: Actually, may mga undercurrent na si for recall.
2: Paano na ginihin mo? Kabalo ko ang recall, may ginatawag sila nga People's Initiative.
1: Ang People's Initiative.
2: May ara man niya ginatawag. Ang People's Initiative ni may certain percentage sa voting population na silang maghimo sa petisyon kag ipaberik for recall. Kita naman ta niya. Sa ato naman, yung pagpalagad sa karong adlaw. For the meantime, lagaw tanay, Black Kipay, Eric sa plaza. Si Ma'am Gina Bura, nagmuno, paglabay ako, no, tahom na.
1: Tahom na. Gabi siya naglabay.
2: Oo. Oh, in fairness man sa Tiesa, kanami isang suga. So, palakpakan taman sila. Pero, ang huol nga gindala niyo on the first day sa opening nga dapat, tani, dito himuon ang opening mo. Kasino plus ang himuon to. Kasino mas sponsor, tani mo. Ara, tani, si... At nagkakantabla sa ang ano na, Dals, no?
1: Sino ka Dals man?
2: Oo, oh, kasi nga, gulipat ko na. Nagkakantabla sa ang, ano kanina, Noy?
1: Laina ko niya, Travolta, ya?
2: Oo, oh, nagkakanta. Ganis, ano nang paborito niyo, blang kanta na blang...
1: Pusikat Dals.
2: Hindi, alam, Pusikat Dals. Yan, Amerika, mga ba?
1: Sino naman na yan?
2: Ang buto nun yung Dals animal, yung lipat ko. Good lagi niya kung Dals tayo, ya? Oring.
1: Gakabisto kita sila. Oo. Oh? Hindi na makilala.
2: Pibidal ko, no? Ang senior bala. Upo siya ito, tani, na isa ina, Beraki, makantona din sila, no?
1: Kaya madayon tungkol sina.
2: Kay paano madayon kay pagkanto di sang casino plus inspection to days ago wala sila butangan sa ilang mga
1: oh. Oo. Amo na lest we be misunderstood sang ginahambal ta party sila sa lago sa plaza. Mga K5 ang puntum lang namo ni K5 Wiljan. Kung gintapos na kaging plastar, kundi okay na. Kung may mga kulang-kulang, plahambalan bla. Sir, kulang kami, mga kami bulig. Di amo correct, na ning maturnover namo subong sa inyo.
2: Sina, Barake. No. Ano ganing kanta nga sikat gani tan budlay na kuno ay na taga pamati sa mga kanta nila kay Laina mo ni Kipay Berik ina pamatian. Ba ti matabo si Kipay Berik imbis ka dito sa perform sa NGC drin lang sa Lacson
1: na kita mo lang na.
2: Ti ang pamangkot sa mga nagabaligya na subong san o di kami magsadya sa Biyernes sa Webes na. Pizza Webes na. Masugod na da ang banda kag activity sa Bacolod City Government Center. Ti ang tananda nga may kiosko, mabuhi na ni kami event na kang ipaberik mo.
1: Correct.
2: Ti asta na magmaskara festival. Ti, okay. So on the other hand, sa iban pa nga mabalita nga itong tutukan, hibalon tamang karon ah. I-update si Kipay Brad Salgado, nanungod sa ning kaso dito sa may Victorias. Kapulisan sa siyudad sa Victorias, wala pa sa motibo nga ginatanaw sa pagpatay ito mula sa kay Jumar to.
1: Itong taga-barangay 1.
2: O, barangay 1. Pero mapati ka kang hindi. Kung may buyayaway dito sa Reyna Mercedes, may tapungulay sa bakong sa bago. Kagawad, nagtapungol sa ex-kagawad. Ambot ano ni, amo ni Guru ginatawag nga the battle or the match of the century.
1: Election suspended. Boxing, wala masuspend.
2: Wala ma. Pero basi kagawad masuspend na magpanapungol.
1: Pero ang suspension is coming.
2: Budlay niya magpatupa. Ano nga malabot? Napilasan gibla X kagawad ay ano naman pamulitik ano naman eleksyon ginawayan nila may problema sa barangay i-plaster I don't know malabot ako si Berto Gakit kaya nga
1: basi may punsyon
2: gapangamuyo lang ko ka malabot si Berto Gakit kaya nga kung isa magabalas ako manong tunog na ko mo sir importante ka boss pero karon ba si Tiksan ni mabalas

0: Brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Uy, amunang teknik na ah. Mag-pro-bio tandem, kids.
5: Yes, ilang bigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bulig na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming ng mood. D3 Bio! D3 Bio!
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Mm. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
2: maabsorb gid sang tuon. Hmm. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Oo. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sang peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sang ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imong mood. D3

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, health news. D3 Bio, health news. DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na! Mas aminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Extend! Food Superman for Men!
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio! DTX 500! Ang pag-inom kagpagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500. Aga, unto, kagabi, DTX 500. Ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500.
7: Extend Hood Superman.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Supplement for Men.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamaka sa mga butika.
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
3: DTX 500!
5: Pasami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
5: ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
3: Mag-DTX 500 ka!
5: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta.
3: DTX 500!
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
8: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Extend Food Supplement for Men!
11: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, ipiktig.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
16: K5 News FM.
17: Nagsikat din na kami klumdom.
18: May laki ka monitor siya.
17: Oh.
18: Sinigyan, unala na
17: big dolls. Ang big dolls na lang, di sang casino plus mo. No?
18: Okay.
17: Dapat, tanito rin na sa opening. Di sa NGC, okay. Bacolod City. Tiwi naman da yun. Kiti, paano ka madayon tong itsura to do? May kudal pa. Ayo. So sa ato ka ba ito, kamusta ka mo ito rin? Welcome sa ato naman, kapagpakalagad sa second portion.
18: Yes.
17: Kami ni Kagi Pimeric on the break, nagkutsukutso, ano kutsukutso? Nagsugilan nun kami sa bagong kami kami.
18: Kaya nung kami DTX ko, Pimex, kung kasi sino ka man tasa, inulanta ka.
17: Ariway sa pinika, kuha kay nga. Sa naglakat si Kipay Merik sa Malaysia kag sa Singapore, no? Ha? Amo ning gindala niya, oh?
18: Pink kid.
17: Oh, singko nga pink ning color niya, no? Tapos, sa birthday ko, ganda galo ni Boom Granada, pink, pink man. Pero in fairness, ang pink gali namin tulukon sa lalaki, namin, no?
18: Sexy
17: no?
18: Color
17: mo. Budo aga, patukin na si adapted mo ito, no?
18: Mayo, mayo.
17: No, mayo pa ning kaising-kay ni birthday boy ito.
18: Blue ang uniform.
17: Oh, blon. Happy belated happy birthday, kag. Wala na ta. Okay, this time around. Diri na ta kay nga. Ha? Ano mang garit-garita aga pa? Uy, may arab lang pit maskara si Councilor Romel Baez sa Pizza Jess.
18: Ano?
17: Pit maskara.
18: Ano pit maskara?
17: Inabla mga far babies mo, mga ido mo,
18: mga ido? Una. Oh.
17: Dira na himuon pa padami-nami. Do fashion show pa namin, guwapa, guro. Sa Robinson's Place na sa Bacolod. Sa mga pet lovers, kadto ka mo sa pets maskara ni City Governor na Bacolod. Ang nagapanguna to, si Councilor Homer Baez. May illegalik din sa mga alagang aso. Ito sa Bukos Manila, walking naman sila, no?
18: Hindi lang magampang pikul bula.
17: Hindi na siguro makapapikol ball. Ikaw sa kanawa. Uy, okay ka ba pikol? Uy, ka nagpa-register. Uy, babalaan pa. Pero di sa gusto, no? I don't know kung saan pa-register. Check na lang ka rin si Wilson. Paano makapa-register? Benitez, pikol, million pikol ball.
18: Sa midya.
17: May midya, may novice.
18: Sa midya kategorita.
17: Oh, sa midya kategorita. Bawang budlay din ko ito ron, migo ko.
18: Sino?
17: Si John Dale.
18: Salazar?
17: Oo.
18: Kaya
17: permisi ka pikol ball. Sige mong ikaw ano nga balong gani pag purbiro ato hindi may ara mga foreigner na kanto sa Thailand kanto nila to macho pa pagbalik nila kita mo itong mga damo gani na sa ano pretty ano gani girl ano gani na boy ang boy ano gani lady boy
18: ang atubangan sa ang pickleball do kay do kubago lang si Kasaton.
17: Okay.
18: But we've been playing pickleball sa Dubai.
17: Okay.
18: Dugay na yung
17: so pickleball. Dugay na.
18: Oo, oh, so ka aga kabalo ka magampang pickleball kung gampang ka badminton kag pingpong.
17: Do mo amo lang na.
18: Pingpong kag badminton ang iya kombinasyon. So easy to adjust. Di mga kapdanan ko ng mga Briton sa ko. Pickleball kami, sige hampang. Dugay-dugay. Ang mga lagot na kalawas, siguro lain na rin ko. Ang tabo na kontak ko.
17: Loka mo ang influence yan. Ay, nako. Well, this time around sa ato naman, yung pagpahalagad mga kakipay, manggarit-garit kami. Ha. Si Mayor Greg sa Tayaga, panggarit-garit na nga daan.
18: Ay, may blogger lang, nagkanto siya.
17: Oo. Oh,
18: si Mayor
17: ang Amerikano.
18: Amerikano.
17: Grabe, no?
18: Baka siya ko in English siya.
17: Oo, oh, hasta si Attorney Mark Mayo in English. Ano ito?
18: Tumayo.
17: Tumayo kayo may mga blogger galagaw to. So here we go with official music sa maskara, manggarit-garit kami. Kasi Mayor Greg, kapanguhit mo. Sige nga. Masumba na tabla pa. Hey, sige Mayor. Pero ang tanong niya. Aring panggarit-garit sa K5. Okay nga, mamaskara na ta. Here we go!
18: Tira!

Amon yung mga vintage mascara music. Oh! Mga vintage kiniya. Elias, eh, hindi ko permiti sa disato, ito support naman eh. Tahom, tahom.

0: cut the home the music sa maskara, no? Okay. Isti, ano? Mabalos naman sa San Kevin Bigay kay 5 Maskara Music. Kaya muna yung isa pagid mo?
1: Ang official music sang Emilio Jaime.
0: AJ. Ano?
1: Jaime.
0: Jaime Elementary School. Ay, galing ka.
1: Official music
0: na. Ipakita naman sila liwata.
1: Taan ang K-5.
0: Aray lang kami din sa kilid, o ah. Taan yung batala kami sa kilid. Ang music lang ang ginasautan. Amunin, tigaling ipa-expose talaga ilang performance.
1: Gusto nila ipakita ang K-5
0: din
1: yung
0: music. Okay, here we go with the E.L. Jaime Elementary School. Official music niya sa K-5 sa 2025. No? Courtesy of Kevin Bigay. Ah. Gapapati, sa to sige ito, number ko lang sa inyo. Ikaw, blaso mo. Okay, here we go. Ang E.L. Jaime Elementary School. Go, go!
1: Tira!
0: Up!
1: Salam.
0: Kanami, tulukon sa mga bata.
1: Kanami, ihatag yung music.

0: pansin mother mag-reflect.
1: Oo. Oh. Eh, ang apo ni Bings Del Pinara, doblahe ang balya. At kamay ko nung alaba, palda mo nung lang apuya mo. Go! Uy! Ang ilay ang galing ang koryo, ya, pang aton, hindi ang kantay, ano? Okay! Katahong mga kakipay. Now, itor kita na yung kakipay, Bita, no? Ari Plaza, kay si Ma'am Gina Burha, nagmunog, eh. Sige na katahong, galing isang plaza kung gabi. Dumidyo na lumpawan, taga Bakulod ko gabi maglagaw sa plaza. Ako ni Promiro to. Matsaga ko nung ginakutot kabagangan, utok sa taga Bakulod. No? Subong sang nalimpiwan ni Mayor Greg, ginkaka sa mga bungyod nga daw kampo nga daw ay marado, abi sa Granada. Tikinam mo to kampo sa tubo mo. Kay Permi ko galagaw ko ng kampo la marado mo ni Churaya mo. May hilamon nga mambung yun. May mga tinapsan nga kahoy. No?
0: Dadahong kaputan na sa ruto.
1: Here we go. No? Abitan, Torbital, yung kami. Malagaw kami ni Kipay Brix Plaza.
0: Abe.
1: Okay, amun eh, Tan. Oh, bata, gina may suga na, no?
0: Okay.
1: Oh, hindi ginapuslan ng salog, no? Huwag yun lagi butangan ka Kipay Brix ang daw drain bla sa palibot.
0: Hindi yung tubig makanto. Amun yung ginareklamo.
1: Oh, nga nagadanaw. No? Tan ko nagapiswit abi sa fountain, tan din na din nga portion ng fountain ko nagapiswitan natong ginlagawan mo bla. Ang inagaling circle nga ginagyan ni anon, may mist gali siya kay Kipay Eric.
0: Misty waters.
1: What to tar ma. Kag tapos kay Kipay Eric, ang music gali nagasanto sa hulag sang fountain.
0: Okay.
1: Ano tanaw tanaw kay Kipay Eric? Abi ang music bitan. Ang music na nagasanto na sa movements ng tubig kag lights. Ali Benedicto. Kita mo sa ulota. Stop ni Mayor Greg sa PIO. Eh. Tanawa-tanawa. Atong tao-tao, ginapaliguan, gali kang Kipay Brix. Tanawa niyo bla.
0: Huwag yung tinluan, kasi yung mga tinluan.
1: Oo, kasi nga, huwag yung tinluan, kaya nga sa fountain, puswakan lang.
0: Puswakan mo na siya.
1: Para tanawa, Kipay Brix. Kung di magaling kong gabi, Kipay Brix. Huwag na yung real shot, Kipay Vitan.
0: Sa ulo ng mga drone.
1: Ano kabalun sa? Ipagsisitan lang ka panilag, no? Kaling kay, hindi pa ko bilib si Botan, kaya nga, ginatawagan ka lang sa iloy, layon mo padala. Pwede niya. Dapat ang anak yun.
0: Kita mo, maya siya magkuha picture, yung tabunan niya, kita mo sa busteo. Tani-tani mo, may tabunan ng subject.
1: Araw, araw, araw. Araw. Araw. Nan. Nami, in fairness, kagipay ba, Erica? Tahom. Kagkong mag-music, no? Gasanto siya, no? Kays, at the sun, ang iba niya lights, nag-reflect na, lain-lain na.
0: Ang team song sa plaza, ano ka na panood?
1: Ano?
0: Sana gabi everyday.
1: Ay.
0: Kung hindi siya
1: mag-gabi. Sana gabi everyday. O man eh, siling ni Bings, wow, ganda. Lagaw ka mo, Ma'am Ninit Marquez, no? Kaya nga, bawi unta na. Gatakilid,
0: tan.
1: Ara kakipay, ama, ang itlog na ginadumtaan mo, bla. Ara ang gasotsao itong mga bulak, kakipay, Eric. O, gandang-laga, no? Doto to be sa galing kakipay, Eric.
0: Amo nili nga ang awal suga, kaya parang itlog mo, Juan.
1: Ang to be. Kasi, ha, ara sa babaw ka, aerial shot na kakipay, Eric, ha? Aktual na na. Amo na na yung aktual. Grabe. Duha na kabilo galing Kipay Brix dito sa Piyak. Isa, no? Na, amo na siyang fountain. Amo na lang aktual kay Kipay Brix kung gabi. Aerial shot yan, ha? Taong siya kung gabi. Ige sa babaw, tulukon galing Kipay Brix. At totoo ka, Kipay Brix, ko. Nan! Atong ginatanaw, takina, oh. Taho mo?
0: Siya din sa government center.
1: Na. Hindi. Sa plaza na, kung gabi, amo na nang itsura. Kung gabi, kung mag-aerial shot ka. No? Araw ang kita mo nang
0: pasag... Ang replika.
1: Oh, replika mo na to. Tahong tulukon. Oh. No, tanawag ka, Kipay Brix, at yung tiyog pang lights, oh. So lagaw ka mo sa plaza, palakpakan taman din namin mga kipay birik, no? Wonderful. Oh, indas tubangan sang replika, may gin paintingan na kagibutangan suga pag kipay birik mo. Mga artist nagtira da mo tong taho mo. Na. Oh, sa tubangan sang replika bla.
0: Oo.
1: Gin paintingan na tapos may suga. That's why kung tanong blao, loop. Ti makila gin helicopter guro mo ni nga sugid guro ang crane mo to sa translude di babanogon mo na di kay nga masakay ka nga ginabirik mababaw na why ka man drone mo pero may crane ka kamahal sa drone si to bay ti pro ang 2 million is crane okay na ba na tapos beating basi lang ari kadiyo ti why ko drone na mo ni nga ko
0: coverage kami
1: coverage kami
0: para program boss
1: siling ni Romar Duran yung ito naka-recover man na ba Colon Public Plaza
0: correct,
1: ba?
0: Correct.
1: Very good.
0: That's a good point.
1: And ang point na to na muni.
0: That's a good point.
1: Kung maayo, wala ganyan problema sa K-5 kayong dayaw. Yawa, unlimited na yan mo. Unli dayaw. Pero kung daw pigaw, ti unli buyayaw. Pero very good. In fairness, ha?
0: This one looks good.
1: Butangan lang ni Green Guru K-5, very ko. Kilamunan, bla. Bisan synthetic na lang. Pero nagigitanong ito sa mga staff ni Mayor Greg. Naglapta na dayo. Nambal ko naging simoy. Pila lang kadlaw. Naglapta na itong ilamon.
0: Gusto ko na paglapta. Linaso naman
1: sa may guro karon ni Moon Komunio. No? Gadon ko karoon nga kon nga mga planga, nga mga kabataan. No?
0: Malagaw
1: sa plaza. Mga lagaw ta sa plaza. Kan pagkatapos, mabakal ta quick-quick kang mabuli.
0: Ano po ang pamilya mo? Nagkagay magkuhit si mo?
1: Oo.
0: Nagkagay ka makabalik ba? Hindi
1: ka lang makatuto
0: siya.
1: Ano ka ba manicure ka paliwat sa ako? Nga, hari na dista dangdang manicure sa ako. Hindi mo manicure ka pag-inaw.
0: Dangdang ka ni mo.
1: Intriga to na Max tapos naman tri. Jan Eric Rosal ba guwapo magliubra ka tisa. Mali Jan Eric ko. Guwapo siya actually, no. In fairness to them, pasalamatan tang tiesa, no. Amo lang na galing bla opening sang aton maskara yan na butang sa kompromiso ka Kipay Berry. And definitely magamon ni tsura sa plaza by next year kampiyon gid ning aton opening, no. Mayor Greg. Ani mo dam good mo dayo na gid na, no. Nga ibalik. Actually ibalik ang sadya sa plaza mo na taning handom ni Mayor Greg mo.
0: Mm-hmm.
1: Pulti, Mayor, but nonetheless, you did great. Nga bisan pa paano, na makeover sang mayor sa panahon niyang itsura sa tukon sa mga tao pa, black and blue.
0: Black and blue. Ang plaza, abe, kuwan siya eh, nang doon na naanad kita blanga kung may kantuan ta plaza, kita mapahuway.
1: Drago na mo ng drum and bugle drum and bugle competition. Drago na mintra to tong
0: ilay mi dra na ma.
1: Gali ka?
0: Shine Bacolod Bright na dito oh, man.
1: Shine Bacolod Bright.
0: Dito naman
1: ha. Basta diyan. Okay, this time around sa Luanta si K5 Carla Defensor Lunga. Ano ba ang assessment sa nakaligad nga Maskara Festival and then i-check ta si K5 Wilson ano ang mga natabo kagabi and what will happen today. Amo na premise aton Maskara update mga ka K5. Standby Carla, i-check ta ang assessment sa kapulisan. Importante kay Kipay Eric, peace in order situation.
0: In order,
1: kay kung magarot, tawod o takan, maglagaw. And san o yan ang bulk sa tao makita at ang maginutok? Pananaw ko kay Kipay Eric sa Friday nga niya, this Friday. Hindi Friday nga niya, gine-expectar ko na nga kung magbukas ang Lacson. Mabukas abi ang kasadyahan. Lagaw na ka mo sa Pitsa 9, kay Webes pa lang niya. May activity na kag may programa da sa Bacolod City Government Center
0: mo. Friday that will be tomorrow, it's 9.
1: Thursday.
0: No, Thursday subong eh.
1: Ah, 9. Friday gali.
0: Friday, so 9.
1: Hala, Friday na gali, boss.
0: Friday na, boss.
1: Ay na, nung maring yung gagi, 5 Eric nga daw, nalipat sa isang pizza man.
0: Sugod na ito, delivery centrals din.
1: Ay, gali ka. Sige ah.
0: Pizza lang namatayan niyo mo.
1: Ang ako na, piso ka na delivery ha, hindi mo na makalipatan na.
0: Pizza lang namatayan niyo.
1: Kasi hindi mo makalipatan na, piso lang tada. Ako lang mo nang promote niyo.
0: Tipi suggest ang drum and bugle competition.
1: Tipi? Sabado? Di na sa iyo aton.
0: Sa drum and bugle, ang ngalan niyo, Bacolod Public Plaza.
1: Ti dragid. Ano oras?
0: Alas 3 ng hapon.
1: Ti ukiin.
0: Pagkapit sa 11, ang tanan aga pa mamahaw, aga pa manyaga
1: na
0: yun.
1: Ti check ta na karong kay Kipay Wilson. Oo. Kaya nga, pagkapit sa 11, ang Foronians, ang KSS, patipon sa Bacolod City Government Center kay League of Champions.
0: Aranam, alas 6 ang gabi mo.
1: Alas 6? Ato na tato.
0: Ato na ti alas 4.
1: Abi mo bala ka Kipay Birik. Doon ka namin. Isang last year, ara man tas official schedule of activity sa maskara.
0: Oo, te.
1: Panaman ni Mayor Greg. Salamat eh. 2 years in a row mo? Ara gapon, ang dugangan pa, official music career station pa. Okay. Ara na si Carla, talawang tapis in order situation. Away gunung sabat si De Carla. Ano ni, unahon lang si Wilson, guno na yun, no? Back to back lang sila permi, unahon lang si Wilson. Kaya parang di mausik atong tiyempo. Kaya kada mo ta kag standby si Arthur in the zone, oh, no? Oh. Kay masubo-subo to ka balita. It's a lesson learned.
0: Yes.
1: Kung magbutang kita guro sa kalingki kung taro ang black kipa berik, ang karwas no sulod-sulod naman mo. Sumaka gid yang slakyan abi pababaw.
0: Maskin sa sulod to sa or sa sagwa kon natuluyan.
1: Ang siling nila nga kung panahon mo ka kipa berik, hindi mo gid mapalagyuan. It's your time. Luwas lang nga ti adlaw-adlaw, it's your time to shine sa program ni Sunshine. No? Iti, isa na. I-check na risky pa, Wilson. Ano ba ng mga activity kahapon? And anong dapat bantayan sa karong adlaw? Sa ato naman, Maskara Update! K-5 Wilson, good morning!
2: K-5 Wilson, may naga ka masakong sabot?
1: K-5 Wilson, kay na sang aga, na notisyan. Son, ang imo report kay nasa DTX 500 Morning Newscast ko no, nag-gym ang imo tingog, nag-dipis. Ano
0: mo itong tingog mo noy man, kay ina?
2: Mag-inay?
1: Hindi nga inay daw, wala, why sa pursa, daw, no boss, backwat barbell.
0: Nagkaroon sa aton mga balita.
2: Ako matabis ang high blood kaya
1: pero na, nawag siya sa akin, hindi siya makaributay. Nga, sir, hindi talaga mga istoryanso na, ato na lang to, at least, ang ginahambal na mo si imo ni Kaki5 Eric, at least ma-learn mo na. Because di kami yung K5 Eric, siguro the next 20 years, ari pa kami mo. Pagka 25 years, ikaw muna na mo. Joke.
0: Mag 20 years, babata. Mga K5.
1: Si Kuya Romeo, kung pamatiing relasyon, mag-alawin. Now, K5 Wilson, anong lagkong activity kagabi, kag ano ang dapat bantayan sa mga adlaw?
2: Okay. Kagapon, K5 Wilson, and K5 Eric, no, isa pa na si Kapilog ang activity na kipatikayot sa foundation pero meaningful.
1: To kahinay kay Kipay Wilson sa imusulod daw? Sige. Tapos ang kaginas ang agang delivery mo bla maluya, do matyagan ko do nagsalom ko naman sa sipalay.
0: Do kaluya subong sang imo.
1: Ang energy man ano man ari-ari di lang. Ari lang kami din ni Kipay Berico. To the rescue.
0: Just call us if you want to
1: see. Anong natabo so hambal sa tagpalamati ta do parehos lang kuno nga naglink ka sa isa ka break up sa isa ka relasyon.
0: Ay agba.
1: Ha? Ngano nag break up na kamo ha?
0: Obvious ba?
1: Son?
2: Wala.
1: Kaya tag naman to sa iban.
0: Obvious ba?
2: Tao, high black. Kung niya kabuhi, sublo kayo sa Rajan, kayo
1: na Eric. Oo, oh, amo na tapat. Si Ibe, hatag to siya. Kay damo pa naman subli. Joke.
2: Anyway, kayo na Rajan, kayo na Eric. Nambal sa nga meaningful, no? Kay sectoral event in English, pati kayo sa Japan.
1: Okay.
2: Na may isang kabol, no? Sa likod siya nga, Kapitulio Provincial sa nga Negros Occidental. Pwede siya ang activity o kung PWD kasi Rodjan kasi Eric. So nagpasundayan no ang aton sabi ka mga utod at mga abiyad na may persons with disabilities wala kayo magagal kasi Eric na ipakita man ang ila sini excuse me tagsa-tagsa ka mga talento kasi Rodjan and kasi Eric. Kaya subong adlaw naman pati kayo no naman kasi Rodjan kasi Eric ang creative papakulot launching. So makikita ninyo may mural dira sa may atol sinatubang sa replica sa Bacolod City Public Plaza.
1: Nakita mo dang mural painting. Ang ilang karsada ginpintahan nila sino na nagtira daman?
2: Iya ka ano ni organization ni non-government organization ni Shakir Sanjan and Kishan Eric based sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay.
2: Amo ini ang nagpanguna no sa pagbusga. Actually ka namin man kani pa lang Kishan Sanjan and Kishan Eric. Kaya tugintunganan niya man, no? At least nagkita pa, no? Mapakita, mabala kung ano ka-artistic o kung creative ang Bacolod City. Kaya sa dyan, kaya
1: sa at taong balang tulukon sa babaw sa aerial view kagipay, Barry, kagipay Bilson?
0: Taong, kami
2: ah. Taong di kayo. So, amo na siya karoon ng activity. So, ganun sa roon, ina alas 10, no? Sa Bacolod City Government Center lobby. So, buwas naman ni Adlaw, kaya sa dyan, amo na niya ginahulat sa Biyernes, no? Pinakadako ng activity kasi dire masugot ang highlight sa Maskara Festival October 9. So may ara kita sa Maskara Ribbon Elimination sa isa ka mall man sa Mandalaga 4 PM. May MPM Corporate Day kita ako na Miss Bacolod Maskara nga Corporate Day alas 5 sa hapon sa isa ka mall sa likod sa nga Kapitolyo. May Maskara Battle man kita alas 5 sa BCGC. Kagwas man kita sa Juan kita Derek ay no ginahulat mo sa tanan choreographer showdown.
1: So, una daw makita talaga choreographer, no?
2: No, choreographer kita sa Juan and kita Derek. So may araman sa activity 8 PM man ang isa ka drinking brandy o kon liquor brand kito ng Jackson Eric na amo ni magapanguna sa opening buwas dito sa Maya Bacolod City Government Center. So para maghatag lang malas ang gamay kito ng Jackson kito ng Eric kung anong natapo no, sa PDC kagapon may ara kita din ang video nga ginsend no, sa activity kagapon kito ng Jackson kito ng Eric.
3: We're very grateful.
1: Ara.
3: And celebrate Gugma with all the people here in Bacolod.
1: At least ang celebration sa maskara hindi lang ni sa tanang gidya multisectoral kay Paberi kay PWD gingaan chan sa mo mga may special needs kay mga kabataan ang gingaan chan sa mo nami man ba tiyagol gano'n kaya celebrate na maskara ang ilan no?
0: Hindi kang dapat yun man eh
1: nami bala kay Paberi
0: give them a special
1: pa yes may magic magic man sila yung ilaw oh hi nami kay Paberi no? And you know ang balina ko, no, bless. Wow, grabe, may mga performance man ng mga kabataan, no?
0: Pero kasi, kundi ang gapausos to, si Michael Jackson.
1: Oo.
0: At ay bloko sino to?
1: Si Michael Jackson?
0: Isa pa na.
1: Ha? Huh? Nagahilibi ang mga ginikanan nila sa kalipay nga makita ang ilang mga special child yung nagpakita sa ilang talent, no? Wow.
0: Very good, very good.
1: At home wells ka namin, very emotional ang video nga ginapakita mo, Subong. Kang nagaperform da may mga special needs ni sila no
2: imagine mo na kay Sagal Jan ko festival na tagaan sila sa Tinion dagsang na champo kay Sagal Jan sa Subuan kira ko dito sa Subuan
0: nga na Subuan kay Sunao
2: di man kasi ka sumalaksahon di ang isa ka LGU nga nagatag
0: do kay emotional subong si Imo na kay gabi sa Sunao
1: so tabo si Imo gipulihan ka naman nila Sunao
0: wala Suna don't worry you and Ethan will join the next year wala don't worry hindi sa kwanta
1: sa pickleball
0: no yes sa pickleball
1: no tabo din dito mo Eric no ikaw naman yung subong
0: oh next year we will join
2: ako naman ang Imo nga trip kay Eric kagalo
1: hindi ang iabot si Ganon sina singa something like inablang nagaan special concern kag special attention ang mga kabataan nga aparwag tali sila may mga special needs
0: kag wait namin gina kita yainit tayo maka-enjoy kita sa
1: kag na-notice nakita mo mga parents nila mga guardians nila ang kalipay galumaw-lumaw ang mata to inablang bata mo makita mo ga-perform nga with all the confidence despite sang ila sitwasyon kay Kipa Berik, no?
2: Yes, Kipa Berik, So, si Norman Gurong na makubok at Kipa Sol, especially Lola Siboy na pareho sa akon.
1: Isa pa na.
2: Sa mga amo ng mga activity kay Kipa Berik.
1: Correct.
2: So, maski pa pa, no? Makontinue lang kita, no? Sa taga-Bantay Man and update sa ato, Silinga Maskara Festival. Kag-update siya ni Kipa Berik, balikan niyo lang ako kami update ako sa piyesa. No?
1: Sige, mabalik kami karon sa imo, no? Kag si Carla ra no ay naka-ready na. Ipalik ta karon Matias sa kay unaon anay na mon si Carla den si Arf, no?
2: Yes, kay Carla.
1: Salamat gid sa imo kay Son kod boss, no? Na mga activity ready mo naman may mga clips lang ta everyday para ma-update ang aton tagpalamati because this is our humble contribution ginambal gid na mon tabi ni Kay 5 Eric. Amo ni ang humble contribution sa Kay 5 sa Maskara Festival sa Bacolod.
0: In our own little way.
1: Inabla mapabatsyag ta nga this is a true blooded nga Bacolod nun nga kontribusyon.
0: Kampiyon.
1: Pero ang gambal nga true blooded, tigil Wilo, tapos si Sir Eric, taga Inigaran. taga Inubaan. Pero ti, it doesn't mean naman nga kung hindi ka taga Bacolod, hindi ka na pwede manginano. Duwa na kaklase mo. Ako ya, made from Iloilo. Pero my heart belongs to Bacolod now.
0: Isa pa na.
1: No, hindi ba?
0: Ti ako, kwan man, born in Bacolod, gid.
1: Born in Bacolod, willed in Hinubaan.
0: Raised in somewhere else.
1: Ha? Nagpa-Mars ka pa yaw?
0: Nagpa-Mars pa ko.
1: Well, Son, salamat kina.
0: Son, thank you, Son. Thank you.
2: Yes, Kipa Bagdan. So, Kugma Foundation deserves better and K5 deserves Kugma Foundation. Kipa Bagdan, Kipa Bagdan. So, mula na nga ito nga feeling at tinagasubong aga. So, yun ang balik na gradulong sa inyo sa kalwan sa Mike, si Kipa Bagdan, Kipa Bagdan, na po nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson, hindi na para sa kampiyon na balita. Sa Bisho Publiko, kilingawan sa Necro, si K5 Vincent. Okay.
1: Kalamat, K5 Wilson, Vilina, siya ni nagabulig para mapasilitate ang ito nga tie-up with Gugma Foundation o Pod CSM Rods Palma. And salamat sa atong boss. Kabalo ka, why na sila kayong chinding, Ivan? Gugma Foundation, wala. Kundi supposedly, kung ikaw the official radio station, ginabayaran ka na kay K5 Eric.
0: Dapat lang.
1: We did not accept.
0: bilang mo lang niyang kwanya. Do amo.
1: Wala iyasang ginpangayo si K5. Mm. In return, himuon lang si K5 official partner.
0: Libre.
1: Libre.
0: Airtime.
1: Ang libre. Airtime na ton sa bilog ng laway sila sa bayaran sa ton. Kaya ang ibang blaga bulubunggod basi masiling lang wala niya. It's because you know, kung ikaw abi si Dr. Miloy, ang bakulod ningin maayo sa imo. Maayo ang bakulod, balikan mo. And just in a very simple, kag salamat sa Gugma Foundation, kaningin partner kita kag K5 Eric.
0: Tid ako man nakay kun holding a coverage na equipments and all, we will be guro
1: airtime. Ang airtime mo kag K5 Eric, hindi luglahog.
0: Ang airtime mo is siguro ka
1: tigaling. In return naman, ang ambal sa Gugma Foundation, you will be sponsor sa street dance competition. Uh-huh. I-acknowledge to ang inyong
0: okay man.
1: Ti, you know, that's life operates kag K5 Eric.
0: One day guro mga half million operation na.
1: Masiling gabi nga, you lose some, you win some always. Hindi mo na pwede nga win-win lang yung
0: permi. Hindi pwede win permi ah.
1: Hindi na yan. No?
0: Makuwarga kita.
1: Si, nakita ko naman si K5 Bruce Palma kag si Sir, pero sila sila kataas ni Sir Rodney Mitso, Ascalon.
0: Kanami, no?
1: Ang mga pama, naraskilid, no?
0: Ang forma mo kali si Bong Cyril dyan, magulo ko talupangod naman ho.
1: Ano?
0: Executive na kanyang dating mo si Bong ho.
1: Ano nga na mean mo man?
0: Siyang giga dyan, no, broadcaster, si Bong kayo pag BP mo, ito nag-executive
1: na kanyang dating mo. Hindi, kabalo ka ko nung sikrito sina. Amo na ginahagad, permi ni Dr. Miloy pa gym.
0: Dito ka sa gym.
1: Oo, oh, amo na permi gym. Ati, salamat kinsa kay boss, ang influensya na permi ako.
0: Ano ka ngayon, kape ko naman boss. Kinadayaw ka na. Sip-sip ko si mo.
1: Sige lang pa sip-sip, daman mo ang piso ko. Silipat, di joke lang eh. Now, si Carla Arana, talawunta kung kamusta, ano naman ang, ikaw na lang alang, Arana siya, si Carla. I-check ko si K5 Carla. Carl, peace in order really matters in an activity like this,
0: yes,
1: K5 Eric.
0: Yes,
1: isa ka bagay nga na nabita ng mga taga Negros maglagaw, kung ang lugar feel nila safe, hindi ka bang safe kay K5 Eric? Mm. Ang augmentation force, 995. Mm. A total of almost 2,000 personnel. Dala na daw ang rescuer, army, police, and that other groups. 2000? Bureau of Fire Protection, 2,000 ang gideploy para mag-maintain sa peace and order sa Bacolod. Mm. Ano ang assessment sa aton sa Ikapulisan? Ega pamatigin si Kuya Romeo Incarnacion, ha?
0: Ngayon, pang-executive, gid pang-executive. Kita mo, sugot sila sa aton.
1: Hindi, nag-upod sila sa imo. Sige, masip-sip ko mo, anay mo, adlaw. Kag si ano pa kag si Kuya Cesar ga pamati ni. Kuya Eric mao punta gid yak hindi nila magsugot gaway ka sa tupad kong daan niya kun magino.
0: Basta ko biris to padala sa kadua.
1: Ini mo orientation ta sa ma soon na malunsar na sang K5 Paglaom Eagles Club.
0: May pakita ko digli ka picture si Bernal lipat ko na kalkalan ko kid.
1: I-check ko ano si K5 Carla kay naka-standby na. Carl, good morning. Kamusta ang assessment sa peace in order sa Bacolod? Carla, good morning.
4: Yes, sir. Kay K5 Valjean, kay K5 Erica, good morning. So, nangin na generally peaceful no ang una nga semana sang Mascara Festival of 2026 diri sa syudad sa Bacolod. Kay K5 Valjean, kay K5 Erica, kiti tungod nga may ara sang augmentation nga natabo. Ang aton sining nga bakapulisan is alerto kid. Tanan nga mga kasulok-sulukan. Kay K5 Valjean, kay K5 Erica, ara sila. Body-body, kay K5 Valjean, kay K5 Erica. Okay. Kadi sa mga activity area, diri naton, ang dua pa lang eh. Ang aton sining nga activity area, ang area sang NGC kag ang Fabric Plaza kag K5 Aljan kag K5 Eric wala gid man tuod dalag ko gid nga mga event pa sa subong pero tiyang aton sini nga mga kapulisan gid advance na deploy ang aton sini kapulisan para at least nga magbantay sa aton sini nga mga festival goers kag K5 Aljan kag K5 Eric. So sa una nga semana from October 1 hasta subong kag K5 Aljan kag K5 Eric nangin generally peaceful no sunod diri kay
1: why sang reported abi kag K5 Carla Carl.
4: Yes,
1: wala bala sang reported ng mga instances kag K5 Eric nga during the frisking may nakuha nga kutsilyo, may nakuha nga pusil, whatever during the operation sang mga pulis naton dere sa area sang Mascara Festival.
4: So far wala pa kag K5 Valjean, kag K5 Eric kay aton sini kapulisan na drop pa lang mismo sa entrance ginapang kung may backpack ka lang tawon gina nila
1: okay.
4: Ano inang unod pero ginabawal gina na ang
1: backpack. Okay, mayo man kay kung kami ni K5 Eric magdala backpack yes. Duala na mo kung hindi ginamo sa unod ya laptop.
0: Sa pana.
4: Kay gina check gid kag kung may mga makuha gid man sila kay K5
1: Eric. Oh, ganduda ko kay K5 Eric ang mga small packets ang iya backpack. Pagbukas ko kita ko mga C o mga extend amo na yang siguro din ko mga mukha na imo yung balon man
0: di basta yung Friday taga ako do kramil
1: ang lika
0: extend da
1: kay ang backpack ng kay Pabirik ya pag tanaw ko nagisa ko ni backpack sabi tanaw ko bay kapin Pabirnes nga may extend na niyaw kailan mo sila may sipa nga upod Carla okay sumayo but si ganun si Nika kay Pab Carla ang taga Bacolod really mean festival and peaceful celebration.
4: Yes.
1: Kay doon na notice ko do why nagkapasyada subong mga pickpocketers. Why ta reported na bang pickpocket kay Kipay Berik mo?
4: Wala na kay Kipay Aljan
1: kay Kipay. Mga mando, salamat kay kinagbuot kamo subong. Thank you.
4: Kabay pagid asta nga matapos ang festival kay Kipay Aljan kay Kipay Berik. So muna ato sa ka pulisan, di sila matingala kung sa entrance pa lang damo nakita ka pulisan nga nagabantay kay Kipay Aljan kay Kipay Berik. Kay ti hindi lang man isa-isa ang kasulod. Kundi grupo ka kay Kipay Aljan ang nagasulod sa aton sini nga
1: mga. Ibati ko kung no Carla mga kababayan mo sa Concepcion to matimprano paslakad to iya sa SM City.
4: Yes.
1: Matanaw gid sila iya sa street dance competition sa Domingo. Gapangagdala to dance si Ma'am May Castro kag si Sir Dave Dadibas.
4: Yes, amogin.
1: Ang SM City, no? Kanami mang gani kay ara dako ni abi mong nano nga part nami nga part na kay Kipay Berik. Kun magpaang sulod ka lang sa mula.
0: Ka, may kwan kay midlaganan ka.
1: Oo. Oh, kung magpaang, sulod ka lang sa mula. Yes.
0: Kung mag-ulan, may pasilungan. Correct. Naman.
4: Yes. Kag pero si dapat nami, madala yung tubig, kagpayong.
1: Madala. Madala kag ang ato na advice sa ila, stay hydrated. Yes. Balon ka mo sang tubigan. Para nga at least di ka mong pag, hindi ka mo mainitan. Salamat, gida.
4: Yes. So, di mo na kay K5 Aljan, kay K5 Eric, ari, pamatian na ito ng pakayag na nagika na kay Police Colonel Eugene Ribadomia.
5: Na ito, assessment for mas kayo?
6: Peaceful kayo, wala pa kita sa incident recorded within sa festival site. Kaya even ang crime natin sa buong sa bilog na makulot, grabe yung pagnubo because probably number one is nagdugang augmentation natin. So, mga police natin sa station, more nakapokus na sa buong sa nakatutok. Unlike before nga, bina-export pa natin sa pagkanto sa ato mga festival site.
5: Wala mga related incidents sa
6: mas ka? As of this date is wala pa. Wala pa sang reported or natabo sa mga festival site natin. Wala pa in-reported.
1: Mm. Okay. Very good.
4: Mm. So muna ka kay Favel Jan, kay Favery, assessment sa aton sino yung mga pulisan for 1 week, no? Sa Mascara Festival 2026 kaki Rebel Jan.
1: Sige. So, doon ka pa, mahaw ka pa, Carl. Pwede magiging kami na agda.
0: Double anon. Ang lagapak yun, umugin. Ang lagapak yun, pansit. Ang pandisyo.
1: Carla, salamat kasi mo da. Tunuhin na timo ay ma-break na ta.
0: Pag-break mo, nag-timo
4: niya na isa. Yan, kung kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, kay Pavel Jan, para sa kapiyon nga balita. Servisyo po piko kag kalingawan sa Negros, K5 Yusef.
1: Salamat, K5 Carla, Defensor Lunga. Ang natabo kag K5 Eric, very peaceful. Sir Ribadomia, salamat, no? Kag sa bilog nga peacekeeping force sang Mascara Festival. Mapost lang kami commercial break when we come back mga ka-K5. Tutukantang update, kaluluoy patay ang 4 anyos ka bata. Matapos gindalasa sang salakyan sa Kabangkalan, ang iya tatay medyo critical pa K5 Eric.
0: Mm.
1: Kay gap car wash din sila kag K5 Eric eh. Mm. Sa ginsalakay sang isa ka salakyan. And then when we come back, what will happen if an impeachable officer will resign before the verdict? Mara ito istoryahan sa atong pagpalagad. Sa itong program.
0: Damo gulat sina.
1: Istoryahan ta ni. Ang aton niya is, regardless kung sino ang gin-impeach, ang aton lang niya is, pwede ba lang makaresign ng isang impeachable officer before the handing of the verdict? Amo nang pabangkot niya gusto ay plastar.
0: Oras, what will happen?
1: What will happen sa iya, no? Amo nang mga istoryahan ta sa ating program. Oras sa K-Pub News FM Philippines, /7:52, dala na sa inyo sa ang Tichibayo. Kilarat sipon ng trangkaso, iklinika Dichibayo mo.
0: Stand by.
7: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500.
8: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
10: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
8: Ustok. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75-year-old. Timakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
10: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer. Husto. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amunin ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may TC at Adlaw, specialist ka babayanan.
8: Oo. Hindi tanan, Dok Ramil, nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
10: Correct.
8: Pero
10: may mga benign man, ha?
8: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst, ang unod sina tube, fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign, non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag-DTX 500 kag may TC kag Adlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babayi.
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhas.
7: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
7: DTX

0: malanas la. Ang woman, Sir JP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth. Ang tubo niya, bla, sa milk duct.
1: Daw kalunggo?
0: Oo. Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibly gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir JP.
1: Oh.
0: Gani, Sir JP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babay nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo, wala ka pa kanser. Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tabis, guy. No, niya, tapos huwag ka gainom dito X500. Kumbaga, saan o ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
1: May bukol na.
0: May kanser na. Amo na pag-inom mo dito X, kag may TC.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! DDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghunta sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
5: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500.